0: aside from the fact na taga-objective ka, gurikan kayo na kay valid objection, no?
1: Mm.
0: Sometimes po, siging object po to disrupt the flow para mawala ba kay. Kabalo ka na? And it's just a strategy. Well, ang pasabot niya ito ni Bam Aquino, nakasabot ko, pwede ba di na mo siging object kay paminaw na lang na ito niya. Object lang kung klaro dyan na siyang objectionable.
1: Ayan.
0: Inga na on ta, no? Siguro kung ako itong defense, well, Your Honor, if also the senators will keep silent and just listen and do not ask so many questions, we may agree on that. Pero hindi, hindi ba na pwede mapunggan? Katungod na lang sa mga
1: standing
0: lawyers.
1: Diya po, na?
0: Di ba? Pero, ako isa lang before we end, no? I would like to discuss itong, baka kasi makalimutan, no?
1: Sige na.
0: Sining, kano kay binluan ba katong ato ang ito nag-last, nag-comment, nag-what o closing statement, no?
1: Kung so, tama, sa closing statement niya.
0: Closing statement, kating ninduta kay, then the way he spoke, na murag, usagid siya ka ng guwapo, intonation, straight way, wala na, diretso, no? So first is that he was able to prove in his closing statement na wala sila pureba of hiring any assassin. Because, ningon man yun, 100% based on his testimony, and from the question of the recent tuberos, they were not able to prove na nai-hire na assassin. Second, established niya dito plan katong si Vice President, nag-storya siya, naka-utter siya itong salita more as a private citizen, not in official capacity as the Vice President. So, if it is not in the official capacity of the Vice President ang pag-utter niya itong words na nga ito, therefore, it is not an impeachable offense, because impeachable offense for the official capacity of the Vice President. She was saying it, she said it as a mother, as a wife, and as a sister to the siblings, to the family. Amount of established niya. And second, the ignore daw ni sa government, that's why there is selective choice of investigation katong Operation Romanov. Dapat itong Operation Romanov, gimbistigahan dyan to siya. Mahitabo ito, no? And then, at same time, ang pinaka-final is katong maklaro niya katong na ang ginabuhat ng good sa administration, kaling systematic oppression sa iya, na-established nila. And in fact, mo ito pag hilak-hilak ni Attorney Lopez, dito po katong sakit ng iyang damdamin, mo ito nakita dyan na sunod-sunod dyan ang systematic oppression. I think they are going to prove that, no? So, ano? With that, I would say na nakadaog yun ang prosecution. And defense,
1: defense kagahapon, no?
0: Nakapundos.
1: Nakascore sa Mayo. Dito,
0: yes, gwapo
1: itong, anyway, ako ni ipareplay, no? Ang katong statement o niya, katong closing statement ni Attorney Binluan.
0: Nindot to.
1: Attorney, salamat yung kayo sa imong panahon,
0: Director. All the time, brother. All the time.
1: Okay. Thank
0: you.
1: Attorney Raymond Bato, mga katropa, ang ato apod ng mga luminaries na to, no, nga nag-observe, may kalabutan sa ato ang blow by blow nga coverage, mga katropa, aning impeachment, convictado or absuelto?
2: VP Sara, absuelto o convictado? The impeachment coverage.
1: Mga katropa, mabalik na taon-taon, mga katropa, ha? Ito ang Taganubag-Tagad, kay Magda Secret of Health muna tayo. Kaoba na ito niya si Doc Remily Tuoy. Unya, mga katropa, Senator Judge Padilla, may punto lagi daw sa simpleng pangutana, batok sa witness. O ang ato ipadungog, mga katropa, ang closing statement sa defense panel, tapos sa litigation, sa prosecution, witness nga si Agent Kalilong, mga katropa. Ato ang daligatan kini, o paremo sa pag-like, pag-share, pag-follow. Lovely Con Lucirnas, good morning. Jim Pigrido and Richie Palacios, o si Noli Boy Noli, ingon siya, misikat na ka, ma'am, tungod sa imong kabastos, ma'am. Mat na may... Sikat na ultimo silingan, di na gusto niya. Anyway, mga katropa, at tangin na, unya, mga katropa, kay interview ho na intoto sa programang Sintro, no? At wala nang gilagwit-lagwitan din, mga katropa. Bubalik tao man lamang sa mga reminders ito nga Master Control. Standby ta, ha? Alas 8, size.
3: XFM.
4: Exciting!
5: It's 8 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw ka ba? Nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay. Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo ni muning makontrol sa isa ka simple step, i-unplug ang tanang electronic devices nga dili kinagamit.
5: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
2: X-F-M.
6: X-F-M.
7: Kaklarik sana!
8: Exciting!
9: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
10: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
2: The Secret of Health. Santo Blasco.
11: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana, ako na jud kaayo ang kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
2: Santo Blasco.
12: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: The Secret of Health.
10: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
2: The Secret of Health.
3: Vision X Plus user, atong paminawon.
13: Ako si Martin usaka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang na gyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: The Secret of Health.
10: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
2: The Secret of Health.
7: Zanthone Plus Coffee Mix User.
8: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawan, Zanthone Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
7: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: The Secret of Health.
10: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zanthone Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zanthone Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zanthone Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
10: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
2: The Secret of Health.
10: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
9: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
14: Kabalo ba kamo nga ang Zanthone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
9: Zanthone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Zanthone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Zanthone Gold Coffee Mix.

0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga bitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Brea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
2: Life Talk with Angel Heal. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug makakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Heal, kauban ang atong skin therapist nga si Angel Heal, nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Heal.
3: Ang Life Talk with Angel Heal gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Heal. Makasali ka!
4: Una, sexy pa. Sa karon, no comment na.
5: Kaklarex, sana.
6: Exciting!
7: Bullseye! Bullseye! Bullseye!

naninood na gyud ni sila. Pwerte namang yung mahala, kuryente karong panahuna. Naon sana ni mga higalag mga mare,

0: Byronon karong bulan na. Ayaw ka tingala, day? Ha? Tingala pa man ka, day, nga kuan man, day? Niingon naman daan ang Double Light and Power Company, day, nga mag-increase sila dos. Nag-increase na sila mga katropa og 2 pesos. Gibalik nila mga katropa, wapod gi-full og ang 2 pesos og balik. Gibinlan pag mga 35-40 centavos. Karon nag-increase sila, dulan na pod 2 pesos mga katropa. Di na sobra 2 na ilang yung gi-increase. Ha? Sobra na 12 pesos ang atuang per kilowatt hour karon. So expected na ganyan mga katropa. Sabay, wamagot tayo mga bill nga madawat ba? Pero naay bill nga digital.
1: Bullseye!
0: Ah. Bullseye! Amo amang mga katropang tag 2,000 pa kaniadto, goal namin tag 2,002 mga katropa niabot tag 38. Karon pila? Gisindan ko kanang bill diri ni esposa miya, no? Pila niya ako ang gi kuan ni ganang gi paduol sa kong mata. Grabe na niya, 5,418, paputol na lang tani.
2: Pinawa!
0: Tuko, masuning Double Light. Si Alan Nabayes, si Gini ni Gisgut ni ato sa kuan na niyong DLPC ni si Gubernaut rin. Ato, pamahalo na rin. Dito, kita nakasabot man tayo mga katropa sa DLPC, mga katropa kay Mambo, sila ilahapod gaguling mga pagpanabot. Pero ako ang kitanaw din mga katropa ni kung sani, ha? Ang kilowatt hour per day 14.4.
3: Ha! 14.4.
1: Bullseye! Bullseye!
3: Abi ko mag 12. Di ba? 14 na reta karon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nako people, mga average kilowatt hour per day 14.4. Oh. I-multiply mo na sa registered 432. Onya ang load 25, build kilowatt hour 432. Napay unsa pa maning uban diri in town Double Light. Oy, pagkataasa na ba ni dinan may dangaw na inyo hang bill diri sa kuryente? Ha? Mura manig isa kadupa na maning. Ha? Napa diri mga tropang wala man hinuo ko previous balance kay kuan man gyud ta in toto man gyud na nagbayad mga tropa. Current charges, generation and transmission, generation charge 6.9321 blah blah blah. So ato amo yun yung generation charge, power act reduction. Napa dining par dako 30.36%. nako ang transmission charge, oh, 214 pesos. Ang system loss, mandamay ng system loss. Loss yung mamantan gamit, ana!
2: Pinawa!
0: Ang system loss, mga tropa, watak ibalo, ano mga tropa, kasi nangawat ng kuryente na sila rapod. Nako. Distribution charges, napagyod mga tropa, ha? Subtotal ato, 3,522 na. Gawas na napa yung distribution charges. Distribution charges. Otso. Napa yung supply charge. 102. Napa yung metering charge. 78. Abi ko mag libre ng meter nyo? Damay. Sa total, 1,022. So, nadugang na sa 3,000. Others pa yun. Napa yung others? Ha? Papa yun, makagwanta na pa yung others mga katropa. Others. Makajut ha, kay sindan ko din mga katropa o makashocking kayo nga kung ano ako kayo. No? Ni 70% ang increase.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kining others mga katropa, sa tong others din. Senior citizen subsidy. Ah!
3: Karo mga kadungog na eh. Subsidy na higi kuan sa DLPC sa senior citizen. Iyan, wala kami kibaw. Senior citizen. Kita kami din nagbayad anang inyong discount sa senior citizen.
2: Pinawa.
0: Explain na ko ni Bake. Wata kasabot. Ani, karoon ako kakita o kanang bill mga katropa nga na ay senior citizen. Kita nagbayad.
3: subsidy sa senior citizen. Kaya siguro magbayad ang mga senior dito mga katropa. Unya, karon ilahang i-discount. Oh. Dito na lang siguro sa system loss na ito. Kita rin, gapo nagbayad, ana? Ha? Senior citizen, ako kasabot anin, ato sa ni, kung mga katropa, ang ano na anin, kadungog aning senior citizen subsidy. Okay, isa ka, sobradang ka lagi ni mga katropa ni mga bill diri karon. Asa naman to akong gibasa ni kadaghan ba na ganun ha? Distribution charge, supply charge, metering charge, others ta. Senior citizen subsidy, naagyapon mga katropa, gikuhaan lang yapon ta, surcharge, 2% of 4,372 niya itong last nga bill mga katropa among gibayran. Oh, 4,372 na late may isa ka oras.
2: Pinawang!
3: Sa kawa na may billing mga katropa. Nagkabalo kung sang adlawan na niya. Ha? Oh. So 2% tayo of 4,000. Dako na na mga katropa. Na? Sobra na kapin na na. Oh, government charges. Oh, direta. LFT charge. Napag yun. Napay RPT charge. Real property tax.
2: Pinawang! Pinawang!
3: Nagbayar po tag RPT mga katropa sa ato ang kagalingon nga bayron ng RPT. Magbayad lang niya po tag RPT sa gobyerno. Damay po na istoryahan yung kabawa ni. Value added is normal na. In fairness, wala na tayo. Napanay yapon. Generation charge, transmission, system loss, distribution, others. Kaduha naman tagibilan ani mga katropa na pa ni sa taas, na pa sa ubos, sa government.
2: Pinawa!
3: Total VAT, universal charge, na 494. Dako, good. Missionary electrification, NPC, SPAG. Saan eh? Missionary electrification, dako ba, 200 na.
2: Pinawa!
3: Missionary electrification, re-developer. Napay environmental charge. Oh. Napay NPC stranded debts. Kung naalim mo yung stranded debts sa sa DPC, kami din, mabayad na.
1: Bullseye! Bullseye!
3: Malay ba naman natin yung utang aning NPC stranded kung matod pa nga utang?
2: Pinawa!
3: Kita po may ipabayad. Pila ka million ang inyo hadiri karon sa Davao City lang daan nga nag-subscribe. O niya, i-multiply ninyo ning stranded debt diri nga gikwinta sa kuwa lang daan, 20 pesos na.
2: Pinawa!
3: Ay, nako. Subtotal, 5,418. Total bill, 5,330. Last payment, June 16, 4,460. Damay ni istoryahan yung kabawa.
2: Pinawa!
3: Ay! Akong pang bayad na ba din na bolet? Pang kape ni.
1: Bullseye! Bullseye!
3: Ang i-budget rin, 2,000. Abinaw, 2,000 ang Japon. Karoon, happy na, 6,000.
2: Pinawa!
3: Kung may nadugang, namang 20, mga katulong maroma ang Japon. Mahalang 14, 14.4 ang kilowatt hour.
1: Bullseye! Bullseye!
3: Ahay, alas 8:30 na. Balik na lang punta. Unya na lang ka, Senator John Spadilla. Ato ipabati nyo mga katropa nyo. Tantaon mga katropa, ha? Ang kining pasensya naman mga katropa kay Pertigyon. Maria Vicentino, good morning Sir Alan. Ni Samot Kadato ang abuiti sa ni.
2: Pinawa!
3: Samodya, siguro din ninyo ma-feel ni mga katropa. May kwartahan man mo. So, kami mga nagadaginot o kanaganing mga abot mga tropa kada bulan, merdako rin kay grabe.
1: Bullseye! Bullseye!
3: Ay, nako. Pagkadagahan ba, isa kadupan ang gunain nyo ang bill. Nagana kay mga additives.
2: Pinawa!
3: Pabalik ka mga tropa. Ato na isgutan sa itong pagbalik ng closing statement sa defense panel. No? Ito nga paminaw na. O, na'y good news mga katropa. Good news na para maka-ease na sa ito ang makahuna-huna lang ko mga katropa sa New Year's break. Magbalik na dito eh. Kaya para ma-distress na. Ha? Na-stress ko din mga katropa. Ano yung malaroon?
2: Pinawa!
3: Dito mga katropa kay ang AFP Space Command. Wapo niya ito ang mga katropa. Ang AFP Space Command. Unya mga katropa. Ito na isigutan ha? Unsa ning AFP Space Command atong paminahon si Browner, General Browner mga katropa. Mabalik tao malamang sa mga reminders atong Master Control. Stand by tabi.
0: 91.
4: XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting.
7: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
8: M2C Graphics Davao.
9: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
10: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic, committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic, equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic, located at Bini and Mariner Street, Doña Vicenta Subdivision, Davao City, near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
11: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
12: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
13: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: RT Pharmacy Saman, Mamak Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula Siyudad hanggang Lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
2: XFM.
3: Taklarik sana.
4: Exciting.
5: Bullseye.

0: Alright, balik na dire mga katropa sa tuang panaga lawin sa kanginan. Niatay report mga katropa to sang dalikata no. Si katropang Joveta Espanyol samtang daw nagatay 37 minutos na paglabay sa ika alas 8 sa buntag. Ang second Mindanao Mango Congress ipaygayon kini mga katropa, 300 ka partisipante ang gilauman. Unta barato no. Mahala mo diyan sa mangga, sa kanang gahitak na itong bangga karo mga katropa. At usang siron ang retalya manukan ni katropang Jovet Espanyol.
1: Live report.
0: Why Jovet?
2: Gilauman na mukabat sa 300 ka mga partisipante ang mutambong sa Second Mindanao Mango Contest na ipahigayon sa umabot ng Agosto 12 hangtod Agosto 14 diri sa Grand Regal Hotel sa Davao City. Katropang anan kining tulo ka adlaw nga kalihukan nagtumong sa pagpalambo sa industriya sa mangga pinaagi sa technical na mga diskusyon, technology exhibits o live demonstration sa mga modernong produksyon sa mangga. Lakit sab sa ipakita matod pa ang paggamit sa drone spraying o guban pang climate smart farming technologies aron mapalambo ang produksyon o kita sa mga mag-uuma. Gilauman usab nga mapaligon sa Kongreso ang exportation sa mangga sa Pilipinas o mapalambo ang kahintang sa mga mag-uuma ingon man stakeholders diri sa industriya. Nasayron katropang alan ng Davao Region o sa gihapon sa nagunang mango producing areas diri sa nasod na dunay produksyon na mukabat sa 70,000 hangtod 80,000 metric tons matag tuig. Huwag na itong may ipos informasyon mga katropa, labot ay pahigayon ng Second Mindanao Mango Congress sa umabot mga katropa. Katropa niyo sa balita, Juvet Espanyol, X Second News.
0: Live report. Ika salamat kini mga katropa nga Joveta Espanyol mga katropa ato asang delikatan ni ato ang naginapos mga katropa nga mga diskutanan about aning absuelto or convictado mga katropa. Nabari na engineer ang katong kuan, ang katong closing statement una no ato ang ni Attorney Binluan ato ra ning paminaw no, pero kung wala siya okay, so wala nakita siguro sa ato nga lulong din ang mga katropa na maglisod kini pangitaon. So, kung nangita po ko ato. Dari lang sa mga katropa sa kining guwapo o nindot nga plano karon sa tuang Armed Forces of the Philippines mga katropa. Ang EFP Space Command sa 2028 mga katropa, ugpon-pohon nanatay kagalingon nga satellite. Ato paminaw kung unsa ni mga katropa ni nga gipasigarbo karon nga mga proyekto sa tuang Armed Forces. Pinagi po kini sa tuang apod nga huna-huna mismo sa tuang nga presidente nga si Bongbong Marcos no. Aber og kanang naapatay mabilin nga mga maayo nga mga masagap before sa 2028 mga katropa, may kalabutan ni Nibe. Maminor ta General Browner, unsa ni siya?
3: It's really the most important thing is really to look at the situation and plan for the future because if you start acting when once the threat is there, it's too late. For instance, no, we are now planning to create our space center which will eventually evolve into a space force or a space command. Mm-hmm. Now sabi ng mga tao, bakit kailangan natin na wala naman tayo yung satellites? Now, if we wait for the time that we will have our own satellites, which we will, in fact, we are already planning and we already have a budget for that. If we wait for that time when we actually acquire our satellites, it will be too late if that's the only time that we create a unit. So as early as now, ginagawa na natin yung unit. Anyway, meron naman na tayong mga services that we are tapping in order for us to be able to take advantage of space technology. It will be a center. Kasi nga, we're going to start small muna and then later on we're going to expand into a space command or a space force. Kasi kailangan natin dalawang napaka-importanteng gamit ng space. Number one is ISR, yung eye in the sky, para makita natin yung nangyayari sa lupa at sa ating karagatan. And second is to connect all our systems, no? So yung communication systems natin, yung command and control systems natin, missile systems, drone systems, etc. Hopefully by 2028, magkaroon na tayo. Yeah.
4: May funding na.
3: May funding nang in-approve si President for that. In fact, utos po ni Pangulo ito nung December command conference natin. No, during the year-end 2025 command conference, sabi niya, why don't you have your own satellites? So from that guidance, we started planning. We presented it to him today, to the president today, na it's already in the works. Yung utos niya nung December, ginagawa na natin.
0: Ayun. So, portion to mga katropa sa interview ni General Browner. So, that's a very good plan, no? At least, ha? Ang atong Armed Forces of the Philippines, mga katropa, magkabatuntag, proud punta, no? Nga napuntay pagka high touch. Pero, nakoy nadungog ito, mga katropa, nga magbutang taog satellite para kuno matud pa sa atuang nga monitoring, but also kining atuang control sa mga missiles ug drones. Hello.

0: nga sa tuwa din mga tropa magkaagi sa tuwa mga barko labi na sa Philippine Coast Guard o kaning atuang kinakusgang barko din mga tropa nga wana ka lakaw wana ka langoy wana ka andar mga tropa kuyuron puno nila para sila mo pole ginuang kayo
1: Bullseye
0: ingon yung mga inchik mga tropa nga kami guyod anang inyuhang barkong nasadsad din na sa Coral Reefs anang sa Scarborough Shoal kay nakadaot ko no sa kiniyahan. Hello, Maria! Nakadaot sa kiniyahan. Nga mamanin yung gusto nga ang kiniyahan madaot.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nga naman, mga katropa, gumikan kay... Di magani mo mag-amping ang mga pawikan, ang mga coral reefs din na inyo maginang pang sudsuron pag maayo. Kanya karoon, nasadsad na ng barko, di na mga katropa, ang barkong karaan, panahon pa ng majilan.
2: Pinawa!
0: O niya, inyo nang guyoron, kaya para kamoy mapuli, kaya para koy... Kumpiyansa mo na, gataya lang na mga tropa, gituyo na, kaya kung masadsad mo na, matitanos mo.
2: Pinawa!
0: Ha? Wala na taon niya mong dipinsa din mga tropa, inyo pang guyoron! Ano mong barkong karaan niya? Na nag-asa ng buhok na ng mga sundalo diya mga tropa, may gupit-gupit.
1: Bullseye!
0: Inyo raman ang gisulong mga tropa, inyo na ang gipang buslutan ang mga buti dito. O niya, karon, huwag kayo may nireklamo gani, amo na mong gipasaylo, tanawa mo ha, bantay mo! Mahuman na gininga mo ang EFP Space Command. Mismo si Browner, mga katropa ni Ingon. Muna niya mag-control sa itong mga missile o itong mga drone.
3: Allah, kaliya. Daghan na yung taghimo siguro nga drone. Ano, mura na taan ni mga katropa. Ganaganing Iran.
2: Pinawa!
0: Ang mga drone yung ipalupad na sa US, mga katropa, nga kantidad lang $20,000 niya hanggang yung ipabuto, mga katropa, kay multi-million of dollars. Alimang ka na, economic war ang tawag na mga katropa, no? Alcancing US. Isa ka drone ngayon ipabuto, o niya nagpabuto mga katropa, ilang missile, kantidad o kanang pilaka million of dollars, niya karon 20,000 lang.
2: Pinawa!
0: O niya, sa kadagandagan ng mga drones, mga katropa, ang ipalupad mga katropa, mayingon si Trump, murag, di maayo, kwintahon nato ni Alcancita. Oo. Wala! Wala nga, peaceful sa sila karon mga tropa, pero nagsugod na po giri-giri ay. Ha? Tungod ani mga tropa, murag makulbahan ta ani mga tropa, kay nanatay ipangandaman, pero mas mayam na mangandam kaysa wa, di ba? Lahit naman ko ang warfare karon mga ugira mga tropa, kung kanang harap-harapay lang, adi kita mo surrender anan nila. Ha? Mura tag-hapon ba di mo surrender?
2: Pinawa!
0: Hindi na huwan ang gira mga tropa, tatago ng Japon sa langob. Kisa tong ulahing hapon nga na kuan na dakpan nga di yun siya nagpadala ng mga flyers mga tropa nga surrender na human na ang gira nakabasa daw siya to mga tropa interview man to nakabasa daw siya pero siya magtuo kasi si trapper daw sa mga Pinoy mga Amerikano trapper daw to what you do siya basta lagi naka-award siya mga tropa sa kining Guinness Book of World Record. Pinakadugay ng hapon nga nitago.
2: Pinawa!
0: O guha na dagpan. Ay, nako. Mga katropa, istorya rin yung may resibo ang mga tropa ni nga to. At tangin yung mga katropa sa sintro, kay mutubag to si... Nanay! Si nanay nga nag-hysterical.
2: Pinawa!
0: Ay, di pa ha. Ugma po hon mga tropa. Ato ning delikatan sa pag-discut ni. Nakalimot na ikuha ni mga tropa, no? Ay ka 10th year anniversary sa ato ang pagkamahimong victorious na to, no? Way back 2016, ang kining arbitral ruling sa West Philippine Sea, mayong buntag sa to ang Migo, no? Nag-remind sa to adri mga tropa na minoris lang. Minoris mo na mo, re?
2: Pinawa!
0: Ingin siya, sir, kuwan lang daw, kanaganing happy 10th anniversary sa to ang arbitral ruling sa West Philippine Sea. Ato ni istoryahan ugma, no ugma kay matay oras mga katropa, no. Pero nagnapulo na diay katuig mga katropa. Sa to pa napulo katuig na putanggi balibaran sa insik nga wa nila gi turnover sa tuang mga katropa kita na mahino palayason.
1: Bullseye.
0: Sumbong tamo anang tag-iyag barko ani mga tropa nga way bayad sa mga kontraktoron.
2: Pinawa!
0: Kabayad naman siguro to mga tropa, kinihilom naman ang kontraktor. Naman ako, anak ko kadungog. Kabayad na siguro to ah. Huh? May pa sila kay nabayran na, kinidiri ito ah pa.
2: Pinawa!
0: Sige lang mga katropa, ito na nga,

0: Kaya disgrasya mga kapatid lang track, no? Na apoy, pero basi kita madisgrasya niya sa sunod, ha? Wala tayong imanan dito. Okay. Susunod to mga tropa. Ang ano mo mga trust mo, pero kanyang mga tropa nga to ang kausa may kalabutan na mga nagdaog-daog sa mga negosyante din sa to sa Dakpen sa Davao. Kita gusto ana nga bulibuliho na tani mga taga Manila. Bullseye! Ako, amigo na ko nung kaniad to sa Abuitis pa to mga tropa. No, di man ako kalaban ng mga Abuitis, no? Pero maayo man na sila. Pero kaning ilaha mga sakop mga tropa nga nagabully sa mga trabahante, magsurok akong dugo diha. Bullseye! Bullseye! Pila na ka mga supervisor na diha mga tropa nga gipangkasabaan mismo ni Abuitis. Siya yun yan hindi mga tropa. Kaya kini ato nga programa, bisag yung nandila yung mga tropa, ipaabot nila dito. Na party kay Abuitis. Example lang ako to mga tropa, ha? Yan nga mga daog-daogan kay ba? Mang-hire mga katropa o ka mga van o niya magsakay na ila mga supervisor o mga dagkong rango mga tropa kay palagi na i-project sa tuwa sa Mindanao o niya ang ilahang mga gipang-hire ng mga van mga tropa bayron og tagnapulo katuig. So ay pag-sustain niya na
1: pinawa.
0: O niya maingon lang wala naman din itong supervisor niya ang bayron nun. Mamali mo suguha na sa mga Abuitis nga mag-abuso mo. Ang abuso hindi ang mga tropa nasa silong. Mga po din hitabo ang mga tropa ganing nagapang-hire o kanaganing tighakot o mga abono. Mga tropa, dako din nga kumpanya daw pero may bayad-bayad.
1: Pinawa!
0: Basik ang tagiyan yung mga tropa nagtong nakabayad na. Kanya kinipong ilang mga nasa silong ang mga trabador nilibayran ang katong mga kontraktor. Mana. Ito ang mga tropa nga. Assignment pohon-pohon mga tropa. Kinalan jud ko gipaabot kang dokumento nga wa pa man ni abot hangtod karon.
1: Pinawa.
0: Wala man tay oras tunay oras sa pandinato. Mayo nga buntag na lamang kang Maria Vicentino og Joseph Lumarda, Harold Salang, Lia Manalaysay and Jose Dizon Zabala magpainit sa naghilak na langit. Kape-kape muna tayo. Kape-kape ta. Uy, talimtan ano ako ang timpla nga kape ni engineer. Ha? Ingom ko nga gusto ko kanang init kayo nabugno na pud ni. Grabe na mga granules mga tropa o. Ang Moringa granules mga tropa sa to ang Santon Gold the coffee mix. Ah! Grabe, no? Ah! Nanam! Wala tayo oras. Dunay oras sa pa din nato. Dunay pa na pa din na magigo. At ang mga tropa kay may interview niya ang katong Nanay, si crying lady. Si hysterical mommy.
1: Pinawa!
0: Nga, suko kayo sa kining driver mga katropa sa Matina Playa. Kaya 120 kung dagan. Ha? 120 ang tingog sa iyang sakyanan mga katropa. Pero di man ka makapadagan, 120 is downtown.
1: Pinawa!
0: Lupad siguro sa tatay. Istatay po niya hanga, gidriver mga tropa kay Sintugatos po una ang liko, una musunod ang lahat. Kusog siguro kay niya na istatay ba? Kay sugdugay mo 0-0. Kanagani mo lock ganin mga tropa para makaliko. Bipas-basa ni tatay. Pagtanao siguro sa babae, hala, ikaw kusog! Ikaw kusog! Kusog lang ng kamot, nay. Pero wala na niliko, nay.
1: Pinawa!
0: Damay ka, nay. Anyway, gwapo ng gihimo sa LTFRB nga mag-mediate, no? At tangin niya mga tropa kay mutubag kung matod pa ang katong nanay. Huh? Alan sa nakiyos ang Pilipino para sa Pilipinas. Ini si katropang Alan Abais, mga katropa magaingon. Sa Diyos ang himaya, good morning, kamatoran ang Sandigan. Alas 8:51.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katalingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
3: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
4: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyag. Di ka mabiyag. XFM, katropa mo.
5: XFM.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting.
8: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
5: Did you know that a leaky faucet can waste 100 gallons per day? Discover how simple changes can lead to big savings while preserving our most precious resource. 1. Fix those leaks. Stay vigilant and repair leaks promptly to prevent unnecessary waste of water. 2. Time your showers. Make showers more efficient by keeping them short. 3. Capture rainwater. Consider collecting rainwater for outdoor use. Use this free and natural resource to water your plants in the garden, reducing your reliance on treated water. Make every drop count.
7: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.

0: XFM. XFM.
1: Ka Clarix sana.
2: Exciting.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Darlene Masula po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
5: Marlene, o Chia, gasiyok ang dunggan, siging gasiyok nang buwa kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
3: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019. Akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape. Bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika. Gitistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayo, o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad atong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ginakuntiyan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingay lang ninyo. Maayo dyan yung kape, ha.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
12: Tila ba may hangin sa tiyan?
13: At masakit sa pakiramdam?
12: Kabag yan!
13: Mag Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang,
13: tanggal agad ang kabag.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid
12: na all-in-one.
13: Sa presyong
12: magaan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Mahal, kumusta na ka desa, abroad?
15: Nagpadako nilang babagika sa Pidas. Nagpapalit masap ko og Santon Vitamin C para sa mga bata.
14: Ay, salamat.
15: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o gilanat.
14: Ikaw, pud, pag inamog Vitamin C, ha? Amping di mahal. I love you.
16: Vitamin C, mag-Vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, alas 9:01 sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Extra, extra, magigal.
1: Extra, extra, magigal. Gikan sa XFM Davao News Center, ani anang ekstra balita ning orasa mga katropa. Pagpili ka nato sa Xanthon Plus Gold, Xanthon Vitamin C o ang Xanthon Plus Coffee Mix, ang effective trio combination ng mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Dito maglangay mga katropa sa ato ang ekstra balita ning orasa. Extra, extra balita. Alang sa itong ekstra balitang lokal mga katropa. Pag-uhay lang mga katropa ning buntaga adlaw nga Webes mga higala, adunay nahitabo nga disgrasya dinhi mismo sa may barangay Dumoy Turil ning atong siyudad sa Davao pasado alas 7 ning buntaga. Subala sa impormasyon din usab atud pa ka public utility jeepney kun uso-uso mga katropa ang na disgrasya samtang nagbiyahe kini sa maong dalan mga katropa. Pero mga igala, girespondihan na kini sa mga personay sa City Transport and Traffic Management Office aron na dili kini makahatag uga dugang kabugat sa dalan na humana nasuta na nagbabag kini sa agianan. Sa pikas bahin mga katropa sa tuag ekstra balitang regional. Samdan ang usah ka bumbero mga katropa o miyembro sa Bureau of Fire Protection mga katropa. Nakip ang usa ka kauban na nini human kinigipang ambush sa barangay Bubong Aranaw sa Calanogas, Lano del Sur. Nini lamang kanang gabi mga katropa. Subay sa impormasyon sa Police Regional Office Bangsamuro Autonomous Region, sakay sa usa ka itong nga Toyota Hilux pickup ang nahisgutan nga Fire Officer 1 nga si Hamida Dimaron ugang iyaha mismo nga kauban nga wala na pahinganli mga katropa padulong unta sa lungsod sa Malabang sa Lanao del Sur dihang gitambangan kini sa armadong grupo ug dito gipaarakan matud pa kini mga katropa sa kilid mismo sa Secretary Narciso Ramos sa highway sa barangay Bubong Aranaw kung asa gibutyag nakaangkon og critical nga igo sa madpinusilan sa iyang lawas si Dimaron Kinsa. Ilalumatod pa kini sa hugot nga obserbasyon mga katropa. Samtang gitambalan usab ang laing kauban niini dugan sa pagpahigayon ug hot pursuit operation sa mga otoridad alang sa posibleng pagsikop ug pag-ila nining responsable sa maong pagpang-ambush. Alas 9:04 na sa buntag mga katropa. Sa tong ekstra balitang nasyonal. Iimbestigahan karon sa Department of Foreign Affairs kung DFA ang insidenteng pagpangharas ngadto kang Presidential Communications Office kung PCO Undersecretary Claire Castro atul sa pagbisita ni ini sa Canada niling bilabay nga semana kauban si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sumala ni DFA spokesperson Annalina Ratonel. Nagmando na matod pa si DFA Secretary Maria Teresa Lazaro ngadto sa Embahada sa Pilipinas sa Ottawa ug sa Consulate General sa Pilipinas sa Vancouver nga makig-alayon kini sa mga otoridad sa Canada sa pagtino sa mga nalambigit niining naisgutan nga matod pa pagpangharas ug tun-an ang mga posibleng aksyon nga ipahamtang batok kanila. Nasayran nga mikatag sa social media ang mga video nga daw adunay mga Pilipinong nagprotesta ang nagsunod og nagharas kang Castro sa Vancouver. Kansang insidente gikumpirma sa baong tigpamaba sa palasyo sa Malacañang. Sa pamahayag sab ni Castro giklaro niini nga iyang gitahod ang katungod niini mga nagprotesta sa ilang kagawasan sa pagsulti og nakakuma matud pa kini nga dili na mohimo og legal nga aksyon batok kanila. Natapusan halik sa itong ekstra balita ning orasa mga katropa. Gianunsyo sa Bureau of Internal Revenue kung BIR nga ibalik na niini ang ipahamtang nga excise tax ngadto sa liquefied petroleum gas kung LPG ug sa kerosene. Sumala sa ahensya, epektibo ang pagpatuman niini ning milabayng adlaw Hulyo 8 ning tuiga sa rason nga nibalik na matod pa pag-ubos ang presyo sa produktong lana sa global market nga ni us-us na matod pa kiniog $80 matag bariles sa lana. Mahinumduman nga ni adtong nakalabay nga bulan sa Abril ning tuiga diang temporaryong gitanggal sa gobyerno ang buhis tungod usab sa tensyon sa Middle East samtang ayha usab ang suspensyon anaa sa tag 3 pesos matag kilo ang sa LPG og 5 pesos matag litro ang ginapatumang buhis usab sa kerosene. Mga katropa, mga katropa ang naglangkob sa ato ang extra balita ning orasa. Alang sa dugang balita o impormasyon, bisitaha lamang ang Facebook pages XFM Davao, XFM 90s or XFM Davao Katropa Digital o ang Sentro Media. At ang mga katropa kay musunod ang programang Sentro kaban si katropa Jasper Magonsa o katropang Juvet Espanyol. Katropa mo sa balita Marvin Ibano, kamatuuran ang sandigan. Oras na to katropa alas 9:07 na.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
0: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan, mabiyaan. XFM katropa mo.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting!
6: Send money abroad quickly and easily. With Edlul Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlul Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
8: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting!
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Kaklarik sana. sana.
9: Exciting!
3: Exciting!

0: in Davao City, XFM 89.1.
1: Clarex kay katropa tong oras alas 9:13 na sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Naga-broadcast Davao Region. Sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga issue, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatulan. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

una sa tanan dalayon ng Dios sa way katapusan ka tropa Davao Mindanao Pilipinas maing aga maing buntag. Welcome na usab sa tuwag at tulumanon mga higala mga kaigsunan sa programa Gas Centro dinig yapon sa XFM Davao 89.1 sa dial sa tuwag mga radyo mga katropa. Adlaong Huwebes kita karon, Throwback Thursday kita karon mga kaigsunan. Pitsa 9 naging sa bulan sa July 2026. Centro. Kumusta ba nga ito ang mga katropa karon? Apit na po ba po sa tuwag laiga simana mga higala? Paano kumusta ba kita karon? No? Ato ang mga kahintang sa panglawas, kahintang sa paninapi, o usap kahintang sa pangisip mga kaigsunan, okay pa ba ta? Diwala sa mga trials, ito ang masugata matag karunugunya katropa. Importante kita magpasalamat sa itong labawang makagagahong kanunay naghatag na itong proteksyon. Grasya, panalangin. Kaya sa kahimsog sa panglawas, mga kaigsunan. Ito, katropa, no? Kumusta kita karon medyo gloomy ang ito ang kahimtang sa panahon karon. Doon na may aring adlaw sa Davao City, but kinidilikingan na kagawas mga kaigsunan. Ulikan kay doon ay mga pag-alindasay usab sa kahimtang sa panahon ning orasa ning gutlua diri sa Davao City. Asa ka na himutang karon katropa sa Davao City, Davao Region, Mindanao. No, welcome sa Tuaga Tulumanon. Ang ito ang sparring partner usab mga katropa na nag-andam na karon. Sa basta mga kaigsunan, ang damang ganyang programa Gas Centro sa Aritis Palangdaan, wala na.

0: Maying aga, katrupang Jovet. How good is your morning? Thursday morning, katrupa.
1: Mm-hmm. Ayan, good morning, good morning, good morning, mga katropa. Happy Throwback Thursday, katropang Jazz. Mga katropa, nga ganina pa nakasubaybay. Mm-hmm. Nag-throwback na ba ang tanan karon?
0: Oo, oh, nanabay na post sa ilang FB page.
1: Ano mga Throwback Thursday na mga photos, mga katropa, katong kagahapon lang mo malipayon, unya karon.
0: Dili na?
1: Dili na. Mga ingon ana.
0: Nanday nga nagkatropang nga, Jubel?
1: Oo, oh, oh. Namaingon na lang katropang Jazz. Kaya everyday, manggod lahi, manggod ang pwedeng mahitabo. Mm-hmm. No? Wala takabalo, kagahapon. Okay,
0: itawag katropang nga, Jubel, nga short time happiness.
1: So, oh, nanday, short time happiness.
0: Okay,
1: oh,
0: magkakagahapon.
1: Kagahapon lang mo nagmalipayon. Unya lang, okay. Oh. Nabago ang ihip ng hangin tungod sa bagyong Inday. Oh. Nagbugnaw na ang panahon, mga katropa. Grabe kahugot, no? Sayo pa kayo, mga katropa. Gihugutan dahil nato na. But anyways, laing edisyon na sub sa programang sentra itong pag-aubanan karong adlawa. Sit back and relax, mga katropa. Kay kami gihapon ni katropang Jazz ang bahala sa inyuhan. Isgutanan karong adlaw ang ngay natong himay-himayon, no? Tuki-tukion katropang Jazz. Kay grabe ang mga revelations kagahapon, ay mga na-amaze, no, sa kining dagan sa impeachment proceeding, mga katropa. Samtang uban, dunay mga kabalaka tungod pud lagi sa kining nasinati nga bagyo karon, mga katropa. O gana pag yun, ang nakapashake diri sa Davao City.
0: Oh.
1: Ang very controversial kaayo nga issue karon, mga katropa, ang nag-viral.
0: First time, nako, nga mag-commute.
1: Oo, first time nga mag-commute, katropang Jazz. Nag-viral, yun, no, ang PUJ driver, mga katropa. And unfortunately, na yung mga update karon nga makasamot, makapasad sa atua. So, unya, ito ng hisgutan. Sit back and relax. Sigupan na inyuhang Xanthone Gold Coffee Mix dara para dali mag-grasp ang mga information o makasabay ta sa itong hisgutanan karong adlaw.
0: Katropa, pakilay, pakishare, pakicomment diha mismo sa itong aga programa, Gasantro. Ay kana aga chance sa katrupag mapili gihapunta diri sa ato kapag staycation sa New Year's Peak Mountain Resort, mga kaigsunan. Kay ugma na magabunot si katrupang Alan abay sa kinsa ang palaron. Maswertihan nga mabunutan para makabakasyon usab diri sa New Year's Peak Mountain Resort. Kaoban usab sa paghigop og Xanthone Gold Coffee Mix, katrupag Jovet. Mga benepisyo sa Xanthone Gold Coffee Mix.
1: Ang Xanthone Gold Coffee Mix, mga katropa, kay doon ni siya yung mangustin, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, o collagen, katropang Jazz. Ang tulok ka mga top benefits, ani, of course, ma-fight ang fatigue. Kapoy ka ito, mga katropa, matabangan tani atong Xanthone Gold Coffee Mix. Mapaboost ang ito ang natural nga energy, ma-enhance ito ang focus and mental clarity, mga katropa. And of course, katropang Jazz, masuportahan ito ang daily nga maayong panglawas. Despite nga busy kaayo ito ang pang-adlaw-adlaw, mga katropa, pinaagi lang sa paghigop og healthy nga kape. Stay sharp, stay glowing, stay healthy, all in one cup, mga katropa, Xanthone Gold Coffee Mix.
0: Alas 9:21, katropa, sa tuang motivational quote, katropa.
2: Centro.
0: Life lesson, the less you respond to negative people, the more peaceful your life becomes.
1: Very powerful ni siya nga, actually reminder kini katropa nga Jazz, no, kining the less you respond to negative people, the more peaceful your life becomes.
0: Pasabot.
1: Kumbaga, katropang Jazz, piliun nato, mga katropa, no, ang
0: kumbaga likayan.
1: Oh, kumbaga piliun nato ato ang sarili sometimes. Oh, oh. Piliun nato nga ma-achieve nato ang peaceful nga kinabuhi. Pinaagi sa paglikay, no, kung ano bitong sometimes we actively engage manggod sa mga toxic people, mga katropa. Kabalo ba ta ng ilang
0: maapektuhan ka?
1: Kabalo ba ta ng saying, katropang Jazz, nga kanang birds with same feathers flock together.
0: So unsa inyo mga chismosa nay
1: at chismosa kuno yeah, mag-apil ka dito mag-apil ka sa grupo sa mga chismosa, ang ending ana maging chismosa pud ka eventually, mga katropa.
0: Oh, okay, kung grupo mo lima tapos ikaw ready bingon, ikaw usmay ka ambit nimo diha. Adugay may mga chismosa
1: ka, ma-influence gid ka, mga katropa. But kung dito pud ka sa mga positive people, tudluan kag business, tudluan ka og kinibitaw mga life lessons, katropang Jazz, eventually ikaw pud ma-adapt nimo, no, ang ilahang nature, ang ilahang kung unsa man sila, mga katropa, and ikaw mismo makakita kag changes sa imuhang life. So mas peaceful ato ang kinabuhi kung mas piliun nato nga mo palayo or dili mo respond sa mga negative nga mga tao.
0: Ikaw nga katropa, Jovet, choose your own battle. hospital.
1: Yes.
0: Ay buhang pakigbisog, ikaw may actually mo pili no kung somehow muli kay kani mga negatibo nga tao. Nasa imo ang desisyon katropag Jobit para di ka mapiktuhan. O sabahin mo kag peaceful labi na imo ang kinabuhi mga kaigsuna. Alas 9:23 katroba.
2: Sentro sa balita.
0: Tuwaga sentro balita ning panahon na. Unang hanig katropa giklaro sa Davao City Police Office DCPO nga balido or valid og legal ang gihimo nga pagdakop og pagpamulta sa usa ka PUG driver nga nag-viral sa social media tungod sa allegasyong kusog og peligroso nga pagbutangan. Sumala pa ni DCPO spokesperson Police Major Maria Teresita Gaspar ang aksyon sa traffic enforcer nakabase kini matud pa sa reklamo nga gihimo mismo sa mga pasahero nga nakasinati sa maong insidente. Dugang pa sa opisyal nga adunay igong basihan ang mga awtoridad sa pagdakop sa driver tungod sa posibleng paglapas niini sa mga lagda sa trapiko sa public safety. Samtang gibugatan usab sa DCPO nga magpadayon sila sa pagpatuman sa balaod aron masiguro ang kaluwasan sa mga pasahero uban pang mga nagamit o mugamit sa kadalanan.
1: Sa laing enigma katropa gipagawa sa Department of Energy Mindanao Field Office kan DOE MFO ang pinakabagong monitoring sa presyo sa liquid fuel og household LPG diri sa Davao City hangtod Hulyo 13 ning tuig. Base sa report naglangkob ang average nga presyo sa regular gasoline sa 72 pesos and 48 centavos kada litro. Diesel nga naa sa 71 pesos and 51 centavos matag litro og kerosene nga naa sa 91 pesos and 71 centavos kada litro. Samtang ang average nga presyo sa 11 kilogram nga LPG cylinder anaa sa 1,320 pesos and 47 centavos base sa random monitoring sa LPG establishment sa syudad. Matod sa DOE, posible pang mausab ang mga presyo depende sa dugang monitoring o sa mga staggered price adjustments nga ipatuman sa mga kompanya sa lana.
0: Last 2023, naguba ang usa ka tulay sa barangay Tikulab, maitom sa Rangani province suman sa grabing pagbaha nga gidala sa epekto sa bagyong Inday o sa gipalig-on nga habagat. Subay sa mga inisyal nga taho, mibigay ang maong tulay tungkol sa kusog nga bulog sa tubig nga niigo sa lugar, lungdan nga sa pagkaputol sa dalan o pagkalangay sa transportasyon sa pipila ka mga residente. Adahay karon ang assessment sa mga lokal otoridad aron matino ang gidak-on sa kadaot o masiguro ang kaluwasan sa mga lumulupyo sa mga lugar. Samtang iawag usap ang publiko nga magmatngon o likayan ang pag-agi sa mga apektadong karsada samtang kapadayon pa ang pagmonitor sa epekto sa bagyong Inday dinhi sa isla sa Mindanao.
1: Samtang nga gipanumpa ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si Benhur Abalos isip bagong cabinet secretary sa administrasyon kagahapon adlaw Hulyo 8 ning tuig sa Malacañang Palace. Siyang mensahe giingon sa presidente nga malipayong iyang gidawat pagbalik si Abalos sa serbisyo publiko isip miyembro sa iyang gabinete. Matod ni Marcos, dako ang ikatampo sa kasinatian ni Abalos sa public administration ug sa iyang dedikasyon sa serbisyo publiko aron mapaligon pa ang koordinasyon sa nagkadaiyang ahensya sa gobyerno. Gilauman usab sa presidente nga makatabang si Abalos sa pagpatuman sa mga programa o pangandoy sa administrasyon alang sa mga Pilipino.
0: Sa Pikas Bahin, nagibalik na sa Bureau of Internal Revenue BIR ang pagpaningil sa excise tax sa liquefied petroleum gas o LPG. Ang usab kerosene sugod kagahapong adlaw Hulyo 8. Matod sa BIR, natapos na ang temporaryong pag-suspindi sa buhis human mikunhod ang average nga presyo sa Dubai crude oil gato sa ubos sa 80 dolyaris matag barilis. Sa datos sa Department of Energy, ang average nga presyo sa Dubai crude oil gikan na June 1 hangtod June 30 nabot sa 79 pesos and 45 matag dolyaris o matag barilis. Sa wala pa masuspenso ang buhis, adunay 3 pesos matag kilo nga excise tax sa LPG o 5 peso kada litro sa kerosene. At aron gibalik na sa implementasyon sa gobyerno.
1: Katapos ang hanig sa atong sentro, balita mga katropa, gihangyon na Senator Judge Robin Padilla ang impeachment court nga isumite ang mga credentials o certifications ni NBI Cybercrime Investigation Unit Senior Agent John Mark Kalilong. Gibuhat kini ni Padilla atol sa pagdungog sa impeachment trial nga may kalabutan sa Article 4 sa Articles of Impeachment batok kang Vice President Sara Duterte. Matod sa senador, importante nga mapamatud-an ang kwalifikasyon o kredibilidad sa testigo ilabi na nga dunay mga digital evidence o dokumentong iyang gipresenta sa korte. Ipangutanaw sa ni Padilla ang testigo kabahin sa orihinal nga recording sa Zoom meeting nga nahimong bahin sa mga ebidensya sa prosecution panel batok sa Vice President.
2: XFM Katropa.
0: Alas 9:27, katropatod na kaninyo sa Premium D3 Coffee Mix. Kaya good morning sa itong mga katropa nga nagsubaybay. Sa itong mga frequency, sa itong ang online world katropa, Jovit, good morning.
1: Good morning sa mga katropa na itong nagpaminaw karon. Sa itong frequency mga katropa, 89.1 XFM Davao. Good morning sa inyohang tanan mga katropa. Happy gloomy Thursday sa inyohang tanan. Asa man mo naka-plaster karon? Oo. Asa man mo naka-plaster karon mga katropa, labi na sa mga nasa ilahang mga panimalay karon. Sa tuang mga X-Force taxi drivers, good morning sa inyohang tanan. Naglabigar sa tuang kadalanan mayong buntag. O gingon man katropang diyan sa tuang mga katropa sa online world. Kaya kanunay diyan ni sila nga nagasuporta, nagapaminaw, nagasubaybay sa tuang programa. Good morning katropang Martina Vars Manggiran. Good morning Ma'am Nita Valderosa all the way from Canada. Good morning Sir Joss and Ma'am Juvet. Good morning XFM Davao. Katropang Elmer Curioso Cabillo, good morning Ma'am Juvet og Sir Joss. Ayan, good morning kanimo di Sir Elmer, no? Ingon man kay katropang Abe Hilario, good morning po lahat. Unsa kaha-update sa landslide talaingod Ma'am og Sir? Maagi na kaha ang ugbas karong Sunday. Na itong paningkamutan mga katropa, makakuha tag impormasyon bahin ana, no, para po ma-aware itong mga katropa nga nagpaminaw. Katropang Ma'am Jing Pegarido, good morning mga katropa, God is good all the time. Ayan, all the time, God is good Ma'am Jing. Noli Boy Noli, good morning mga katropa, mga ka-friends. Good morning po ni Ma'am Katropa Madam. Naunang sakay lang og jeep, sikat na siya. At least gigreet o good morning katropang Jazz. Mm. Good morning katropang Tristan Wyatt Gulay, mayong buntag katropang Jasper o katropang Juvet. Ayan, Juver, pagid katropang Juver. Kinsa man na si Juver.
0: Juver, Jasper o Juvet.
1: Ah, tama, katropang Juver. Tama, arap po di ayaw.
0: Juver. Ay, katropa sa tuag, sultan o niya taon-taon, katropang Juvet, makinig ka itong pagpadayon sa... kining pagsubay, no? Kay may impormasyon gipaabot sa tuas si Ma'am Rosel kadtong nag-interview kay PNG driver katropang Jovet. Na nakadawat ni siya threat hinuon katropang Jovet sa iyang pagtabang or pag-interview kay tatay. And kinatong subay pud unya katropa kay sa initial information na ada show cause order. No? Against aning sa operator o sub. Sa kining gimaniho ni tatay.
1: Oo, operator sa jeep mga katropa. Isa po na katropang Just, kato daw nga show cause order gikan sa LTFRB. Og doon na po ay impormasyon nga valid, no? Katong na-mention na to kagaya na sa itong Sentro Balita, valid daw ang gihimong pag-ticket.
0: O, pag ano, ina po yung nadunggan nga or na nakita nga kaninga video nga interview po sa ito ang kaubanan sa buhat katropang Jovet, tuan daw, kining mahulog nga dili lang isa ka complainant, lima.
1: Daghan daw.
0: And isa lang gyud ang nagpaabot og formal complaint katropang Jovet.
1: Ang nagapost ato katropang Jazz. So sa side pod ato pong gipaningkamutan actually, no, nga ma-reach pod ang kinibitong katong video uploader si Ma'am Jennifer. Nga atong gipaningkamutan na ma-reach pod siya mga katropa. Actually kagabi nag-go signal na siya. Oo, nagsugot na siya mga katropa nga mahinabi nato karon gani. Si Ma'am Jennifer mismo ang nag nga gusto siya diri sa studio gyud live and gusto niya nga mag-atubang silang duha ni Kuya Driver. However, naay mga changes katropang Just, but sige lang ato gihapong paningkamutan unya mga katropa sa unahan og prior ana atong paningkamutan mahinabi pud nato, no, ang LTFRB labot aning show cause order kung unsa bagid ang mga mahitabo ani karon, no, dako bagyod nga kumbaga factor katong nahitabo nga pag-upload sa video para ma kumbaga makulban, no, og kaldero kining driver ingon man ang operator.
0: And lahat po na itong isutan ang unyasunahan katropa kay na po itong mga baoba o nga gipangdakop tungkol kay nagalata sa kining highway. And unya makisayod ta sa mga enforcer na karoon sa ground sa city team o kung bawal ang ano kining maong mga baoba o driver. Oo. No,
1: usa
0: tayong usa basihan atong babae nga namo ko tay ipadugog sa ilaha unya katropa nga ang kining grupo sa isa ka babae nga matupad na sila ay dokumento nga allowed do sila
1: bisag asa sa Pilipinas
0: mga babaong nga mulata sa kining highway asa po nigikan ning iyahang dokumento katropa. Ito na isigutan o niya mga isunan. Standby lang mo na katropa. Kaya ito pagbalik, tumakawa na ito ang LTFRB 11. labot ani nga sa katong isyu ani nag-viral nga PUG driver, tama ba nga doon na siya post order o dapat mamidjit kung pwede pa mamidjit kinis lang duha mga katropa o bagha kailangan bagin mo action ang LTFRB nga without a complainant o ang complainant pa ni dool doon sa ilaha katropa nga jobet malamas pala ka mga pahinom doon oras mga kaigsunan. Alas 9.32 na sa buntag.
2: XFM. Kaklarit sana!
3: Exciting!
4: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
5: M2C Graphics Davao.
6: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigama sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muay usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila ay piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
7: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
8: Send money abroad quickly and easily. With Emlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
9: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
10: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: Pharmacy Saman, Mama Pharmacy ug Princess Dis Buhangin.
1: Energy smart cooking. Opt for energy efficient appliances. Cook with lid on pots and pans and ensure to match the pan size to the burner. Save energy while preparing delicious meals. Remember, every small action adds up to make a big difference.
2: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw bakang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw og pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
2: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
5: Kung wala mo kasabot sa akong trabaho, kamo di ay mupahawa sa inyong pista.
6: Kaklarek sana!
7: Exciting!
8: Tama gina, Marlo. Kung wa na mo ka sabot sa trabaho ni Marlo,
9: kamo di ay ang...
8: Sila di ay muhawa di ay.
10: Pinawa!
8: Mahawa si attorney, mahawa si SM, mahawa si GM. Ang abili na ni Engineer Roy, si Marlo na lang yun. Good morning. Kung wa mo kasabot sa kong trabaho, kamong nagsugo sa kuha mo ipanghawa sa pwesto.
10: Pinawa!
8: Kapatingan na, no? Katrupang ngayon sa gobyerno, no? Kung wa mo kasabot sa mga adi sa kongreso, kamo pang resign diha sa Malacanang. Alas 9:39, katrupa. Major na mga isunan. Katrupa sa premium D3 coffee mix katrupa ni Jovet ato aga paligonon atong pahimsugon atong paabtikon atong lawas ning cold morning sa Thursday katrupa lagi sa pag-inom og premium D3 coffee mix.
11: Yes mga katropa, kaya nga tong premium D3 coffee mix rich ni siya og mangustin katropang jazz nga dunay taas nga antioxidants. So duna po ni siya vitamin D3 no nga masuportahan ang ato ang calcium absorption katropang jazz. O mo ni ang na mention nimo makapabaskog makapaligon sa tuang mga bukog. Og of course mga katropa stevia no para sugar free siya and diabetic friendly nga sweetener mga katropa. Sweetener.
8: Lain na po. Alright, katropa, diri sa nag-unang butika nationwide. Usab diri katropa sa Tuaga Studio, kini mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Katropa ka Jovet, no? Kini ato ang pagpadayon sa sultanan, labat ato nag-trending PUG driver mga katropa. Ato makaban karon tataod ang ato agi LTF RB 11 kalabutan ni ini maisunan kay nagpagawa sila matud pa og kinig showcase order tong iya paklaro kay direktor kong tinuod ba ni kay kini komita ga showcase order katropag Jovet isa kini ka formal directive from e-court or administrative body same anig LTF RB aron makuha pud ang side no mapa-explain sa kinig operator sa bagid ang story ato sa dihang nahitabo kinig maong insidente mga kay sunan. Sa informasyon kung dirita sa side sa DCPO dili lang isa ang complainant but
11: that
8: time no kumbaga nagsakay sa kiniga PUG unit na gimaniyo sa isa ka driver na dripunta sa side sa ano
11: driver. Pinaagi kay Ma'am Rosel no katong nag-interview siya hang only si Madam lang daw ang nagreklamo and nag hysterical na dayon dito sa scene mga katropa
8: kaya nagpost
11: so kana nga mga pagpaklaro no ato ang ipaabot ngadto sa LTF RB 11
8: ayan makabang karon ng ato ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board 11 Director, si Sir Nonito Llanos III. Director, maying buntag. Welcome sa programa Centro. Good morning, Director.
12: Maayong buntag sa itong tanan o ilaganagod sa mga na atong sukitig pa may naos sa atong programa. Maayong buntag.
8: Ayan, Director, si Katropaga Jasper o si Katropaga Jovet. Director, kinig na informasyon nga nagpagawas na mo o kinig showcase order no sa maog operator. Kinig ba Director, pag pa-imbita or invitation ninyo sa ilaha para masabtan po unsa po ang hitabo ni atong panahona.
12: Okay, tinuod na, no, ang usa kini ka invitation, show cause order sa ka invitation aron ato ang matino kung unsa gyud ang tinud-anay nga panghitabo atong gayuna. Madunggan na to ang side sa operator, madunggan na to ang side sa driver, madunggan po na to ang side sa complainant, and hopefully, those who have witnessed the said incident, mo-time out po sila, aron makahatag kita balancing ang investigasyon sa mga panghitabo.
8: It could be, it could lead to, pwede bang ma-settle ni Director, no? Depende sa istorya na pohon, sa atubang na mismo sa duha ka baga partido, Director Liano, sir?
12: Oh, definitely, no, mas maayo kung maunay mahitabo. No, kay kung mapaminaw ang both sides, no, aron makatino kita, maka-come up kita kung sa ka-desisyon which is fair and just to everyone.
8: Kina itong gihimo, Director, bisan kong kaya bang magpatawag o giling magpagawas o show cause order atong LTPR bisan kung walay complaint, no, basta makita nato nga kumbaga dunay ano ba, dunay mga insidente susama ni Director nga involving aning operator, driver, o baka dunay mga concern regarding sa pagpadagan o sa kinig transportation sector, Director Liano, sir.
12: This is our proactive move, sir and ma'am, no, kay aron kahato magong isgutan nga makahatag kita og luwas sa mga disgrasya na pampublikong sakyanan. So adunay social media karon nga ginagamit sa ubang tao, kay wala sila kabalo unsaon pagpamaagi nga mapaabot ang ilahang mga concerns. Dili lamang ang atong riding public, apil na po na itong mga drivers, no, kay napo tayong mga drivers in town nga usahay ipang daog-baog po, no. So naay mga uban po nga dili gyud kay baon sa pagpatibabaw

0: ito pong nag-interview sa mga PUG driver director?
1: Yes sir, no. The most legal way to file a complaint is to really lodge it in our office, mm-hmm. no. Mas maayo gyud unta pero makalagin na among oh. uban pod na wala pa kaila, labi na gyud ang atong riding public, wala pa kaila sa opisina ni LTFRB. Mm-hmm. That is why we are naami makita ang mga complaints. So what we do is ato ang gina-reach out ang mga maong nag-post mm-hmm. kung willing ba sila na matabang ang atong opisina sa ilang mga dulo. And then, kung naku on the part of the operator, kung naku po silang reach out to make sure na both sides are being listened to. Mm.
0: Director, akong balikan to mga previous po nga mga cases ba? Then, atong naatubang sila pinagi sa itong mga showcos order, katong previous pa nga mga kaso nga doon yung mga complaint, no? Dabot sa itong opisina. Kumusta, Director, human sa showcos order? Na-mediate ba sila mm-hmm. or napadayon kining uban nga mga kaso, Director?
1: Dungaray pa yung nananano, usa, kung makita gyud nato nga naagi sayo ang gi-complain mm-hmm. labi na ang amo ang under sa among mandato ang mga operator mm-hmm. We will definitely atoa silang i-penalize, no, depende on the grave of their violations sa ilang franchise mm-hmm. no, or possibly siyang ma-dismiss, no, because of lack of evidences na makapamatuon sa maong complaint mm-hmm. or napoy katulo di ay na usahay atong ginapaningkamutan na mahimo, kung mahimo, masettle na lang sila. No, aron dili na madako ang maong problema, mm-hmm. at the same time, atong paningkamutan na mabalik ang ilang relasyon, aron na dili na mahitabo ang maong sitwasyon.
0: Mm-hmm. Ayan si Katropang Javit, Director.
2: Director, good morning po. Dagdag na lang, no, sa question ni Katropang Jasper. Giyon sa pag-verify po sa inyohang opisina, Director, kining viral video, o doon na ba'y possibility, no, for suspension sa franchise or sa license samtang nagapadayon ng inyohang ginahimo nga investigation or kining pagpatawag nga to sa operator?
1: Sa dihang nag-viral ni siya nga post, sama sa akong giingon, naatay mga tao nga nagtutok aning mga butana sa mga panghitabo sa social media. Mm-hmm. So eventually gipangitaan pamaagi nga ma-reach out ang mga concerned individuals maunang napagawas ang showcos order. Mm-hmm. With regards to the second question, ma'am, sa masuspenso ba ang lisensya, mm-hmm. that will be on the part of the LTO, kaya wala, we do not have the authority to suspend licenses.
2: Yung franchise po.
1: Ang franchise niya depende on the gravity of the penalty, no, mm-hmm. kay dili man nato dayon na suspend ang lisensya kay naa man tay levels of violations, no. Tanaw nato kung sa kagrabe ang violation, kung nag-put at risk bigyan niya ang iyang mga pasero whatsoever, so that will be the time, no, because it will still be investigated.
2: Mm-hmm. Director, sa kinibitawng ano nato na show cause order, pila ba ang magilauman nato nga mutambong aning hearing og mandatory ba, no, nga naagid kining operator and mismong driver pod nga naa sa viral video?
1: Definitely, ma'am, no, because this is their chance to mm-hmm. to be heard, no. So mauna nga importante yung kayo lang presensya sa maong hearing.
2: Mm-hmm. All right.
0: Ayun, Director, mausigwi ko gamay, Director ba. Naapoy laing incidente nga kung asa, I don't know kung makover pa niyo sa inyo, Director. Kanang mga bao-bao pa, Director, nga nasa mm-hmm. highway kay lahi nga enforcer ang naka-sita sa ilaha, but naano sila ginahuptan, Director, nga mga dokumento nga allowed daw kining bao-bao nga mulatas any highway sa Pilipinas, Director. Actually, dili niya first time, no. Mm-hmm. Nalapoy na dawat karon nga kining information nga kining maong same bao-bao unit and same po ng mga pasahero nga kung muasta sila, kumbaga daw allowed sila nga musaka mulatas sa kiniga highway, and actually nagapangalot gani ang mga enforcer sa CTTM mm-hmm. kay
2: halos di sila katubag
0: o di sa katubag kay kun daw kanang kun sila kanang mupugos gyud sila nga mulatas kay na allowed lagi daw sila, Director.
1: I think the right agency that will answer to that particular question, sir, is the LTO, no? LTO. Kaya ang coverage ng ni LTFRB, wala man may labot ang mga bao-bao kung nag-operate sila as public transport. So I think it would be better if we will ask the LTO for guidance on this matter.
0: All right, Director, salamat kay sa kilig panahon. I know, busy ka karon, Director. Director, pagpasabot lang, dugang po sa ito ang mga commuters, riding public, ilabi na sa ito mga operators and drivers, no? Labi na nga nagpamasada ta, panginabuyan eh, but unsa ito ang mga pahimang no, usap sila, Director.
1: Yes, sir, no, ako lang girimay ng ato mga operators and drivers sa public utility.

0: city vehicles nga dili na to ikalimtan ang mga nahipatik sa atong franchise condition, kay naa din ang tanan nga dapat natong sundon aron na makahatag kita og luwas, komportable, accessible na public transport sa atong mga katawhan. O sa ato akong mga pasahero, una mo'y makita nga dili maayo nga binuhatan sa ato ang mga drivers, ni aman ang atong opisina, we are reachable through our sa ato our Facebook page, LPFRB Davao, aron pa man inyo ang ipaabot ang inyong mga concerns. Kay dili man we do not have eyes on the road 100%, no, kay pipinaranong po ng atong empleyado. That is why we are very thankful for our concern na public na magpaabot sa ilang mga concerns po with regards to the character, the attitude of the drivers of our public utility vehicles. Not only that, to be fair with our drivers also, kung naapon mo yung mga nakita na di po ayong pangitabo, you can reach us, no, directly to us so that we can help each other aron makapapahimutang tago sa ka maayo nga public transport sa atong dakbayan sa Davao. Salamat kaayo sa kahigayunan, sir and ma'am, and more power to your program, and God bless. Thank you.
1: Director Donito Llanos III, salamat kay Director o Gamping da Director. Alright, katropa si Director Donito Llanos III, katropa gijabit sa LTFRB 11. Katong punto ni Director sa LTO na to idulog kay...
2: Regarding atong sa bao-bao katropang Diyos, but at least nahatagan og pagpaklaro kining gipagula ang Shoko's order ngadto sa
1: di siya mahadlok actually,
2: no? Di sila ngay mahadlok kasi the purpose of the Shoko's order is para
1: invitation para mabalanse og masubay unsa ginahitabo.
2: Unsa ginahitabo? So possible nga pwedeng mahitabo mga katropa, no, apan sa ilahang mahimo nga panagtigom is either immediate sila, pero kung dili gyud siya ma-settle, then siguro that's the time mangutana na pud tagdugang update kay director.
1: Okay, okay ni director na kung somehow mag-midget sila, kumbaga mapatawag sa Shoko's order sila katong gano ka mga grupo, and di gyud magka-riglo, di gyud musangko sa kining pag-anuhay. Yeah, di ba?
2: Oo, depende na ani kung no? Unsay mga pwede ipahamtang, no, ngadto sa driver, sa operator, no.
1: Loy pa dugo operator in town katropang jeep madamay, no, nga ikaw. Grabe ra magpila da magkuha lang ka sa kining mga franchise, mag-renew na somehow sa ina na mga insidente, then kumbaga lagi
2: katong pero naman daw gihapon, no, basihan sa gravity sa kabugaton, no, sa nahimo.
1: So sa ground,
2: sa grounds mga katropa, pero sa atong nakita most likely ang sympathy sa tao karon, nakita na to na as a driver, eh makita na to katropa. So kana magdepende lang gid na unsay dagan sa ilahang panag
1: tigali katropang jubit, lahi, no, ang lahi ang effect ato o resulta kung somehow kung ingato ang inhitabo, nagreklamo si madam ngadto mismo diretso sa LTFRB o baka sa city team or any concern agency mga kaigsoonan, din wala nang viral bitaw. Lahi po nag-effect ato.
2: Dagan kaya aning sitwasyon ng mga katropa.
1: And kisa po yung mo-attest sa side niya. Kaya pwede man po good to katong mismo nga mga kaubanan kay ingon pa sa DCPO nga katupong kuban nga mga na-added to ni react po daw. It could be mo ni-react po to kaya nadala rin po to sa babae.
2: Nadala sa emotion.
1: Sa kiling babae. Vice versa mga katropa. Pero katong isikutanan, man to pa katropa nga jubit, diba, lahi man good ang version sa DCPO. Katong na-interview na ang official sa TEO. And sa kadtong makita madunggan nato, well na added to bitaw to naka video pa tong babae nga dito di mo reklamo ni kung kay gihimo ni ana bitaw
2: sa enforcer ba, ningon ang enforcer nga, di ba, gipahunong ang driver ni dayon siya nga, sir di man imo reklamo kung wala gyoy nahitabo. So parang mo to iyang justification sa gihimo niya nga pag ticket. So,
1: lahi ni katropang Royce ato ano yung topic katrin nato na later na ato kana lahi po na kay Yawyawira po na nga.
2: Actually, pwede ba nato matry og tawag, no, si Ma'am Jennifer? Pwede ba nato matry og tawag si Ma'am Jennifer para at least, no, kasi ang mahitabo mang good kung dito sila ipatawag sa LTFRB sa different setting mga katropa, no? So at least dere kagabi mang good after na mo nagstorya ni Ma'am Jennifer, nagana gyud siya, nagpaabot siya sa iyahang willingness katropang Jazz na ma-interview diri sa XFM along with Kuya Driver, no. However, siguro na yung mga kanabitong murag constraints tungod lagi kay
1: mga changes
2: tungod kay naa siya possibility for kanang pag nagtagbo nila sa LTFRB. So murag ni withdraw siya gamay. So ato lang gihapon pa ning kamutan no, matawagan nato para at least madunggan nato kay after sa mga pagstorya, nag-live siya.
1: Kumbaga willing na siya, willingness ka magpa-interview.
2: Siya willingness na magpa-interview mga katropa. Ganin gusto niya diri gid mismo sa studio no, magatbangay sila. Pero atong gitry gihapon na bisan pero, gamay lang makapag
1: pero basta the way mo nag-istorya ka tropa ga Javet no, kay off air ba to kumbaga sa siya suko siya or
2: wala, murag, emotion ano niya? Siya ka tropang just murag submissive bitaw siya na gusto siya nga masettle
1: kumbaga i-clarify pa niyang
2: side gusto niya nga klarohon ang iyahang side, gusto niya limpyuhan daw yung pangalan kasi naka-apekto na daw sa iyaha o sa iyahang mga anak and iyaha pong gi-highlight dito sa mga panag-istorya na even ang iyang mga anak nakadawat na og threat no na pa dito certain murag niingon katropang Jazz katong nay isa ka tao daw na nag-ingon dito nga i-rape ang iyang anak no? So niabot na sa ingon anak na level mga katropa kita pod no siguro sa as human being mga katropa
1: gusto mo abot sa inyo nga punto
2: as tao as we are mga katropa makasala ta makahimo tagsala mga katropa but please no sa mga katubitong naga-observe lang sa mga tao nga di involve
1: wala sa partido sa duha.
2: Yes, ato pong pugngan ang ato ang mga kaugalingon mat. I know we understand na naatay gibati nga medyo kasuko no sa atong nakita pero please dili ta magpadala sa to ang emosyon to the point nga makasakit na pud ta sa ubang tao. Madamay na pud nato ang mga inosente. Imagine katong istorya katropang Jazz na kumakita lang nako ikaw og imong mga anak pang patyon ta mong tanan.
1: Sa side pud kay ma'am, sa side pud sa katong kay Ma'am Rochelle katong nga nag-interview sa kay tatay sa PUG driver na ana po'y mabarilan ron sa comment pud na dito sa iyang mga posting mga katropa. So sila kumaka sa ilang seguridad ba? Ang tingnan pud sila katropang nga Jubit kay any comment bang gudiha mga katropa mismo sa social media labi na kung foul kayo same ani katropang Jubit dili ni pwedeng i-take as lightly
2: yes
1: kung komedya man o dili katropa o tagabalo sa dagan sa mga
2: threat, una no nga madawat both parties mga katropa lahi na siya dili it's not about ano na kaning the issue anymore katong pagreklamo or katong pagyaw-yaw sa video uploader lahi na siya nga issue mga katropa and sobra na siya no too much na siya that's the reason why giablihan na to ang atoang doors diri sa XFM para kay Ma'am Jennifer para ma-clear aside sa ma-clear niya yung pangalan ma-inform niya ang public mga katropa nga despite of what happened no ang tao mao gani as human as we are mga katropa makasala gid ta natay mahimo nga mali but please kanang let's just stay kind gihapon regardless of kanang mga emotions nato diha mga katropa natay nabasa nga comment kagahapon kindness is free no so if dili man ta involved di na lang tamo istorya og mga sakit nga mga butang adto sa uban tao mga katropa kay kaluoy pod no ang pamilya pod ang tawon ang naapektuhan
1: sa side ni Ma'am Rosella ingo pa niya kagahapon man gud nagano sila kumbaga nanawagan og gining tabang katropa nga Jovet no bayway pod daw ag nihatag og gining tabang adto sa katoga PUG driver kay di ba wa na sa pamasada wala ka biyahe na tungod kay wa na pod diagi pabiyahe sa kaning operator katropa nga Jovet I don't know kung part na ba to sa ano or discretion lang to sa operator nga di una niya pabihayon ang iyang unit
2: or basig murag magfeeling ko discretion sa operator kasi sa atong pagpanagiginabi kay Director Llanos wala man pud silay suspension pa karon no sa kining wala pa man sila gipahamtang adto sa operator focus order pa lang para ma-settle sila mga katropa
1: ayan. Huwag so, ina-check ang linya ni ma'am, but feedback lang nga katubang Royce in case, no, mutubag si ma'am Jen as ay hapong side. Kay napoy information katubang nga Jovet, nag-live na kagahapon din, naghilak lagi daw, naghilak allegedly. Siya. And
2: sa... Dito niya manggod ipagawas yung gibati katubang just through live stream, no, na lagi daw, nakadawat na siya og mga threat, and naka-apekto na sa iyahang pamilya, mga katropa. Ayan.
1: Atong i-check no kung nasa linya si Ma'am. Kung TL Caras, may nga buntag katropa nga Jovet, katropa nga Jazz, tanang mga katropa sa XFM 89.1 Davao. Shout out po, watching from New Sambog, New Corilla, Davao del Norte, si Harold Salang. Pag-usap si Sir Randy Rasantisas, listening karon agas sabay-bay sa programa. Salamat kayo. Kay Ma'am Mary Grace Cruzada, good morning, katropa nga Jazz and Jovet.
2: Alright. Ayan, good morning, isab kay katropang Arch Christian, Christian Roda. Hello, good morning, katropa XFM. Ma'am. JV Halbuna, good morning. Pa-shoutout idol dito sa Radyo Mercado Iloilo. Uy, good morning sa tanang mga katropa na to from Iloilo. San Manuel, good morning, Madam. And kay katropang Carlo Jose James Torrefranca. And kay katropang Sir Dix Baleros.
1: Advice niya, Ma'am, magpatawag pa ka na pa si Kaistorya.
2: Ah, okay. At least, no? So, matagantag chance, mga katropa, na mahinabi na to si Ma'am Jennifer katong video uploader, no? Atong nag-viral, mga katropa, nga video atong saka driver nga allegedly nagpadagan og kusog.
1: So, kumbaga, duha to ka effect katropa ga Jobet pag post niya, kumbaga siya gisuportaan. Then later on na found out nga to pud ang side ni tatay na baliktad na pud. Tuwa na pud siya naka rombo ang kilig nga atong mga netizen uban mga katropa. Ayan. Pati isutan niya sa itong pagbalik, katropa, kay napatay isutan po katong bao-bao. Bao-bao, mura ni bao-bao, katropa, nga mulatas anywhere in the
2: National
1: Philippines.
2: National Highway, katropa, ang
1: nalik ko masayop, mo nga grupo, gihapon kini mga isunan nga dunay dokumento, allegedly, nga allowed sila. Nga mulatas.
2: Ang last na ko nakita nga video ato, katropa, ang jazz, murag, ang lalaki, ang gapangisog, katong last nga video,
1: last time. Ang babae, murag, iko-iko lang siya.
2: Karon ang babae na po ang paabot na they are allowed to roam around the Philippines.
1: Kung ako ang enforcer, ani makulubaan ko kung makakita ko bao-bao nga pula.
2: Ay, mag-ano na kadaan, maghuna-huna ka na daan sa imong ingon katropang
1: sila na ba ni?
2: Sila na ba ni? Maparaan ko ba ni?
1: Ato yung isigutan niya katropa. Salamat sila ka magapahinom-dom. Alas 10 in punto na sa buntag.
3: XFM. Kaklarik sana.
4: Exciting.
5: It's 10 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
7: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators ug mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star og EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
5: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
2: Lisod man gani tuuhan ang on the way? Kana pakahaimong I will stay.
8: Kaklarek sana.
4: Exciting!
9: Santo Plus Gold.
10: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na akong painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
9: Santo Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
11: Santo Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
12: Lami nga kung kung saan ang kopi, Santol Kopi Mix, kay sa unang mga kopi, abdos akong tiyan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santol magabi, buntag na po, walay, halang yung kutokotok. Salamat ganito ko na nakadungo ko ni si Dr. Sayes to yun, ha, paano yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
13: Santol Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na ba ka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, og soybeans. Santol Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
14: Vision Next. Daghan ang natubangan.
15: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na kong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumara na kong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
14: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Premium D3 user.
16: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyaan kay ko. Say, magsigong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang guys, kuwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadauman sa akong pagkaon. Inom na yung ko premium D3. Di nagod ko, ba't iunog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-premium D3.
17: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas o diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
18: Turbo. Pang pakusog.
19: Turbo.
18: Pang padugay sa away.
19: Turbo.
18: Doble ang kalipay.
20: Pre, katong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
21: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
20: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
21: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
22: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
23: Turbo, wagas ang lakas.
22: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
23: 7 Plus Herbal Soap.
24: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
23: Santon Plus Herbal Soap. Bili na! Santon Plus Herbal Soap.
25: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
26: Mga katrupa, andam diba ta sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
27: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
26: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, dinhi lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
28: Okay raman ang mahigugma, pero dapat dili lang ikaw mag-inusara.
29: Da Clarex, sana!
30: Exciting!

0: alas 10:08 katropa. Katropa magaga Chocolate Hills katropa ng
1: Jubay. Wala pagid katropa ng Jazz. Huh? Lahi nga Chocolate Hills akong nagtuan.
0: Imo na saka?
1: Lahi.
0: Katropa ng Engineer Royce, lahi daw nga chocolate yang nasaka. Mubuon nga Chocolate Hills. Nya dili sa kanang
1: I have that kind of chocolate.
0: Chocolate. Lahi mo tong chocolate katropa chok on man dili to. Oy, nimta katropa og Santon na gold coffee mix.
1: Oy, daghang salamat sa ano nato karon. Nakatilaw na pitag Santon gold ka daw.
0: Sponsor nato si attorney, namo di ang associate ni attorney Ryan Bisdarda Engineer Royce. Si attorney Marlo Flores.
1: Mo gid in taon ang nagtunol no nga matagamtaman na pud nato ang kalami.
0: Pagbalik ni attorney, wa nay kape si attorney.
1: Kagahapon ang kape na kagahapon. Sponsored by attorney gihapon to katropa ni Jazz.
0: Kita mabalaka na kay na yang associate.
1: Mo ni vouch.
0: Tigkuha diha sa kape. Please, salamat kayo. Ang mga binpiso katropa ng Jupit sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes, mga katropa, para sa mga katropa na ito nga medyo lutang diha karong mga orasang tungod po lagi sa kakapoy, sa lawas, katropa ng Jazz, daghan kayong stressors. Nya, dili na makafocus, wala na isakto nga, or wala na sa sakto nga decision making mga katropa. Mas better higupan na ito na og Xanthone Gold Coffee Mix mga katropa, kay maka-enhance kini sa tuang focus and mental clarity mga katropa. Dakong tabang, aron nga ma-back on track kita.
0: Katropa, ito ga lagbitan ng katoga impeachment kagahapon, day 3 katropa ga Jovet, no? O dito gipakita sa defense panel ba? Giunsa niya pag usisa, pag gisa, pag cross-examine katong isa ka witness mga katropa from NBI, isa ka NBI agent, no?
1: Na ko'y na-observe dito katropang Jazz, ha? Kita, sa amo amanggod, labi na sa former katong sa ako ang field dati sa school, gipa observe mi sa ingon na good
0: kumaga on trial.
1: Oh, on trial na observe no kagahapon katugong old trick manggood nang mangutana ka og foul nga question.
0: Tapos
1: and then i-withdraw nimo.
0: I-withdraw.
1: Kana nga trick,
0: did you investigate withdraw.
1: Did you really investigate this Mr.
0: Old
1: witness?
0: Style daw na.
1: Old style na siya katropang Jazz nga. Kumbaga old trick na siya mga katropa to kana bitaw.
0: Kumbaga tagaan nimo impression
1: ang
0: public nga motoy hanging question,
1: yes.
0: Nga wala gitubag.
1: Kumbaga ma-doubt ang public ba nga?
0: Nagimbisig ka gid ato siya.
1: Nagimbisig
0: ka gid ba? Paunsa man ni siya nga imbisig nga kung mogamit og OBS anyone kaya man. Motoy ingon ni ano sa man ni siya expert or kanang competent witness.
1: Witness lang.
0: Competent witness and an expert witness. Kana mga katropa.
1: Kasi dako siya og difference mga katropa. So kato mga katropa, ha, the purpose of that question is dili para makakuhag tubag, but to make the public doubt no sa witness mga katropa kung tinuod bagyod ang iyang mga gipang-ingon diha or nabagay saktong basihan ang ilang gipaglaban dito sa korte.
0: Pero ingon pa sa uban po yung mga nasa legal expert katropa ng Jubit kung baka karaan atong style and ang public ato and even the senator judges nga mga ano po aware na po dawan ang style
1: kumbaga, but ang public
0: bata sa public kanto mag butang to doubt sila ha. Usa to, bitaw, no? Nga nung ikaw mo nag-ibisiga, baka. Ano ba? And mo gitest ang ihang, kung ikaw nag-ibisiga, dapat kabalo ka
1: dapat
0: mismo.
1: Ka.
0: Unsay unod atong dos oras and 26
1: minutes.
0: Seconds.
1: Minutes.
0: 2 hours and 26 minutes nga sulod sa video. Kay giplay man to. Before, ano, unsay nitabo. Ang tubag sa katong witness, dito na sa katong na contempt si ano batang pasabot li ato sa ano unsa bay beforehand pa ani ba kini nga ilang conversation
1: yes.
0: Ngon abot sa punto nga si VP Sara
1: nga nakatubag sa ato
0: nga nag-threat si VP Sara allegedly ngadto sa mga individuals mga kaigsunan anyway
1: but ako katropang Jazz matawag ba nato siya nga direct threat kay ang nahitabo manggod ha sa statement ni VP Sara kung nay mahitabo sa kuha sila abalusan ninyo.
0: Oh, kumbaga muna himuon ninyo.
1: Muna himuon ninyo. Kumbaga nagbilin siyang instruction mga katropa. But direct threat ba to?
0: Mura siyang habilin ba?
1: Oh, habilin ba kung may tabo sa iya ha. Pero kung wala'y may tabo, wala po'y kumbaga mahitabo nga katong sundon nga instruction. So, ano to iyahang point. So, ano siya, matawag ba na to nga direct threat siya. And isa pa katropang Jazz, ang NBI lang ang nagpursue ato nga investigation.
0: Actually, sa kumasabdan nga kumbaga na i-supplement nga affidavit ba kasi sa first mangod wala dito tong complaint sa katong sa involved nga katong gitreat allegedly mga katropa. And then sa laing date na nato sila kumbaga na imbrag na supplement dito nga information sheet nga nana sila
1: na complaint sila
0: complaint.
1: Okay, nakita man pud nato tong mga previous videos katropang Jazz, gi-address man gid pud to no gani ni former speaker Romualdez. Iyaha to siyang gi-address nga gi-threat daw sila ni VP Sara allegedly. But yun nga mga katropa, napud ko nabasaan katropang Jazz, is grave threat enough reason na ma-impeach ang usa ka
0: Actually, amo tayo pangutana gani pud ni ano ni Senator Rontiveros nga dawi ang katong kaghapon pa sa katong sa prosecution time pa nga asa may impeachable aling offense. And usab katropa nga Jupit no kaghapon labi na sa sutanan nga kumbaga makita gyud nato didto bang ingon pa sa uban nga observers gituyo ni nga katong nga articles may unahon katong sa threat. Kay dali na daw. Ay, habang dali ang dugay maghinuon kayo. Isa pa to ka.
1: Isa pa
0: gani ka ano.
1: Article to siya mga katropa.
0: I mean, isa pa ka witness.
1: Ay, isa ka witness
0: ang,
1: pala.
0: Nasalang dito. Oo.
1: Ang witness karon katropang Jazz murag si Attorney Zulaika.
0: Zulaika, karong Tuesday I think.
1: Oo.
0: Kay karong
1: next
0: ano,
1: natoy
0: siya ka abogado karong Monday kay wala may Monday Tuesday and Wednesday man lang ang kining schedule for impeachment trial. So din si Matibag pwedeng ipaano daw ipatawag
1: or delay.
0: Dili noon ito ipasabihin na kasi Matibag but pwede siya either Wednesday kung makaya pa daw sa oras.
1: Sa oras.
0: Pero ato makita dito katropa ng Jupit, but ang good thing ba kung nakita nga before and after sa trial mga katropa, kanang kuha na kaya, biso-biso na kaya sila. Kuha kayo ang matag kampo.
1: Yes.
0: Kumbaga, ang nakita ba, ang matag supporter yun ang naghatag sa, kumbaga, kanang tense kayo. Kaya kung sila katropa ng Jupit, actually, ako yung napansin kaghapon ni Attorney Narbasa.
1: Yes.
0: Yang kumusta ba ang katong witness nga, sir, are you okay? Diba, naman sa Mike Dre, lapel. Yang kita bunan pero lusot kipon yung audio. Itong natoy time ba nga nag-relax sila tapos ni-dool siya si ano si agent, NBI agent siya nga, sir, are you okay? Ano ba itong I'm okay, sir?
1: Ano ka katropang Jazz?
0: Dili nga na siya ka ano, kumbaga anak harsh sa witness. Ay lang nga, kumbaga gi-test lang yung credibility ani nga kuan kung expert good ka ani kay labag yung kay ano.
1: But kana katropang Jazz atong sumpayan
0: kakayanan.
1: Kung expert ba gyud siya no kay si mismo si Senator Judge Rubin Padilla nag-request sa impeachment court na pangayon ta ng credentials. Gani na ito siya yung mga gipang present kagahapon pero katulang lagi itong alleged 2 weeks training under sa isa ka company.
0: Actually, mo ito ipunto sa defense team nga kung ang training ka ganung lahi ni nga
1: yes.
0: Lagi ang punto ani o lahi lagi unod ani nga mao nga company
1: kayo, ang company man good na sila yung product then kung mag-avail ka sa ilang product maka-avail ka sa ilang training parang ing ato ang gawas katropa Jazz
0: or wala actually dito katong sa about sa kanang video nga
1: katong iyang video and photo
0: iyang expertise kumbaga actually motong sa side sa prosecution nga misleading improper daw sa isa ka ano nga ipangunta na to baka di pa ano magod di pa padayon
1: para sa pag-cross examine mga katropa kumbaga kailangan to necessary kato nga mga pangutana para ma-cross examine gyud siya and magkatugma-tugma aron ang resulta mabalaan ba gyud kung credible witness siya
0: and ako nga ganahan dito kay at least nakatingog si Senator Gacharia.
1: Yes, first time for 3 days katropang Jazz first time nga nakapangutana gyud siya kagahapon. I forgot sa tuyang na pangutana na but at least nakatingog siya mga katropa.
0: Kumbaga na siya say dito sa taas at least kay ang uban ba nga katong nasa front row nga mga Senator Judge nagka stiff neck daw sila.
1: Nagreklamo yung taon sila katropa Judge.
0: Kay di nakakita sa monitor. Kabila si Senator Pia. Kay nagka stiff neck to silang grupo ha dito. Ikaw katropa. Actually, katropang Jupit, no? Atong kumatawagan mo balik ka, Engineer Royce, no? Si Ma'am Jen, kung okay siya sa karoga oras, kung dili din, ugmat na lang katropang Jupit, kinapatay lain po niya topic, no? Regarding po aning tong bao-bao. Bao-bao, kulor pula. kung somehow no kung na siya time karon or okay na siya sa iyang oras, then atong i-reset magma katropang Engineer Royce sa iyang oras gihapon dito sa tuwang programa Kiriga Sentro Banga Kaingson. Alright, katropang Jubet, no, kay sa tuwang posting karon katropang Jubet in town, no, kumbaga dako pong iyang kahasol in town, no, katong nag-post na to nga or nag-post sa social media katropang Jubet na si makasagmuyo in town nga na gibati kining komplainan sa nag-viral nga PUG driver sa Davao City. Grabe ang kasagmuyo human gibas sa mga netizen. Itong muna yung ingon nga naghilak siya, itong nag-live siya.
1: Ano emotional siya ni Katropang Gas?
0: Itong after at ano before or sa
1: ito nag-pwede man siguro na ito.
0: Alright, no, nani sa gipost ni Katropang Marvin Ibano.
1: Pwede na ito ma-play siguro Katropang ano, para at least madunggan, mapadungog na ito sa ito ang mga Katropang
0: na sa ito ang page Katropang Engineer Royce.
1: Nasa issues, gisan ako.
0: Basta mga Katropang karong nag-subaybay anipod nga issue mga kaigsunan. Muna nga, sabi ho, no, kung na may concern lagi, katong ingo pa ni Director Llanos,
1: mas maayo
0: diretso dito sa ilaha, no, at least atagan o kining pagtagad kining mga concern labi na sa sutanan sa transportation mga kaigsunan. All right, no. Kada lagi ko ng ilang logo karon sa breaking news ninyo gamit. Courtesy of RK, no. Rich kid.
1: Rich kid. Muna yung literal na rich kid. Kagahapon ka tropang just, no. Samtang nabisin taon na itong mga senator judges dito sa ilahang sa gipaygay ng impeachment proceedings. Kagahapon na observe ba to nimo nga nakuhaan nag video si Tito Sen
0: nga nagumsaman
1: na cellphone ka trabang jazz
0: kasi nag Candy Crush to.
1: Nag-scroll siya sa iyang cellphone. Nag-scroll-scroll lang siya. Kumbaga,
0: actually, ikaw ba hindi mag-scroll-scroll? Nga pila ka oras na sige paminaw anak katropang Jubet. Kumbaga, mura kag na minaw og lecture bitaw.
1: Grabe. Then,
0: importante yung mag-usila maminaw sa the way ang presentation sa prosecution o sa paggisa sa defense panel sa katog witness sa witness stand katropa kay usap pa ilang i-absorb, di ba?
1: Oo.
0: Kasi basis sa ilaha. Kung nga somehow monegon ni ilang ibarogan nga kini naasla sa pula then ako ba na sa green di ako pa lang ano mag-impeachment mare butuhan na ta diretso
1: mao gani
0: o nga na malang so dapat maminaw gid
1: sila
0: importante nga minaw sila
1: mo to ang naka nakadani og daghan kaayo nga mga reaction ka tropang just ngano man daw nga mag-scroll or layo ang iyang attention sa ginapahigayon nga hearing
0: gibas man ni si ano si SP Gatchalian bas mo ano pa ko siya kay nagano take note siya bahala wa kay tingog diha basta naka take note siya pasambot niya sa punto nga ginasubay
1: na sila basihan kung mo decide na sila kaysa anang naga cellphone ka lang dara pag-abot sa panahon unsa may magiging basis nimo sa imong desisyon ana sige ra man kag out of nowhere man imo
0: listen kay kung tindog sa podium ingon pag nga as for is a clarificatory ewa na sabot or wala na sunod wala kasubay sa unsa bay dagan actually day 3 pa to ka tropa kagahapon napatay pila ka
1: daghan pa kaayo
0: 87 ka adlaw
1: unya
0: ta 3 days ka adlaw man
1: eh. Days per week ra diba 3 days per week ra
0: 3 days per week mahulog nga 3 months man eh oo sa unsa mo na mga gisuan kog ikaw mismo pa kaangka dali ka maminaw sa unsa na bay gi ano gi sabay na unod na mismo sa impeachment trial or proceedings mga katropa. Battle of the Kwanik kanang mga baguhan nga mga abogado mga kaisunan pero kuya mga background
1: mga ano kaayo kanang bisag mga batanon pagod katropang jazz makita nimo ang kaya gani kanang something nga ilook up nimo ba no
0: nga kanang tan-alay ko kung sa mao ni padayon ko ato no ingani ako nga ano makaya baka na kuting ako depends pa
1: murag feeling ko kung ako katropang
0: jazz
1: kung ako katropang jazz dati manggood nangandoy ko nga maging prosecutor. Pangandoy lang sa mga katropa. Ay kay dili gyud ko mangandoy nga maging witness. Prosecutor ra gyud ko kay kung maging witness ko katropang just wa gyud ko pulos ka witness didto. Kay naman ko short term memory.
0: Mo na ka nga can I peruse my investigating note?
1: Can I check my ano my in my investigator's note?
0: Taraw na ko akong gihimo nga script dire kung paubag gihapon eh.
1: Always ginagan, di ba? Dili pa siya actually makatubag kasi kailangan niya mo tanaw sa iyang notes. Sa ilahang gihimo nga investigation.
0: Investigation. Alright, katropa itong paminaw, no? Ang side ni Ma'am Jen, katong kuhan siya katropa ang Jupiter. Hilak, itaw siya.
1: Kaning, after na, sa katong na, nag-viral ihang post, and then itubag ang sa side ni tatay, pinaagi kang Ma'am Rosel. Muna po ni ihang next nga post, mga katropa, recent niya, nga nagpagawas siya sa ihang gibati, tungod lang ginakadawat na siya klase-klase ng mga threat tungod ato nga insidente. Sentro!
2: Ate, mga silingan, yung mga silingan. Grabe inyo ang paglait sa kuha. Karon, nagbalaan na ninyo ang tinuod na ay ni-witness ito sa LTFRP. Karon, may pulaw sa ito o kinsibatig batasan na ito ninyong tanan. Hindi ko ka-live sa akong sariling account. Gamit po sa sariling account sa kumbana. Ang ipakawawan ko ninyo bila ka-million sa iyong ipakawawan ako. Iyon pang ginamay ang akong anak. Iyon pa kong bibahanan barilan ko ninyo. Ina pa yung mamatay ang akong mga anak. Aron, na ako'y ebidensya ng wala ko'y sala. Muna ulaw sa iyong ibuhat. Tinood, isa ka gabi, ikaw wala dyan natulog. Ikaw katong taga-turel, katuod ko sa imong balay. Ha, grabe imong giingon sa ko, ha? At tuon dyan takadra, nangun-nangun taga. Katuod ko sa imong balay, kay nakaanak ko sa iyong balay. Muntay ka sa ko, ha? Ha, gato si Rachel, ni Tabangs, kay tatay driver. Ni 3M ko na imo, wala ko na imo gipagad. Ingon ko, paminawa akong side.
3: Na ay nagreklamo
2: ko sa iya sa LTFRP. Ako naulaw sa iyong gibuhat na ako. Inyo pang gip-share akong mga picture. May bawalan din ako to gip-ang comment ng ako ang video. Ikaw ma'am, asawa ni tatay ni ang iyo kasagawa nga. Delete ako para sa iyong gibuhat. Maka naminaw na ako. Gamo, manay mo, gamutan na ni Basta ko, ah. Naglait sa ko, ah. Wala mo'y alam, kamo mga silingan, wala mo'y mga buot. Dobok takunan, viral ko, oh, karon. Kinsa may kaluin na to, Rope, ha? Iyon kong ipakawawan, gidaot niyo ako sa akong pangalan, pati akong pagpanginabuhi. Aron, ninima po talaga akong nasubok kay ko, naay ko yung ebidensya. Huwag na abot, chuk, is nakakatong na nagreklamo lima kabuong sa LTFRB. Naingon pa man ganing, anong gitilit na kong video? Naku kay magdamit sa kong auto, kung akong kasing-kasing, pati sa kong mga anak. Pero ikaw saan ka tinura na? Iyo pa kong kikatawan, tanan ikatawa. Ha, gaba rin inyo, ha, karun kinsa may gabaan. Ha? Kinsa gamaan? Ako ba o kamo tanan? Grabe mo. Pasalamat po sa kong amiga kay gitabangan ko. Sa tanan mga agent kay gibash ko. Magkita ra gyapon ta. Nagkurog-kurog akong kamot. Oh, nagkurog-kurog akong kamot. Kurog-kurog akong kamot. Magunit og cellphone. Grabe mo. Grabe niyo. Ikwan damit sa ko. Ah. Ako nung i-post ang history sa news, makita niyo din na niya karon kamo na po'y mulaban-laban sa kuha. Bashe mong dagko. Ikaw, Andron, i-comment po ka, ha? Ayaw ko kuha na ako'y picture ni mo, ha? Kay vlogger bitaw ko karon. Ha? Intay lang kay patawag po ta ka, ha?
0: Sentro! Alright, katropa, muna ang side ni Ma'am Jen, no? Actually, live ni katropa ng Jovit, no? Sa pilaka oras na nilabay.
1: Live video.
0: But dili yung account sa yung husband.
1: Gamit sa yung husband, katropa ng Jazz. Dito niya gipagawas iyang kasagmuyo. Tungod lagi sa mga magawala siya, nag-expect sa turnout sa iyahang Facebook post, katropang dyan. Kasi ang iyang Facebook post matud pa niya is para daw maghatag og awareness nga dili magsakay kay kusugdo kay magpadagan. Pero ang nahitabo daw karon ang resulta is nakadawat na siya og death threat pati iyang anak na damay na.
0: Ayan no, wala gid katro pang Jubeta, lesson learned gini both side actually.
1: Yes,
0: no, kay labi na kay ma'am actually. No, kumbaga nasa kapungot, nasa kasagbuy that time, dismaya siya sa dawi, allegedly nagpadagan katong PG driver sa tanaw niya kung kusog sa sideboard sa driver, dili kusog.
1: Oh.
0: And kasabang pasahero kusog po daw, allegedly mga kaigsunan, and mula gini ang pabugso-bugso sa damdamin.
1: Yes,
0: ba
1: tinagod
0: mag-posta dito diretso, and to I don't know kung sa iyag yung punto ay niya awareness man po ang iyang gipasabot katropang Jobet, but lahi po lagi ang reaction sa mga netizen. So hindi pa na ito mabasol ang dawi ang netizen nag-react too much sa putong mag-threat sa ilaha.
1: Yes. Siguro katropang just no, kung giplastar lang to sa proper nga venue no, ang iyahang
0: or yeah, gidiretso yung video.
1: Oh,
0: ang video gidiretso sa LTFRB.
1: Gidiretso sa LTFRB. Sa sakto nga ahensya or opisina mga katropa, gidulog niya dito. Siguro, lahi ang turnout ani. Dili siya mabash, dili siya makadawat og death threat. But because of pabugso-bugso ka ng grabe nga emotion mga katropa, nadala siya. Moto, nag-post for awareness. But siguro sa iyahan na pong mga nasulti mango during atong akuan mga katropa. Muna always no, ang calm, being calm is a power gid katropa.
0: Kadang ingon nila nga kung masuko ka dapat mo ihap ka 100 tama gid
1: ang
0: katropa nga job.
1: At least mas
0: masanang ka pila ka segundo.
1: Kasi kung unsay mo maingon mga katropa, posibleng gamay lang na but ikadaot na dili lang nimo sa tao nga imong giingnan, sa
0: or
1: tao nga
0: kapalit
1: or mobalik sa imuha.
0: Kini ang video kumbaga effect na ni sa nahitabo katropa nga job. Kumbaga mo ni ang yang bati no, ilahe man ang reaction pod labi na katong paggawas pod ni Ma'am Rosel as on behalf kay tatay no, lahi pod ang effect ngadto usab ngadto sa mga netizen. Yung netizen kan katropang Jubit, stalker na kayo.
1: Yes, oo. Pag makita na nila mga katropa, diretso man pod good ang judgment katropang just sa social media mga katropa naagid tanan kompleto. Actually, ang social media is a public space na siya mga katropa. Ha? Wala lang na siya kay kitara, ikaw og imong silingan na nadra. It's a public space. It could reach millions of people mga katropa. Ang pwedeng makita sa imong gina-post mo na always ginapahinom, don't think before you click.
0: Ano ni Ma'am Pia, no? Think before you click. Pwede man i-click, ma'am, but think before you post.
1: Before
0: kung mo click ka, it could be nara kasi moha, no? Ako i-record ni. But mula gina po na, kung i-click ni mo, then reach na post, kaya naka-live ka sa FB or any social media account mga kaigsunan. But mula gina, katropa, no? Kung ato ang balikan mga higala nga, sa toang mga netizen, no? Kanang okay man ang magposta, but tigilay dili po din nga nakagrabe katropa nga Jubet nga ultimo maligo.
1: Oh,
0: ultimo mag-CR. So, kani, ultimo nga I don't know kung lingaw gina nila or mora po na ilang gusto katropa nga Jubet, no?
1: Siguro nadala namang good katropa.
0: Nabay uban na magkaon na guys, niunto ta karon guys, muna akong utan guys. Ilahap po na katropa nga Jubet, no? But ang imong ang private life manggod, mauting kayo sa imong mga silingan, sa imong mga kailaw. Uy, naadik ka niya, ha? Okay, kini kong rasaw.
1: Ang uban gani, katropang just nga mag-post gani, di ba? Karoon nahitabo ang event. Mag-post a week after kay para sa ilang security.
0: Oo, actually, muna ginahin mo sa uban mga katropa. Kung baga, ayaw taga-iglo ang public kung asa ka.
1: Oo, or kasi mo ginahin mo.
0: Granting na lang, ang uban manggod nga, ako diri, ako sa Dubai, gugwani. Ako sa tower diri sa unsa nang kuan na Burj Khalifa. Duha man ko na katropang Jubet. Pride o garbo nimo kay naabot ka diha nga area.
1: Gusto lang kita mo share.
0: Para gusto ka mo share kung ako? Okay na ko nga atis nakaabot ko diri.
1: Okay,
0: pertama ako katropang Jubet kami nakaantubay sa uban nga lugar. Kung di pa lang ko maulaw in gratitude bang lain pugo ako i-post ni Anton para mi attorney Ryan babay post. Ibo post po ka, no? Ilhaw po ng attitude nga mag-live diri ganing ano ay lagi pa sobrae katropa nga Jobet kay da ka makita sa imuhang ang imong privacy mawala gid actually mga kaingsunan. And pwede na magamit again sa imuha.
1: Yes, inuod. No kanang may mga nag-stock sa imuha, wala ka kabalo mga katropa ang basis na din niya para i-stock ka.
0: Nagimanter si imuha.
1: Oo,
0: bantay lang niya ka.
1: Ano man isa sa problema mga katropa.
0: Nalagay bagong TV ha, kawato na kuno.
1: Much na exposure sa social media. Kabalo ba katropang just nga ang think, di ba, think before you post. Mm. Sa think, na siya yung meaning. Oh. So, kailangan din nato i-think
0: yun
1: siya. Ang think, T-H-I-N-K. Sa T, imong pautan imong self, is it true? Tinuod ba ni? Kung i-post na ko ni, tinuod ba akong mga gipang-ingon dali? Mm. Ang content, ang context, aning ako ang gihimo, tinuod ba? H, is it helpful? Makatabang ba ni?
0: Or makaguba ay noon ni?
1: Or makadaot ay noon ni? Makaguba sa kuha, sa ubang tao? Helpful ba ni? Ay, katropang Diyas, inspiring ba ni ang akong i-post? No, maka-inspire ba ni glaing tao? Or makaguba lang ni sa ilaha? Makakulob ni sa ilag kaldero? And, is it necessary? Necessary ba?
0: Need ba yun
1: nga i-post na ko ni? Ang ayan ba nga i-post
0: need
1: na ko ni?
0: I-post kay vlogger ba ako?
1: Ano ba? Kanang monetization. And last, katropang Diyas, ang K, is it kind?
0: Oh.
1: Kind ba nga i-post ako ni? Wala ba ko'y masakitan?
0: Wala ba ko'y masagasaan? Matamakan? Ani?
1: Yes. So muna ang meaning sa think before you post.
0: I-post ko na ko ni kay appeal ko sa kaning ano, kanang trolls.
1: Grabe namang good kakuan karon ng social media. Isa ka-click lang nimo, it could ruin lives, mga katropa. As in, tinuod yun na katropang just. Kasi pag mag-post ka dara, ang tao nga mo mudawat anang imuhang or makabasa anang imong gi-post, mutuo dayon sa imuha kasi wala man gud nila napaminaw ang pikasay. Ba na dayon ang
0: labi na kung nga somehow influential ka.
1: Yes.
0: Pag mo-post ka, ang apprehension and interpretation tinuod ni. Sa mga si katropang Jupiter sa media pag mo-post ni bisan og katong balingag tong iyang gi-post.
1: Tuuhan
0: to.
1: Tuod jud kwato kay
0: pero komedyante si katropang Jupiter mag wonder pa ang ano kay komedya ra ni kay ano man ni siya, kini nga kabidyante. Pero kung nakasasamahaw, siya nga ni nga trabaho, ang mo-post ka, somehow tuuhan ka. Kaya iba man ang imuhang, ano, imuhang kumbaga, profesyon.
1: Yes. Kumbaga, ang ilahang basihan ka, tropang just dilit, man siguro ni siya mag-post okay, kunani, kung dilit tinuod.
0: So, yan na ba?
1: Murag yung pagkatong sa enforcer ba? Dilit man siguro mag-yaw-yaw si ma'am kung wala kayo nahimong adawtan. ang direct judgment bitaw mga katropa. Naana ba? Wala pa na natimbang.
0: Wala pa na imbestigahan. Murabag ka itong quadcom ba? wala pa na imbestiga. May verdict na si Bibi Sara. Ang anak katropaga Jobet, no? In fairness, sa katong mga nag-investigating body. Sir Albert Domingo Casimero watching na po sa inyong program. Good morning, Sir SM. Kay Ma'am Jobet, ang guwapang anchorman sa XFM Davao. Grabe.
3: Binuang!
0: Binuang rado katropang Jobet.
1: Katropang Albert, ha? Muraga. Atik-atik gid ni.
0: Oo, watching from San Francisco, Agusan del Sur.
1: Ayan, salamat sa inyo, katropang Albert.
0: Si Maximo Labandero, mamug sir, wala ko'y gilabanan. Subura kayo ng bayhana kung mga saba, gimo ni og bat ang driver. Og nanaog na lang siya, wala man ko kaila sa driver. Pero naluoy ko, dili ko mo to na napakusog pagpadagan kay naiha anak.
1: Katropang Clifford, Medina, Bartolo, isug-isug na, hilak later.
0: Kana, no? Actually, lahi ang ato makita ng aura ni ma'am itong atong gi-play lately. And agad to pong atong makita ng gi-post niya right there and then kuman sa kining insidente mga katropa.
1: Right. Sige lang, atong panikamutan, no, kay nag-okay naman to si ma'am na ma-interview na to. Basig ugma, ma-interview na to si ma'am. Napamagod siya kay istorya karon mga katropa. So, ugma, panikamutan na to. Ma-interview na to siya live diri sa XFM.
0: Atong pantuan kay katropang Marvin.
1: Para pagod mismo mga katropa, kanang makadungog yun ta, no? Unsa gyud ay ang tinuod nga nahitabo sa side pod ni ma'am.
0: Kana, no? Kay, actually, kumbaga, posible ba nga nagbasol si ma'am nganong giposto niya. Isa na sa to'y pangutana.
1: Ang ako lang po katropang just no, regardless of unsay nahimo sa tao mga katropa, as human as we are, makahimo tag mali, makahimo tag sala, grabe nga sala mga katropa, kay makasasala man ta. Pero please katong mga tao nga dili involved personally sa issue, please refrain from kana bitawng magstorya tag mga sakit nga mga istorya.
0: Or ano, pwede nga itong mga threat, no?
1: Oh, mga threat na ito mga katropa. Kaya nga no, tao ra po na sila, maapektuhan po na. Bisag unsa pa kamali, ilang gibuhat mga katropa, who are we to judge?
0: Kumbaga reaction nila, ito nang i-respeto, yes, but kung threat na, di na po na maayo.
1: Kung threat na, ayun, di na siya maayo mga katropa. Kaya affected na ang kinabuhi po sa iyang mga anak, mga katropa.
0: Alas 10:28 katropa, lapas sa tamang isunan, nagapalikan ng ito ang DJ.
1: Sexy. Nagkahinay na katropang jazz.
0: Nagkahinay na. Nagkahinay nga nagkaduol.
1: Nagkahinay na kay nagkaduol na mga katropa.
0: Kabalo kasi din si Sasi. Kanang magluya siya ng mga panahon na ba?
2: Pinawa!
1: Kabalo katropang jazz. Oh. Sa sayang ginahangyo siya always. So pwede ta ka nang mag-dinner na or kinang magtapok-tapok na ka nang kita tanan good.
0: Oh, hangi siya kay and now the end is near.
1: Tapok-tapok daw ta nga kalangtanan na including katropang Joffrey, katropang RK, and the rest of the XFM Davao team.
0: Kumbaga, dili itong katong kwadrohan lang. Upat lang kabuokan nga presensya.
1: Pero may silang kwadro,
0: Hindi lang po, DJ Sexy Sasi, kaya napamantay mga pilak-adlaw.
1: Samot ang kaluya. Pero na ano siya ganina, medyo... Bisan pa man tuod og nagluya si DJ Sexy Sassy katropang jazz.
0: Unsa?
1: Bisan pa man tuod og nagluya si DJ Sexy Sassy. Doon nagyapoy paglaom sa iyang mga mata nga nakita na ako kaganina.
0: Unsa may imong paglaom day?
1: Kay niingon siya nga, "Yes, hapit nang sweldo." Nabawi.
0: Ay kabalaka DJ Sexy Sassy kay na atong associate attorney si katropang Marlo. Mo kana siya.
1: Andam mo alagad kanina.
0: Andam siya mo alagad kay suguon mo siya musugbag na. Ito ay katropa, wala tayong oras pa sa tuaga para nagbanuban mo banos aga rated page mga isunan ko tablas 12. Alang sa mga informasyon o balita, bisita ato nga page katropa nga Jovet.
1: XFM Davao Katropa Digital, agatang Centro Media Facebook page.
0: Alright, katropa, usap niya Odo, impunto mga isunan. Ato ang XFM News Nationwide, yung makauban na XFM Mega Manila. Ito so, partner sa Pika Side, katropa, the rich boy, rich kid, Engineer Royce Arrieta. Sa ngalan sa Kedibukang Puwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines.
1: Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinyobos nga lagad sa kanginan, katropang Juvet Espanyol.
0: Katropa, ga Jasper Magoncha sa programa ga Centro.
1: Kamatuoran ang sandigan.
3: Centro. Good morning!
0: Oras katropa, alas 10:40 na sa buntag.
3: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
4: Power down at night. Before bed, make it a habit to switch off lights, TVs, and computers. Give yourself a restful night's sleep while conserving energy. Remember, every small action adds up to make a big difference.
5: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: XFM.
7: Exciting!
8: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
9: M2C Graphics Davao.
10: Send money abroad quickly and easily with Mluyear to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Mluyear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU Gear. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU Gear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw now ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
7: Mga katropa, available

0: Pharmacy Saman, Mamat Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: X FM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network

0: 89.1 XFM Davao Katropa Digital. Good morning! Maayong buntag, Luzon, Misayas, Mindanao. Especially here in Davao City. Alam mga katropa, isang napakalamig at napakagandang umaga. Ay, sarap gumising. Pero, di ba, sometimes pag malamig, walang ganang bumangon. Anyways, mga katropa, uban-uban kita. Karong buntaga sa itong programa.
1: Rated PG.
0: Makauban mga katropa, ang sasiyog sweet. Why lang iyan? Katropang DJ Sexy Sassy.

0: Kamusta ang bugnaw nga kabuntagon? Kamusta ang bugnaw nga relasyon? Bugnaw ba gihapon? Hopefully mga katropa, bisan pa man bugnaw ang panahon, init gihapon ang relasyon. Shout out sa itong mga katropa diha nga naminaw karong buntagan. Siyempre sa gaatang sa ito ang programang Rated PG. Para mo request ilang mga favorite songs. And siyempre para isiyagit ang ilang mga mahal sa kinabuhi. Mga katropa, programang Rated PG. Programang pool greetings, pampa good vibes, and pampagahi. Pampagahi sa mga nahumok ng kasing-kasing.
1: Pinawa!
0: Okay, buntang sa itong mga viewers diha. We are live mga katropa sa ating Facebook page. Ayan pa itaalang ang XFM Davao, Katropa Digital. At i-comment diha yung mga song requests ng inyong mga panawagan. At una mo ihatod mga katropang na mga shout out, like, comment diha. And syempre, hangat wang hotline 0969-333-0537. Agad mga katropa, 0969-333-0537. Shout out sa mga katropa diha nga naghigop-higop na sila mga paboritong kape. Sa may kape ni muda katropa. Isog ba na nga kaya kanyang ipaglaban? Diba, sana all kaya kang ipaglaban. Mga katropa, perfect na perfect. Sa bugnaw nga panahon, ang atong Santon Plus Cofemex. Dili kay kapilang, which is mga katropa, ginatambalan pagid ang mga sakit. Hindi mong ginabati sa imong kalawasan. Tina sa imong kasing-kasing. Gadugo ka na. Inumila nag-Santon Plus Cofemex, mga katropa. Alright, alas 10.52 na sa kabuntagoy. Mga katropa, just relax and feel the moment while atong ipatukar ang mga nindutang mga sunata karong buntaga. Alright, stay put and stand by. Balik pang atong programa
2: Rated PG.
0: Inilamang sa 89.1 XFM Davao.

0: Rex FM.
1: Kakla Rexana.
2: Exciting!
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagdipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong ruta aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kung mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagdipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Maupag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhi nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduha nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule ni ini. Together, let's make a difference.
5: Join oras natin sa efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station. Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw ka ba nga sa opisina, makareduce kita og energy consumption, utility costs, og makatabang lang sa mas sustainable workplace environment. Una, pili ang energy efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy labels sa tanang appliances. Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, og electronic communication para ma-reduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, og i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
5: Join oras natin sa efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.

0: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
2: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga o to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, pirmi gid kong gatumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
5: Dili na lagi.
4: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Dumbat. Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dung.
5: Unsa man gyud?
4: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santan Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santan Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santan Gold Coffee Mix.
3: X FM.
4: Taklarik sana.
5: Exciting.
6: Rated PG.

0: sa Pilipinas. Alas 11:14 na sa Kabuntagon. Ang oras magkatropa, hatod ka na to sa Turbo. Nakulangan ka ba sa performance? Nako, mga katropa, diri na ta sa siguradong di makulangay. Huwag di maalang-alang si misis. Turbo, mga katropa, dietar supplement for men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o mga butika nga dool sa inyong dapit. Shout out sa mga in love karong orasa. Sa mga na in love na diha, and shout out po sa mga taong pa-fall. Pa-fall. Kapalo mo mga katropa, unsa ang mga kanaganing linyahan sa mga pa-fall. Kanang ingnon kag nagkaon na ka. Ayaw pagutom ha. Pa-fall na sila mga katropa. Mayra na sa sugod, magsigig pangutana, mag-update. Pero gadugayan wa naman. Ingno naman kag magkaon na ikapungkol ka. Diba? Unta, dili ingon ana. Unta na lang gihapon ang katamiis o ang kalami sa relasyon. Diba lami mangyud na mga katropa sa feelings kanang walay nagbago sa iyahan. Kung sa siya katong nanligaw pa sa imuhan, kung sa siya katong bago pa mo, walang gihapon iyang tinagdan sa imuhan. Muna'y pinakalami nga feelings mga katropa. Pero kung may lang sa una, may pa flowers pang nalalaman. Karon, wa naman.
1: Sino ka?
0: Anyways, pero parting lamia sa feelings po mga katropa kung ikaw in love. Kaya mabalan po na ito mga katropa kung in love ang usaka tao. Kaya naganing manghugas siya og plato. Or like for example, hugas siya og plato. Tapos mukhait lang siya ngisi, oh. In love na siya. And like for example, kung siya po ay ganang lalom ka siya ginahuna-una. Tapos tiod-tiod, kahit lang ngisi. Diba? Muna yung ginayon ng mga katropa nga, nag-joke ihang yung pangisip. Anyways, mga katropa, nabinit kayo sa feeling kung in love ka. Kaya murag ka ng maingon na ito, mga katropa nga ka, naganing ganado siya everyday nga sa iyang pang ginabuhat niya. For example, anang ginayon na ito nga, excited ka siya mato sa trabaho, excited ka siya mato sa eskwelahan. Ganado siya everything. Pero kung siya gani ka nang naiginalok doon ng mga problema, kasi broken siya, gamugot.
1: Pinawa!
0: kanang wala siya sa mood. Tapos kanang maingon na ito nga, bisag katawanan po, wala siya gana mo katawa.
1: Pinawa!
0: Nana ginalok doon mga katropa. Kung in love daw mga katropa, mailhan nga. In love ang usa ka tao. Ganaganing musulod bisag way class.
1: Pinawa!
0: Nakaswayo dugo na katropa sa unang panahon. Biskwila jud ko bisag way balon. Biskwila ko bisag layo kaayo. Bisag way tarong klase. Ganaon's na gani nga. Okay lang nga, nga di mo ato sa eskulahan. Kay bagyo-bagyo man. Kay gusto man ako makita nga akong crush. Bisan unsa pa kalayo sa among balay, bisan unsa pa man kalapok. Makita lang na ako siya.
1: Pinawa!
0: Buo na ang adlaw.
1: Ayaw!
0: Makita. Kanaganing feeling mga katropa nga. Abini mo ginatanaw kaniya, pero sa dihang... Wala di ay?
1: Pinawa!
0: Pero that is my high school life, mga katropa. Kuma na to siya nga moment.
1: Pinawa!
0: Pero kanang life, mga katropa, kanang the best good siya nga experience, and dili dyan na to siya malimtay. tay. Tapos karon kay syempre naka-move on naman tay. Di na to ma-realize, hala, mula na akong crush before.
1: Pinoa!
0: Unsa naman na siya, uy.
1: Aya!
0: Nagkamuritsing naman. Anyways, isa po na sa mga part na to, mga katropa ka na ganing masulayan dyan na to. Makasulay gitaan ang tanan, mga katropa.
1: Pinoa!
0: Hindi, pwede hindi ka makasulay.
1: Pinoa!
0: Kanang feeling ni mo, DJ, nga ikaw na niya, ano siya?
1: Pinoa!
0: Tarungin mo man. Hindi ko maintindihan.
1: Pinoa!
0: Sauya ba manglupad ang I love you, pero minyo na manglupad na ang plato. Pero dili po tanan o manglupad, which is ang ubay napoy uban nga ka na ganing responsable sa ilang kaminyo ay palangga nila ilang asawa, palangga nila ilang bana, muna'y nindot kay mga katropan. Although naman po'y may ngunan nga mga lagpot dyan ang mga plato, mga kaldiro. Tungod kay, na sila'y pagkulang sa usag-usay. Oo, ana dyan na siya. Kulang na siya o ano, loving-loving. Okay rin na ang plato mang lupay, dagay sa ang partner ang mang lupay.
1: Pinawa!
0: Itaw ay bahala lang na manglupad basta wali maigo, no?
1: Pinawa!
0: Anyways, shout out sa to ang mga katropa din sa to ang Facebook Live. Hello Martin Navarez, good morning. Good morning, guapa DJ Sassy. Hello Carlo Jose. Ayan. Mayang bundag DJ Sexy Sassy. Og tanang mga katropa, God is good all the time. From Jing Pagarido. Good morning, Warren. Good morning, Rex Ordiniza. Request DJ Sassy, but if you leave me by Von Arroyo. Okay, try na to na siya later on. Wow, nasa dapo na kan DJ. Okay, hello po, Ma'am Judy. Mayong pagpaminaw no na nakita jud ko ni moderi.
1: Pinawa!
0: Nasundan jud ko ni moderi ba? Anyways, good morning. Pwede kayo mag-request mga katropa ha sa inyong mga favorite songs, sa inyong mga theme song. I-comment down lang sa itong Facebook Live. Baita alang ang XFM Davao, Katropa Digital, mga katropa. Ano nga itong hotline, 0969-333-0537. Ngayon pa si Opiot, sauya pa, grabe ka ayo. Magpakuha sa trabaho. Karon maglikay-likay na, kay naana di ay, laing magkuha-kuha. Agoy.
1: Pinawa!
0: Parang may pinagdaanan to ah. Maong mo gamit yun turbo DJ, aron dili makulangan. Correct. Yes, mga katropa, para kanunay nga himsog or gahi ang relasyon, turbuhan din na siya, katropa. Labi na ko, di malikayan, nakapoy tagigan sa trabaho. Kaya ko siya, ay kanang, di yun may wasam katropa, nga kapuyun ka. Pero yung mong partner ka, yung saan, kinaka full charge man.
1: Pinawa!
0: Muna, magturbo kita mga katropa, no? Good morning, ma'am. Pwede mag-request? Yes po. Just comment down lang po sa ating comment section. Anyways, mga katropa, 11:23 in the high noon. Ang oras, hatod ka nata sa Samsung Plus Gold. Gawa kini, or gama kini sa 100% extract supplements o natural ingredients. Ato ni mangosteen na malunggay, ampalaya garlic o spirulina. Samsung Plus Gold, mapalit sa Shopee, Lazada, o mga butika nga dool sa inyong dapit. Alright mga katropa, stay put and standby. Our song request and shout out sa itong pagbalik. Up next, Crazy Love. Para sa mga katropa na ito dihanga, in love karong mga orasa. Para sa mga katropa natin out there.

0: You just heard another song from the Department of Energy. Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: XFM.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Turn off taps. Turning off the tap while brushing your teeth, shaving, or scrubbing dishes can save you a significant amount of water. Only use water when necessary. And don't let it run unnecessarily. Make every drop count. Remember, every small action adds up to make a big difference.
0: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: Exciting!
5: Time check brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan. Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
6: Nak, merienda time na.
7: Wow! Akong paborito na merienda. Sadian, bake shop, lami, humok, og humok.
8: Tinuod na ora, lami gid ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pag yun ta na always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ubi pandesal, ube cheese disal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake sa imong birthday ora sa Dian Bake Shop gid nato na ginakuha.
7: Paborito gid na ko na ma, mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
9: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panagan, Turin, Kalinan ug Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
10: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
11: M2C Graphics, Davao.
12: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients. Pagkaon sa tanom, aron himsog. May hormone. Alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
9: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
13: Mga katrupa, andam diba ta sa pinaka-astig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika, o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw na kang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
14: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
13: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida. Rated PG.

0: Oras sa Pilipinas, alas 11:41 sa Kaudtuhan. Ang oras mga katropa, hatod ka nato sa Santon Vitamin C. Ato na spirulina nga puno sa vitamin A o 10 times sa mas daghan og bitamina kaysa carrot. Dagkong tabang aroy na munindot o moklaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Naghintay ako. Bakit ngayon ka lang?
1: Pinawa!
0: Anong karoon naman dugan ni Abot nga naanak ko'y lain?
1: Ay!
0: And a shout out sa mga katrapa na tadihan noon. Busy ka ay sa ilahang pag-prepare para silang paniudo. And sa mga katrapa na tadihan ang nag-lunch time. And syempre sa mga katropa nato nga naka-break time, sa mga nagharay-haray na ho sa ilahang mga duyanay, nagharay-haray na sa ilahang mga tugaray. So, shoutout sa mga gatikongkong karong orasa. Gatikongkong kay gitugnaw. And shoutout sa mga katropa nato diha nagligid-ligid sa ilahang mga higdaanan. Sa mga katropa nato diha nang lumlum. Shout out sa mga nag-loving-loving. Nga naman dyan ang mga katropa, no? Basta ulan-ulan. Basta mabugnaw ang panahon. Dami man i-loving-loving. Yon, sound na lang ning, why ka-loving-loving? Natay solusyon na ng mga katropa. Which is magtimpla lang gitag Santon Plus Cafe Max. At least, mawala pa mga panuhot na to diyan, no? Hi, Mumbai! Mayo nga, udto. Maulay na udto din aside. Hello, Agaton Gonzalez. Shout out diyan sa may Midzayat. Wow, ka nice kayo ang sound idol. From Jerniel Masumpad. Hello po! Mayong udto. Good morning, DJ. Request mig song, Mr. Ryan. Song request by Lialin Cosino Borja. Karas kong mother, oy. shout out yan na sa may sityo tinutuan sa Libungan area. Yan sa mga Borja family. Yan, nakita na gud ni Mother Earth ang iyang Mr. Ryan. Amping-amping ka mo di kanunay. Stay healthy. Pa-advance o greet o happy birthday para ugma July 10 kay Kapitan Adriana Gabinera. Salamat DJ. Happy birthday. Advance happy birthday. Advance happy birthday kay Kapitan Adrian. Happy birthday. And greetings coming from Judy Gabinera. And kay Ma'am Judy. And Beth Abeliana, good morning. Watching from Japan. Shout out sa to ang mga OFW no, sa mga lumalaban sa buhay. Kahit hindi naman pinaglaban. Shout out sa inyo mga katropa no, amping-amping kamudya kanunay. Amping-amping. Kaboran na ta sa panahon po hoy. Ikaw sana.

0: kay DJ nga akong nakita nga gwapa ba, Char?
1: Pinawa!
0: Kulbaan ang punta na, eh. Sa iyang nakita lang na siya, ha? Ipacheck lang na to, imuhang pananaw. Oh, hulat lang di ah, hulat lang, relax lang.
1: Pinawa!
0: Pwede man na to, pwede i-mix ang kanta, good. O, oh, sama na po na sa gugma. Kind, opiot. Hindi na to, pwedeng idungan-dungan. Dapat isa-isahon lang.
1: Pinawa!
0: O, di na to, pwedeng dunganon. Kailain kayong kagawasan, anak. Gugma ko, ayaw pakyasa para ikaw akong maasawa. Ansa na siya? Utok po DJ, ipacheck o gapil. Hi Dracula, maayong udto. Hello sa itong mga katropa, no? Maayong pagpaminaw sa inyo riyan. Shout out sa mga katropa na ito, hilabinagin sa itong mga tricycle drivers, sa itong mga habal-habal drivers, sa itong mga jeepney drivers. Yan, shout out. Laban-laban ito mga katropa sa itong panginabuhi. Rain or shine. Laban-laban ang gita mga katropa. While kita nagapaningkamot, atong isabay ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. And of course, ang Santon Vitamin C and Santon Plus Gold, mga katropa. Araw ngayon, 11:47 in the high noon. Mga katropa, stay put in standby for shout-out and song request sa itong pagbalik, mga katropa. Gini lamang sa 89.1 XFM Davao. Katropa mo, digital.

0: oras sa Pilipinas, alas 11:57 na sa Kautuhain. Magkatropang oras sa tutka natin sa Anton Plus si Coffee Mix. Doon ay mangustina, malunggay leaves o soya bean. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Alright, mga katropa, welcome back sa itong programa.
1: Rated PG.
0: Shout out, shout out sa mga katropa na tulihan nun. Nga nagugitungit na Diyos ilang paniud to. Yan, shout out sa mga katropa na tulihan. Nga busy pa sa ilang mga gipang luto diha. Sa mga katropa na tulihan, may ganang mukaon. Kaon na diha mga katropa. Kaon na, kay bulahan o biyaan kusgan. And shout out sa ito ang mga katropa noon, labi na sa mga nag-stay sa ito ang live. Sana all, anda mag-stay. Anda sa relasyon, ingon na po mga katropa noon. Bisan pa man kasakapit o sa panahon, bisan unsa pa man ang mga pagsulay, nga maabos ninyo mga katropa. Ano lang gihapon nagpabili na, labi na ang gugma. Lami ka sa feeling kong in love. Pero kung masakitan, pati pong sakita sa dughan. Ayaw pa wala uga na mukaon. May nangkusgan. Maayo pa ang oras ginabalik-balik. Ginabalik-balik. Kita ani, wajud gibalikan.
2: Pinawa!
0: May lagi ning oras gadali po. Di ba gadali ang oras?
2: Pinawa!
0: Giuyab, gimayday. Gifeatured, gibayo, gibiyaan. Gigabaan, mahinoan.
2: Pinawa!
0: Ano yung mga katropa, 11:59 in the high noon. Wala taigong oras mga katropa. Dito si Bye-Bye na joined at this point. Wala tayo magkabalaka kay magkita-kita at mag... Nalagyapon taog mga katropa, no? Same station, same program, nagyapon. Daga salamat sa mga katropa na ito nag-uban-uban sa pipila ka oras. And mga katropa, sa ngalan sa itong station manager by Jasper Magoncio, sa kaubanan na ito dito sa XFM Davao. And syempre sa tuwang Master Control by Rise. Mga katropa, kini si Sexy Sassy nga nagaingon amping kanunay. Halong kanunay. Kaya kinabuhi mga katropa, puno gyud sa pagsulay. Bye-bye! Mayong pagpaniuto. Love you all.

0: me, please.
1: It's 12 o'clock.
2: This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: Time, alas 12.
4: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaimpapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oliveras at Brian De Paz. Headlines.
3: Ang mga paunang headlines, hatid sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Typhoon Inday, bahagyang humina sa Philippine Sea. Signal number 2, itinaas sa Batanes.
5: Mahigit 500 pasahero na stranded sa mga pantalan dahil sa Super Typhoon Inday ayon sa PCG.
3: Canlaon Volcano, nagkaroon ng moderately explosive eruption. Pasang abo, bumalot po sa Canlaon City.
5: OVP Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez na mataan sa Senado ngayong araw.
3: House Prosecution hihingi ng tulong kay PBBM sa pagbubukas ng BIR box.
5: Mayor Baste Duterte, iginit na ang impeachment kay Vice President Sara Duterte ay para pigilan siya tumakbo sa 2028 presidential election.
3: Balitang regional, mga katropa, ilang lugar sa Bukidnon na salanta ng bagyong Inday at meron pong isang patay.
5: Sa balitang international, humigit kumulang 900 na ahas nakawala matapos tangayin ng baha ang snake farm sa China.
3: Balita naman sa showbiz, Justin Bieber mauna sa closing ceremony ng 2026 FIFA World Cup sa New York.
5: Sa balitang sports, Creamline wagi sa NX LED sa pagbubukas ng PBL on tour.
4: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, pananghali na tayo ngayon ng Webes, July 9, 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan na tayo na napapainggan, napapanood sa lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
5: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
3: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
5: Ako si Brian De Paz.
4: XFM News Nationwide.
3: Sa detalye ng balitaan, unahin po natin, katropa, ang lagay ng bagyo. Bagyang humina ang Typhoon Inday habang patuloy na kumikilos pahilagang kanluran sa Philippine Sea ayon sa alas 11 bulletin ng PAGASA. Huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 865 kilometers silangan po ng Northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin nasa 165 kilometers per hour, yung pagbugsong hanggang 205 kilometers per hour at kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 15 kilometro bawat oras. Itinaas na po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa Batanes. Nasa number 1 pa rin naman ang Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Isabela, hilagang silangang bahagi po ng Quirino, Apayao, hilagang bahagi ng Abra, Kalinga, silangang bahagi ng Mountain Province, silangang bahagi ng Ifugao, Ilocos Norte, hilagang bahagi ng Aurora, at hilagat gitnang bahagi ng Catanduanes. Patuloy na pinapayuhan ng PAGASA ang publiko sa mga apektadong lugar. Mag-ingat po tayo, subaybayan ang mga susunod na weather advisories dahil maaari pa rin magdulot ng malalakas na paghangin at pag-ulan ang bagyo. Inaasahan namang lalabas ang Typhoon Inday sa PAR sa Sabado, July 11, bago po ang inaasahang pagla-landfall nito sa silangang baybayin ng mainland China sa Linggo, July 12. Sumikat ang araw kanina 5:53 ng umaga at inaasahang lulubog pa rin mamaya alas 6:30 ng gabi.
5: Nagsagawa ng rescue operation ang Philippine Coast Guard Station Sultan Kudarat sa Sitio Pakil, Barangay Baruraw 1, Lebak Sultan Kudarat matapos ang tuloy-tuloy na malakas na pagulan. Nasagip ng Coast Guard Station Sultan Kudarat at Coast Guard Substation Lebak ang 15 pamilya, kabilang ang 4 na buntis, 6 na senior citizen at 26 na batang edad 10 pababa. Agad na iniligas sa mga residente sa isang evacuation center upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Samantala, nananatiling naka-standby ang deployable response group ng Coast Guard habang patuloy na minomonitor ang sitwasyon para sa agarang pagtulong sa anumang emergency dulot ng walang tigil na pagulan.
4: XFM News Nationwide.
3: Umabot na po sa 543 na pasahero, truck driver at cargo helper kasama ang 10 rolling cargos ang na-stranded sa 26 na mapantala natin sa bansa dahil sa epekto ni Inday. Ayon sa Philippine Coast Guard, karamihan sa mga apektadong pantalan ay nasa Southern Tagalog. Kabilang po ang Batangas Port, Lucena, Rial, Jumalig, Pola, Romblon at iba pa. Mayroon din mga naapektuhang pantalan sa Northwestern Luzon at Southern Visayas. Samantala, katropa, nasa 112 na sasakyang pandagat, 34 na motorbangka ang pansamantala pong sumilong para makaiwas sa masamang kondisyon ng dagat. Patuloy namang minomonitor ng Philippine Coast Guard ang sitwasyon at pinatutupad din na mahakbang para matsyak ang kaligtasan ng mga biyahero at marino habang natili ang banta ng Typhoon Inday sa bansa.
4: XFM News Nationwide.
5: MMDA at 17 LGU sa Metro Manila naka-alerto sa banta ng Typhoon Inday. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
4: Live report.
0: Naka-alerto na ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA katuwang ang 17 lokal ng pamahalaan sa Metro Manila para sa inaasang epekto ng bagyong Inday. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Don Artes, maayos na gumagana ang lahat ng 73 pumping stations sa rehiyon at takanda rin i-deploy ang 11 karagdagan mobile funds upang mabilis na matugunan ang mga posibleng pagbaha. Bukod dito, naka-alerto na rin ang mga emergency response teams, rescue personnel at clearing of Operations Unit ng MMDA upang agaran makaresponde sa anumang insidente dulot ng malalakas na pag-ulan at pagbaha. Patuloy din nakikipag-ugnayan ang ahensya sa mga lokal ng pamahalaan at iba pang concerned agencies upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at mabawasan ang epekto ng bagyo sa Metro Manila. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: Bilang paghanda pa rin, katropa, sa inaasang epekto ng Typhoon Inday, hiniling po ng MMDA sa mga shopping mall operators sa buong Luzon na buksan ang kanilang parking areas para sa overnight parking ng publiko. Ayon sa memong inilabas ni Chairman Attorney Don Artes, magsisimula ang overnight parking ngayong gabi at magtatagal hanggang makalis ng bansa ang bagyo. Layunin po na hakbang na mabigyan ng mas ligtas na mapagpaparadahan ng libre ang mga sasakyan para maiwasan ang pinsalang dulot na posibleng pagbaha at malalakas na hangin. Pinapayuhan naman ang publikong bantayan ng mga opisyal na anunsyo rin ng mga shopping malls. Gayun din po ng MMDA para sa kompletong listahan ng mga mall na po pwedeng kasali o lalahok sa programa at iba pang mahalagang abiso.
4: Nationwide.
5: Samantala, nakapagtala ang FEBOX ng moderately explosive eruption sa tuktok ng Bulgang Canlaon alas 7.33 kanina umaga na tumagal ng humigit kumulang 3 minuto. Umabot sa 2-3 kilometro ang taas ng makapal at madilim na ulap ng abo mula sa bunganga ng bulkan, habang namataan din ang pagdaloy ng pyroclastic density current sa tibok silangang bahagi ng Darisdis nito. Nananatiling nasa alert level 2 sa Bulkang Canlaon at mahigpit ay pinagbabawal ng FEBOX ang pagpasok sa loob ng 4 na kilometrong permanent danger zone. Patuloy namang pinapayuhan ng FEBOX ang publiko na manatiling alerto at sumunod sa mga ipinatutupad na safety advisories habang mahigpit na binabantayan ang kalagayan ng Canlaon Volcano.
4: XFM News Nationwide.
3: Sa kaugnay pong balita, katropa, bumalot sa mga bubungan at sasakyan dyan sa Canlaon City ang basang abo mula sa Bulkang Canlaon kasabay ng patuloy ng pag-ulan nitong Huwebes. Naging tila mahamog ang paligid dahil sa pagbagsak ng basang putik na nabuo naman mula sa pinagsamang abo at ulan matapos ang pag-alboroto ng bulkan. Pinapayo ng residente na mag-ingat din at sundin ang mga abiso ng otoridad habang patuloy po na binabantayan ang sitwasyon.
4: VP Sara, absuelto o convictado. Convictado. The impeachment coverage.
5: Sa iba pang balita, namataan kanina umaga sa Senado ang Office of the Vice President Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez. Sa ngayon, hindi pa malinaw ang layunin ng kanyang pagpunta sa Senado. Tikom din ang bibig ni Lopez sa mga tanong ng media habang pumapasok sa pasilidad. Ayon sa mga ulat, wala umanong kaugnayan ang kanyang pagbisita sa kahilingan ng House Prosecution na ipatawag siya bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
4: XFM News Nationwide.
3: Si Senator Ping Lacson pinuri ang kapwa Senator Judges sa pagiging mahinahon sa loob po ng 3 araw na impeachment trial ni VP Sara Duterte. Tatropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM, Mega Manila.
5: Pinuri ni Senator Panfilo Ping Lacson ang kanyang mga kapwa Senator Judges sa pagiging mahinahon sa loob ng 3 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lacson, ipinakita ng mga Senator Judges ang self-restraint sa kabila ng mahabang paliwanag ng isa nilang kasamahan mula pa lang magsimula ang paglilitis. Sinabi rin niya na naliwanaga na ang issue sa kinakailangang 16 na boto para sa conviction matapos ang paglilinaw ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Jesus Escudero. Nagdag pa ni Lacson, kung may naniniwalang may grave abuse of discretion ang impeachment court, maaari nilang dalihin ang usapin sa Korte Suprema. Sumasang-ayon din siya na 16 ang tamang voting threshold dahil nananatiling may 24 na miyembro ang Senado sa ilalim ng 20th Kongreso, kabilang ang mga senador na hindi nakadadalo sa paglilitis. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
4: XFM News Nationwide.
5: Handa umanong humingi ng otorisasyon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang House Prosecution Panel kung kakailanganin upang maipresenta sa Senate Impeachment Court ang tax records ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecution Panel Legal Spokesperson at Private Prosecutor Attorney Benjamin Tolosa Jr., naging bahagi rin ng proseso ang paghingi ng presidential authorization sa impeachment trial noon ni dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Gayunman, sinabi ni Tolosa na naghain na ang prosekusyon ng motion upang ipasumpi na ang tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Manasseh Scarpio na nasa pangalaga ng Bureau of Internal Revenue. Iginiit ng prosekusyon na mahalaga ang mga naturang dokumento bilang ebidensya sa aligasyon ng umano'y unexplained wealth at nanindigan itong may kapangyarihan ng Senado na magpalabas ng subpoena para sa mga record na ito na kailangan sa impeachment trial.
4: XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, naniniwala po si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ng impeachment trial laban sa kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte ay may layuning pigilan itong tumakbo sa 2028 presidential elections. Yan ang naging reaksyon ni Baste. At sinabi hindi rin ito nanonood ng ginagawang trial sa impeachment court. Ayon kay Mayor Duterte, nagsimula umano ang mga issue matapos lumamig ang relasyon ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Kaya't iginiit niya na ang impeachment proceedings ay may kaugnayan sa politika. Umaasa rin po alkalde na maa-acquit ang kanyang kapatid sa impeachment trial. Anya ayaw nang siya ang mapilitang tumakbo sa pagkapangulo sa 2028 dahil nakapapagod daw aniya ito. Samantala, tumanggi namang magbigay ng komento si Mayor Baste kaugnay sa isinagawang 3 araw na rally na Iglesia ni Cristo.
4: XFM News Nationwide.
5: Binatikos naman ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte si Kabataan Party List Representative Rene Co matapos nitong sabihin na mas interesado umano ang publiko sa mga ebidensya kaysa sa mga pahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng impeachment trial. Sa kanyang pahayag, iginit ni Pulong Duterte na hindi dapat magkunwaring nagsasalita si Co para sa buong sambayan ng Pilipino. Anya, hindi ito survey firm at hindi rin umano nito kinakatawan ang boses ng lahat ng Pilipino. Bukod dito, nagbitiw rin si Pulong Duterte ng matitinding personal na banat laban kay Co kabilang ang pagkwestiyon sa kanyang representasyon sa kabataan at iba pang aligasyon. Sa ngayon, wala pang inilalabas sa tugon si Representative Reneco kaugnay sa mga pahayag ng kongresista.
4: XFM News Nationwide.
3: Sinampahan ng Office of the City Prosecutor ng Maynila ng kasong cyber libel si dating Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga kaugnay na isang social media post na umunoy nakasira sa pangalan ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano. Batay sa inihain sa Manila RTC, kinasuhan si Barsaga ng paglabag sa Republic Act No. 10175 o yun pong tinatawag na Cybercrime Prevention Act of 2012. Kaugnay na mga provision ng revised penal code na tumutukoy sa kasong libelo. Dadaan pa rin sa kaukulang proseso ng hukuman ang isinampang kaso para matukoy ang susunod na hakbang sa paglilitis.
4: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Alas 12:16 tamang oras sa XFM News Nationwide. Live po tayo napapahinggan sa XFM Tagum 107.1, XFM Sagay City sa 87.5, XFM Canlaon 101.7 at 89.1 Solid FM Davao.
4: Balitang balitang regional.
3: Unahin po natin dyan sa Bukidnon. Ilang lugar sa Bukidnon, katropa, nasalanta ng bagyong Inday. May malungkot lang balita, isang patay. Katropa natin sa balita, Marico Dino na XFM Bukidnon.
1: Lubog sa baha ang mga barangay nasakop ng Valencia at Malaybalay City, Bukidnon dahil sa walang tigil na ulan kahapon, Hulyo 8, bunsod ng Typhoon Inday na tumama sa bansa. Malaki porsyento ng palayan ang nagmisto ng dagat at may tuturing na failure dahil sa nasirang mga pananim. Maraming bahay din ang pinasok ng tubig baha. Mga alagang hayop na naanod. Nakatala ng pagguho ng lupa na nakaapekto sa daloy ng trapiko at kinagabihan ay nabuksan na ang kalsada at temporaryong madadaanan ng mga motorista. Bagamat malaking bahagi ng kalsada sa San Fernando, Bukidnon na kumukonekta sa Bukidnon Province at Davao Region ang pansamantalang isinara dahil sa malaking landslide at hindi maaaring madaanan sa loob ng ilang linggo hanggat walang abiso. Sa nangyaring pagbaha, isa ang naitalang patay, isang 47 anyos na lalaki na pauwi na sana galing sa trabaho ngunit pilit na tumawid sa ilog kaya't siya ay naanod. Gabi na nang ma-recover ang kanyang mga bangkay at ngayon nakalagak na sa Polinaria. Sa Valencia City, pansamantalang inilikas ang hindi bababa sa 50 mga pamilya, samantalang umabot naman sa mahigit 200 pamilya o mahigit 900 individual ang inilikas at nanatili sa Barangay Court ng Barangay Villeta, Malaybalay City, Bukidnon. Araw ng Huwebes, Hulyo 9, humupa na ang tubig baha at unti-unti nang bumalik sa kanilang mga tahanan ang mga evacuees. Ngunit patuloy pa rin ang pag-iingat bagamat hindi pa rin nawawala ang banta ng bagyo. Ngayong araw na ito ay isa sa gawa rin ng CDRRMO at PDRRMO ang profiling at verification upang matukoy ang kabuuang damyos sa nangyaring pagbaha. Katropa, i-boost ang immune system upang hindi matamaan ng virus na magdadala ng sipon, ubo at lagnat. Uminom ng Xanthan Vitamin C. At yan ang balita mula dito sa 101.7 XFM Bukidnon para sa nagkakaisang Pilipino at sa Pilipinas. Marico Dino, XFM News!
5: Ilang biyahe sa dagat sa Northern Cebu sinuspinde dahil sa masamang panahon. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
6: Suspendi ng Philippine Coast Guard o PCG ngayong araw ang iilang biyahe ng mga sasakyang pandagat sa Northern Cebu dahil sa malalakas na hangin at maalon na karagatan. Ayon sa PCG, layunin nito na maprotektahan ang buhay at kaligtasan ng mga pasahero, mangingisda at iba pang nasa dagat habang nananatiling hindi maganda ang kondisyon ng panahon. Kabilang sa mga apektado mga biyahe sa ilalim ng Coast Guard Substation ng Daan Bantayan, Malapascua, Bantayan at Madridejos, kasama sa suspensyon ang mga maliliit na bangka, motorbangka at iba pang sasakyang pandagat na 35 gross tons pababa sa ilang lugar at 15 gross tons pababa naman sa Bantayan at Madridejos. Pinapayuhan ng mga operator, pasahero at mangingisda naiwasan muna ang paglalayag at hintayin ang panibagong abiso ng Philippine Coast Guard bago bumiyahe. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
3: Ito naman, panibagong banta ng pagpapasabog po ng bomba sa isang paaralan sa Tacloban City, iniulat. Katropa natin sa balita, Regina Barrette ng XFM Tacloban.
7: Rumisponde ang Tacloban City Police Office o TCPO sa ulat hinggil sa umano'y banta ng bomba sa Capuso Village Integrated School sa barangay 101 New Kawayan, Tacloban City kahapon Hulyo 8. Batay sa paunang imbestigasyon, isang dummy messenger account ang nagpadala ng mensahe sa official Facebook page ng paralan na naglalaman ng banta ng pagpapasabog ng bomba. Nang mabasa ng punong guro ng paralan na si Ninyo Acebo ang naturang mensahe, agad niya itong iniulat sa pulisya. Agad namang rumisponde ang mga tauhan ng TCPO kasama ang K9 unit at nagsagawa ng masusing pagberipika sa loob at paligid ng paralan. Nakipag-ugnayan na rin ang TCPO sa Regional Anti-Cybercrime Unit upang matukoy ang pagkakakilanlan ng nasa likod ng dummy account na ginamit sa pagpapadala ng banta. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad. Samantala, pinayuhan naman ng pulisya ang publiko, lalo na ang mga magulang, estudyante at mga opisyal ng paralan na manatiling kalmado ngunit mapagmatyag at agad na iulat sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya ang anumang kahinahinalang aktibidad. Mula dito sa himpilan ng XFM 99.9 Tacloban, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Reggie Navarrete, XFM News.
5: 16 anyos, natagpo ang bangkay sa isang creek makaraang maaksidente. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago City.
8: Kinilala ng mga kamag-anak ang lalaking natagpo ang patay sa gilid ng kalsada, particular sa isang creek sa Parukuno, Barangay Laurel, Cordon, Isabela. Sa report ng mga otoridad, pasado alas 6:40 ng umaga na makita ng mga residente sa lugar ang lalaki na umanay na kalublob sa tubig at nakatihaya na tila nasangkot sa aksidente. Inalaraw nito bilang isang lalaki na nakaso ng orange na t-shirt at maong na may humigit kumulang 5'2 ang taas, may kadamdaman na pangangatawan at maputi ang kutis. Hapon ng kapareho ding araw ay kinilala ang biktima ng kanyang ama na isang opisyal ng barangay na nakatira sa Lagaw, Ifugao, na siya namang nagtungo sa mga kapulisan ng Cordon. Nalaman na ang binatay isang 16 anyos sa Binatilio na residente ng Ifugao Province. Sa investigasyon ng mga kapulisan ng Cordon Municipal Police Station, posible umanong nasangkot ang Binatilio sa isang aksidente nang papunta ito sa isang kaanak sa Difun Quirino na di umano'y nasa influence nang nakalalasing na inumin. Wala namang sinisisi ang mga magulang at tiwala sa naging pagsisiyasat ng mga kapulisan. Ngayon ay nauwi na rin ang bangkay ng nasabing Binatilio na hindi na rin isinailalim pa sa autopsy. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si katropang Althea de la Cruz, XFM News.
3: At katropa, 500 kilo ng isda na kumpiska. 34 na mga isda huli sa illegal na pangisda sa Rojas, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
9: Hinuli ang 34 na mga mangingisda na mga residente ng San Jose Occidental, Mindoro dahil sa paglabag sa Municipal Ordinance Number 763 ng Rojas, Palawan sa pinagsanib na puwersa ng Gabay Dagat, Philippine Coast Guard at PNP Rojas na aktuhan ang mga mangingisda na umano'y nagsasagawa ng ilegal na pangingisda sa karagatang sakop ng Barangay Tinitian na kumpiska sa mga mangingisda ang kanilang bangka, compressor equipment, humigit kumulang 500 kilos ng iba't ibang uri ng isda at iba pang gamit. Ayon kay Gabay Dagat Head Ed Agarab, lumabag sa Municipal Ordinance ang mga ito, kabilang na ang unauthorized fishing, compressor fishing at paggamit ng active fishing gear. Inihahanda na ang mga kaso na isasampa sa mga mangingisda. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
4: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto,
10: Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Balitang International.
3: Atin po sa atin to, katropa, ng Santon Gold. Subukan ang Santon Gold. Humigit kumulang sa 900 na ahas. Kabilang ilang venomous cobra ang nakawala matapos tangayin ang bahang isang snake breeding farm sa Guangxi, China, dulot po ng pananalasa ng Typhoon Maysak. Ayon sa mga otoridad, isang residente na ang ospital matapos makagat ng ahas. Pinaiwan naman ang publiko na huwag itong subukang hulihin. Nagtalaga na ang mga otoridad ng rescue team na gumagamit ng lambat at may stun guns upang mahuli ang mga nakawalang ahas habang unti-unting humuhupa naman na ang baha.
10: Showbiz News.
11: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawanan, labanan ng sipona, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C, kalusugan sa isang kapsula. Mangunguna si Canadian pop star Justin Bieber sa closing ceremony ng 2026 FIFA World Cup sa New York. Ito ang kauna-unahang pagtatanghal ni Justin sa halftime show ng FIFA. Makakasama ng Canadian pop star ang ilang sikat na personalidad sa mundo ng entertainment tulad ni Madonna, Shakira, Coldplay, Sesame Street at BTS. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
10: Report! Balitang sports.
3: Report sa sports! Atin po sa ating katropa ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Mag-Premium D3 protection na tayo everyday. Matagumpay po sinimula ng Creamline Cool Smashers ang kampanya nila sa 2026 PBL on tour. Matapos talunin ang NX LED Shyamalan sa apat na set. 25-18, 25-23, 16-25, 25-19. Yan po sa Capital Arena sa Ilagan City, Isabela. Pinaunahan ni Michelle Gumabawa ang Creamline sa naitalang 18 points. Habang nagambag sina Lori Bernardo ng 13 points at Gemma Galanza ng 8 points. Dahil sa panalo, naiuwi ng Creamline ang 100,000 pesos winner's purse. Habang tumanggap naman ng 50,000 pesos ang NX LED bilang runner-up sa opening match ng PBL on tour.
10: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines.
3: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na po ang XFM News Nationwide. Webes ng pananghalian, July 9, 2026, mga katropa.
5: Maaari nyo pong balikan, mga katropa, ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming pong TikTok at Instagram.
3: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ay yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
5: Ako si Brian De Paz.
3: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
5: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
10: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide. XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
12: Paris, anak?
13: Exciting!
12: Exciting!

0: isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome pong muli sa panibang edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga secret at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Dr. Remily Tuoy. Ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hinas, mga kasama ng live dito sa atin pong programa. At siyempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa atin pong mga bantay kalusugan, Dr. Ronald Paller. Dok, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw mga ka-wellness at welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. Panibagong araw na naman mga ka-wellness, panibagong talakayin at ito po ay continuation sa ating pinag-uusapan kahapon hinggil po sa ating kidney. Ngayong araw ay atin pong tatalakayin ano yung mga naturopathic modalities ng paano gagawin na mapangalagaan ang ating kidneys at ano yung mga gulay at mga prutas na pwede pong makatulong sa may mga problema sa kidneys. Kaya abangan po mga ka-wellness, dito lamang po yan sa ating programang The Secrets of Health.
0: Ayan ha. Yung mga ka-wellness natin dyan, pwede kayong makihilubilo ha sa ating pong programa, sa ating talakayan. Sa pamamagitan ng pagkapadala ng inyong mga text messages, mga inquiries po niya about your health, pwede nga text yan sa ating pong numero 0969-609-6545. At kung hindi po ganyan kamasailan ng inyong mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saan lugar po kayo nakikinig sa mga oras po na ito ha. Mamaya ay atin pong tutugunan ng live ang inyong mga katanungan. Of course, tayo po yung napapakinggan sa lahat natin pong FM stations nationwide. Ganda rin sa ating pong mga solid FM. At sa lahat ng mga kapartner po natin na stations. Napapakinggan tayo ng live at tayo po ay napapanood rin ng live ngayong oras sa ating pong FB page. Sa mga ka-wellness natin dyan na gusto makapanood ng ating pong mga programa, gusto po ninyong mapakinggan ng live ang ating pong mga talakayan, ay i-follow nyo, i-like nyo ang ating pong mga FB page. Ha? Search nyo lang, Yes to Health Inc. Yan po ang ating official FB page na pwede nyo mapanoodan ng ating pong mga programa at makita nyo dyan lahat ng mga infos about our products. At kung kayo ay nakatutok na ngayon sa ating pong live streaming, merong handog na regalo sa inyo. Ang Yes to Health, sundin lang po ang ating mechanics. Ayan. I-share ang ating pong Facebook live streaming at i-comment po dyan ang inyo pong mga good experiences patungkol sa ating pong mga produkto. Ano? Kung ano mga produkto ang nasubukan nyo na produkto ng Yes to Health, ay i-comment po ninyo dyan sa ating pong live streaming. Ha? At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health para maging valid yung entries po ninyo mga ka-wellness. Ha? At mamaya, ipipili po tayo ng maswerteng mareregaluhan natin ang ating pong Santone Gold Coffee Mix Gift Bags. So, malay nyo, kayo na po yun, mga ka-wellness. Okay? Sa mga nag-inais mong sumubukan ng ating mga dekalidad ng mga produkto, pwede po yung mabili sa ating po mga leading drug stores, gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, ganda rin sa St. Joseph Drug Store, Generica Drug, at sa mga local pharmacies and drug stores sa inyo pong lugar. Available din natin pong Santone Gold Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket at soon sa lahat po ng Pure Gold Supermarket. Abang-abangan nyo po yan mga ka-wellness. Ha? Pwede rin mabili ang ating pong mga produkto sa ating official FB, Shopee page. Ano? Search nyo lang Yes to Health 2011.
1: At syempre, ang mga Yes to Health products ay hindi lamang po mga bibili sa mga pharmacy at mga supermarkets. Available din po yan mga ka-wellness sa ating pong mga Yes to Health clinics. Hindi lamang po yan mga ka-wellness. Ang Yes to Health clinics natin ay nagbibigay ng special discounts doon po sa ating mga ka-wellness ng mga senior citizens. Gagawin lamang po ninyo ay magdala po kayo ng inyong senior citizens ID. Hindi lamang po yan, ang Yes to Health clinics po natin ay nagbibigay po ng libreng konsultasyon. And of course, meron po tayong mga tinatawag na naturopathic modalities, lalong-lalo na kapag meron na po kayong mga iniindang karamdaman at matagal na po ninyong iniinda, pwede po kayo. Meron po tayong iba't ibang modalities katulad ng detoxification program po natin, cleansing and detoxification program, nutritional therapy po natin, herbal therapy, meron po tayong acupuncture para po ma-enhance yung functions ng mga organs ng ating katawan, mugok buyang Korean therapy, biozapper therapy, at also terahertz therapy. Yan po ay mga serbisyo uniquely nandyan po lamang sa ating clinic, sa mga Yes to Health clinics po natin dito po sa buong Pilipinas.
0: Mm-hmm. Kaya sa mga ka-wellness natin dyan na gusto pong sumubok ng mga services na in-offer ng Yes to Health, ay bisitahan nyo po ang ating po mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 8th Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City. Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara, Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Magum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpole Building, door number 3, JSIS Heights, Batina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo, mga ka-wellness. Ang health information po na ito ay head sa atin ng atin po mga dekilidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Kabilang na dyan ang ating pong Ultimate Trio, Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, at Premium D3, ang ultimate na katuwang po natin sa pagpapalusog ng ating pong pangangatawan. At pag-uusapan natin, ito ang second part, Doc Ron, ano, ng ating pong talakayan patungkol sa pag-iingat ng ating pong kidneys. Ayan, kahapon ay napag-usapan natin kung yung kung anong mga statistics ano, ang tumatama na karamdaman sa ating pong bato, sa ating kidneys, ano, na sadly humahantong sa kidney failure, o yung totally hindi na gumagana ng maayos ang ating pong mga kidneys. Ang substantial burden na nakikita dito, Doc Ron, over 60,000 Filipinos currently nag-undergo ng regular dialysis.
1: Wow. Dami yan.
0: Yung rate na yan, mas umaangat pa, tumataas pa ng 10 to 15% taon-taon.
1: Wow.
0: Annually. Grabe, ano? At ang mga primary causes niyan, lubhang nakita, ano, dun sa mga tao na merong ESRD or tinatawag po na end stage renal disease. Eh ang kadalasan na nagiging dahilan etong hypertension talaga, ano, na up to 81% ng nagkakaroon ng ESRD o yung end stage renal disease eh matagal na nag titiis sa mataas na presyon ng dugo or hindi na susolusyonan yung mataas na presyon ng dugo. At yung iba naman na nakakaranas ng diabetes mellitus o yung type 2 diabetes na up to 58% ng merong ganung problema na napapatagal, especially lalo na yung iba wala namang gamutan na iniinom, ay nagudulot ng end stage renal disease. Kaya sa panahon natin ngayon, maganda na maiingatan natin. Let's focus ano doon sa pag-iingat, yan, prevention. At if ever meron kayo nag-uumpisa na kidney problem, ay kung paano natin bibigyan ng solusyon yung ganung problema para hindi na po tayo mapasama doon sa 10 to 15% na nagkakaroon or umaangat na kaso ng kidney problem.
1: Mapasali sa listahan.
0: Oo. Kaya ang tanong, Doc Ron, ano nga ba ang mga dapat nating tandaan at isaalang-alang kung meron na tayong problema sa kidneys?
1: So, hindi lamang doon sa may mga problema sa kidneys, Doc L. Also, this might be, needs to be considered by those na gusto nilang, gustong mapangalagaan at mapanatiling healthy yung kidney. Kasi mahirap talaga kapag saka na-action, kapag tinamaan. Ano. So, number one is yung pagkain natin. Pagkain ng balance and especially plant-forward diet. Ano ba ibig sabihin ng plant-forward diet? So, ibig sabihin ng plant-forward diet is yung klase ng pagkain na kung saan is ang dependensya substantially is doon sa mga plant-based na tinatawag natin ng mga pagkain. Let's say, for example, kumain ng maraming gulay, prutas, whole grains, beans. Ito kalimitan na ano na problema ng or mga misconception ng mga ka-wellness natin is itong pagkain ng beans. Kaya sinasabi nila, pagka kumakain ng beans daw, is lalong-lalo na is yung munggo. Sumasakit ang mga tuhod. Tumataas daw ang uric acid. Kalimitan ganun ang nangyari. Tapos tanungin mo, paano ba niluto yung munggo? Anong nilagay? Eh, merong tuyo, merong ano yung tinatawag natin na chicharon. O, nilalagay. So, ang nabiblame is yung munggo.
0: Napagbibintangan lagi yung munggo.
1: Napagbibintangan ang munggo.
0: Kawawa.
1: Yes. Ang ano, ang problema is maling conception po yun. Kasi kung titingnan natin, maraming mga tao, especially doon sa, ano, dyan sa Baguio, ano? But most mostly na pagkain nila is nakadepende doon sa beans. May mga tao diyan sa ano sa Kalinga na yung ano yung kadjus pigeon pea na nilalagay sa kaldero, sabi pa ni ano ni nakasama natin ni Brother Samuel Andres nilalagyan nagpapakulo, nilalagyan ng bagay yung ano yung kaldero para kulo ng kulo lang yun. Pag naubos na yung sabaw, naubos na yung dahon at kaunti na lang yung kadyos, babantuan uli ng kadyos, yun pa din ang kakainin. Hindi naman sumasakit yung tuhod nila. Kaya titingnan natin kung minsan nakaka-trigger yung ano yung mga beans pero hindi po yun yung tinatawag natin main reason kung bakit meron po kayong tinatawag na mataas na uric acid and then later on kapag mataas ang uric acid

0: pamamaraan po niya is into raw na vegetable ang pagkain. Mm-hmm. At marami siyang natulungan na may kidney disease. Ano ba yung mga diet? Meron tinatawag na DASH diet. Yung DASH diet ay tinatawag na dietary approach to stop hypertension. Mm-hmm. Bakit napakaganda ng DASH diet doon sa tinatawag natin na kidney problems or yung tinatawag natin na chronic kidney disease or sa pag-aalaga ng kidney? Kasi as you mentioned na yung mga may mga chronic kidney disease ay meron silang matagal na hypertension na problema. So DASH diet is a very good approach para mapangalagaan ng kidney. Meron din namang vegetarian diet. Mm-hmm. So more on vegetables. Hindi sila kumakain ng meat and also meron ding iba na yung tinatawag natin vegan. Mm-hmm. Yung talagang more on vegetables and fruits at hindi na kumakain ng mga dairy products.
1: Any animal products.
0: Meron ding tinatawag na Mediterranean diet. Ito naman is 90% is fruits, vegetables, and grains. Mm-hmm. Merong 10% na tinatawag na kumakain din sila ng meat. Pero most likely is yung fish ang kinakain nila. Uh-oh. So that is Mediterranean diet. At napatunayan na itong klase ng diet na ito ay nagbabawas ng panganib ng tinatawag natin na chronic kidney disease and cardiovascular disease. So, liban doon sa transition ng pagkain, kailangan ding limitahan na mga ka-wellness natin ang consumption ng tinatawag natin na asin o di kaya sodium intake natin. Ang kalimitan pa naman na nagiging source ng mataas na sodium intake is yung mga pagkain na junk foods.
1: Mga
0: chicheria. Liban dyan, yung mga noodles. Mm-hmm. Yung mga instant noodles. Mm-hmm. Kaya mapapansin mo, ano bang makukuha mo dito? Kung titingnan nyo ha, 15 pesos or 10 pesos yung noodles. Oh. Ang packaging. Oh, at saka yung transport. So, ibig sabihin, almost, titingnan mo, halos wala, calories lang talaga ang makukuha. Wala nang tinatawag natin na mga essential vitamins and minerals. And also, napakataas sa sodium. Nakakain din naman. Ibig sabihin na hindi tayo nakakain. Ewan ko lang sa'yo, Doc L. Pero kung minsan nakakain din kapag wala
1: ng emergency.
0: Kung madalian. Pero yung dependent lang talaga doon is hindi po natin ginagawa yun.
1: Yes.
0: So, bawasan. And also, mas mainam na mas maganda na mas marami yung fresh or low process na mga pagkain. So kayo mismo ang nagluto, hindi na ginawa doon sa factory tapos lulutuin niyo pa. That is yung tinatawag natin na ultra processed foods. Number 3 na dapat din ikonsidera is tamang consumption ng tubig sa ating katawan. Wala talagang makaka-replace sa tubig. So it was the beverage that was given by our creator, no? Yun ay para kasi pag say for example pang maglaba kayo, maligo kayo, hindi mo naman kailangan bibili yung iba naliligo sa gatas pero magbabanlaw pa din ng tubig. So with regards sa cleansing ng ating cells, walang makakapalit po yan sa tinatawag natin na water consumption. So intake 8 to 10 glasses a day. Kasi according sa ating napag-aralan kahapon, na 1 to 2 liters, that is equivalent to 10 glasses a day. So, yung na-dispose sa ating katawan. And that should be replenished sa atin po, tinatawag na sa ating katawan. Para po maiwasan ang pagbubuo ng tinatawag natin na kidney stones.
1: Mm-hmm.
0: Kidney stones could create scar or damages doon sa ating tinatawag sa ating kidney at could damage nephrons and glomeruli na kung saan ay sumisira sa ating filtration ng ating kidney. And also yung tinatawag natin na kalimitan is yung mga pasyenteng may advanced kidney disease ay dapat sumunod din sa tinatawag natin na fluid regulation.
1: Yan,
0: kung minsan sinasabi ng doktor na bawasan yung pag-inom ng tubig. Kasi nahihirapan yung puso, namamanas yung katawan. But then merong tinatawag na testimony. Ito isang kilalang naturopath, si Dr. Barbara O'Neill. Kasi kailangan talaga ng kidney in order to function properly. Hindi lang yung functioning ng ating kidney, also yung tinatawag natin blood pressure regulation and also blood sugar regulation, water is greatly needed by the body. So ang gagawin, hindi daw, ang sabi dito is it's not about yung tinatawag natin sa dami kung hindi paano mo kinukonsume yung tubig. Kaya ang advice niya is kaunti lang, halimbawa may kidney problem kayo, paunti-unti pero tinatawag na frequent yung pag-inom. Kasi pagka paunti-unti na-absorb ng katawan natin, natutulungan na mag-cleanse yung cells ng katawan. natin.
1: Kumbaga, zip-zip na lang

0: Yeah, sip. Oh, oh, counting, counting, counting. Si sasabihin ng doktor ninyo na 1 liter, mas maganda na okay din na sundin ninyo yung doktor. Pero subukan din ninyo na maximize yung dami ng tubig na mainom ninyo, pero paunti-unti lang. Subukan ninyo. Kasi ito, napatunayan niya mismo sa kanya sa Misty Mountain na retreat. Yun ang ginagawa nila doon sa mga may ESRD or end-stage renal disease.
1: Bukod sa pagkain, Doc Ron, at sa tubig na atin pong iniinom, mga ka-wellness, napakahalaga itong pagpapanatili ng healthy weight o yung manusog na timbang at itong regular na exercise. Kumbaga, magkatuwang din naman kasi yan sila. Kasi kung ikaw ay regular na nag-ehersisyo, so kalaunan, eh ma-maintain mo rin yung tinatawag na healthy weight. Ano ang kahalagahan nun sa atin pong kidney? Alam mo ba na ang regular na pag-ehersisyo o yung physical activity ay nagpapabuti ng atin pong blood pressure? Even though, Doc Ron, hindi siya directly talaga dun sa kidney na pinapaayos yun, pero yung mas malalim na dahilan kung bakit nagkakaproblema yung kidney natin, yun ang isinasaayos ng pag-e-exercise. So kabilang na dun yung blood pressure natin, yung insulin sensitivity. Alam nyo ba, mga ka-wellness, na pag tayo po ay aktibo sa physical na paggawa, ay mas nagiging sensitive yung atin pong mga insulin na makapasok dun sa atin pong mga cellula at magawa nila yung kanilang functions. Hence, ito ay nakakatulong sa regulation ng atin pong blood sugar level.
0: Ito din, Doc El, based on my experience, pagka early morning, kapag wala akong exercise, merong cravings ng kain, gusto kumain. But then when I do exercise, nawawala yung sensation ng pagkain. So that napapakita na yung mga ano, yung mga energy, yung mga sugar sa ating katawan is minamanufacture. Kaya nawawala na yung tinatawag na sensation ng pagkain. So ibig sabihin, pag wala yung sensation, of course, bababa yung intake ng ng glucose sa katawan.
1: Kasi pagka nagka-cravings ka, kahit, 'di ba, pansin niyo, mga ka-wellness, pag wala kang ginagawa,
0: sarap kumain.
1: Ano madalas mo naiisip?
0: Pagkain eh. Lalo-lalo na pag nanonood ng mukbang.
1: Nako, talaga maglalaway at maglalaway ka, no? So, yun ang nangyayari, mga ka-wellness, ano? Pero kung tayo ay aktibo sa physical na mga gawain, hindi naman yung sobra, ano? So nakakatulong yun para i-regulate yan, yung ating blood pressure, yung ating pong blood sugar, at alam nyo ba na nakakatulong din, ha, sa overall cardiovascular health natin, yung pag-exercise, na pawang nakakatulong sa ating pong kidneys. Kasi nga, di ba, ang number one cause ng kidney problem is hypertension, at itong high blood sugar. So nakakatulong yun sila. At maliban doon, Doc Ron, ito pong pagtulog. Nabanggit ko na to kagahapon, ano? Yung experience nung isa sa mga kababayan natin na medtech sa ibang bansa. Na yun yung experience niya dun sa tao na kanyang na-check na 2 hours lang, ha, ang tulog.
0: Wow.
1: Sa isang araw, sa 24 hours, 2 hours lang yung tulog niya. Yung 22 hours dun, trabaho.
0: Trabaho.
1: Oo, may konting grabing pahinga siguro.
0: Ano, grabing.
1: Grabe sipag. Kaya lang ang problema, buwan lang, ha, ang ano, ang itinagal, eh ganun na ang nangyari sa kanya pong pangangatawan, ano. So matulog tayo ng sapat dahil ang chronic stress sa atin pong pangangatawan, mas tumataas yan kapag kulang po tayo sa tulog. At saka baliktaran naman nun, ay nakokontrol natin yung oxidative damage na nangyayari sa atin pong kidney area at sa ibang parte ng katawan natin if nagiging maayos yung tulog po natin. Kasi nakakatulong yan sa ano, eh, sa metabolismo ng ating pangangatawan at sa iba pang ano, gawain ng katawan po natin. Kaya matulog ng eksakto, matulog ng tama para matulungan din yung katawan natin na makalaban sa mga stressors na nakakapasok sa ating pangangatawan, Doc Ron.
0: Yes. Liban dun sa ano, no, sa food intake, more pagkain ng gulay, exercise, water consumption, sleeping in the right time. Also, you need to consider yung tinatawag natin na protein source. Bakit kailangan i-consider ang protein source? Because your protein source might be contributing to the damage of your kidney. Let's say, for example, kapag ka mahilig kayo kumain ng karne, in comparison, no, according sa RDI or recommended daily intake, beef versus soy. Well, ang soy na sinasabi natin dito is not yung GMO or genetically modified soy. Kung hindi yung soybeans na talagang native dito sa atin. Compare natin, ha. According sa study, ang protein ng beef is 52% while ang protein ng soy is 72%. Ang iron nito is nasa 87%, ang ano may 14% ang beef, magnesium is 70%, samantalang ang magnesium ng beef is 7% lang. Calcium is 27% and calcium ng ano beef is only 1%. So with regards doon sa benefits, is mas mataas yung tinatawag natin na benefits na soy, mas mura siya. And kung titingnan natin, eh pareho lang naman yan nag-protein.
1: Mm-hmm.
0: Well, kung titingnan natin yung purine doon, yung byproduct na purine na nagpapatas ng uric acid doon sa beef, ay wala doon sa tinatawag natin na soya.
1: Mm-hmm.
0: Sapagkat yung uric acid is water soluble, mabilis lang siyang itapon ng katawan. Ang purine, it needs to be broken down into smaller pieces na uric acid bago mailabas ng katawan. Kaya kalimitan, nagmumultiply siya, ang ginagawa ng katawan para hindi masyadong mabigat na nakinid, dine-deposit doon sa mga joints ng ating katawan. And later on, kapag sobrang dami, nagiging tinatawag natin na kidney stones.
1: Mm-hmm.
0: So, napakaganda talaga ang transition from animal-based into plant-based sources of protein.
1: Mm-hmm.
0: Also, kumain din kayo ng mga pagkain na talagang superfood para sa kidney protection natin. Ano ba yung mga pagkain natin? Mga pagkain na mataas sa antioxidant is like berries. O dito sa atin, hindi mo na kailangan maghanap ng berries, duhat.
1: Yan.
0: Noong nakaraan, meron ako nakitang isang vlogger sa Facebook na yung bunga ng alugbati.
1: Mm-hmm.
0: So, yung bunga ng alugbati, piniga niya, ginawa niyang juice.
1: Mm-hmm.
0: Well, kung titingnan natin, kung maglagay ka ng alugbati sa ang tagal ba kuha yung marka?
1: Yung bunga niya?
0: Yung bunga ng...
1: Nagmamarka talaga.
0: Nagmamarka. Yun, so, that means, napakataas, Doc L, ng antioxidant ng alugbati. So, masubukan niyo yan. Also, yung tinatawag natin, yung green leafy vegetables is very good po sa ating kidney. At ang isa sa napakagandang tinatawag natin vegetable para sa kidney at sa may kidney problem, well, in fact, ito nire-recommend ko din doon sa mga namamanas ang paa. Yung celery.
1: Yeah.
0: Yung celery, pwede po ninyong lagain at ibabad yung paa at natatanggal po yung manas doon. Anong meron sa celery? Ang celery ay meron pong apigenin. Ito po itong isa po itong flavonoid at 3NB or 3N-butyl thalide na kung saan ang compounds na ito is natural anti-inflammatory para po sa ating kidney, and also meron pong antioxidant that lowers oxidative stress and also nagpre-prevent ng proteinuria doon sa ating kidney.
1: Mm-hmm.
0: Also, this flush out excess toxins and excess uric acid sa ating katawan. Yan po ang naitutulong ng celery sa ating katawan. And also, the primary kidney beneficial nutrient also in garlic is itong tinatawag natin na allicin.
1: Mm-hmm.
0: Yung allicin, kaya doon sa mga hindi mahilig kumain ng garlic at may kidney problem kayo, and if you want to protect your kidney, kumain kayo na mas maraming garlic. Kung ayaw nyo naman yung amoy, is santon plus gold.
1: Yeah.
0: Para iwas sa amoy, and of course, mas madaling ma-absorb sa katawan. So, ang garlic is meron siyang sulfur-containing compound known as potent antioxidant and anti-inflammatory.
1: Mm-hmm.
0: It protects renal structures, lalong-lalo niya ng mga nephrons at glomeruli sa ating kidney. Lowers blood pressure and support healthy cholesterol levels, and garlic also is an excellent substitute doon sa salt, lalong-lalo na doon sa mga mahihilig sa maaalat kasi mayroon siyang natural salt doon sa garlic.
1: Mm-hmm. Yan. At ayon pa sa isa isinagawa po mga ka-wellness na isang komprehensibo na systematic review na nag-analyze ng 151 research studies na sumpungan nila mga ka-wellness na ang moringa yung isa sa pinaka-common itong edible herb sa ating pong bansa ay nakitaan ng nephroprotective effect na tinatarget niyan yung four main pathways ng kidney damage, nag-involve sa kidney damage. Yan yung inflammation, oxidative stress, apoptosis, at saka yung tinatawag po na fibrosis. At ang moringa, nakita nila dun sa moringa yung very potent na na nutrients, yung flavonoids at saka itong isothiocyanates. Kabilang na dyan yung quercetin at saka yung moringin na nandun mayaman sa moringa.
0: Moringa,
1: mga ka-wellness. Yung mga compounds na yan binabawasan niyan yung oxidative stress na nangyayari sa ating kidneys at pinapababa niya yung inflammation. Kasi yun naman yung talagang very damaging sa kidney natin, ano? Yung inflammation as well as yung oxidative stress o yung oxidation na nangyayari sa ating pong kidneys. Hence, pagka nababawasan yung Dokron, mas na iingatan natin o napaprevent natin yung mabilis na pagkasira ng ating pong kidney area.
0: Hindi lamang yan, yung tinatawag din natin na ampalaya. O yung ampalaya is meron po yung tinatawag natin na charantin. Ang charantin is very good in regulation ng tinatawag natin na blood sugar level. Liban sa charantin, meron ding compound na tinatawag po natin na polypeptide P. Yung polypeptide P yung trabaho niya is halos identical doon sa tinatawag natin na insulin. So, yan ay nagtitrigger ng insulin sensitivity sa ating katawan at hindi tataas ang insulin level, in which is nakikita natin that would regulate yung blood sugar level natin, na isa sa dahilan kung bakit meron o marami ang nagkakaroon ng end-stage renal disease. So, kung titingnan natin, ano ba ito? Lahat na ito, malunggay, garlic, ang ampalaya is primary compound or primary ingredients ng ating Santon Plus Gold. That's why taking Santon Plus Gold every day would greatly help doon sa may mga problema na tinatawag po natin na kidney problems. And also, this would also prevent kidney problems doon sa nagtitake nito kahit wala pa kayo, gusto ninyong ma-prevent yung tinatawag natin na kidney disease, mga ka-wellness.
1: Ayan ha. Kaya mga ka-wellness, napakahalaga po ng tamang nutrisyon sa prevention ng kidney disease, ano? At mamaya pag-uusapan naman natin, Doc Ron, yung limitasyon sa iba pang mga pagkain, kasi kinakailangan 'yon, ano? Especially kung meron ka ng kidney problem.
0: Yes.
1: There is a limit even though etong mga pagkain na 'to ay makakatulong sa pangangatawan mo, pero kinakailangan mo na limitahan. Lalo na yung mga pagkain na nakakasira sa katawan natin.
0: Yes.
1: Most likely dapat discard na natin 'yon, ano? So mamaya ay atin pong isa-isahin 'yan, mga ka-wellness, ha? Kaya tutok lang po kayo dito sa ating pong programa dahil magbabalik ang programang
2: The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
4: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Meron ang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
5: Mabibili sa pinatablan at puti ka sa nyunggan.
3: The Secret of Health.
1: Balik po tayo, mga ka-wellness, sa atin pong programa. Sa may mga katanungan, text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Doc Ron, ang tanong, ano ang dapat gawin or ano yung dapat na i-consider ng atin pong mga ka-wellness if meron ng nangyayari na problema sa atin pong kidney area?
0: Kalimitan kasi, ito ay tinitingnan natin na yung sabaw ng buko is napakaganda naman talaga siya para sa kidney. Let's say for example, may urinary tract infection. Pero kapag ka ang isang tao ay meron na nasa end-stage renal disease na or ESRD, ay kailangan ng limitahan ang consumption ng buko. Bakit? Kasi napakataas yung potassium niya. So ang kidney, kapag ka hindi na kayang i-dispose yung excess potassium sa ating katawan, that becomes toxic sa ating sa ating dugo. And that is why taking water, kailangan muna ninyong magpakonsulta doon sa ano ninyo, sa health provider po ninyo. So limitahan, but then doon sa mga merong mild kidney problems, let's say merong kidney stones, pwede nilang ma-enjoy ang pag-inom ng buko. Kaya mas maganda kapag kapag may kidney problems sa'yo, huwag agad na iinom ng let's say for example, magpa-check up muna kayo bago kayo mag-inom ng mag-home remedies, especially sa pag-inom ng buko na healthy ang buko, pero kapag nasa nandun na sa end-stage renal disease,
1: yan ay yung sa malala na.
0: Ngayon tinatawag natin na CKD. Malala ng CKD is kailangan na limitahan ang consumption ng tinatawag natin na buko. And also, ito din ang kailangan i-consider ninyo is walking.
1: Mm-hmm.
0: Katulad ng nabanggit ninyo, is walking is napakaganda para po sa tinatawag natin healthy weight.
1: Mm-hmm.
0: Maintain ang healthy weight, control ang blood pressure. Kaya ang pagtitake po ng maintenance medicine ninyo kapag mataas ang pressure ng dugo ninyo is really vital.
1: Mm-hmm.
0: Pero, isa din na napakaganda na isama ninyo while taking yung tinatawag natin na, mga yung inyong maintenance medicine is complementary itong pag-inom po ng Santon Gold, ating premium D3 at saka vitamin Santon vitamin C, yung ultimate trio natin para mas mabilis na ma-lower yung blood pressure ninyo. At hayaan natin ang doktor mismo ninyo ang magsabi na hindi nyo na kailangan na mag-maintenance medicine. Kasi of course, we all know na taking for a very long time ng mga maintenance medicine does toll on our body, sa ating kidneys and sa ating liver. Kaya taking your maintenance medicine kasama ng ultimate trio natin, Santon Gold, Santon Vitamin C, and Premium DT would greatly help sa pag-lower ng inyong blood pressure. And also, yung blood sugar level natin. So, kailangan i-regulate. Also, as we mentioned, Santon Gold natin is napakaganda para sa blood sugar regulation. Huwag lang ninyong sabayin doon sa maintenance.
1: Yes,
0: at tandaan niyo mga ka-wellness, tandaan niyo ang pagtitik po ng supplementation natin, ultimate trio natin, it's either 1 hour before or 1 hour after doon sa pagtake niyo ng maintenance medicine niyo. Para hindi niya man-neutralize yung benefits na makukuha ninyo sa atin pong mga food supplement. And also, taking medications as exactly prescribed ng inyong doktor. Maintenance sa diabetes at maintenance doon sa hypertension ninyo. And also, kailangan mag-follow up, check-up talaga para matingnan kung ano yung progress or merong tinatawag na advancement doon sa problema ninyo. And you could be able to address it as soon as possible pag nakita na ninyo yung mga medical exams na gustong ipatest ng doktor sa inyo.
1: Ayan ha. Maraming salamat po mga ka-wellness at maraming salamat Doc Ron sa information na nabahagi natin sa atin pong mga kababayan patungkol sa pag-iingat at pangangalaga ng atin pong kidney area. Ha? At mamaya naman sa pag-abalik natin, sasagutin natin ang mga katanungan ng ating pong mga kababayan patungkol sa ating tema na pinag-uusapan. Kaya kung meron kayong mga inquiries, text nyo lang yan sa ating pong numero ha. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung di po ganyan ka masela na yung mga katanungan, ay pakilagyan po ng pangalan at address po ninyo kung saan lugar po kayo nakikinig sa mga oras na ito ha, para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Totoo lang po mga ka-wellness, dahil magkabalik ang programang
6: The Secret of Health.
7: Pangalan ko po, Juan Bacalya, Sitio Taktak, Cavite City. Kasi po, yung naramdaman ko po noon, sumasakit yung balakan ko tsaka sa may binti po. Minsan, pag naglalakad po ako, papunta lang tindahan. Pag sumakit po, nakaupo muna ako sa kalsada. Minsan, madahanan ako ng kaibigan ko, inaangkas ako sa motor. Ngayon, narinig ko po sa radyo, yes to hurt. Kaya nung nalaman ko na nasa kanto lang ng Mother Ignacia, pinuntaan ko na kagad kasi familiar naman sa akin ang Luzon City. Pinuntaan ko na kagad tapos nagpaano ako po, nagpa-konsulta. Tapos binigyan po ako ng resita, ininom ko na po kagad. Tapos pagkaubos po ng gamot ko, bumalik po ako doon. Gumaling po yung sakit ko ng balakang at saka yung sa binti po. Kaya mas maganda po talaga ang Santon Gold. Natanggal rin po yung sakit sa likod ko. Konting gawa ko lang, hinihingal na ako, nawala na po. Maganda talaga ang kombinasyon po yung Santon Gold tsaka Santon Vitamin C. Tapos sininuman ko po ng Santon Coffee Mix. Babalik ulit ako dito sa Gistel para magbili ng Santon Coffee Mix kasi naubusan ako. Ang masasabi ko lang po sa kanila, basta kung meron po silang karamdaman na katulad ko, pumunta na agad sila sa Yes to Health. Bumili na agad sila ng gamot na yung kombinasyon, yung Santon Plus Gold tsaka yung Santon Vitamin C tsaka Coffee Mix. Yan lang po ang ininom ko para mapatunayan nila po. Subukan nila po yung ano. Tapos hindi lang doon, humihingi rin ako ng tulong sa Diyos. Yun ang palagi sinasandalan ko, yung Panginoon. Kasi ang gamot po, ano lang yun, yung tulay lang ng Panginoon yun para sa atin. Pero ang totoo talaga ng papagaling dyan, ang Panginoon. Kaya nagpapasalamat ako sa Santong Pasgol, sa lahat ng produkto nila magaling. Salamat po.
3: The secret of health. The secret of health. Pagkape, dapat Zagron Plus Coffee Mix. Sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zagron Plus Coffee Mix. Kape na, damot pa.
6: Zagron Plus Coffee Mix.
8: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng BCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng BCO at Moringa Oil.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Zandone Vitamin C, ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Zandone Vitamin C, ang Vitamin C na pinalakas ng Zandone. Mabibili sa mga butika.
11: Vision X Plus Herbal Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
12: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
13: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
14: Mag-Sanfong Plus Herbal Oil, garantisado
13: maaasahan
14: sa sakit ng katawan.
13: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
14: Mag-Sanfong Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
13: Sanfong Plus Herbal Oil
15: in beauty sa

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.

0: may sakit.
1: Balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong programa. Sa mga nais mo magtanong ha, text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasailan yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po niyo at address kung saan lugar po kayo located.
2: Well, ang The Secret of Health mga ka-wellness ay hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Ito po ay katuwang natin para maging malusog at malakas ang ating katawan at maiwasan ang anumang uri ng pagkakasakit.
1: Ang Santon Plus Gold ay may pinagsama-sama po ng mga powerful herbs gaya po ng moringa, mangosteen, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga standardized extract mga ka-wellness. Kaya highly absorbable sa ating pangangatawan. Lahat yan natural doc ron. Kaya wala pong side effects,
2: side effects
1: sa ating pong sa katawan natin, especially sa kidney natin ano? O yung mga nangangamba, nag-aalangan na uminom ng ating pong Santon Gold Herbal Capsule. Lalo na yung may mga kidney problem, pwedeng-pwede kayong sumubok at mag-try ng ating pong Santon Gold Herbal Capsule ha. At yan po yung mabili na sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar. Pwede rin ma-avail yan sa ating pong online shopping store sa Shopee. I-search yun lang YesToHealth 2011. O di kaya ay sumadya doc sa ating pong mga YesToHealth Wellness Center dahil available po doon ha ang lahat ng mga produkto ng YesToHealth. At meron pa tayong mga exclusive na mga products na dyan nila mabibili sa mga wellness clinic natin. Ano? And also yung mga services na in-offer ng Yes to Health ay pwede nyo rin masubukan. Ha? Kaya bisitahan po natin pong mga Yes to Health Wellness Clinic kung saan man na merong malapit sa inyo pong lugar. Okay?
2: Eye irritation, ito kalimitan, no? Nararanasan. Also exposure sa blue lights. Kaya nang lalabo ang paningin. Vision X Plus, mga ka-wellness. No? Pag-inom ng Vision X Plus para ma-prevent yung damage na dulot ng blue lights and UVB or ultraviolet rays na nakukuha natin sa araw ay mag-inom po ng one soft gel 3 times a day 30 minutes before meal ng Vision X. Doon naman sa mayroong katarata, glaucoma, astigmatism, diabetic retinopathy at gusto ninyong mabilis ang pagbalik ng liwanag na inyong paningin, sabayan po ng pag-inom ng premium D3 ang pag-inom po ng Vision X. Tig-isang soft gel 3 times a day, 30 minutes before meal, sa loob ng isang buwan. Yan po ay subok na natin at inyo pong subukan. Baka kayo din ay muling lumiwanag ang inyong paningin sa pag-inom ng Premium D3 at Vision X Plus 3 beses sa isang araw, 30 minutos bago po tayo kumain mga ka-wellness.
1: Ayan ha, sa mga gustong maingatan yung eyesight nila dahil ika nga, ang ating pong mata is the window of our body,
2: yes,
1: the window of our soul. Na napakahalaga yan na ano natin, kumbaga nandun lagi siya sa optimum health, yung ating pong eyesight.
2: Gamit na gamit
1: kasi
2: yan.
1: Kasi hassle doc ron pagka nagka-problema yung mata natin.
2: Yes.
1: Kahit sa simpleng mga task natin sa tahanan, lalo na kung public servant ka pa, tapos yung work mo, napaka-critical na kailangan talaga yung eyesight mo maayos.
2: Yes.
1: So, kailangan natin ng katuwang sa pagpapalusog ng atin pong eyesight. Ha?
2: Okay. At saka ako minsan napapansin pagka malabo ang mata, binati na, hindi nakabati uli. Sabi, suplado naman ito. Hindi alam, malabo pala ang paningin. No? Kaya napakaganda talaga pag inom ng Vision X Plus and also ng Premium D3 para lumiwalag uli ang iyong paningin. Oh. Also, doon din sa may mga astigmatism. Astigmatism yung nearsightedness or farsightedness. Maganda po Vision X Plus and Premium D3.
1: Ayan ha. Lahat ng mga ka-wellness natin dyan, pati bata ngayon, Doc, nagka-suffer na rin sa mga eye problem.
2: Yeah.
1: Actually, napakarami ng mga bata nga ngayon, even mga adolescents, nag-umpisa sa itong as low as 10 years old pa ba?
2: Ay paano, baby pa lang, ang pinapaharap palagi, iPad at saka cellphone.
1: Yun yung ginagawang yaya at yayo, yung mga gadgets. Well, okay. Minsan hindi natin masisisi yung mga magulang na busy. So maganda pa rin na mabigyan ng sapat na panglaban sa mga problema o kaya ay pagsasaayos ng atin pong mga eye cells o yung mga ibang parte ng atin pong mata eh kailangan talaga nutrition dyan.
2: So as early as 7 years old, mm-hmm. pwede naman nakakainom ng ano, ng soft gel o yes, kaya so. Tabletas yung anak ninyo. Pwede na po ninyong painumin ng Vision X Plus, mm-hmm. mga ka-wellness.
1: Oo. At yan po yung mabili na rin ha, sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya sa inyo pong lugar. Batingin ko lang, Doc Ron, lahat ng mga viewers natin.
2: Yes.
1: Sa atin pong Facebook live streaming. At syempre sa lahat ng mga listeners natin sa ating pong mga radio stations. Mm-hmm. Malusog na pakikinig sa inyo pong lahat, mga kaibigan. Ha? Kung meron kayong mga inquiries patungkol sa ating pinag-uusapan, i-text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. O sa mga ka-wellness natin dyan na nagkakaroon po mga skin irritations, skin allergies, or iba't ibang mga skin infections, tulad po ng bacteria, fungi, at iba pa na mga mikrobyo. Meron tayo Santone Plus Herbal Soap. Nakakatulong po ito, ha. At ang Santone Plus Herbal Soap natin, since herbal soap siya, wala siyang mga matatapang ng mga chemical, and sa mga sensitive skin, ay pwede rin siya, ano? So, nakakatulong siya para linisin yung mga dumi na yan, mga mikrobyo sa atin pong mga balat na kadalasan nagdudulot ano, ng problema sa atin pong skin area. So, pwede kayong sumubok ng atin pong Santone Plus Herbal Soap. Para naman sa matinding pangangati, Doc Ron, meron tayo Santone Plus Herbal Oil. O, para mabawasan yung pangangati.
2: O, mga bites, mga insect bites. And also, kapag ayaw ninyo sa lamok,
1: yun.
2: Santone herbal oil po tayo.
1: Parang ang nakaano yung mosquito repellent.
2: Yes. Na walang ano, walang side effect doon sa skin natin and harmful chemicals, ano.
1: Sa mga ano, yung mga sakit-sakit sa pangangatawan natin, very beneficial din yung Santone Plus herbal oil natin, ano. Mga,
2: lalo pa si pag si Macy, sabi kaya si Mr. ang magmasahe.
1: Healing touch, sabi pa nga, loving touch, ayan. Eh mas effective 'yun mga ka-wellness, ano. Sa mga paranakit ng ano, mga joint area. O pagka na sprain, so pwede ring i-apply yung atin pong ano, mga kababaihan na nagkakaroon ng dyspareunia, nagkakaroon ng cramping sa sa kanilang abdomen area, pwede yung i-apply yung atin pong Santone Plus Herbal Oil. Yung ano, may matinding ano, dandruff, kaspa. Pwede niyo yung i-apply din yung Santone Plus Herbal Oil natin.
2: Pwede din sa mga may kutoy, balot niyo ng plastic yung ulo ninyo, tapos lagyan niyo ng oil, balot ng plastic ang ulo, tigas yung ano, tigas yung kuto.
1: Ano diyan, oo. So, yan ang multi-purpose ng natin, Santone Plus Herbal Oil natin. Yes. Magsong subukan niyan, maibili po yan sa mga pharmacies also, dyan sa inyong lugar. Hanapin lang lagi ang Tatakias to Health sa mga produkto na inyo pong susubukan at gagamitin, ha, para makasigurado na ang inyo pong magagamit ng mga produkto, ayun yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa.
2: Hindi peke, ano?
1: Mag-ingat sa mga counterfeit o yung mga fake na products na mahirap na pagka mapeke po tayo.
2: Sayang na, yung hindi pera natin, ninyo.
1: Hindi natin alam kung paano hinandle yun siya, pre-prepare yung mga produkto na yun, especially kung hindi sila FDA approved, ay napakahirap po mga katropa, mga ka-wellness. Okay? Sa mga katanungan, huwag po mahiya magtanong. Text lang yan sa ating po numero. At po, text line 0969-609-6545.
0: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
1: Live advice po muna tayo. Ayan. Ito, Doc, mayroong nag-text dito, Doc Ron, ano?
2: Kung baka magtampo tong mga ano natin, yung mga viewers natin.
1: Oh, sige, sige. Batingin mo muna, Doc Ron.
2: Bago po tayo mag-live advice, ano, from good afternoon po kay Ma'am Josephine Abrobar, Australia. Gandang hapon po. Kape po tayo ng Santone Gold Coffee Mix. Umagat ng hali at hapon. Pwedeng-pwede. Santone Gold Coffee Mix. Also, avid viewer natin, Sir Ding Estrella. And also sa mga nanonood sa atin. Also, sa ating pong producer, Sir Jules Marvin Cordero. Thank you for watching.
1: Eh, Doc, meron nagtanong dito. Tanong ko lang po, Doc, kung pwede pong uminom ng Santone Vitamin C ang 16 years old. Paano po ang taong pag-inom? Mailin po ito ng Candelaria, Quezon.
2: Pwede. As early as 7 years old, pwede na lang uminom. Doon sa mga bata, kung gusto ninyong hindi sipunin, hindi sakitin yung mga anak ninyo, ang Santone Plus Gold 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. 30 minutes after meal. Kapag sinisipon naman, merong ubo yung anak ninyo, gawin, pwede po ninyong i-double dose yun. 2 capsules, 3 times a day, 30 minutes after meal ang pag-inom. 16 years old, pwede talaga yan.
1: So, sabay nyo yung Santon Vitamin C natin. Well, ang Santon Vitamin C natin, isa sa napakagandang vitamin C since alkaline-based na siya. So, Doc Ron, ano ba ang pagkakaiba ng alkaline-based sa acidic-based na vitamin C?
2: Ang problema kasi pagka acidic-based, ang mangyayari is nagkakaroon ng reaction sa tiyan. Kasi for example, meron na kayong problema sa tinatawag natin na reflux disorder. Mas lalong magkakaroon ng reflux yung tiyan ninyo. Kaya nga, itong Santon Vitamin C natin, kahit nga i-take ninyo ng wala pang laman ang tiyan, is pwedeng-pwede. Pero mas recommended namin para kasi merong iba na sensitive yung yung kanilang tiyan. So on the safer side, after meal ang pag-inom ng Santon Vitamin C po natin.
1: So acidic vitamin C and alkaline vitamin C, same lang yan sila na vitamin C. Ang problema lang pagka acidic ka na, nagkakaroon ng reaction. So karamihan ngayon, Doc, ng mga tao, hindi natin may kakaila, acidic talaga ang nature ng kanilang digestive system.
2: Paano kasi pagka lalong-lalo na yung mga gahol palagi sa trabaho. Kaunti lang kakainin sa umaga, tapos magme-merienda ng alas 9, kakain ng tanghali, magme-merienda ng alas 3. Pag-uwi sa bahay, kasi nagmamadali ng kain, walang maayos na kain during sa work, kumain ng sobrang daming pagkain. Kaya nangyayari, lumuluwang yung sphincter, kaya nagkakaroon ng acid reflux. Kaya mas maganda talaga na yung vitamin C para mas matulungan din yung may mga tinatawag na may mga acid reflux.
1: Kaya yan ha, Ma'am Maylin, para sa inyo anak, para din po sa inyo, pwede nyo subukan Santon Vitamin C natin, sabayan mo na ng Santon Gold Herbal Capsule at iba pang produkto ng Yes to Health. Pwede nyo ma-enjoy
2: Ultimate 3 yun natin, Premium D3, pwede yan.
1: Okay, ito Doc, another inquiry. Doc, bakit po kaya namamanhid ang kamay at braso ko? Ano po kaya ang dahilan nito?
2: Possible yan. Maraming kaso ng pamamanhid. It's either yung kulang ng flow ng dugo, o di kaya kulang ng electrolyte sa katawan. Either case, ay kailangan po ninyong ipakonsulta para mas malaman kung ano yung problema. Kapag kulang ng electrolytes ng katawan, hindi kayo umiinom masyado ng tubig, tapos mahilig kayo sa mga matatamis na pagkain, mangingimi talaga yung kamay. Posible din na merong mataas na blood sugar level, parang tusok-tusok, tapos nangingimi yung kamay. Pwede din yung tinatawag natin na dehydration sa katawan. So kaya nagkakaroon ng problema ng ganun.
1: Mas maganda ito mapa-check,
2: pakonsulta talaga
1: para makita yung pinaka-ugat ng problema po ninyo, kasi yung simptomas na ganito, marami nga siyang maraming factor kung bakit nararanasan niyo yung ganung problema. So mas maganda kung ma-check ka at mapipinpoint kung ano yung dahilan, mas magiging maganda yung gamutan para po doon.
2: Yes.
1: Matutumbo ka. No?
2: Sa Yes to Health clinics natin, libre konsultasyon.
1: Yes. So, kung kayo po ay makapagpakonsulta, mas maganda. Pero kung hindi pa naman, subukan nyo yung mga produkto natin.
2: Yes.
1: Yan, Santon Gold, una-una. Kasi meron yan siyang mga health benefits para dun sa other factors na nagdudulot ng mga pamamanhid at pangangalay sa inyo pong mga extremities. Let's say, for example, hindi maganda yung blood flow sa inyong pangangatawan, or di kaya naman ay tumataas yung blood sugar level nyo. Kaya yun kaya gandahan sa natin, Doc Ron, sa Santon Gold capsule natin. Karamihan ng mga problema dahilan ay yun nga, kakulangan ng nutrisyon, at the same time iba pa mga abnormalities or imbalances sa ating pangangatawan ay nabibenepisyuhan ng atin pong Santon Gold Herbal Capsule.
2: Lalo na pagkaisabay niya din yung Premium D3 natin.
1: So pwede mong subukan yan na ma'am or sir, yung produkto ng Yes to Health, para po makatulong at maibsan yung karamdaman. Ito kasi ang problema, Doc Ron, pagka merong yung ngalay na manhid, na ngimay, hindi mo maintindihan kung paano mo ipapwesto yung hindi mo alam anong gagawin mo sa katawan mo.
2: Lalo na pagka sa left side banda, yan ay mas lalong alarming pagka sa left side ng arm ninyo, lalo na kapag umaabot sa likod, sa dibdib. posible na ano problema sa puso. Kaya mas maganda i-address, hindi naman natin sasabihin na may sakit kayo sa puso.
1: Yes, yes,
2: kaya mas maganda na makonsulta para malaman.
1: Mm-hmm.
2: Kaya kasi kung totoo man yung sinabi namin, mas ma-address niyo mas maaga.
1: Yun yung problem natin isa sa kalaban natin sa karamdaman, yung time. Mas maaga nating makikita kung ano yung pinakaugat niyan, mas mabilis natin masusulat.
2: Yes.
1: Kaya nga, may kasabihan dyan daig ng maagap ang masikap maggamot. Kasi pag maagap ka, maagapan mo yung problema mo. Napakaganda nun.
2: Yes.
1: Na ma-prevent mo na yung paglala nito, mga ka-wellness. Okay? Paano, Dr. Ron? Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pang mensahe sa tayo po mga taga-pakinig.
2: Maraming salamat muli sa pagsubaybay at pagsama po dito po sa ating programang The Secrets of Health. And I hope na kami po ay nakapag-iwan muli ng panibagong information, lalong-lalo na kung paano alagaan po ang inyong kidney. And of course, huwag pong kalimutan uminom palagi araw-araw ng ating Ultimate Trio, ang ating pong Santon Gold Capsule, ang Santon Plus Gold Capsule, Santon Vitamin C, and ating Premium D3 para makaiwas po sa mga karamdaman at mapanatiling malusog palagi ang ating pangangatawan.
1: Thank you so much, Doc Ron, at maraming salamat din sa lahat ng mga viewers natin sa atin pong Facebook live streaming, and wala uling nakakuha ng ating mechanics. So better luck next time sa mga viewers natin, ha. Sundin niyo yung mechanics natin para maging valid yung entry po ninyo. Okay? Sa lahat ng mga listeners natin sa ating pong mga himpilan, maraming salamat sa inyo pong pakikinig. Ganoon na rin, Doc Ron, sa lahat ng mga tumatangkilik na mga dekalidad na produkto ng Astro Health. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Ngayon pong dalangin na patuloy na ang paggaling, ang pag-recover ng ating mga karamdaman ay maging mas mabilis pa. At ipadalangin natin yan sa ating pong poong may kapal. Okay? Sa ngalan po natin butihin na CEO, Dr. Remilito, o ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
3: The Secret of Health.
0: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakamit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Imbis na himo na kang malipayon, nagbaha na sa dinuon ang mga himantayon.
5: Kaklarex, sana!
6: Exciting!
7: XFM.
8: Kaklarex, sana!
9: Exciting!
10: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics, or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
11: M2C Graphics Davao.
12: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic. Equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic. Located at Mabini and Mariner Streets, Doña Vicenta Subdivision, Davao City. Near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
13: XFM.
6: XFM.
8: Kaklarek sana.
9: Exciting.

0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Dili sad ta makaingon nga itumta, kamakitaan man ang atong kagwapa.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
5: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa katubangan.
2: Unsay buhaton ni mo ng hait kina baha?
3: Mauni ang putol sa inyong kinatawo. Mas sobra ka to kero. Putlon ko ni anumat tagbayang talan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Ikaw ang isa akong pagmahal.
1: Sige ba, Adam? Lipay ako. Buska ko sa tanan.
2: X-rated.
3: Nagkalain-laing subilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
2: X-rated.
3: Dalit kaninyo sa XFM.

sa maayong pamatasan, way labot ang mga way batasan. Hapon kaninyong tanan. Labi na sa mga suking tigpaminaw ni ining programang X-Rated, ilang sa dapit din sa Cebu, o sa mga kasikpit ng mga lungsod o syudad. Apil na sab, at ay dapit sama sa Mindanao, Bugluson. Kung diin maabot ng pagsibya ni ining programang, diin ang ginahatag kapag tulunan, lingaw, kasakit, o kalami. Ito pag Tagalog tampo, tampo karon. Sugat sa sulat sugilanon. O sa kababae nga tagal Leyte. Nga itong itako sa pangalang Lani, 26 anyos, inyo o adunay mga anak. Iyang problema mahitungod sa iyang pagka. Dili pagka. Mahitungod sa na iyang nahiaguman. Nga temptasyon. Nahiaguman? Yang nasinati og atubang nga temptasyon. Og nakamugna og problema. Pero mas maayo gyud yung paminawon og hatagag panahon. Ang iyang sugilanon nga giuluhan. Sana dalawa ang puso ko.

0: Ikaw ba? Mura man lagi kagwa sa mood.
1: Oh.
0: Ganina lang? Sa atong sex? Kung angkay mong gana, ano ka?
1: Woman. Walang kay kondisyon karon.
0: Mao ba?

0: Happy anniversary, babes.
1: Oh, happy anniversary to babes.
0: Oh. Muro lagi. Mo kamalipay nga anniversary na turon.
1: Oh. Nalipay man.
0: Abi ni mo, babes. Nagkadugay no. Nagkadako ang akong gugma nimo. Ug malipayon kay ko, babes, kauban sa tungo sa kaanak.
1: Ako sa babes.

0: Babes.
1: Lani, mama huwag na ka sa'yo kung matubaho.
0: Sige.
1: Pasensya na yun kayo, ha? Sunod na lang.
0: Okay, Roy. Nakasabot ko, Jerome.
1: Sige na. Matuog na ta.
0: Good night.
1: Good night.

0: sa kung saan nako paray sa kumbana, no? Mabantayan yun ako nga. Ugagid kay siya nako.
1: Aida, kung ra nagparay ang imong bana, oy!
0: Ambot ba niyo, oy? Eh? Na, ambot lang yun. Misambot na nun kalayo ang ako feelings niya.
1: Lani!

0: Siapa mentang kau meminyu, oi, Ina?
1: Buat apa good na dagmak na aku, oi?
0: Oi, remember, ha? 24 na biya edad ni mo.
1: Dai, bata pa, oi. Pero sige lang. Basta makakita na ganik og pareha sa imbuan na nga buutan o na responsable pag yun, augo na yun. Pakaslan gidayon na ako.
0: Da, magmahay ka, oi. Buutan tuod. Pero usahay, mawad-an ka o gana. Kiburadyog, bukalit o kabugnaw ni mo.
1: Oh, basta. Para na ako kung ako. Depende ra siguro na, oi. Sa pagsulti, lagi na sa imong bana. Sugihan ganin mo. Nga ingon ana ang imong gibati. Ayaw itago.

0: Day, maasahin ko og balik tulo ka buwan dito sa Cebu sa main branch sa kumpanya nga akong gitrabahuan.
1: Unsa?
0: Pero tulo ra noon kasi mana. Igo ra man ko triningon dito. Unya, balik ra niya ko din he.
1: Jerome.
0: Pero ayaw ko black agot kay kada weekend paningwaon ako na makauli ko din he.
1: Jerome.

0: Ikaw nalagyan ng imong paglilak ba? Ano siya ka ba, oy?
1: Uy, ganag, ana. Mahilak niyo ko kay mabuhag ko kuni mo.
0: Pero alang, Renato, ni akong gibuhat.
1: O, nangigayon nga may buwag ka na mo.
0: Ilagay ka pala ka. Doon kay mabulian, ralagay ko din eh. Ikaw na. Murabi ako mularga ni Kawas Nasod nga. Muna na, imong ipakita na ako eh. Ayaw lang ko nung hilak ba? Kay mag-uulsa ko nga, mabiya din eh.
1: Jerome!

0: Samtalang gud ang sitwasyon, para naman bitaw na ninyo ang iyang gibuhat.
1: Ma.
2: Husto ang imong inahan. Huwag dili masabladayon ang pagkawa sa imong bana. Tungod kay trabaho man ang hinungdan sa iyang pagkawa. Mabalik ra man na.
1: Maulagi pa.
0: Maunang antusa lang ang kamingaw. Nakasabot ka ba, Lani?
3: Iantos na ako ang kamingaw. Nagibati na ako sa kumbana, DJ RC. Wala man ko'y mahimo. Kahit trabaho man ang inungdan. Usa pang panglamay sa mga adlaw, usa ka sitwasyon ang miabot sa akong kinabuhi. Og maokini.

0: Oh, Lani?
1: Hoy! Gino? Eh, saan ka din eh sa mall? Nag-usa ka din eh.
0: Kaan ka na, doon na lang ko gipalit. Ikaw?
1: Doon na sabi gipalit.
0: Mo ba? Kaan si Jerome ba? Kumusta naman to?
1: To ang ma-assign sa Cebu. Pero tulura siya kabuan dito. O mabalik raon niya siya din eh o kadistino.
0: Oo ba? Ani-ani. Araw magka-istorya taong tarong, mag-snacks ta na.
1: Aha, ayaw lang ko
0: eh. Ay, ikaw ba? Di ba ito ikaw mo bayan? Ako man. Tada!

0: Lani, mukhang yun lang kunin mo, be.
1: Onsa man, Jerome?
0: Di ba may saad man kunin mo nga kada weekend mo anhi ko din ni Sato?
1: Oh, kay nga naman?
0: Day, siguro magkapuyan ko nga magsigig uli din, he? Lisod sa kong bahin ba kung di ko makasakay sa Sabados gabi eh. Anhala sa Domingo sa buntag. Kunya, kadiyotra kaya nga kung pagbisita ninyo dayon. Anong pagka hapon, balik na sa Cebu. Buwala nga, hasol kayo sa kong bahin ba? Manamuhang niyo ko ba? Tiwaso na lang yun din ako.
1: Oh, ikaw.
0: Okay, Rakana, day. Huh?

0: Diyos! Asa naman sa ninaglaglaga kong amiga ay? Nga nung kanunay naman lang ni magpa-sexy o kanunay sa naglakaw?
1: Doon nalang business.
0: Uy! Unsa ka ng business ay? War ba dyan ko pahibaw ah?
1: Di lang una sa pagkakaroon ina. Sa sunod na lang, pahibaw unti ka.

0: Baby, tapo na to imong mong atang di. Tapo na to. Gisingot di ako. Lan? Saman. Wa pagka magmahay nga nagka-relasyon ta.
1: Gino, abi ni mo. So, sa tulog pa lang kasi mana na itong panag-uyaw. Pero, ambot ba? Malipa yun, magkay ko. Kontento kay ko. Og, kay masabot ang akong batiyon nga makakita ni mo. Pero pa, og, kompleto ang akong adlaw. Mga puta nga akong gibati sa akong bana ka ni Adto. Og karon, diha na ako ma-feeling.
0: Salamat.

0: Day, sorry ha. Kay bao ko nga, dako na kay kong pagkuwang ninyo, pero ay kubala ka. Babes, duha na lang ka simana ang kuwang og may balik na ko og trabaho din sa ato. Og magkauba na ta kanunay. Babes, maulang ganyang timani. Mahal ko kayo ikaw. Ikaw ug ang atong anak. Ug kung ano nga ako maningi buhat, kana tungod lang ganyan ninyo. Upselo ako. Itong may aking mga buwan nga medyo wakay ko ganahin yun. Minus kayang akong gana tungod kay daghan lang yun kay ko ginahon na ba? Pero bisag ingon at tugod ay mahal bang kayo tika? Mahal kayo tika day.
1: Jerome,

0: Gano'ng may ilang pangka?
1: Gino, ato na lang na'y undaan mo.
0: Unsa? Unsa? Pasabta
1: ko. Nakonsensya ko sa kumbaan na. Nakonsensya ko sa kukipuhati.
0: Dili. Hindi ko masugot. Mamiyat na din eh. At to ta sa dapit nga, way makailan na to. O dito magsugod ta sa uno.
1: Gino.

0: Hoy, babay. Nakabantay jud ko nimo ha? Kanunay kalangkan magulanon. Kanunay magkilak. Unsa ba imong problema ha?
1: Ina. Sabay akay na kong buhaton, ali.
0: Kay unsa malagi ang imong problema?
1: Lay, paminaw. Ingon aning na ito po.
0: Ginoo ko?
1: Lay, sabay ako buhaton. Gilipog ko.
0: Aw, kun, papiliun ti kasado harun. Kinsa man gyud imong piliun? Ang imong bana o ang imong kabit?
1: Abot lang.
0: Oh, lani?
1: Galibog ko tay. Galibog kay ko.
2: Mao ni akong dagong problema. Unsang akong buhaton sa tinudanay lang na igugugid ko ni Gino. Gino Gabriel? O nga ako mga pangutana, maokini. Kinsa man gyud akong pilion ang akong bana. Dako na ang nawala nga gugman ako diha niya. Kung pananglitan siya ang akong pilion, kana tungod sa bata. Pero wala na'y gugma nga nagpataliwala din hinako. Unad to na mo sa among relasyon. Unsa may angin akong buhaton nga mahibalik ang akong gugma. Prangkahan na lang kahit na ako ang akong bana nga nakasala ko. Og magbuwag na lang kidmi. Dadoo na lang nako ang bata. O di ba kaibili na lang nako nila mama? Maayo ba kining naasa kung huna-huna karon ni GRC? Kay baho ko nga kusog ka mga saba. Sa tinud-anay lang nagduwa-duwa ko magpa-advise nimo kay napansin ako nga pirmi lang ka mga saba on air. Pero ganahan ko kay real talk. Way daghang atik. Salamat sad lani. Nalibo ko giginahan ka diri o istorya sad ni. Pero sa tinudanay lang, DJ RC, andam ko maminaw sa mga tambag sa mga suking tigpaminaw. Kana karon na minaw gikan Luzon, Visayas, Mindanao. Ilabi na sa mga katropa nato dito sa Mindanao. Palihog tambagi ko ninyo. Dini na lang kutob, ako si Lani. Og maokini ang akong X-rated story.

0: na ayaw! Dalawa ang Grabe lang masad na Lani. Sobra ka naman dyan na part na gusto mo dalawa-dalawa. Para kang si Riniel Medalya. Hindi mo lang man naisip na may masasaktan. Huwag kang ganon. Pag hindi mo mahal yung tao, shout out yung nanakit sa'yo, Riniel Medalya, taga Orhelio. Kasi ito nanakit ni mo, taga Ramos Cugon. Oo, taga Cugon Ramos daw, SK. Dili, kuan admin. Ganon kipasakita naman yung si Riniel. Nga nahigugma raman na siya. Hindi mo no, kung lahat. Ang mga sinar mo. Ayan na. Hindi ko kadoog ni Moriniel kay naka-headphone ko. Anyway, hello sa itong caller sa Picas Linya. Anong masasabi mo sa ating letter sender? Nga si Lani.
1: Yes, hello. Chaneta.
0: Ayan. Chaneta. Ayan. Magandang hapon sa'yo. All the way from Davao City. Anong masasabi mo?
1: Oriniel.
0: Sige pa ba yun? Naputol-putol man ka pare. Sige daw, balik daw. Saan naman tayo eh? Si Lani.
1: Listen to guys, bumawang siya ito. Ikaw ha, masugot baka na, masugot baka na rin ha, at ang baka na biyaan ng buong anak, kambi ng buong anak, kambi ng buong anak, kambi ng buong anak sa kanya. Tungon lang anak. Kung wala lang kanya, hindi na isang panang, hindi na isang panang.
0: Ayan, alright. Tama sad po si... Tama sad siya, pero tama na.
2: Ayaw!
0: Wagi ko yung softball mo, Rui. Putol-putol, makapalanggin. Sa puton ko, hagkanta ka. Lain rabak ko. Na.
2: Ayaw!
0: Makahawak yung taga-Dabaw, ani. Warabad yung kutong na akong Dabaw, warabad yung kuni, tilog taga-Dabaw. Tagatagom noon.
2: Ayaw!
1: Nakatilaw mo kong taga-padada.
0: At ah, padada, di taga-padada. Wala ka na. Katilaw naman kong taga-sugbo. Anyway, Alvin, Marvin.
1: Yes.
0: So, warot yung punto ato kanang nga nung inaana may buhaton nga. Gibuhat naman si mong bana ang tanan para buhion sad mo, ana. No.
1: Oo, ang
0: diba?
1: Ang ako ang bansa niya di Jersey. Hindi mo na lang eh. Isa. Hindi on na yung kapit na mag-iapin na. Sa on. Pag nagpasuhan kasi mong bana, wala. Ang mag-iapin na. Putan mo. Putan mo. Putan mo kayo mong bana. Anita mo pa. May buwan niya. Imo ang biyan mong bana. Hindi mo na. Lagi kay di mangun na puyo buwan na eh. Patilaw mo po rin na ganahan.
0: Ah, sige. Ana na. Ay nakasabi ta ina kay. Ningon ra ba siya diri nga kusog do ko mga saba. Namudungag pag ingka. Ana ra ba siya suwat o nga kabaw man mi di, kabalo ko DJ nga ikaw ang DJ nga kusog mga saba on air. Grabe. Anyway, thank you kaayo Marvin all the way from Davao. Ha?
1: Shout out ko.
0: Ayan, shout out. Shout out kinsa?
1: Shout out ko sa mga babae na kwad. Mudula og lighting.
0: Agoy mo na.
1: Ano mo bukas na?
0: Oh, dapat isa lang ka team. Team yap. Ayan.
1: Team Yami.
0: Ayan. Alright, thank you kaayo Marvin all the way from Davao City. Katropa mo.
3: Exciting.
0: Ayan. Ayan. Differential signal. It's either ang differentiado o mismong nanawag na yung differentia ganito. Nasaan niya akong ka-video call? Nasa'y sakit. Anyway mga katropa, abril lang gihapon nato ang linya. Pwede niyong tawagan ang atong caller line which is naragid na sa screen. Makita ragid na niyo din ha. Klaro na kayo na sa mata-mata. 09-285-08-7279. O sa mga nagawas dun ha? Ashno! Abog! Oo. Aanaw. Ana. Ay, unsa to na ako'y ka-video call. Unsa to, Riniel?
4: Asa
0: na siya. Ah, use ash in a sentence. Ingon pa sa Y101 ang ato ang sister station. Ano pa siya? Use ash in a sentence. So, shout out din sa one sa kuan na ato ang igsuon na natong istasyon. Katropa na gyapon. Red Hot Radio Y101. Use ash in a sentence. Ash. Asha. Nasha. I miss him. Ash. Asha. Nasha. Hashtag. I miss him. Aan. Wa. Ana. Ow. Ana ra. Tawag mo ha, 09-285-08-727. Right, ato nang basahin na to ang mga comment din hinga na sa ato ang Facebook Live. Okay, tungod og alang sa mga, ayun na pagbabay, layas na, ana. Pagbabay pag yun. Atong basahin din nga to ang kuan be. Ayay, kalani! Nanganong tuyuon, mangyura na problema. Ayaw na paglibog-libog niya. Pilian na imong kabit. Mauwaw pag yud ka. Tinukod si Charlie, nagkatun pa siya ka-uwaw nga. Ayaw nag-uwaw-uwaw. Mauwaw pag yung maikog pag yud ka na mo nga kita ramay nakadugan. Pilian na lang na. Mauna na na eh. Adtuan na lang na. Puslan mang padugdungog din kang wala na kay gugma. Wala na kay gugma ka na may lain. Puro ba gining? Oo, gining mga... Muna mga yosa, mga script. Di na ko nimo. Kapoy na ko nimo. May balaan na lang nimo kay wala na kapoy. Dito din nagpahuway sa lain. Eng na kong baka kon. Mayang hapon, Charlene. Shoutout ko sa ZG Motorbike. Mayang hapon, DJ. Pa-shoutout ko dahil ko sa Bayarcal Family. Ni Lorenzo, Sibia Benjin, Simor, Nesto, Shana, Juvie. O nga nang laban. O sa akong igagaw, diha si Brian Pipito. DJ Brian. Brian. Sabi, asa kag DJ nga with sound effects. Kamora ginasya, Jai. Oo, at isang hatagag panahon ning uban. Hello, maing hapon! Kinsa ni, o gusto may maingon ni mo?
5: Borg.
0: Ha?
5: Si Borg.
0: Borg! Nag-aasa si Borg!
5: Tagom,
0: ayan. Taga-tagom si Borg. Unsa may maingon ni mo sa itong letter sender nga nalibog siya.
5: Ayun,
0: sino ang iibigin ko.
1: Oh,
0: may pag diretso na lang siya no, makatik-atik pag siya ano, like pilion na lang din niya tong iyang kabit.
5: Try. Atik-atik gani mo mo di.
0: Atik-atik para ibigin.
2: Ayaw!
0: Oh, sige na, ihatag mong advice. Tagaantag ka ang 3 minutes. Tagaantag ang 3 minutes, go.
5: Lani, kay sakal na gabi ka na pag-abot-abotan niya. Gaba ba yan ay? Ito ka gaba. Bibi?
0: Ito, uy, gabahan gay ko. Ito. Ayaw!
5: Ano
0: yun lang, basta
5: mo sumunod sa relasyon.
0: Nya, sige. Na yun.
5: Oo. Pero, swerte lang sa kawatan, hindi mo ang, simala sila.
0: Mao.
5: Ito? Kung ka na lang, ma'am, lani kay. Kung di ka mo kung ka na, kapag mo yakin ka.
0: Pura yapong istorya. Sa
5: tarong ka,
0: bitaw.
5: Puya, oy. Ang hindi na may anak.
0: Puya, oy. Puya.
2: Aya!
5: Puya, puya bagay. Makaba, doon ka. So, manambar ka niya. Advice ka niya.
0: Mga saba, mag-inpog ko. Sa puton, mag-inpog.
5: Ayaw pa masabag hinahinay. Ayaw pa masabag hinahinay.
0: Masaon man.
5: Kusog-kusog.
0: Ah, kulang pa.
2: Ayaw!
0: Sige.
5: Salamat, hindi di shoutout ko din eh.
0: Okay. Sige, shoutout niya, go.
5: Shoutout ko sa kong ati sa Putuan. Si Paigo, si Ray Balina na sa Putuan na sila karatitag dito. Sa kong mama dali sa tagong, Elinda ito. Salamat kayo.
0: May yes, hapon, Borge. May hapon sa dia sa Tagum. All the way from Tagum City, Borge. Katropa mo, ha?
3: Exciting.
2: Exciting. Ayaw.
0: Muna yung ganahan sa akong mga caller. Kaya di na kinala mo ina mo. Ago, nag-iya, ha?
2: Ayaw.
0: Ba? Muna yung gusto na ako.

Atik-atik pag siya, uwi. Sige na lang, uwi, dito na, go na. Huwag ka na magpal, ano. Munang guluhin ang sarili mo, Dailani. Dahil dyan, Dailani, taganta kag isa kasunata nga bagay sa imo. Wala na, ang bagay-bagay man ta din. Last 2:34, katropa. Oras, atun sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Ano yung usa kasunata nga para ginini mo? Dalawa kami sa buhay mo. Ayan. Paminawa ni Lani, ha? Bagay ni mo ni.

0: so man ang diwata ano na to eh. Ako Mads Diwata adlib diri bed oi. Shout out kay Mads na ko. Hello mga hapon. Oi, may hapon. Hello? Yes, may hapon. Madungog ra ko ni mo. Oh, putol-putol man! Masig na ay chance na diyan, kadi ka putol-putol! Ano man eh?
1: Saan pang ni DJ?
0: Ha?
1: Sangay!
0: Si Sangay? Hindi makaya man. Ni sagit na po ko, Doc Gigi, di gin makaya. Tawat man, tawat ko, pero yun siya, di na ko madungog siya. Oo, anak, yun, adun na yung mga, sige lang. Oo, sige lang. Paningkamot na yung magtawag. Oo, ha? Magsinab tanay rata. Kaya mo mag-igang man, di ba eh. Napatay sa color, Doc? Wala na, alright. Alas 2:39 na sa kahapunon. Diba? Ana lang. Ora jud na siya, yun. Sige na, ako na yung matambag. Kamay na naman ang oras.

Hello sa imo halani. Babae ka, babae ko. At the end of the day, yes, babae tang parehas. Apan. Apan, sa mga desisyon sa kinabuhi magkalahi ta. Dili ko gusto nga mahimo kong mag-invalid nimo. Apan, ngano man kalani? Ano ka oy? Ano ang nangyayari? Ba, makaingon kag ash no. Bisan pa unsa imong irason sa kuha. Og nganong gipasagdan nimo ang imong kaugalingon nga mahulog sa usa ka laing binuhan? Dapat mangud kun isud mo kami niyoon. Una yung ipangutana inyong kaugalingon, kaya ba nako mubarog, mutindog, aron mulabyog? Kaya! Pasabot nako. Kaya ba niyo mubarog sa commitment? Kaya ba niyo panindigan ang inyong mga gipanumpaan? Dali ra kay mo ingon nga na higugma kuni mo apay lisod barugan ang ginaingon nga pilion ta ka sa matag adlaw. Kay ang gugma ka tropa usara na ka feelings nga posibleng mawala, mapapas, muhanap. Og ma-feel nimo nga di na, wa na kay gibati. Pero kung aduna kay commitment, ut pasabot bisan pa muhanap, muhalang, mutamis, muparat, muaslo, mutaba. Pero kay aduna kay commitment, ut pasabot pilion nimo ang tao sa matag higayon nga ikaw hagiton sa panahon. Tungod aduna kay commitment nga kabaw ka nga kaning tawhana, deserve higugmaon. Faithful. Aside sa faithful ka tropa, dali ra ta mo ingon nga faithful lagi ko, loyal lagi ko. Ah, ba, mag-ibo ka bagong respeto. Dali ra kay ingon nang mayong girl, loyal man ko DJ. Pero wa ka bagong say respeto. Pag mo ingon tag respeto ka tropa, lisod naman na isa-isahon sa inyo ha. Pasi magkutikutoy mo, pero pagdali nga pagka-istorya, very broad ang hisgutan ng respeto. Dali ra ingon nga nahigugmata. Pero, lisod, panindigan kung aduna ba kay respeto niya. O, respeto, isip usa ka tao. Apan, aduna ba kay respeto niya? O, isip usa ka partner. Diha masukod kung aduna ba kay gugmagin niya. Wa ko nang asaba. Nala po na idungag din rin. Nang asaba, alaw ko din rin. Ako, ano ba? Istorya ra gud niya ako. Istorya ra gud niya ako. Istorya ra gud niya ako. Ano nang ako?

Chuco. Ano ni kanta ni Samot na libog sila ni sa kanta. Liman ka kanta. Kaday na ni dili na sa kalibogan ang imong desisyon. Dali ra kay na. Sunda ang kahibaw kang tama. Kung ikaw adunay ethics. Ethics helps you to identify what is wrong and right. But sometimes you are blind by things and that's why you are unable to choose whether you're doing the right or wrong. But dai kun ito ka Ginoo dai, aduna kay gituhuan nga magmumugna nimo. Naay karma. Naay karma para nato. Para nato mga makasasala. Da kung sala naman na imong gibuhat, so expected jud kang paninglon ka na sa pag-abot sa panahon. Pero kung isong jud ka nga pagkababayi, oh, okay. Watching from Puroc, Siete, Camaya, Diyot, sa bayan, shout out ko ni Angelo Gumapak, Jailor Dramesis, and Hector Ramises. Alas 2:44. Mo na to kung masulti ni mo, Jay. Wala ko yung laing masulti sa imuha. Dili na ko tas unoy, kaya mo na pong iingon yung sigo pangasal.

0: Kinabanga. Ang ako nang ingon sa imuha, kaniya akong isumpay sa akong istorya ron. Why ko radyo ko sa imuha nga, buhata ang tama. Buhata akong sa'y tama. Aya pagbuhat sa mga butang nga, dapat, o di dapat, ngayon, posibleng imong kamahayan. Ay kung magmahay ka, pikat. Pikat na lang yun. Mora gid akong masay. Wala na akong maibang masabi sa'yo. Nga no, bitaw? Nganong ni Inter? Dali na kayo na. Dali na kayo ng problema. Anyways. Maganda siya na ako sa nakodaan di kung natay mga comment din ako pa na ako nabasahan. Marisi mo rin mang loob. Hello DJ mang... Ah, okay. Hello DJ, kung mga ayaw ganit siya og advice, dapat tumano niya, no? Kadiha palang daan ka zero na anak niya. Wala siya na wow nga naningkabot yung bana samtang siya. Ayaw po diingon ang tayak, uy. Bibilang ka sa laing lalaki. Diingon pa siya nga nawadaan na siya og gugma. Ingna na lang yun lang eh. Naana kay lain. Tungod sa imong panguwa. Ala? Sobra pa mo na ako magka-message uwi. Ang naragin na sa Dwaday, ayaw, wala ko iingon ni mo prang kahon, mapukin nga piliin ni mo yung bana. Pilia kung unsa ang tama. Kung mangutana po ka na ako, mga ganit DJ, nangutana ko ni mong tambag kay, kung saan ako pagpili ang tama? Day, you know the answer. Hadlok lang ka mo desisyon. Duwag. Ayaw! Talawan. Normal lang ba tingin sa tao, ha? Huwag ko naingon nga, abnormal ka. Ngayon nga, lain na po ni DJ. Oy, sakita po na yung story. Normal maging malista lang tao. Lisod man yun, malista maging tao. Kaya ba di problema nga di lisod? Kaagis ako problema, oy. Wala ka ba akong lisod? Magaling, whether we like it or not, kinahala na doon solbaron. Magtayong padrungan. Kung magpaunday ka na imong kabit-kabit, day, hawatan na lang gaba. Ana, rama na, simple. Okay na ang istorya. Kung di ka gusto mo minaw, oh, huwag tangga ba? Hindi naman lang istorya niya. Ana, ako, kung makabalo mo diri, akong tambag diri, dili kita mo tudluan mo sa angin buhaton. Kikabaw ko sa tao, dili gina sala maminaw. Ang gusto nila, madungog ang ilang problema. Most of us, gusto lang mag-share sa problema. Not all of us, gusto tambagan. Kasagaran yun sa nai problema, kabalo sila sa unsay sulban. Apan, adunay kahadlok nga mupugong nga sulbaron tungod kay usahay ang pagpili sa husto, adunay consequence. Monang, mo-out na ko dahil kay alas 2:48 naman. Ano lang, aan o wa? Aan wa? Asno unsa ana? Monang, ayaw ko sa puta. Diba? Who knows? Alas 2:48, 2 minutos una, mutong-tong ang alas 3 sa kahapunon katropa. Musunod ang programang Asintado, kauban si katropang Eric Seras Manait, na karoon nga nagbaga-baga, karoon nag-aso-aso, nag-abog-abog. Ang mga katikaran, mga issues katilingman, dili lang sa lokal, apan sa international o national katropa. Monang atangin ninyo ang ano mga hisgutan ng komentaryo gikan sa ato ang anchor katropang Eric Seras Manait. Musunod ang mga programa taod-taod po ang sunset sa katropa. Sila katropang DJ Boch, ang ato ang Sunset sa katropa, Sunset Spinner. O ang ato ang programang Headshot kauban si katropang Greggy, or maybe kauban na niya taod-taod si katropang Attorney Paul. O ang ato ang pinakalasang programa, Putahe sa Gabi Confession kauban si Cinderella. O ang dekha pa programang atangan sa itong istasyon. Ay, lisan yung mga radyo, pabilin sa pagpaminaw. Salamat pa, salamatan akong partner sa Picaslao katropang Doc JJ. O ang ato ang mga kaubanan, uga nga itong anga, station manager John Lim and Chavez by King, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita, sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
1: Exciting!

0: Kaklare sana.
1: Exciting!
2: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
3: Ako si Gideon Galawiyo, taga na pong Surandabaw di Oro. Akong creatine yung taas, akong ihi. So kung pag-ihi, kung putol, may gabi yung hindi ko matulog.
2: Sa Phone Plus Gold.
3: Creatine, lami na tulog na kayo ko. Sa kong ihi, okay ra kayo. Garo na kong creatine, 94 na lang. Kung nakapaminaw sa kong ipanultikar, sa kong mabalatian, yun ang sulayan na ang sa Yesu. Realty mo kayo, tabang na sa inyong paglawas.
2: Zaphone Plus Gold. Adunay malungday lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaphone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
4: Zaphone Plus Coffee Mix.
5: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakarapong ulcer. Inagingon ako, sulayan na ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabula ng pag-inom na ako, wala na gatukar akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap ko gitomar pero wala man dyan ipikto. Dako na noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI taga-na.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo user, atong paminawon.
8: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
1: Santon Plus Herbal Soap.
9: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin!
1: Santon Plus Herbal Soap.
11: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
4: Southern Gold Coffee Mix.
12: Ako si Shen. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Santon Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
4: Santon Gold Coffee Mix. This portion is brought to you by
2: Vision X Plus.
13: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao. now offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
0: M2C Graphics Davao.
10: Usa sa mga pinakalisod tambalan kay ang butang nga dili mahawiran. Sama sa kong dughan, nga iyang gisamaran.
14: Kaklarek sana!
15: Exciting!
16: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
14: Kaklarek, sana!
17: Exciting!
14: Exciting!

0: in Davao City, XFM 89.1.
1: Oras, XFM, alas 3:02 sa hapon.
2: XFM, Davao. Kamatuoran ang sandigan.
3: Extra, extra, balita.

0: Gikan sa XFM Davao News Center, aningan ang ekstra balita ning orasa. Hatod kini kanato mga katropa sa Zanthone Plus Gold. Sa detalya sa atong ekstra balita. ECT assistance sa gipangapod-apod sa 453 ka mga pamilyang naapektuhan sa linog sa Davao Occidental. Malampuson nga gipahigayon sa Department of Social Welfare and Development Field Office 11 ang pagpangapod-apod sa emergency cash transfer kan ECT ngadto sa mga pamilyang naapektuhan sa linog sa Barangay Malalan Jose Abad Santos, Davao Occidental. Sa kinatibuk-an, 453 ka mga benepisyaryo ang nakadawat og cash assistance ubos sa programa sa DSWD isip kabahin sa mga early recovery intervention sa gobyerno. Lakip niini ang 163 ka mga pamilya nga dunay grabe nga naguba ang kabalayan. Kuwasa nakadawat og 10,000 pesos 10,244 pesos matag pamilya. Samtang 290 sab ka mga pamilya nga dunay partially damaged nga mga panimalay ang nakadawat og tag 5,122 pesos matag pamilya aron makatabang sila mapanginahanglan human sa maong kalamidad. Tapos ang nanay sa tuwang ekstra balita mga katropa, House Prosecution Panel, gingong betrayal of public trust, ang gingong hitman remark ni VP Sara. Padayon karon ang House Prosecution Panel sa ilahang baruganan nga ang gingong pahayag ni Vice President Sara Duterte kabahin sa pagkuha og hitman na batok ang Presidente Ferdinand Marcos Jr. mahimong ikonsidera nga betrayal of public trust. Sumala ni House Trial Spokesperson og Lanao del Sur Representative Zia Alonto Anyong, seryoso ang maong isyo tungod kay ang usa ka taas nga opisyal sa gobyerno gilauman nga musunod og mutuman sa balaod og dili mag-awhag sa pagkuha og justisya pinaagi sa kaugalingong pamaagi. Matod pa ni Anyong nga kun adunay kahibalo ang Vice Presidente mahitungod sa usa ka giingong bayarang mamuno angay unta matod pa kining i-report sa mga otoridad imbes nga mahimong bahin sa maong isyo. Gihimo sa prosecution panel ang maong pahayag human nilang ipresenta sa Senate Impeachment Court ang mga ebidensya ubos sa Article 4 sa Articles of Impeachment. Lakip ng testimonya ni NBI Senior Agent John Mark Kalilong nga may pamatuod matod pa sa authenticity sa online media briefing ni VP Sara netong Nobyembre 23 tuig 2024. Alas 3:05 na sa hapon mga katropa ug mo kato naglangkob sa ekstra balita ning orasa. Alas sa dugang balita ug impormasyon na bisitaha lamang Facebook pages sa XFM Davao, XFM Davao Katropa Digital ug ang Centro Media Facebook page. Mga katropa, musunod na ang programang Extra Drive alang sa mga nindot ng mga music karong hapuna. Katropa nyo sa balita sa Davao City, Juvet, Espanyol, kamatuuran ang sandigan. Extra, extra balita. Alas 3:06 sa hapon.
1: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
2: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
3: Kahibaw ka ba?
4: Nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay.
3: Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power.
4: Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo ni muning makontrol sa isa ka simple step. I-unplug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
5: Join Oras Natin's Efficiency. One hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
6: Ayaw ibaylo ang daling kalipay sa tibok kinabuhing pagmahay.
7: Kaklarek sana!
8: Exciting!
9: Extra Drive!

0: You just heard another song from the Department of Energy. Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: Grabe ka, Kapoy. Pero kung ikis ko ni mo, siguradong maulian dayon ko.
2: Kaklarex, sana?
3: Exciting!
4: Sugad nga ni gamit ko sa Krap Gold, midakuha akong abot sa uma.
5: Unsa din ang Krap Gold ba?
4: Ay, ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Krap Gold gamiton pang seed treatment sa humay og mais. Ihalo sa binhi, sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas og himsog ang turok.
5: Ang Krap Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Krap Gold na ta.
6: Southern Gold Coffee Mix.
7: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Southern Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kaping natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Southern Gold Coffee Mix.
6: Southern Gold Coffee Mix.
8: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
9: Kaklarek sana!
3: Exciting!
10: Nak, merienda time na!
11: Wow! Akong paborito na merienda! Sadian, bake shop, lami, humo, og humo!
10: Tinuod na ura, lami gid ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pag yun da, na always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, og ang handa natong na cake sa imong birthday ura. Sa D&B Bake Shop ginato na ginakuha.
11: Paborito gyud na ko na ma. Mga pan ug cake sa D&B Bake Shop.
12: D&B Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalina ug Magallanes Street, Davao City. D&B Bake Shop. Home to a variety and delicious bread in Davao City.
13: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
14: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
15: Beat the heat. Beat the heat and power up your savings by upgrading to energy-efficient appliances, switching off lights and gadgets when not in use, and harnessing the sun's power with solar panels or other renewable energy systems. Don't let El Niño drain your energy. Power up with these tips today. Remember, every small action adds up to make a big difference.
0: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
16: O pa man
9: lang gani ta nakasweldo pero wa naman ko'y kwartaan ni oy.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting.
16: Extra drive.

0: kay ko sa akong kaugalingon. Kay bisag sige kapas mo, buhi man gihapon ko.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that a leaky faucet can waste 100 gallons per day? Discover how simple changes can lead to big savings while preserving our most precious resource. 1. Fix those leaks. Stay vigilant and repair leaks promptly to prevent unnecessary waste of water. 2. Time your showers. Make showers more efficient by keeping them short. 3. Capture rainwater. Consider collecting rainwater for outdoor use. Use this free and natural resource to water your plants in the garden, reducing your reliance on treated water. Make every drop count.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
5: Oras, hatod kaninyo sa Zamphone Vitamin C.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
6: Exciting!
7: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
8: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapit ito sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
9: The Secret of Health.
10: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
11: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
8: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulig compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
9: Santon Plus Gold.
12: Ako si Dicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Pasalamat pug dako sa Santon Plus Gold.
9: Santon Plus Gold,
10: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
9: Santon Plus Coffee Mix.
13: Ako si Jan, isa ka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalon yun ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Sandon Plus Coffee Mix.
6: Sandon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Sandon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
8: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Sandon Plus Gold Herbal Capsule og Sandon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Sandon Plus Coffee Mix. Ang Sandon Gold Herbal Capsule, Sandon Vitamin C og Sandon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
7: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: I will never fall in love again. Pero og ikaw, asa ra gud nang never?
1: Kaklarex, Ana!
2: Exciting!
3: Oras, hatod kaninyo sa Zontone Plus Cafe Mix.
4: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
5: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that you can get ahead of the dry spell with our water-saving tips for El Niño season? Stay proactive and prepared by 1. Cutting back on outdoor watering. 2. Sealing leaks in a snap. 3. Upgrading to water-saving appliances and fixtures. 4. Harvesting rainwater with easy-to-install systems for eco-friendly reuse. Don't let El Niño leave you high and dry. Conserve water and cash in on savings with our expert tips today.
6: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station. Protect your health. You and your family can stay protected during El Niño with our top tips for keeping everyone safe. Beat the heat and shield against health risks like heat-related illnesses and pesky mosquito bites. Keep cool, stay hydrated, and arm yourself with insect repellent. Remember, every small action adds up to make a big difference.
6: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: XFM.
7: Kaklarik sana!
2: Exciting!
8: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
9: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
10: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala, kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
9: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
11: Vision X Plus. User, atong paminawon.
12: Ako si Jason Calves, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Busa ko ka security guard. Yun niya, Permi Mabilar. Kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang sakit sa akong mata, unya mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naigipamati ng sama na ako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
11: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata, makatabang aron malikayan, gamma kabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Palit sa mga butika.
13: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
14: Pirming ga sakit akong kalawasan, sir. Unya murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa kalinturahon. Unya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan, di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi kong tulog. Jubertene, sir, taga matan-aw.
13: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
15: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
16: Para sa dynamis?
15: Para sa turnyo ni Mrs.
16: Tour?
15: Oo, sir. Turnyo pa langit. Di ba, sir? Exciting?
16: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
15: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
16: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
13: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
17: Turbo, wagas,
7: ang lakas.
13: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
17: Santon Plus Herbal Soap.
18: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
17: Santon Plus Herbal Soap.
16: Nanami gin.
17: Santon Plus Herbal Soap.
13: Sister Pain.
19: Si Sara Dainy, taga-Cagayan de Oro.
20: Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho.
21: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
13: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Clarex!
2: Exciting!
22: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
13: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
23: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
24: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
13: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka, aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
0: Sakit man gani madagma nga matuhod ra ka, kana pakahanggugma nga maduggan gyud ka.
25: Reset.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.

0: Kaklarik sana!
1: Exciting!
2: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Young Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Centum Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga Katiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Centum Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Centum Plus Herbal Oil.
5: Kate, ikaw ni?
6: Uy!
5: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
6: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
5: Ako'y mangutana ni mo ni ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Hmm? Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
5: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
6: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igo na ko magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
7: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santhon Vitamin C.
8: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Kaklarek sana!
10: Exciting!
11: Santhon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Fe, siya ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng mojo sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Santhon Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talaga ng stress.
11: Santhon Gold Coffee Mix. Sister Pain.
13: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
11: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist, call your doctor.
8: Kabalo ba kamo nga ang Santhon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
15: Bahalag ako ang masakitan. Basta ikaw ang magabaan.
9: Kaklarek sana!
10: Exciting!
11: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
9: Kaklarek sana!
16: Exciting!
10: Exciting!

0: You just heard another song from the Department of Energy. Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: Ayaw ipugos imong kaugalingon na sa taong walay gusto nimo kay naman ko. Aw.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting.
4: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
5: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
0: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
6: New Year speak, your perfect escape above the city.
7: Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meal habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Datos sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
8: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
9: Kaklarek sana!
3: Exciting!
10: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
11: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
12: The Secret of Health.
11: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga lifestyle sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahuot sa dughan, kung mugrabi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa presyur sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
6: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Irekomendero sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
9: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
11: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
13: Santon Plus Coffee Mix.
14: Ako si Jeline, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod kaayo ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang kalindot pa kay Santon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mubatok sa daghang mga baltian. Samaan ang diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Mao nga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
13: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosine, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika.
11: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore, og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
10: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Kaklarek sana!
1: Exciting!
15: Exciting!
16: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka, aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
17: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients pagkaon sa tanom aron himsog. May hormone alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
1: Need pa ba og notification para mag-gets nimo nga like tika?
2: Kaklarek sana!
1: Exciting!
18: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: Unplug to save. When not in use, unplug electronics and appliances. Standby power consumption can add up. Give your gadgets a break and reduce your energy bill. Remember, every small action adds up to make a big difference.
1: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
3: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip? Na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe. Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong rota aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Maupag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
1: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
4: XFM.
5: XFM.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting!
8: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
9: Pia, Sakel, Humawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976, panisya nagsugod. Dili na man siya maayo og antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga nga akong baba. Salamat po ko sa ni Lord Jesus nga iya, hindi ayo po ng akong sakit. Inubanan sa Santon Plus.
8: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
10: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
11: Ako diay si Annabelle, taga Batanginyo Village, Matinaplaya, Davao City. Naanay ko yung tindahan diri sa Amua, Karinderia. Dili lalim magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya imnon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape, mawala akong sakit sa akong lawas, mawala akong katulugon. Sukad na nakainom ko o Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan ta mo na inom mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
10: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
13: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
14: Clear Skin Beauty Soap.

0: yung skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
3: Girl,
2: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
3: No more!
2: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
4: Atak ka, iskun pa.
5: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
4: Upo, papa. Putang nga mesa.
5: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
4: Saton, pati na si, hala, himot ko.
5: Wait lang sa ha, kaya kung kuhaon, okay? Yaro, unya, nagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod ang tubig, okay?
4: B! Ah, manako hinom.
5: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
6: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Clarex!
4: Exciting!
8: It's 6 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: suka klarik sana.
1: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarex, Ana?
3: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: DSK. DSK. Tambayan sa Katrupa. DSK. Tambayan sa Katrupa. DSK. Tambayan sa Katrupa. Tambayan sa Katrupa.
2: Clarex kayo, mga katropa. Time check is alas 7:08 na sa gabi. This is your sexy DJ Angel ng TSK.
3: So,

0: kinabuhi, walay butang nga sigurado. Kay kada minuto, pwedeng na ay magbago.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Santo Blas Gold!
4: Ako si Jubilin, na ako'y greater. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Bisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako greater. Dako jud ko kaayo, pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santo Blas Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
5: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Santo Blas Coffee Mix user, atong paminawon.
7: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santo Blas Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as ka kalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santo Blas Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
6: Santo Blas Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan ang natabangan.
8: 5 ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mura tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung karmigid ko gato mar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo Dietary Supplement for Men.
11: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh, di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka pamasayrog sa'yo, aron maka boundary. Kunsao na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag, dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasayro. Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo, pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
6: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
12: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that a leaky faucet can waste 100 gallons per day? Discover how simple changes can lead to big savings while preserving our most precious resource. 1. Fix those leaks. Stay vigilant and repair leaks promptly to prevent unnecessary waste of water. 2. Time your showers. Make showers more efficient by keeping them short. 3. Capture rainwater. Consider collecting rainwater for outdoor use. Use this free and natural resource to water your plants in the garden, reducing your reliance on treated water. Make every drop count.
14: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
13: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
3: Sis the Pain.
15: Ako si Ricky. And I'm proud Sis the Pain user. sir.
16: Kay one time, a sore throat ko, wala gyud lain, makapawala sa sore throat nato. Sisdapin Regyud. Paspas kayo mawala ang pain.
17: Sisdapin. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sisdapin.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
19: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa akin ng Southern Gold Coffee Mix. Dahil always akong gising sa trabaho at alerto sa buong shift. Paborito ko na to.
17: Southern Gold Coffee Mix.
20: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High,

0: Nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Embrace the breezy vibes. When the weather permits, turn off your AC and open the windows. Let the natural breeze cool your home and enjoy the fresh air. Remember, every small action adds up to make a big difference.
2: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: Nasakit ko tungod sa way klarong panahon. Panahon na wala kasaku ang tapad sa makarot.
4: Kaklarek sana!
5: Exciting!
6: TSK, Tambayan sa Katropa.

0: Ay, ikaw ano ba? Ikaw katropa ba? Pwede. Mahulog mo dadali sa itong lingkuranan, cool. Ay, ay, mga katropa, time check is alas 7.28 na sa kagabion. Kumusta ang inyong maulan na ano? Maulan? Maulan ba? Maulan lang gihapon, gaulan-ulan lang ba gihapon dira sa inyo, mga katropa? Oh, mura gaulan lang gihapon ata. Oo. Kumusta man ang inyong mga ganap sa inyong kinabuhi karon? Oo. Thursday! Akala nyo Thursday? Thursday na usab? Oo, July 9, 2026. Murag bag-o naman dito nag-ano katropa? Bag-o naman to nag-June, July. Oo, magtunga-tunga na po. Oo, hapit na po ang payday. Hapit na ba ang payday? Pag between 9, 10, kalamay yung unang pizza ha, murag, ano na siya? Pizza de peligro na siya, mga katropa. Kay ubos na ang sweldo, ana, no? So, mauna po na nga mag hinahinay na po na siya ang mga emergency. Emergency loan. Maraming mga tanong na gunta, katropa, kung atong timbayaon ang mga paminaw karon sa ilang mga diya sa ilang mga ano, no? Sa ilang mga radio. Oo, nag-monitor. Oo, maayang gabi sa inyong tanan. This is your sexy. This is your sexy. 24 ang waistline. 34? 24, 36. It's just in my mind. Ayan. Seriously. Seryoso kayo ah. Seryoso kayo. Shout out sa inyong tanan. Dira siya, dira sa Tagom. Oo, gikan ni dira sa Tagom sa Nettle Branch. Opo, grand opening po ng home office ng Nettle Branch. Shout out sa ato ang branch manager diha sa Sun Life. Opo, sa mga katropang Sun Lifers dira sa na nag-participate sa event or sa grand opening dira sa Tagum City. Ayan. Sa lahat ng mga gustong isecure ang inyong kaugmaon sa inyong kaugalingon. Oo, sa inyong mga anak o even yourself. Kay mga katropa, lisod kaayo magkasakit na wala kang insurance. Pero ay, dili na ko na kaya. Oo. Makapalit mga ikag soft drinks every day. Alam mo ba, katropa, ang kanang insurance katumbas lang ng isang soft drinks na tag 30 pesos. Opo, 25 pesos per day. Almost every day ka nagakaon og mga junk foods. Pilay mo budget sa imong junk foods, katropa. Pilay budget ni mo sa imong walang kwentang ukay-ukay. Almost every day ka nag-ukay. Nag-ikag sanina. Oo. Unsay pwede nimong it's not sacrifice. Alam niyo, mga katropa, ang accident dili gyud nato malikayan, no? Pag accident or ang sickness magstrikes na nasa atoa because of our walay pakundangan nga pagkaon o bawal na pagkaon, o mura kag patay gutom, oo, kung makakaon kag unlimited. Okay kayo. Clarex na kaayo. Oo. Lalo na sa mga nagkaedad. Oo, unsaon man gyud na. Oo, kaya nga nandyan ang mga financial advisor nato sa Sun Life nga mutambang sa to katropa, no? Shout out kay Sis Belinda, kay Sis Chris, kay Ma'am Chris ang ato ang unit manager. Tama ba yan, Sis Belinda? Oh, ang ating advisor. Ayan. Alam niyo, mga katropa, pag naa kay insurance, makaingon jud kag kaya nga insurance ang tawag kasi na-insured ka. Opo. Alam niyo po, kailangan natin 'yan, mga katropa, sa panahon karon. Oo, parang wala na tayong maaasahan sa mga bagay-bagay. Oo, pero kailangan natin piliin ang number one insurance sa buong Philippines. Oo. Alam niyo po ba na pag may alam, pag may alam ka talaga, hindi ka tatanga-tanga. Oo. Parang nasa huli ang pagsisisi, mga katropa, pag tinamaan ka. Meron lang ako talagang ipapalabas this Sunday. Oo, my live talk with Angel Hill. Abangan niyo po yan, mga katropa. It's all about a teacher. After nakuha siya insurance, after 4 months, she was diagnosed. Oo, na-diagnose siya, nagkaroon siya ng stage 4 kidney failure. Wala siya kabalo kung pagkuha niya sa insurance, healthy pa naman siya. Tapos it was just nangyari lang na naging ano siya, nagkaroon siya ng kidney failure. Oo, she's a power testimony, mga katropa. Taga-Bansala na siya. Oo, tatawagan natin yan sa ating programa sa Live Talk. Ayan. Abangan niyo po yan this coming Sunday, 6 p.m. to 7 p.m. Oo, yung power testimony niya, paano siya natulungan ng Sun Life. Oo, paano niya nakuha ang almost 500,000 sa kanyang critical illness. Even right now, no, katropa, naga-dialysis. Every time na naga-dialysis siya, ginatagaan siya ni Sun Life ng 3,000. Every time na naga-dialysis siya. So, yung unang ka-power ang insurance, katropa, is just 4 months pa lang siya nagbayad sa iyang policy. Ayan. So, ayan, an awakening sa atin yan. Medyo init ang Philippines. Sulad ako na on ang air. Ayan, time check is alas 7:34 na sa kagabi on. Opo, sige. Shout out kay Leo. Good PM daw katropa. O sa shout out kay Sis Belinda. Ayan, sabi nga ni Sis Belinda. Angelica. Kay Angelica, thank you for watching. Taga saan si Ma'am Angelica. Ayan po. Ayan po, sa lahat ng gusto magpapa-shoutout. Opo, shoutout na po kayo. Tapos pangutano na ito, mga katropa. Oo, sino bang nag-birthday? Oo, sige. Pangutano na ito.
1: Kinsay nag-birthday!
0: Kinsay nag-birthday!
1: Kinsay nag-birthday!
0: Baka atong ipatugtog ang mga nag-birthday, no? Karon ang tugtog sa birthday song.

Ayan. Dapat happy ta kakatropa, no? Kung birthday ni mo? Oo. Dapat happy lang, walang ending. Kasi pag happy ka, it's a positive vibes. Oo. Huwag na huwag kang makasimangot ka, tropa. Kasi pag nakakasimangot ka, mahal ang eye cream. But ang pagdating sa eye cream, andyan na ang eye fern eye cream. Mm-hmm. Ang product ng eye fern product, katropa, is very effective. O lalo na nowadays, kailangan natin ang mga supplementation. Supplement. Oo, lalo na ang fern active. Oo, kaya bakit na yung nagtatanong, Angel, bakit ka katropang Angel? Bakit ka hyper na hyper? Salamat yan sa Fern Active. Opo. Kasi meron siyang complete na A to zinc. A to zinc. Ganang kagaling nga itong iFern katropa. Fern Active, Milka, and a Fern D. Opo. O, that's, meron ka agad tayong pag magsakit-sakit ang mga kasukasuan. Meron tayong ang Solomin, Tangha Plus na walang katulad. Ayan. Ganon kagaling ang ating mga product, mga katropa. Pag sinabi Solomin, ay, nako po. Pag Solomin, ay, wala na. Aha. Ganon siya kagaling. Wala siyang foul smell. Opo. Marami siyang health benefits, mga katropa. Ayan. Ganon kagaling ang ating Solomin. Gikan siya sa Gomamela. Opo. 160 grams lang katropa. Ayan, naniniwala po inyong sexy DJ Angel. Opo, pag Solo Mint, ang Hot Plus na walang katulad. Ayan. Of course, pasalamatan natin ang Wispy Beauty Salon. Sa gusto magpapaganda, magpapaputi ng kili-kili, magpapatanggal ng dapat ipatanggal ng mga blackheads and whiteheads, ang ating Wispy Lashes and Brows. Ayan, gusto kong i-renovate ang inyong brows and magkaroon kayo ng sobrang alluring na eyelashes dyan sa Wispy Beauty Salon with Ma'am Dang and Ma'am Shella. Ayan, fronting lang yan siya sa Almindras, mga katropa, dyan sa Kimpo Boulevard, Davao City, Philippines. Ayan po, shoutout natin ang co-op na walang katulad. 66. Since 1966 na po ang Oro Integrated Cooperative. Opo, shoutout natin si Kuya Wudo Neri and the staff of Oro Integrated Cooperative. Ayan, ang atong bibingka. Ikan tagabi ganina, no? Dito sa Ging Famous Bibingka dira sa Carmen. Kung taga Carmen ka, ayan po. Ayan, mag-famous bibingka ka dyan kay sis, kay Ate Geng. Number one bibingka dyan sa Carmen. Ganong kagaling ang kanya, bebengka. Bibingka with Geng Famous. Ayan. Of course, ang atong 80 APM. Mm-hmm. APM printing. Ayan, kung gusto mo magkaroon ng affordable na sublimation, ayan po, meron po tayong APM t-shirt printing po. Meron po silang FB page, APM. Ayan po. And or po, of course, corporated. Corporated. Oo. Diyan lang po yan sa Cloud Maru. Ang Cloud Maru po, same lang din yan sila sa APM. Opo. Ang Cloud Maru, Jurassic Park. Diha sa Marahan, Marilog District, Davao City. Gusto mo ma-experience ang mga ala Jurassic Park? Punta po kayo dyan sa Marahan. Opo. Marahan, Cloud Maru from Davao City. It's just 1 hour and 30 minutes. Ayan. Experience nyo po yan. Sobrang amazing. Meron silang zipline. Meron silang mga yung... Alam mo gusto mong yung olirat mo? Oo, manginginig-nginig ka. Ayan po. Isubukan niyo po yung zipline nila. 300 meters ang kanyang katason. Ang kanyang katason. Ayan, shoutout po kay Jeanette. Opo.
kay Ma'am Jeanette. Good evening, katropang Jeanette Lamputi. Ayan. Saan, taga saan po kayo, katropang Jeanette? Ayan. Okay po mga katropa, magbabalik po ang inyong sexy DJ Angel sa inyong mga favorite na songs. You can request po sa mga paborito niyong kanta. Ayan, time check is alas 8:41 na sa kagabion.

0: Ayan!
1: Ow!
0: Nakuha nyo rin.
1: Thanks, Chupon!
0: You're welcome, Quezon City.
2: Tambayan sa Katrupa. TSK. Tambayan sa Katrupa.

0: ng uyab na buutan kung daghan sad batasang tinaguan.
1: Aw. Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that you can get ahead of the dry spell with our water-saving tips for El Nino season? Stay proactive and prepared by 1. Cutting back on outdoor watering. 2. Sealing leaks in a snap. 3. Upgrading to water-saving appliances and fixtures. 4. Harvesting rainwater with easy-to-install systems for eco-friendly reuse. Don't let El Nino leave you high and dry. Conserve water and cash in on savings with our expert tips today.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
5: Santo Blas Gold!
6: Ako si Jubilin, na ako'y greater. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold, duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako greater. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
5: Santo Blas Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
7: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Santo Blas Coffee Mix user, atong paminawon.
9: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
8: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikay ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Vision Next, daghan na ang natabangan.
10: 5 katuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipaopera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
5: Vision X, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
11: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog

0: sa VCO ug Moringa Oil.
1: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadmo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung kamingid ko gatumar sa premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified premium D3 user. Testing po dili.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo Dietary Supplement for Men.
3: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh, di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntang, dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo, pag-turbo na mo para gahi, pero may ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta! Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
4: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress.

Ayan, somebody owns your heart. It can never be mine. Ayan, yun pala yun. Oo, yung kanta na yan, Rain, ng Rain, it was popularized by Donna Cruz. Opo, yung Helen sa Ormoc. Naanay siya drama katropa, no? Oo, naanay drama sa una katropa, yung Helen sa Ormoc. Oo, grabe, ang daming namatay nun katropa. Oo, sa Ormoc City. Sino pang nakaalala nun? Kaya merong there'll be no sunshine in my life until you set a mind of mine. Ayan, shoutout tayo sa itong mga katropa ang nagpapa-shoutout. Randy! Randy Bacomo from Palawan, Perto. Ayan layo. Good evening, katropang Randy. Kay katropang Jing Pigarido dira sa Maharlika Village. Kay Cheche Duquetan Hill Alicien, watching from Davao de Oro, Pasian, Porok 6, Mungkayo. Ayan, sabi ni Ma'am Jing Pigar, hi sexy angel, hello po Ma'am Jing. Ma Sir Jumar Panis, good evening pa, shout out. Mayong gabi ka tropa, Martin Navarez Magiran, good evening ka tropa. Mayad na gabi, good evening po from Coronadal City, Sir Arnold. Hello, Sir Randy. Randy, Pampalawan. Ayan. Alayo nang naabot natin katropa. Oo, sa Palawan. Hindi ko talaga na-on yung aircon. Nagtitid ako. Ayan. Oo, kumusta mga katropa? Kumusta ang inyong mga panihapon? Karong mga orasa?

0: sa mga execution. Masamahin mo ko na ito, katropa, para maka, ano, maka-score si Mrs. Opo. Kung si Mrs. Pod, kapoy kaayo. Tapos gusto mo score ni Mister. Unsaon man na ito, katropa. Ayan nga, sabi nga nila. Ayan, sabi nga. Sabi nga ng, ano, Torbo. Ayan, papasok na si Torbo Capsule. Men and women. Enhancer. Ayan, enhancer. Para na siya. Para may laban. Para may laban. Pagdating sa lambingan. Kailangan mo talaga, katropa, ang Santon. Ang Santon Gold Coffee after. After mo magtorbo, after nyo maglabing-labing kay misis, kailangan nyo magkape? Of course, papasok ang atong Santon Gold Coffee. Ayan, iniisip ko talaga magkape, katropa, eh. Hi! Pagkatapos ng labing-labing, masarap magkape. Lalo na pag Santon Gold Coffee. Minom kayo ng Torbo Capsule after 30 minutes before ka maglabing-labing kay Mr. or kay Mrs. Asan ni mapalit ka, tropa? Mapalit kini sa inyong mga suking butika. Og naapod ni siya sa TikTok, Shopee, at saka Lazada. Nationwide di ka, tropa, ang atong Torbo Capsule. Ayaw mo kabala ka, tropa, kay kaning atong Torbo Capsule. Pas kaning efektibo kayo, effective. Kung effective ka, kung depiktado ka, depiktado, may defect ka pagdating sa labing-labing, sulayi kining atong Torbo Capsule, mga katropa, kay effective kini pag abot sa labing-labing. Muna ginaingon, pag happy wife, happy life. Pag happy si Mister, happy si Mrs., happy ang everything. Ayan. Mauna siya ginaingon nga, ayaw lagi cool. Kay ganina, pagid ko nagpaabot cool.
1: Lami kaayo.
0: Ay! Mauna siya nga, lami kaayo pag nakatorbo capsule.

para makadaghan ka tropa, magturbo capsule ka na. Unsa pa imong gihulat? Ayan, palit na. Palit na sa turbo capsule, mapalit lang ni sa inyong mga suking mga butika. Nationwide po ka tropa. Ayan sa tanan naga-monitor, karong mga oras sa ang oras, upon sa oras diya sa inyo ha, maupoy oras diri sa ako. Alas 8:23 na sa kagabion. Oo, dali na kaay ka tropa ang mga oras, no? Murag bago naman gito, nag-alas 8, nag-alas 7. Opo. Thursday na po mga katropa, magkita-kita na po ta usab sa ato ang programa ng Live Talk with Angel Hill every Sunday, 6 p.m. to 7 p.m. Abangan nyo po ang atong pakigistorya sa usa ka individual na life-changing kaayo ang iyahang testimony about ni sa iyang biglaang pagkasakit na naa siya'y pagpangandam nga wala po siya kabalo nga muabot siya sa ingon anak ng mga sitwasyon. Nindot kayo na katropa nga naa kay pagpangandam sa imuhang health. Mao na ang ginatawag, umusulod ra ang insurance. Ayan. Kaya nga insurance para ma-insured ang imong life or ang mga taong nagapalibot sa imuha. Dili ka maging burden, mga katropa. Ayan. Kay nag-anagod sila, lisod yun magkasakit. Bawal magkasakit. Pero kung naakay unsa katropa, pag naakay mga insurance, dili man ginatubali kayan ang pagkasakit, mga katropa, no? Mauna, kailangan yun ta magpangandam. Kung naay dayong sa inyo, di pa member ka. Lahat ng may insurance, go katropa. Kay nga, no? Lawas ra imong kapital. Oo. Nagpa-insured gani ng mga rich people, unsa na lang kaya kita. Oo. Kay pag naay alam, dilit na tumali kayan ang mga unpredictable na mga sitwasyon. Ayan, lalo na kung nagabiyahi ka, oo, para safety imong pamilya, naa kay peace of mind. Ayan. Be intelligent. Ayan. Sige pa mga katropa, habang nagmuni-muni ka dyan, habang nag-iisip ka, unsay ako ang himuon para makadagdag sa ako ang income. Pwede ka mag-solo mint business katropa, diskarte-diskarte. Oo, benta-benta pag night time. Ano, parang wealth, parang paano ba kumita? Tips lang katropa, no? Paano ba kumita? Pag meron kang ibenta, benta-benta para may kuwenta. Ayan. Magbibenta po tayo kahit ano mag-start lang. Ay, wala, di ko kabaluan na. Wala may, wala may estudyante nga dadiretso siya principal. Oo. Wala po yung grade 1, nga dadiretso siya grade 10. Nagigit siya grade 1 or kinder 1 or nursery. Oo. Pag gusto, pwedeng pag-aralan. Pag ayaw, maraming dahilan. Yan po. So, ayan, matututo tayo sa ating mga pagsikay-sikay sa kinabuhi. Dagdagan na itong income para hinahinay na tumabayaran itong mga obligasyon. Ayan. Huwag lang magtago. Kausapin lang natin ang mayroon tayong mga obligasyon and maningkamot og mag-ampo. Ayan. Sa lahat lang naman tang pinag sa ato ng panginabuhi katropa, kailangan na to ang incorporate natin ang pag-ampo. Mao na siya. Okay po, mga katropa, time check is alas 8:27 na sa kagabion. Magbabalik po ako sa mga habang pinakinggan niyo ang mga paborito niyong mga tugtog. Ayan, na piniprepare lang para sa inyo. This is your sexy DJ Angel. Magbabalik po ako, saglit lang po.

0: Paklarik sana.
1: Exciting!
2: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
3: Kahibaw ka ba na sa pagpalit ng mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay o mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
5: Sis the Pain.
6: Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sis the Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sis the Pain. Kay kung uban pa nga painkiller, walay epekto. Dahira dyan kayo ang Sis the Pain.
5: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika. Cellphone Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan. Ito lang masasabi ko ah. Tikman nyo ang Santo Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santon at agaricus mushroom. The best!
5: Cellphone Gold Coffee Mix.
9: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
10: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front.

0: nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Sa una, love pa kaayo ka. Karun, love yan na lang in town ka. Aww, aray ko.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting! TSK, Tambayan sa Katropa.

0: Texas. Ayan, sabi niya. Si Ma'am Jing watching from Maharlika Village, Matina. Good evening, sabi ni Upline Rebecca Casimiro. Pa-request ako ng resume. O, Sir Randy, tingnan namin sa playlist, Sir Randy, ha? Parang wala atang resume. Biodata lang po ang meron. Biodata. Ano? Resume, hanapin namin sa playlist namin yan, Katropang Randy. Ayan. Playlist lang ata ang meron. Ano? Sa playlist namin, ang meron biodata. Biodata. Ayan. Ayan, Katropang Randy. Opo, Upline Rebecca Casimiro. Kay Sir, sino ito? Si Sir Adoy. Gadoy. Adoy. Ayan. Oo. Mamaya po, maya-maya. Time check is alas 8:57. Nasa kagabi yun. Mag-bye-bye na po kita, katropa. Hunted lang po kita sa alas 9. Opo. I love you, goodbye. Ang atang last song, I love you, but goodbye. Why goodbye? Because my love is not meant for you.
1: Tiyas! Sabi!
0: Mga tulog na daw ta. Mga tulog na kita mag... Sikay-sikay na ito sa itong mga higdaanan karon di ha. Palitan na nato ng atong mga ano dira ha, atong mga kumot nga o atong mga unlan dira nga. Isa na katuig nga wala ilis-ilis. Ayan. Mga katropa, magkita-kita kita sa Sunday sa Live Talk with Angel Hill. Opo. Daghang salamat sa iyong pag-uban-uban sa ako ang programa, sa atong programa ng Tambayan sa Katropa with your sexy DJ Angel. Shoutout po sa ating Nittle Branch dyan sa grand opening po ng ating home office dyan sa Tagum City. Ayan. Shoutout sa Nittle Branch. Thank you so much po sa pag-uban-uban sa atong programa. This is your sexy DJ Angel. Mag-bye-bye na mga katropa. Thank you so much and good night!

0: daddy. Hello, baby. Sorry na, babe. Ay, mga ikaw pasaylo sa inyo ha, ing anya tong intrada karong gabi una, pero welcome. Welcome sa to ang programang pagawsa.
1: Welcome to Yape.
0: Welcome sa to ang programang putahe sa gabi. And yes po, ako po ang inyong makaubang karong gabi una, ang inyong Disney Princess Visaya version. Yeah! Cinderella po hang tadalas onse karong gabi una, og syempre wala jud ko mag-inusaran. I'm really glad that he made it. No, kay I really need help for tonight. Kaya sa unta man ninyo, nani magigito ang tingog, bi, pasudlo na nato, bi. Ang ato ang Disney Prince karong gabi una, Bibi Chow!
2: Double B.
0: Double B. Alam, wait lang ha. Sorry, o yan.
3: Bumblebee.
1: Waka ko yate.
0: Double B. Na sorry kay, salamat kayo for making it tonight. Kay grabe gyud. Kabantay ka sa kong tingog. Ganong ikulani niyo.
3: basin na kinaum-um gabi eh.
0: Pero yun sila, Double B, if you love your job, it your voice will not stop you from, you know, saying your words.
3: Yes, tinood yun na. No, tinood yun na.
0: Mabitag iingon diha, Double B, nga ka nagunga, maski unsa pa daw ka dako, or unsa ba ka gamay ang imuhang sweldo, kapag ka nag-aadto ka sa work because of your passion, wala gido ka mag-mind, ana.
3: Correct.
0: No?
3: Bisa kung saan mo ka, para sa uban nga nagtanaw, hago kay ka, pero para sa imo, tungod kay ikaw ang nagtrabaho,
0: oh, yes,
3: okay ra ka kay love ni mo.
0: Yes ko.
3: Siya ang trabaho.
0: Unsa daw? Murgahin lagi to kung nadunggan, Double B.
3: Yeah.
0: Anyway, B, may gabi once again ha, and mangayo ko pasensya sa ko ang tingog garong gabi una. I've tried my really, gitry ginaho ko ang best, hindi ko mapagaw, pero sa unta man buntag hangtod gabi ina mangi badlungon. Di gi maiwasan, Double B.
3: Pero, sa imo, pagaw na na, no?
0: Pagaw
3: pero,
0: na ni.
3: Masisamot o kanindot imong tingog ba nga napagaw ka?
0: Pero bitaw, o karong gabi una, biha, magkuyag-kuyag mi ni Double B. Ano ito? Sige ito siya, rami lang yung video o sumugan. O sige na nga sarida. Ha? Huh? Ha?
3: Lord of the Rings.
0: Saan kaya ito ginaingon niya?
3: Huh?
0: Ay nako. Murug maugid na. Bagay gyud. Pero bitaw, karong gabi una kuyo, gawin ninyo sa tuang panag-uban. Unya, taod-taod at tagin ninyo ato ang live putahi confession live gid ni kinaman si Double B sa sabot nato.
3: Yes.
0: Kapag kana si Double B, live ni siya. So unya, taod-taod at ang isgutan na nga tuang letter sender unya pagsulod po sa putahi confession. And of course, unya, taod-taod lang ato ang eggs crumpled egg.
3: Yes!
0: Gimingaw si Double B ani.
3: Oy! No? Sa tanan nga makatubag, isirado na nato ni 150, bibi.
0: Oh my God!
3: Isirado na nato ni 150! Yo!
0: Oh yeah! Huh? Siyawa,
3: ang
0: gawin?
3: 50 hatod ka na to sa Ililion Shell Mobility
0: wow!
3: Station.
0: Oy guys, 150 pesos na po ang ito ang jackpot prize for tonight. Inyo lang yung button, simple ragid kayo, B. Tanaw mo sa ito ang Facebook Live. Dapat naka-follow, naka-like, o naka-share ikaw.
3: Chismis!
0: Oh, dapat maugin ang imong buhaton.
3: Yes, o, dapat.
0: Kay ikaw ang, kung ikaw ang makatag na, kung unsa nga mga letters ang naa-add to, unsa to siya nga mga words, ikaw mismo ang makadaog sa 150 pesos brought to you by El Ilion Chabu
3: Pilipinas.
0: Yes! Ninot naman lagi na bibidya mo rin. Ni-improve po tagang may ba?
3: Of course.
0: No? Muro tag nasa diskuhan, Double B.
3: Oh. Ano, ginagay, basta happy lang.
0: Ah, yes.
3: Walang ending.
0: Double B, speaking of, ang atong Sir BB question for tonight.
4: Ah! Happy ending!
0: Ang atong Sir Bibi question for tonight. Pihatod ka na to sa Yes to Health. And of course, sa mga produkto sa Yes to Health, ayaw kalimti ka pagkapampaligun po sa tuwang immune system, Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Gipaluyuhan usab sa El Ilion Shell Mobility Station. Double B, I think naatay bagong promo karon.
3: Yes! No? Ang saman, pwede na ako iladlad, di ba?
0: Oh yes, iladlad na yan.
3: Okay. No, alang sa tanan ng mga suki nato sa El Ilion Shell Mobility Station o sa tanan ng mga suki sa Shell, no?
0: Mm-hmm.
3: Aduna tay big discount, no? Nagsugod karon, no? Kada tubig ninyo 1,500 sa atuang mga gasolina, sa atuang V-Power gasoline, every 1,500 baka discount mo og 5 pesos per liter. Maximum of 300 pesos.
0: Ala! Tanan na ba na siya sa, diesel na siya o gasolina?
3: Ah, gasolina lang, no, gasolina bebe? Gasolina lang. No? So, tanan nga mga magamit sa itong gasolina, nga V-Power, kada tubil ninyo, 1,500, ano na mo discount nga 5 pesos. O sa itong fuel save gasoline, no? Ayaw kalimot nga kada tubil ninyo, o 1,500 mm-hmm. na mo'y 2 pesos per liter nga discount. Maximum of 60 liters and yan. 120 pesos.
0: Bisitahan na ninyo ang pinakaduol na El Ilion Shell Mobility Station. Diri sa to sa Bukidno, na kitay branches sa Maramag, sa Valencia,
3: yes.
0: And diri sa Malaybalay, o ipalihog ko yag-yag kung asa na pwede
3: sa kuan. Okay, sa El Ilion Shell Mobility Station diri sa Malaybalay, no, at manglamang sa New City Hall,
0: mm-hmm.
3: o diha pod sa ibabaw mismo sa atuang terminal, no?
2: Ooh!
3: Duol mismo sa Polymedic General Hospital.
0: Yan.
3: Ayaw kalimot nga kini nga promo hangtod lamang kani karong July 14.
0: Yes. July 14, Mansarini kuan.
3: Mansarini?
0: Mansarini mo unta?
3: Unta, kung baga kita.
0: Ay, bihayo kalimot. Kapag ka po ikaw na i-transaction sa El Ilion Shell Mobility Station, ayaw kalimot ipakita ang imuhang Shell Asia app para makaipon ka og mga points magamit nimo for your future transactions. Pwede nimong ipagasolina, pwede nimong ipa-change oil, or yes, groceries sa Shell Select.
3: Bisa nasa nga sila, pwede magamit. Mantong Kagayan, Davao, Manila, Cebu,
0: mm-hmm.
3: pwede ninyo na magamit.
0: Makita po din nyo sa ito ang mga official Facebook Live. Karong gabi una, ang atong limited time discount na 5 pesos off per liter on selected Shell fuel.
3: Bisa ng mga motor, baby, katong mga single motor, no? Mm-hmm. Itong mga single motor na ito dyan, nagyapon mo yung mga discount.
0: Yan.
3: So, kung man yung gihulat, ato na sa kasaligan nga brand ang Shell. O bisita na sa El Ilion Shell Mobility Station.
0: Ang atong Sir BB question ko rin gabi na Double B, what if daw di ta mag-work? Ay! What if di ta mag-work?
3: Unsa nang di ta mag-work?
0: Daghan ni siyang ibig sabihin, Double B.
3: Oh, what if dili ta mo trabaho? Or natay relasyon, dili mag-work? Ganun?
0: Mga ganern. May mga ganern ka na. Nana kayo mga ingo, asa ka nakakatunan ng mga ganern?
3: Of course, naka-experience man taan lang wala nag-work.
0: Ah, you might wanna share your experience. What if wata nag-work?
3: Yes.
0: Pero nga, kung ang akong kaagi ang Double B, akong isa-isa sa inyo, unya taud-saud. Knock-knock! Pasod lang ni siya, Double B.
3: Ay, alay, dali, sulod. Kinsa man eh.
0: Nag-unsa ka din eh.
3: Kinsa man eh, di ay.
0: Kinsa na, abri, Dobe.
3: Kaila di ka ni?
0: Tapos sa, taga El Ilion man eh.
3: Ay, taga El Ilion di
0: ka. Taga El Ilion man di ay. Ay, bitabisan niyo mga komento ko ng gabi una. Nga to ang hotline number 0945-443-5869 og pwede usab ka mo nga mag-react sa itong mga official Facebook pages na ka-live karon. Mwang yung kuha paliwag ko i-follow, i-like og i-share 101.7 XFM Bukidnon. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment.
3: Yes, paki-like and share po naman.
0: And of course, XFM Davao Katropa Digital. Live usab kita madungog og makita sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Nga binagini Double B, ay. Okay lang, masabta na ba akong tingog?
3: Yes. Laban clear na clear.
0: Clear na clear, kahit pagaw-pagaw talaga.
3: Yes. More ning pagaw nga, kuan. Kanang, daghan niya po maninaw ba?
0: Ay, may gabi po kay Mami Josefina Tanambunan sa Tanambunan family. All the way from Bugaon, Lantapan,
3: may gabi.
0: O, anak si Jenny May Quinones, at least, we've tried.
3: Wow.
0: Iyahang tubag sa tuang Sir BB question for tonight.
3: Sakto, bitaw, no? Oh,
0: at least we've tried. Uy, naapoy isa si Sarge. Si Sarge Echo Lima na siya. Kung dili mag-work, mga play og usab. Salain.
3: Kinuod.
0: Shout out, dili sa ako ang nahimutangan o sa ako ang love o kay Bron Bron. Huh? Kailan ka ni Bron Bron?
3: Wala.
0: Si Bron Bron ang baby boy sa gawas.
3: Wala.
0: Unya ang iyang love kay katong ni sulod niya na kay itong.
3: Uy!
0: Uy! Iba talaga pag may mga ganyan-ganyan.
3: Sana. Oh!
0: Hanggang ibog-ibog ka na lang na double V.
3: Kiligo na lang taan sa uban.
0: Agay! Agay! Agay! Agay! Naka! Gabi naman talaga. Si Martin Navarez Mangiran. Thank you! Mayang gabi, baby. Si Mami Jacqueline Labis diya sa Hong Kong. Mayang gabi, me.
3: Mayang gabi.
0: Always gina siya naka-tune in sa to ang programa. 24/7 gina siya. Me, thank you. Good kayo. Sa mga OFW, WB, pasingganahan ka nga, i-great.
3: Yes, ako mga kagupa din na sa OFW, sa may Singapore, sa may Africa, o sa may Saudi.
0: Ano number one, mag gina i-great ang Singapore, WB?
3: Abi pa lang. Ah. Abi pa lang dili na tumadumduman,
0: diba? Work na ako ini.
3: Sa tanan ng mga naa sa Singapore.
0: Mhm.
3: O kinsa ka man mayong gabi.
0: Oh. Kinikilig ako. Ay, naman niya no. Nakisaka na siya, no? Ola!
3: Bibi Jow, tama na! Tama na, please!
0: Tama na, please, Bibi Jow. Kaya mura dyan. Nasasaktan na. Nasasaktan na po kami dito. May gabi kang Archie Sinolitsak ng San Rafael, Baliti, Davao City. Thank you! May gabi din ha, bitaw, oy. Ato na din siya ng isugutan o niya taod-taod double B, ha? Kaya,
3: yes, sige.
0: Kung dili mag-work,
3: mag-resign.
0: Mag-resign. Kung dili mag-work, mangitaglain.
3: No? Ay, pwede pa man. Basinday yun, dugo at yun kay dili yun, tanan yun relasyon, dili ni mo work. Ay, na lang, pangitaglain, oy. Pagpuyo na lang.
0: True. Pero sometimes, double B, kapag dili mag-work ang usa ka relationship or anything else, basin kulang lang mo o communication sa imong partner.
3: Pwede po.
0: Basin po, o dili mag-work, tungod kay, wala na kay panahon sa iyaha, sa panahon sa iyahang,
3: yes,
0: sa iyahang ka ng panginahanglanon sa iyo,
3: yes,
0: ha? Dili na ka makaprovide.
3: Basin ka ng, one po, ka ng, tungod kay, mga ma-pride ba? Kala bitang pride?
0: Bula.
3: Muna siya.
0: Or basin double B, kulang o kusog ang tuhod.
3: Ay!
0: Uy!
3: Kung mo na hinunggan nga di mo work, nadali ang pangpa-work!
0: Oh, ipakita sa lahat.
3: Naraw, pangpa-work.
0: Pangpa-work sa tuhod!
3: Oh.
0: Ay, nako, naara nga to. Ay, ang
3: baby,
0: turbo, man enhancer.
3: Nabayay, usahay, baby, no, na para sa isa niya, sa iyang partner, dili mo work, pero para sa isa kanya ka-partner, gusto pa niyang mo-work, so mora niyang hinungdan.
0: Oh, si Turbo Man Enhancer Double B, kung imo na siyang paliton sa pharmacy, that's only 85 pesos.
3: Barato ra.
0: Barato ra gid kaayo. Kung ikaw nga lalaki ang mugamit ana, dugay ang duha or tulo ka adlaw nga gahi gid kaayo.
3: Pila maximum ani?
0: 3 days.
3: Maximum? Pila pod ka kuan pod pila ka gamitan?
0: Depende kung basta onay giingon na ang pahuway daw is kuan lang daw.
3: Pahuway lang mang luwa. Sorry guys.
0: Sorry. Si double bio.
3: Samanta ka ron kay Gapagpag sa Ngagi.
0: Yes, labi na kung taga Malaybalay Bukidnon ka. Yes. Ay, naku. Deserve na deserve po ni mo ang ato ang Turbo Man Enhancer tungkol sa katugnaw sa panahon.
3: Yes.
0: Ang atong Turbo Man Enhancer legit na only niyo sa live na ginugunita ni Double B.
2: Yes, naraw.
0: Mauna ang naong sa tuwang Turbo Man Enhancer,
3: yes.
0: Kanang naay logo sa Yes to Health. Ayaw mo pa ilad ang mga fake din ha, ang mga gipamaligya ha?
3: Yes, of
0: kaya
3: course.
0: Kaya imbis nga mo barug, napawong.
3: Ayaw yun.
0: Ha?
3: Siguro akin ninyo nga, ga pags-pags, des gawas man, pero dito sulod, gaaso-aso.
0: Gaaso-aso sa pagmahal. Ha? Mulang bi, ka ikaw din ha, ang ikaw nga asawa, ikaw nga bana, common sense na gina sa imuha. Kapag ka po pampaligon sa relasyon, ayaw kalimot sa
3: Turbo Man Enhancer!
4: Turbo User, atong paminawan.
5: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, nipalit dayon ko. Bisanta, ipakapin na nga kong edad. Matahinay naman, naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
4: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, magmuligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
6: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
7: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
6: Istorya, eh. Laini, pre. Nadunggan ako ni sa radyo. Pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
7: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
6: Unsa? Naka-turbo po di ay ka?
7: Wala uhala gid ka, pre, oy. Karon pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
8: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samfon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Samfon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stong! Pagpilain yung gasolina?
2: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigam nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina og diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City og Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na L.L. Leon Shell Mobility Station.

0: Balik kita sa itong programa karong gabi una ang putahe sa gabi. Okay ra niya kung kauban diri ron. Dobby. Mic test. 1, 2, 3. Tingog down.
1: La. Ay, bumabalik na po kami.
0: Yes, nagkabalikan na po sila.
1: Ay, sorry guys, hindi
0: ay, mali,
1: pa.
0: Mali pa. Ay, bakit, paano kayo magkakabalikan na wala mang kayo? Ay, kaya sorry. Sorry na dayo.
1: Sorry.
0: Pero Bita, ibalik kita sa itong programa. Karong gabi una ang putahe sa gabi. Hatag ka na to sa Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Para po sa mga katropa na to nga mahilig magpulaw or di kaya katrabaho sa kagabion o yan need pang wide awake lang yun nga dili dyan magduka. Nako B, Santon Gold Coffee Mix, bagay kayo na siya sa imuha.
1: Yes.
0: Available na po kayo na siya sa mga duol na Mercury Drug Stores nationwide. Uh-huh. Available also sa South Star Drug,
1: yes.
0: The Generics Pharmacy. Mm-hmm. O pwede po ninyong i-order sa Lazada, Shopee, and TikTok. Available na usab. Dari sa to ang suking istasyon sa XFM Network Philippines. Especially dari sa XFM Bukidnon na amin sa second floor sa Tala-Tala Building sa dating PhilHealth Office dari sa Carbajal Street, Malaybalay City.
1: Yes. Pasulod lang, miss, gikan sa Nobu, guys.
0: Aha.
1: At lang sa Nobu.
0: That is correct. O, laag lang mo din hiya. O, pag, sa tawag, ana, kanang, para maka-discount po mo kay ang atong ginabaliga there is all discounted price.
1: Yes. Muna yung nindot, epektibo na.
0: Uh-huh.
1: Discounted ka pa.
0: Yes. And ang kagwapo na ato ang kapid double BK na akin na siya glutathione and collagen makapahayag sa pamani. No? Oy, sa mga nasa Facebook Live gihapon karon ha, at ang ininyo taod-taod ang ato ang putahe egg scrambled egg. Pero balikan na ito ang Sir BB question karong gabi una. What if dili mag-work? Dili ta mag-work.
1: Then mag-resign.
0: Mag-resign? Ano, kung mag-resign, hindi kayo mag-absin? No? It's okay na. What if di ta mag-work? Eh, just think of, ano ba, kanang mahitabo sa imo kung dili ka mag-work.
1: Oh.
0: Let's say example, gitukarang ka sa imuhang tapol, niya dili ka mag-work. So, ang mahitabuan na, pag-abot sa ting sweldo, wala na kay. Wala na.
1: Oh, ikaw na po mag-suffer.
0: Yes. Oh, padungog-dungog kayo. Wala na nabilin sa pitaka. Alangan.
1: Oh.
0: Gusto nyo nabilin sa pitaka nga sige, huwag ka-absent.
1: Mupay. No, mupay. Napoy usahay nga. Mupay pag-sweldo.
0: Mm.
1: Naisulod ang pitaka.
0: Bayad sa bills.
1: Oh, munang magluya.
0: Magluya. Nga naman na double B, no? Aka nang paghapit na ang sweldo, magluya. No?
1: Magluya. Kay mo nag-iingon nga mas may pag matapos ang kalibutan kaysa matapos ang buwan.

0: og lubos at tanan dili sungugan.
1: Wow! Palakpaka!
0: Palakpaka naman dyan. Ay! Og dili ta mag-work, magbulag. Unsay langanan, o dili lang mag-huwat og Pasko.
1: Basta yeah. Hindi nagpakipot-kipot na ito. Ayaw, pagdiritso ah.
0: Mogali. Hi, may gabi kang Boss Jennifer Putong. Akong amigo doon sa Purok Rupenta nga sila Boss Regen Pabua o Boss Bunel. Karong pa dyan na humanog panihapon sa sinugbang manok. Ay, oh. Kakagutong naman itong manok na ini. Kawawa naman yung manok. Kung dili mag-work, walay sahod. Kaya siya Kuya Jennifer Putong, wala gid sa tinuod gid na. Hello my gabi po sa mga taga Cotabato. Si Kisani, nalimot ko si Renz Buto, taga Tupi South Cotabato. Pwede ka nang mutawag pero unya na taod-taod ha. Ang atong hotline again B0945-443-5869. Kung ganahan siya double bing mag-comment sa tuang sa tawag na
1: sa tuang live?
0: Oh, sa tuang live karon o sa tuang Sir BB question karong gabi una.
1: Yes.
0: Pero meanwhile, para po sa tuang egg, scrambled egg. Ah. Eh, gahi. Welcome once again sa tuang putaheng egg scrambled egg. Hatod ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station.
1: Yes.
0: Para sa tuang jackpot prize for tonight, it's already 150,000. Ah, 150 pesos po.
1: Yes.
0: Oo, ay nako. Imuha lang buhatan baby. Imuha lang tanaw ng atong Facebook live for tonight. Pero kung nakakaroon sa radyo na minaw, 34 letters po ang naa sa screen. Tagnaan lang yun mo kung unsa ni siyang word for the day.
1: Tagana.
0: Murag word for the month na ni ba? Word for 2 weeks na ni siya. Sa mga nasa Facebook live karon, tan-awa ninyo ang atong mga gipang scramble diha. Oh, kaya na basin ikaw ang makadaog ano to ang 150 pesos once again. Hatid kay nato sa El Ilion Shell Mobility Station. Luya sa manok, oy gisog ba pero mas luoy ning nakadungog. Nakadungog lang wala kakaon. Ana mo.
1: Ayaw po mong palaway diha ba?
0: Lagi kay sa tinuod lang kami. We're, di gimi ka balo mo balipad.
1: Tinuod? Wala naman ang tayo pagsaka diha o?
0: Lagi. Pila naman ang tayo pag-ingon nga, Double B, Cinderella, naami ko andiri, naami pagkaon diri. So kung ganahan mong mukhaon, just let me know.
1: Sigurado alam po, ninyuhan ang manok eh.
0: Freak. Masang pagpag, magsakit ng tiyan.
1: Basig, samo mo epekto ang gabaw.
0: Na-remember na ako si imuhang pads po ba? Pads, di mo nga itago na to sa ngalan nga Carl. May manok nga nagpaduding dito sa ilahang tugkaran. Ang yang gibuhat nang huwag tanglad. Dito yung manok. Dito yung manok pero murag trip lang gid niya nga murag naluoy pud siya sa manok kay gabalik-balik.
1: Simple naman to, baby. Kung naay silingan mga tana. Ingnon lang niya nga gitugno yung manok. So mo nang ginitan yung tubig.
0: Pero kato legit sa to Double B. Ang manok ay naay birthday celebration adtong adlawa. Unya karon kay wala man sila handa nga chicken kay more into lechon gud sila. Naluoy sila sa manok kasi kinuha ko nagbalik-balik. Gibahugan na gani. Ni balik pa lang daw gihapon. So sa ilang kaluoy nanguha na raw sila og tanglad. Naluoy na sila sa manok kay gikapoy na og baktas.
1: Luoy sa manok.
0: Iya na lang gid ang gisabaw. Kaluoy sa manok.
1: Kaluoy sa manok.
0: Luoy sa manok. Saan ni? Sa muka. Christine, mayong gabi din ha sa imo. Salamat sa imo hang pagsilip sa Facebook Live. Pasensya ay akong tingog ha. Pagaw-pagaw gini. Kulang rin siya og um-um-og. Luya.
1: Oh my God.
0: I need luya. My God. Harold Salang, hello. Watching live from New Sambog, New Corellia. May gabi idea sa inyo sa mga taga New Corellia, ha?
1: Yes.
0: Oh, salamat
1: sa... May gabi sa inyong tanan diha. O amping-amping sa mga kwan, ha? Anong mga... Dool din na sa mga sapa-sapa.
0: Ay, yes, true. Di ba karong kay mura, grabe mo ng ulan-ulan, no?
1: Grabe ang mga lunch.

0: slide, yes. Mga pagbaha.
1: Ay, pag-amping baya mo, biha. Always nga dapat naka-charge ang mga cellphones. Dapat na yung mga extra nga pagkaon sa inyong mga bags.
0: Importante
1: o mga dilata.
0: Na siya.
1: Unya, kung naamoy mga batang gagmay, ilabi na kung naamoy newborn, basta mga babies pa, pag-prepare mo daan o ka ng gatas baron or ka ng biberon dito dayon sa kuan, ibutang sa inyong mga bags kay para unsa man simbakon si may tabo, ready na ta. No?
0: Correct.
1: Mga sanina o sanina.
0: Dito na lang diretso.
1: Yes. Camping labi na sa mga balay nga naa doon sa mga sapa. Nako bi mag-amping in town ha. Ikaw po double B mag-amping-amping ka double B ha.
0: Yes.
1: Labi of na kay course. Wala ra ba ka-amping eh.
0: Abi man akong unsa.
1: Murag si Ma'am Christine nang nag-react ka.
0: Oh, si Ma'am Tin. Ay, may gabi di ha.
1: Ay, Ma'am Tin. May gabi di, Ma'am Tin. Hello daw. Shout out, Shell Kasisang.
0: Ay, usa ni siya sa mga kwan pod, no? Usa po ni siya ni Labang sa baha gabi dito.
1: Uy, kaluoy po. Mawali siya itong ni Kuya dito sa 403rd.
0: Ah, oo. Oh, itong kwan, itong
1: first time niyang target. Mayo mo target ba? Ma'am Tin, may gabi, Ma'am Tin. Kulang ra na siya og luya nga 8 inches.
0: Kinsa naman po. Kinsa katong luya nga walay kuan, katong walay mga giring-giring, katong straight nga luya, lugar.
1: Di na daw panitan. Kamuha.
0: Katong luya nga way halang.
1: Way halang. Tabang tanan.
0: Tambay kas panuhot eh.
1: Ay, nako bi, bito biha murag nanubro na gyud ta gamay. Atangin ninyo nya to lang ato ang live putahi confession featuring yes. Cinderella and Double B. Nako live drama ni siya bi atangin ninyo bahala gyud kapagaw-pagaw na mi dinhi. Basta kaya live ang ato ang putahi confession. Sa pagbalik po sa to ang programa after sa mga pipila ka mga pahinumdum, atong pasudlon ang ato ang rated SVG nga programa ang
0: Putahi sa gabi.
1: Sa gabi.

0: Hala, hapit na akong duty. Pero ang saon man eh. Wala akong ikagasto.
1: Ay, Mami. Ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
0: Nga naman. Unsay na adit to?
1: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
0: Ha? Tinuod? Wala gyud?
1: Oo. Naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
0: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
1: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
2: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
3: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
2: Uy bay, nganong diri man ka magpagas permi?
3: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
2: Sige daw. O full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
4: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
5: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
6: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
7: Mga katropa! Excited!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare!
2: Kalibog!
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink!
7: I like pink too!
6: Pwede nga mga sen?
7: Pwede!
6: Uy, huwag mo lang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession. Potahe.

0: Exciting! Exciting!
1: Welcome sa itong programang Potahe Confession. Kinikipaluyuhan sa Turbo Med Enhancer and of course sa Mommy's Child Maternity Clinic. Kaubang gihapon ako ang inyohang Double B.
2: Yeah.
1: Double B all the way from El Ilion Shell Mobility Station.
2: At your service.
1: Aha. Oh, diba? Dito, B, oy. Ang ito ang Potahe Confession B is, kung ano siya, ha? Rated SPG. So, muhang yung isang mga ginikan nga naminaw karon in tawon. Kamunalay guide sa inyong mga anak. Double B, ang atong istorya karong gabi una is about a very, it's an amazing relationship. Kasuway na baka na Double B ka nagong nanguyab ka tapos buutan kay ang imuhang nauyab, Ana?
2: Sila nakatesting na katong ako ilang nanguyab.
1: Ay. Tarungo na to niya. So, technically speaking, katong nauyab kanila,
2: siyempre, buutan kay ta.
1: Kay buutan kay ka. Pero, kabaliktaran kay naay kaning istorya mong sa tuang letter sender karon, medyo nanibago siya kay after daw niya nga mauyab ang iyang uyab karon, nakit-an niya ang tinuod nga batasan. So mo ani siyang atong atangan karon biha. Oh, kani siya kay live Potahe Confession man. Ako na ibahala og si Double B ani.
2: Atangi.
1: Tapos ha, ato sa ning introduce ang ato ang programa karong gabi una, ang ato rated SPG nga, Potahe Confession.
3: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema.
4: Tame!
5: The hot dog.
4: Why is it the hot dog there is color brown?
3: Lingwahe.
6: Eh, kining yawa, haslang yawa agyo.
3: Violence.
7: Saksi mo! Apriso ka! Aga!
3: Sexual. Horror.
8: Hello!
9: Sino yan kasama mo?
3: Ang droga.
8: Ayaw, ima!
3: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Mayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawag ako sa ngalang Dandan. Kini ako ang i-share sa inyo karong gabi una. Istorya kini sa ko ang uyab ug nako. Ang tinuod Cinderella malipayon kaayo ko nga nakailan na ako ang ako ang girlfriend. Kay nakita gid na ako kung unsa siya kabuutan, unsa siya kamainampingon. Unsa siya kabuutan gid sa kuha, mao'y pinakadakong factor nga nainlove ko sa iyaha. Ano ninyo ang masabtan? Ing ani ang nahitabo.

0: Dan, my love.
1: Yes, my love.
0: Wala, loves. di ba nang ayabang kasakwa itong hapon man siguro to? Tumisang adlaw?
1: Oo. Nanguyab ko eh.
0: Nganong sa kadagandagan man gid sa babae nga naadinhaan, nagbaktas-baktas, nagdagandagan. Anong ako man gyud?
1: Nganong man day? Bawal ba di ay? Bawal di ay nga manguyab sa imuha? Bawal di ka nga himuong espesyal para sa kuwa?
0: Abi na kong halo-halo lang ang espesyal. di good. Kaya, kung ano magod ko, baka naman tingala magod ko kay...
1: Kabalo ka, labo, pakasalo-halo.
0: Amo o ba? Amo o ba? Pero ang tinuod bitaw ka lang, dili lang ko ka to. Kagwapo ni mong tao.
1: Dili, uy.
0: Panawad ako kay kag-abs niya. Ano, ako man, hindi mong ipanguyab. Ay, tatawa ba?
1: Ano ba ay? Nabaday gibutang labil niya nga kung mahigugma ka kanang walay abs.
0: So, dito labil?
1: May gibutang diha nga kuha nga bawal mahigugma basta bawal maghigugma og dagkog abs. Wala man.
0: Di mo good kay sa tinuod lang karay napagunitas ako sa abs, Bi. Karoon pa ko nakasuway manggood nga sorry. Sa tinuod lang good para loves karon man jud ko naka-experience nga gipanguyaban ko usama nimo ka gwapo usama nimo ka dagkog abs ngani o 8 packs
1: it imo lang gihap
0: no bi 1 2 8 lagi basta gyud
1: unsa man sugot na kani
0: Uy, pero alayin pa yung ato ba? Nagtimpla ko og Santon Gold Coffee Mix para sa imo. Kabalo dyan ko nga gikan pa ka sa work. Kabalo kong gika po yung pakaso.
1: Pwede na ko na padugangan.
0: Ah.
1: Butangin na lang po nag-turbo diha.
0: Ha? Gusto ka mag-turbo?
1: Dili, gusto ta mag-turbo.
0: Unsa? Mupalit sa ako sa pharmacy siguro kay murag nahutan baya ko ha. Gihurot magud ni kumpare.
1: Ayaw na lang kana lang Santon Plus.
0: Gihurot ni kumparing Jao. Sige pero balikan na ko tong ako ang giingon sa imo ganina nga katugong imong gipangutan akong naabakay pag-asa nako.
1: Siyempre, sige ra tag ko ana ni hinanyo ay niya. Wa ta hinanyo an.
0: Nagpalalabs naman kita. Ako na lang yung panindigan. Oo na.
1: Hindi ako ka?
0: Di ka?
1: Dili. Ako lang iklaro ba?
0: Dili, pausok di lang. Dili ka kaya akong bawion.
1: Ako lang iklaro?
0: Tarong ba?
1: Okay na.
0: Gusto ka?
1: Klaro na.
0: Sure na?
1: Sure na.
0: Yes na?
2: Exciting!
1: Of course. Yes na.
0: Yes to health. Sige, kita na. Nasa may pizza ron.
1: Pizza di peligro.
0: Mansari nato ron ha?
1: Yes, of course.
0: Timang iba ya ha? Not... Ay, kay mansari man, ato na lang na i-celebrate in advance na ako'y kuandari ka nang ipalit na ako ng bracelet para sa imuha.
1: Wow.
0: Imuha gid ni siya ha? Oo.
1: Napo ko ihatag sa imuha. Okay, siyempre.
0: Nasa man na?
1: Kuan? Cellphone.
0: Wow!
1: iPhone 18 is ya?
0: Ay, bago ni?
1: Para mag-contact kay ta. Mag-contact ka sa ako. Ako rin contact ko ni mo. Ako rin contact. Ikaw rin ang contact ko.
0: Wala kailain ng i-chat?
1: Wala na. Kay...
0: Pantay ka bitaw ha?
1: Oo, of course. Tanagod ka sa pamay atong pangitaon.
0: Bago ginain ni ba? Okay, oh, nagkasilupin pa man.
1: Nagkasilupin pa. Nagikan pa gina sa factory.
0: Ah, pwede ba nag-load ha?
1: Ano? Hatag may datong dili na to kaila. Kala pa ba?
0: Cinderella, 6 months na ako siyang gipanguyaban. Unya, lahirag yun siya Cinderella kay sa tinuod lang akong gina-describe sa iya ha. Na buutan jud kaayo siya. Nakaingon jud ko sa kong kaugalingon Cinderella kung unsa ko kaswerte nga lalaki sa tibuok kalibutan. Pero Cinderella pag humanyo og yes sa kuha, niagi ang usa ka semana. Ningon siya na ko nga i-open daw niya ang ako ang mga social media accounts. Kay gusto daw niya nga wala jugoy itago sa iyaha. Ako po Cinderella, sa ngalan nga na in love gudtood ko, akong gihatag tanan ng password sa iyaha. Og ingani ang nahitabo. Ako na i-open niyang cellphone, P.
1: Uy. Yung cellphone?
0: Ha?
1: Yung sa manin mo na akong cellphone? Wala eh. Ano naman kay iPhone 18? Ganong hilabtan pa manin mo ng Android?
0: Kwan, nabaguhan lang mabubusin mo cellphone. Kay gwapo kay camera, oh.
1: Oh. Ay, nandiyan kay Toyo.
0: Wala, uy! Wala, uy! Tapos na nga, warag doon. Nandun kayo mong camera kay.
1: Sige na, o, tagalog ko. Mga ayaw kag password. O, sige, tagaati kag password
0: ha. Wala, uy! Wala, na-curious lang kung ano yung cellphone kita naawa ang likod. Na-ay, kuan ba? Na-ay sticker sa XFM.
1: Yes!
0: Nagpaminod ay kag XFM.
1: Oo, katrupa. Katrupa na. Katrupa.
0: Ay, Toby, palalabs, kinsan yung mong kachat?
1: Kuan na katunang among ang katunang kauban namo sa membro sa class kay
0: kisa man si Christine
1: si kuan na kauban namo na sa membro sa class
0: kisa man po ni si Harold Garcia Ramirez
1: mo na mga membro po na sa class basin ikaw gusto ka mang pamembro class
0: mo ba pinaan ng class uy
1: ay so
0: mawala tong ginatagaan basta na ikuan kanang dayong
1: nay mga mahitabo sa kuan nay mga benepisyo
0: mo ba sige palalabs ipa member ko
1: ana pa ano sige magpangtana
0: wala nang good palalabs kisa ning picture palalabs kay mo gisend
1: as may gisend
0: mm
1: ah basin og katunang among gitabangan
0: mo ba palalabs kisa ning busa nanog Gcash
1: siyempre basta
0: tagan kay kagisandan na kay gisandan dere og Gcash nga 5,000 palalabs babae lagi ni kinsa ni
1: babae din na
0: hindi
1: gitabangan ako na kay ako anang magulang oy akong gitabangan kay naluoy ko kay kuan paggatas ano ikaw di ay mangangayo imong pamilya di din imong tagaan
0: tagaan na ako
1: tagaan ginani mo kay
0: tagaan ako uy
1: Timpalab nganong sige lagi kag pagutana unsa may kuan nimo mura mag nagduda na kuan na ah
0: pasabi palalabs ano na kay kuan ano na kay secret calculator
1: of course kay gina budget na ko akong kininsina o binula
0: palalabs kuya na gini nga calculator palalabs kinalagin ni siya yung password
1: yes. Basta gusto ko kung ano yung password.
0: Dubi? Teka, hindi ko lang sa password, Annie, Pi.
1: Sige.
0: Ano sa password, Annie?
1: 1-2-2-3-2-2-3-2-2-3.
0: 1-2-2-3-2-2-3-2-2-3. Memorize? Uy. Arti. Ala, palalabs? Nalagi kay picture ni kuwan yung Ivana Alawi.
1: Sus. Uy, kung ano naman guna siya diha.
0: Nakahamis, gano'n ano niya, no? Kabalo baka nga nakasanton plus herbal soap niya siya?
1: Ay, wow.
0: No, uy, kanindot, ani.
1: Banto, grap.
0: Pula, loves. Anong daghan kay kag... Anong daghan kay kag picture din nga nagkalang... Naka-abs lang ka?
1: Siyempre. Kasi nga lahan ka mo tanaw ba? Di. Tempo, loves. Murag na kabantay ko ba nga? Daghan... Unsa man daghan man kay lagi pangutana ngano man nga wala dili man na inana sa una.
0: Wala uy. Palalabs. Lasa lang gid nga pangutana ni Palalabs. Kasi chat sa imo nag I love you lagi ni siya sa imo sa una. Kon pali o kano sa ning chat. 2014. Nag I love ayo sa ba. Tungod sa ko nag I love you lagi.
1: Tepa. Bibi tanaw na ko na bi.
0: Nara.
1: Bibi.
0: 2004 January 10 2014 I love you loves nalike nganong parehas tag tinaw ganan an niya
1: ambot mo kay ikaw naman po yung nagtawag-tawag sa kuon ng love din nagtawag na po kog love pero ay kabalaka na kay 2014 balo kay ikaw naman dyan akong di puli anak sa iya kay siyempre
0: 2014. 2026,
1: duman ron pala labs. Ang gani, na. Layo na kay to. Ay na nagkwana. Ay na naguting kaya.
0: Ay sabi, basahon sagun na ako. Amo kay to ba? Pala labs, oh, nag... Ala, naingong pa ka dili pala labs. Nga, dili ka katulog kung dili siya mag-chat.
1: Wala labs, i-delete na lang nato na, Vicky. Moro na hinunggan.
0: Ayaw sa gani, i-delete ba? Ay, ako sa ning pambasahon. Lagot, kay ka... Sapot-sapot na raba ko na.
1: Wala labs, ang dugay nang gikalimtan, kalimtan na, di na naangay lukaton pa.
0: Nag-heart-heart pa ka diri?
1: Siyempre, kay oh? Siya may akong heart sa una.
0: Napakay mga pa-care-care. Kung ginan pa niyo siya nga, ihatod ninyo. Ako din yung jugo niyo ginhatod pala, labs.
1: Ikaw naman karon.
0: So, ano ito na?
1: Ay, kabala ka, ihatod taka. Uy, ihatod taka. Ah, magkagusto man to.
0: Wala. Dali na ko sa imong dughan.
1: Ay,
0: sabi ka. Ay, sisigsamog-samog, Biki. Mag-kuan ko din, mag-focus ko din. Mag-inabasan ako ng imong chat sa iya.
1: Lab, nagduda na jugo niyo mo lang.
0: Wala man. Ako, I'm just wanna make sure nga ako lang, Labs.
1: Kasi magkalang mo, silos ka?
0: Wala ko. Ako mag silos? Silos
1: ka, silos ka no.
0: Wala ko. Ako mag silos?
1: Silos ka kay... Anong ingon na?
0: Wala ko kasilos! Wala ko kasilos!
1: Anong daghan na magkikagpangutan na? Daghan na kikaguting kayo?
0: Oo, tanawa na! Labs, gitagaan pa ni mo siya o clear skin herbal soap? Ako, wala ko ni mo taga eh! Ha? Napoy, gipadalaan pa ni mo yung mama og Santon Plus Gold!
1: Ay, kabila ka! Mato kong XFA, magma! Nangumpra ta dito, tabunan ti kag... Kuan ha? Kaha? Ikaw, nagkadugay na ta, nagkasilosa ka.
0: Nagutang yun, ano yung chat-chat? Napoy mga pa-heart-heart, napoy mga pa-cry-cry dari, oh?
1: Of course!
0: Hmm? Naayo gido iyang mama sa iyang gipamati tungod kay nag-inom siya og Santon Plus Gold. Niingon pa ka diri nga dungagan pa nimo gisa kawaks bagaag ini mugnaong uy. Ha? Ako lagi ko magwagi ka mag-effort sa kong mama.
1: Kami na sabi imong mama baskog pa man unya na nagmagluya palitan ako na. Unsa day ka alam man mugatag-hatag ko dito sakto pa.
0: Nagchat-chat pa ka diri kang Christine, nagsumbong-sumbong pa ka nga gibiyaan ka sa imong uyab. Ha? Kinsa man si Christine?
1: Kauban na muna sa kuan? Sa...
0: Anong kauban ni mo sa El Elyon? Ha?
1: Kauban sa trabaho.
0: Anong kauban ni mo sa El Elyon Shell Mobility Station?
1: Of course, kasi sila naman among masultian.
0: Matat-mat-mapan. Lagot naging kayo ni ba? Kung sa maning inyuhang laag-laag o nga... Kaning meeting-meeting ninyo, meeting bagid ni?
1: Of course, meeting.
0: Saan naman ni?
1: Kung sa makalabdaghan na magkikag... tao mga involved ng mga ano mo, nagsam ka ako, malagot ako ba? Gamay na lang yun.
0: Labs, normal mo na pala, Labs, siguro nga mangutan ako sa'yo because I'm your girlfriend.
1: Dili na naman, huh? Dili na naman, Lab. Dili na naman, dili kayo nana sa una, mapinanggaon ka
0: sa una. Ingaan ko sa una!
1: Mapinanggaon ka sa una, dili ka silusa, dili ka nagpangutan na. Karoon, puro na pangutan na. Saman, ha? Nagsilos ka?
0: Wala kong silos. Saman. Ang ako lang, dili ko gusto nga ma-experience na ako ngayon yung kong binuhangan ka sa unang panahon. Yung nabinuhangan ko. Ha? Magselos ko, ani.
1: Wala ka kang ibinuhangan na.
0: Wala yung 2014 ninyong conversation. Oh.
1: Wala man ka 2014, imo pa uting kayo 2026 na.
0: Matatmat na pa. Tanggota, ani. Napoy. Oh, kitagaan po ni mo iyahang papa og premium D3 coffee mix.
1: Of course, pinangga man ako iyang papa. Ay, kabala ka, pinangga man po na ko imong papa. Siyempre, hugangan nun ko na ko nagod.
0: Hindi ko kadawat, ani. Nagpagasolina po mo sa El Elyon Shell Mobility Station kay na ako no kay discount nga 5 kada 1.5 nga tubig.
1: Tubig yung may dito, love, kay... Motubil yun mi dito kay na ay 5 pesos per liter every 1,500 ni mga tubil.
0: Abi na gid kay ni.
1: Oh. Unya ikaw. Anong magsilos man ka basig ikaw gusto ti ka gusto kam tubil ito? Tubil ito.
0: Ina ko kadawat ani. Ni ko kadawat ani grabe mong effort sa iyo ha.
1: Ngano man dili man imo madawat akong effort nga atong isang adlaw nagtubil man sa tadito. Atong isang adlaw nagpalita og Santon Herbal Tea.
0: Oo, oh, lagi ka balo ko, ana. Pero lahi lagi nang imong effort. Mas daghan kang effort sa iya kaysa sa kuha.
1: Ano, oh. I-compare mangin ni mo siya. Nga lahi na maputo siya. Lahi na po ikaw.
0: Grabe nang gidkain ninyong conversation, no? Di na ko ganahan, ani. Na, nabangan ni kay, napakay TikTok. Lagsayo-sayo pa ka na rin.
1: Sauna lagi. Sauna. Sa una kay, of course. Kaya pa man isayo karon.
0: Oh? Daghang ikag sayo-sayo diri gi pagita. Kita pa nimo imong abs dinhi. Kaysa magipaibog-ibogan lugar nimo ana daw be.
1: Wala man ko nagpaibog ud ana gud.
0: Na jud klaro jud kaayo
1: okay. Sala ko ba dayon nga mag sala ko ba dayon nga magka-abs ko.
0: Napay nag heart-heart diri? Oh, nag heart-heart diri puro man mga Indiana. Oh? Puro man mga kuan, mga tagalay African.
1: Kasagdan na sila. At least nagpuyo na sila di ikaw ra ning perting sa muka unsa na may sa muka na kunin mo unsa magka
0: napay
1: silo-siloso silosa kay ka
0: napay nag hindi ko kadawat ani man palalabs napay nag heart yung tingo na very nice. You have a nice shirt.
1: Napay mas lala ana, you have a nice boxer shirt.
0: Sekulor. Kanibitong imuhang conversation pala lab. Minus-minusa na siguro ni Muni. Di na ni maayo sa to ang relasyon pala labs. Ino ni Muni si Christine nga kuan-kuan ka nang tambag-tambagan ka nga di na ka mag-chat-chat. Di na ka mag-sensen o gcash ni mga unknown person.
1: Mabito no ha. Kanang nagbinot ana joke ko para si Moa pero di man imo ga ka.
0: I-unfriend ni si Christine B.
1: Anong i-unfriend ba nako na?
0: I-unfriend ni, i-unfollow ni siya sa TikTok. Dili ko ganahan magselos ko guwapa kayo siya.
1: Wala. Iko kalamig yun imo kanon oi.
0: Dili ko ganahan. I-unfriend tanan, i-unfriend ni silang tanan.
1: Ayaw upsa akong pailo ba kay bisag ingon ani ko kabutan nimo laraban joke ko na basig maupos akong basig matuyok akong pananaw ba? Basig makalimot ko ba na?
0: Naunglo sa nasa kube. Ay, naku.
1: Kaloy po ni Dandan.
0: Uy, kasi Dandan, uy. Atos ang silipo ni iyahang sulat, ha? Uy. Ano ko, Cinderella, asa nagigahang iyahang pagka-thoughtful kay sa kalit-kalit Jude? Grabe na gud siya kasilosa. Ako mga friends, ako mga ka-workmates, halos ipa-unfriend niya tanan. Wala na ako kasabot, Cinderella, even mawala ako mga pila ka minuto. Questionan niya. Na ikaw sa Cinderella, nga nag-duty taon ko, na ako sa second floor, ug naa siya dito sa first floor kay natunong kaayo, nga nagpalit siya og pagkaon sa mo ang convenience store. Ug ingani ang nahitabo. Kaning mani akong pilion doy sa kuan B, shall select P. Oh! Nabaka to si Dandan Diriron?
1: B. Ay, nandi ka diha, lab?
0: Ay, palalabs. I miss you, palalabs.
1: Miss you too.
0: Ni, actually, ni Anhil, andyan ko din hiya kayo magpalit. Andyan ko lang yung paborito nga mani diri sa shell select. Kaya gigamit na ko ang ako ang katong nagpagasulin na good ta pala loves. Ang points man good na ipon man good na ko ang points mo nag grocery ko karon kay well, wala koy kwarta unya ang kaning points akong gigamit kang pambayad.
1: Oh, dapat na dekan points di ay. Mayo.
0: Pala loves, wala sila ko ang diri baligya kanang Santon coffee mix. Santon pas coffee mix nahutan ba mo?
1: Kanang wala mi baligya diri loves pero na ako'y masuggest ni mong asa tamo adto para makapalit.
0: Ah, mandapit pala loves.
1: Adto tayo sa XFM, silingan na kayo na to.
0: Ah, sige. Pala loves, na ako'y napansin ba? Suod lagi mo ska share.
1: Siyempre.
0: Eh, gadikit-dikit lagi ka sa iya.
1: Siyempre, kauban ko na mo na pirmi. Mag-uban-uban mi diri pirmi. Unsa mga problema na mo diri nga maka-charge mi. Among tabangag bayad. Oh. Eh, siyempre, alangan mag-inisog ko. Mag-inisog po sila. Di, wala, magsumbagay, may diri.
0: So, man,
1: teamwork ang tawag, ang halab. Teamwork ang tawag.
0: Teamwork?
1: Wag ka testing o panarbaho, lab. Wag ka testing panarbaho.
0: Ha? Ah, panarbaho ko eh.
1: Oh, basin baki. Ako mag-good ka na. Tanang, magduda ko ba?
0: Wala mo kay dapat dudahan. Grabe po ka. Ano yan? Hindi lagi ko rin sa shell select. Dudahan na dahing gunin mo.
1: Ah, lagi ba?
0: Wala ko ng selos pala. Alam siya.
1: Muna.
0: Natin. Pala alam. Sa tingala lang magod ko kay ang cashier ba taas kay buhok? Hindi na mo pwede mag-hire o ganang cashier nga pangit? Kinahan lang dyan guwapa pala. Alam
1: siya. Sa tayo magpagasulina lang. O murag wak-wak at mga cashier.
0: Kaya dili ba ing parihaan ni o mga cashier din niya sa siya sila kasagang guwapaha mga puti pajud kaayo mga hamis pag yun
1: okay.
0: Naka santon plus herbal soap niya dili mo pwede mag hire dili uga ng dili ka panudlay diba
1: kahadlo po ni mong tama oy
0: kanamang di ka ba naman namin ingani nga dapat ang iyong ipang hire
1: ina dili po siguro oy siyempre presentable atong ipangita
0: Palalabs.
1: Napo biya tay standard ng mga pleasing personality. Ano?
0: Palalabs, dili ko ganahan nga naay someone next to you.
1: Wow, ha?
0: Dili ko ganahan. Palalabs.
1: Murag lahi na gini ba?
0: Dili ba importante nga ko ang feelings nga to the same?
1: Labs, ikaw betaw, ikaw lang din naghimo nga kanang kuan, mag-overthink ka.
0: Wala ko ga-overthink. Ang kuha lang. Kaya pagduol-duola ng mga babae, napa yun, napa si... Nawag isa man siya. Kaling lalaki yun, nataas kay bigote. Duol-duol sa imo, hindi ko ganahan.
1: Saan naman ka? O, di ba po taon bayad na imo? Uyab mo, saan taon ka?
0: Isa man, napa si Sir Nash. Eh, paduol-duola si Sir Nash, imo be?
1: Diyos ko. Man, mandoon din na si Sir Nas kay unsay mga pangutan na siya sa kuha.
0: Mangutan na
1: siya.
0: Magselos ko. Hindi ko kailangan magdodo si Sir Nas. Siya mo kay magselos ko.
1: Tempasa. Eh, magpalit siya tayo itong premium day 3B. Masige, kabuhi ka ba?
0: basta palalabs ha iwasi gini mga makasakit sa kuang dughan
1: delikado na gini wala na gini sa dughan na gini sa utok
0: dili man nasabtang ako ang gibati ba sa unang panahon mangod palalabs pero minti ko ginachitan sa ko mga uyab oh masakitan ko sige pa ko duol-duol ni Sir Nixon
1: lad paminang
0: sa
1: katong sa una ni Agi na to ayaw i-generalize imong mga lalaki lab ano man tao nga sa una to sila to nang nagbinuang sa imo pero karon ako na ni karon
0: ginainan mo ko ni mga praning
1: wala ko ni ingon nga praning ka
0: ginapa mo ka banimo sa kong praning ko
1: wala ko ni ingon nga praning ka pero nabalakan ako sa mga ipakita
0: dili lagi ko ganahan nga magduol-duol ka ning mga katrabaho dili ko ganahan nga mag parihantong isang adlaw o nga nagubangi mo ang sakinan nagsakay ka og jeep natapatapat pa ka og babae dili ko ganahan
1: Usap na yung gusto niyo, magbaklay rako.
0: Wala na lang siguro. Napatong isang adlaw, nagsigi kagikap-hikap at iring sa imong kaupan. Hindi ko ganahan. Oh, ingo pa ka nga. Ganahan ka sa balahibo sa iring kay puti ka ayo. Magsakit akong dugan, magtanaw.
1: Love, sa pinaan na, nalibog na dyan ko lang. Nalibog na dyan ko sa akong buhato ni mo.
0: Saan na lang wala ko ni?
1: Di ko kabalo kung makaya pa ba kas premium day 3, herbal tea o uban pa. Ambot lang, marag sanga na lang yes, kamunggay, guro ani.
0: Wala ko yung problema pala. Kabalo kong hinahatag ni mo sa kwatanan. Halos tanang produkto giyod sa Yes to Health, ginahatag ni mo sa kwatanan. Wala kay pagkukulang sa ko. Pero pala, consider my feelings. Ha?
1: Ayun, hulata
0: na. Sabi akong dugan. Hindi ko ganahan magtanong sa mga maski paghikap-hikap anang iring, maglagot ko. Hindi ko ganahan. Hindi ko ganahan.
1: Murag. Kanang, nakuha na magkuhan niyo eh. Kanang murag na, sanay na. Ako, nalibog na po ko ba? Okay ka raba ka? Signapas mo ka?
0: Ha? Wala oi.
1: Signa, wala oi. Basigwa ka nakakaon? Sigwa kakalungag dito.
0: Kalungag mangko.
1: Naglibog mangko kay kaning aksyonan nimo buutan magkasawangan. Wala jud kay libog karon.
0: Di namang gid guro ko taga na kay reklamo.
1: Imbis kay nakadugay na ta, imbis dapat makadugay magkalami, dugay nakalabad naman noon.
0: Di naman siguro ko nimo lab, nagreklamo ka na.
1: Dili oi.
0: Nagreklamo ka na.
1: Wala dito katungod mo sulti.
0: Di na ko ganahan ni Yunan. Hindi na siguro kung nimulab kay nag-ingon anak ka na. Hindi na ko ganahan na yun natin. Ayoko biyahin. Palagi ko niya ko ang mata sa basta kay love lang gihapon ang takunin mo. Pero mao lagi, yun lagi magdudura ng mga babae lagi
1: love,
0: ni ha.
1: Love gihapon tika. Love gihapon tika. Pero dili pwede nga, dili ko makik kuan na ng mga tao nga nakapalibot sa ako kay sila po hinungdan nga nung naako sa kung munsa kung asa ko karon sila mo hinungdan
0: basta ayo pag duol-duol na inyong cashier diha sa Shell Select hindi ko ganahan bala ka diha ayo pag duol-duol ni Sir Nash bala ka diha hindi ko musikal duol-duol na sa ilaha magbulag ta hindi ko ganahan. Ang sakit ako ang dugan magtanaw mo istoryahan mo ni Sir Nash.
1: Unsak, unsa naman taong kataon ini? Ako nalibog na jud ko nimo. Sayang ni akong buhato nimo. Unsa naman taong ka nga pati lalaki imo namang silusan, iring imong silusan. Motor ka akong isakay-sakayan basta ipag-imo mo kong silusan.
0: Cinderella. Naglibog na gid ko sa ko ang uyab sa tinuod lang. Tanang halos tanang butang pati akong bitaka iyang silosan. Tanan-tanan na lang gidwa na ko'y magunitan ani. Mangayong tambag sa inyohan ni Double B. Kung unsay angay na akong buhaton kaysa karon. Grabe na gid paglabad sa ko ang ulo. Love kay nako siya sa tinuod lang. Ug di na ko kayang mawala siya nako. Apan Cinderella. Labad na kay akong ulo sa iyaha. Para sa putahe confession.

0: portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Oh, yes, yes, yes!
2: Yes!
1: Balik kita sa itong programa karong gabi una ang Putahe sa Gabi featuring Double B.
2: Yeah.
1: Ay, nako. So, kaganina B, yung nadungog ang ito ang istorya sa Putahe Confession kung asa ang istorya ni Danda ng atong na-feature. Grabe ito sa Double B, no? Yeah. Sa'yo maingon itong yung istorya Double B, murag kung ikaw ang nasa yung sitwasyon, kaya pa ba?
2: Kanang maglibog ko niya, Bibi ba?
1: Mm.
2: O kanang daghan na kay siya kuan ba daghan kay mga kuan mga tao mga damay mga ba lisod kayo ang ingon lang nga batasan
1: lisod lagi kaayo eh saon tamban kanang nga gugmahan magidpod sa bay
2: pero unsa man gyud ka ni Dandan no kanang Dandan unsa man gyud kung kaya narat gyud sa imo kung kaya pa nimo siya nga nagkaingon anak na siya nalibog ko kay kanabang di ko kabalo na pass mo ba ni kaha siya o sa baka
1: okay sa inyo mga reaction ko ng gabi una ha ang ato ang number 0945-443-5869. Pwede na mong mutawag din ha, Abi, ha?
2: Okay.
1: O pwede po mong mag-react sa itong official Facebook pages nga naka-live garon.
2: Yes.
1: May gabi po kang Juliet Scooby o kang Nostridge Duby o sa mga namino karon diha sa may Kuya Guy Eatery.
2: Yes.
1: May gabi po kang Marce Magale. Thank you! Salamat kayo sa inyong pagpamina o sa pag-silip sa Facebook Live. Live gihapon kita, Abi, ha? Pwede ninyong silipon ang ito ang official Facebook page. 101.7 XFM Bukidnon. Kung gusto po ikaw nga ma-feature ang imong istorya sa Putahe Confession, pwede ko nimong i-message right away sa atong official Facebook account.
2: Yeah.
1: Layas kog sayo, besh, dili baya ko ka mao manambag. Naoy.
2: Practice, besh.
1: Practice, besh. O, practice jud diha. Na-appeal ko, uy. Si Ma'am Christine. Aloy ni Ma'am Christine na-appeal.
2: Oh, is it mga... Lisod kayo ang kagi ni Dandan na nga-appeal-appeal ang mga waylabot.
1: Oh, na-appeal pa si Sir Nash, luoyang Sir Nash. Na-appeal pa si Rickson. Sabi na yun kayo niba. Oh, mga bigatin to itong mga cast.
2: Grabe.
1: Bigatin ng mga na-appeal sa drama. But anyway, kung ako siguro po sa side ni Dandan po Double B, mag-toxic man guning running relationship.
2: Yes, tinuod kay... Siyempre, kanang kapoy kayo, kapoy kay manubag, kapoy kay niya, tanan na lang lihok ni mo, dudahan ka.
1: Ano ka, message from 2014?
2: Oo, tagaan ko niya, bili, misod kayo.
1: Gasakit ang iyang, gasakit ang iyang dugan na gabasa at itong mga mensahe from 2014. Eh, 2020, hoy, ayoko ganaan na ado.
2: Ako sa tinuod, ginayin niya.
1: Uy, istorya mo, dili man ko na ako buwang.
2: Okay, okay, okay.
1: Kasi ba sa akong panay mo nilihiya, pero na ako yung na-remember, Anna Double B, ka nang mangayo ko ng password. Para noon, guilty good ko, anak, kaya na ako eh.
2: Right, Anna, back to you.
1: Back to you.
2: Back to you.
1: Day one na, day one, Double B.
2: Mupay pagsagod, ligid lugar ninyo ato.
1: Mupay pagkauyab na mo at itong panahon.
2: Ah.
1: Day one pa lang, Junmi. Nag-away na dayon mi, Double B.
2: Ang grabe ka.
1: Kay, ang gusto niya, pangayoon dahil niya ang password sa tanan akong social media account.
2: Ang grabe pa dahil siya. Grabe pa dahil siya.
1: Ami ka siloso.
2: Siloso na ba dahil na yun?
1: Siloso kay siya.
2: Ah, kung mga yun ang mga password, so siloso na na yun.
1: Di man si, actually, kaya mga yun na manggod, voluntary manggod na siya. If imong i-provide, magulat na lang siya sa tamang nga panahon, nga ihatag sa iya. However,
2: Paring jaw.
1: Dili, oy. Wow, subi. dili, basta lahi na siya Double B. Day one pa lang, nangayon na siya sa ako ang mga password sa Facebook. Kanya, kanilagi pong umuobay ba yata. Yatagpod na ako sa iya ang mga password.
2: Yes.
1: Pero, dala-away na gito. Dakong away na gito ka ito. Kaya, ang nahitabo, pagkagabi ito, giuting kanya, tanan ako mga messages.
2: Oh my God.
1: O, pang tanawagin niya kung kinsa ako mga ka-istorya.
2: Ah.
1: And then, he found out, nga ka-istorya na ako kong ex, dugay na gid kitong panahon nga kaistorya na ko kong ex. Suko kay siya.
2: Uy.
1: Suko kay siya kay ngano nga nag-entertain pa na daw na ko pa daw na ko prior sa iya ha. Ato nga panahon di pa manggood kami ang uyab.
2: Okay.
1: So nag-entertain pa ko, wala ko nang nag-entertain, nakikistorya ra manggood ko. There's nothing special about the conversation.
2: Yes.
1: Oh, it's just that gibutang na niya og manning.
2: kanang utok nga kusog kay mudagan ba kanang kanang dali kay mag-overthink ba.
1: Unsa kay vitamins ana?
2: Dipod siguro na mo ang epekto no sa mga sa kung ano ba kung naay mga utok diyan nga mag-overthink pag inom na lang mo mga Yes to Health product.
1: Oo, dapat mag usually mga double B kapag nga to ang mind is unstable. Kulang na ta sa bitamina sa to ang lawas.
2: Yes.
1: Mo nang dapat pud bi nga nagainom gid mo og sandan vitamin C para ma-regulate pud ang inyong kalawasan din ha. O pati nang dagan sa inyo ang utok matarong pud na.
2: Yes, tinuod na. Isa po kayo, maingon kong inom. Pag inom, o isa ka basong B-Power.
1: No? Kay gasolina.
2: Gasolina.
1: Jiu-jitsu. Limang kagpati ang pump boy siguro. Si Luz.
2: Oh, shit. Si Luzan.
1: Luz, pump boy sa LL.
2: Tanan nga makunik sa iya ha. Taman sa tao nga makunik ni Dandan.
1: Pero double B, ingin nani, ingon mangod sila nga. Nakoy na dungog manggod, I think that was a week, well, last week, na okay lang daw kung makauyab siya og selosa. Ang importante, sexy o guwapa. Dili gid niya biyaan, bahala og selosa lang gid og gyapon kaayo.
2: Depende, maguna. Para sa ako ha, kay wala lang gid nimo siguro pa na timingan ang usa ka babae nga selosa. Kay daghan man pod, kuan good, by ang-ang magunang pagkasilosa sa mga babae. Mm.
1: Ako double B sa unang panahon, aminado ko, selosa gid ko, pero nagid ti rason. Insecure gid ko atong panahon na tungod kay gipa-feel pod sa ko ang uyab at tunga time. Ex na nako ron. Gipa-feel pod niya sa ko ang dili ko worth it para sa iya ha kay ga-entertain man siya og laing babae. So, nga naman ko double B mo, atake man gud ang insecurity sa babae kapag ka mag-entertain pod ang imong boyfriend og other online babae.
2: Bisag ka ng mga friends lang.
1: Ang kana okay na siya, pero katumang good is gipanguyaban gid niya. Unya gipanguyaban niya, harap-harapan nakita gid na ako. So dito nga time nito kar gid na ako insecurities, pero if that the right person comes nga lahi gid ang ipafeel sa imo like special jud ka sa iya, dili gid ka makafeel ana.
2: Yes.
1: And I'm really glad na wala jud ko kafeel ana karon.
2: Sik-sik, lig-lig at umapaw.
1: Oh, yes. Lahirag yun. Pero sa case po, didandan ka ron, lahirag yun. Pati iring, silusan naman.
2: Bogani.
1: Do you think this has something to do with basing na ay problema ihang panguto ko unsa ba?
2: Kanang basinog mungay na no, napanuhot lang ba? Napanuhotan?
1: Tinungon po yun na siya double B, ka na kung panuhotan ka, yung musa kasi mong utok, matrililing yun daw kuno ka.
2: Oh, trililing yun. Actually, yun namin mga kuan, one of our friends, family friends nga, nahitabo gina, dito gapuyo sa balay, kay kuan niya, karon nahitabo, kay mukha mo, maligo, bisag bilar, dili magkao, so, estudyante pa to, napas mo, niya plus panuhot, nakuan din sa gyud, until itawag gina mo sa ginikanan, nga kuadiri, kay kanang, kuan na siya.
1: Nanay something siya. So dito na gid na siya, kinahanglan so, na siya i-ano, ilahi og Pinoy-anan sa imo.
2: Oh, basi yun ana, ano ba? Pero hopefully, dili lang unta, no? Dili lang pud unta, no? Kay luoy pud kaayo. Pero
1: luoy ba ya?
2: Pero dandan, ikaw rin jud ang nakabalo kun unsay kuan nimo, pero para sa ako, kanang imo na lang guro ng huna-hunaon sa makadaghan kay kung iligo nimo daghan pa kay mga babae nga mas tarong pag-utok.
1: Oh, then when we talk about peace of mind, ikaw ra man gid ang makapili kung unsay mas makahatag sa imuha og kanang tama nga pag kanang tama gud nga peace of mind jud nga di na ka mag-overthink, di na ka mabutang sa usa ka toxic relationship kay masing pambitog ingon ana nga kanagong nga walay cheating issues ang inyuhang relasyon sa ngalan nga murag katuok na ka kay murag lahi gid ang ihang batasan, then that will not give you a peace of mind as well.
2: Yes.
1: So then nadagan pa man sigurong babae din ha adan, might as well kung kaya pa biyaan, kung dili pa yung anak ka stick kayo ang imong wa pagid ni pilit og ngana ang imong hanggug mas iya ha, biyain na lang siguro na dan
2: kanang mitra sayo pa
1: kay kanang imong anak double B. ako dili man sa ingon nga paglaglag sa ako ang flag isip ko sa kababai, pero ang nga lang ang klaseng babae lisod kita bangon, no? Lisod ta bangon ang ingon anang klaseng babae, labi nag grabe ang iyang problema sa iyang insecurities.
2: Ba?
1: No? Damay tanang barangay bay.
2: Dan, kung ingon ana dan, mura gyapon isang investment dan nga,
1: yes.
2: Kung walay ROI.
1: Uh-huh.
2: Ayaw pugos.
1: Kasi na ng ROI. Return of investment.
2: Investment na po dyan po na. Dan.
1: Oh.
2: So, matawag yun po na isang investment, pero

0: Mo na na sa. Dan, wala na magiging igong oras, Dan. Ikaw na lagi yung bahala mag-igo sa imuhang desisyon, Dan. Basta kay ako og si Double B nakaingon na gid mi sa moang words of inspiration, something that you can ponder, something that you can use na mahimo nimo siya guide sa imuhang decision
1: sakit,
0: making.
1: No? Bisan sakit.
0: Oo, sakit man.
1: Sakit ang realidad, no, pero
0: mamaya. Sakit uy. Kisa nabagoy lami nga pagbulag. Lamang good. Sakit pang gid na siya. Pero Dan, again, mas unsa pa among tambag sa imuha ni Double B kung unsa ang imuhang sundon nga desisyon, it will always be your final decision na need nimong i-follow. Double B, for your final words for tonight.
1: Okay, no? Ayaw kalimot, no? Ang Ililion Shell Mobility Station, kada tubil ninyo o gasolina, maka-discount mo og 5 per liter.
0: Yun!
1: So good karon, hangtod na karong July 14.
0: Yes.
1: Ayaw po kalimot sa mga motor din, ha, no? Kada tubil ka po nimo maka-discount gihapon mo. So, bisita na mo. Ayon na mo pag ato na dito sa lain, so ato na mo dito sa brand, ganyong kasaligan, kalidad nga produkto, sasakto nga litro, o makabarato ka pa kada litro.
0: Yes, bisitahan na po ang pinakaduol na El Ilion Shell Mobility Station.
1: Of course, kaya wala naman kita oras, no?
0: Ah-ah.
1: Hangtod sa sunod na itong panag-uban, wala man taugma.
0: Wala ugma, pero nata sa Sunday.
1: Sunday, no? Sunday. So, hopefully, Sunday, makabalik tayo rin, no?
0: Yes! Okay, paabot siya ko sa mga Double B.
1: Ba? So, daghang kayong salamat sa XFM, labi na sa tanang naka-hook up karon o sa XFM Bukidnon, sa ngalan sa mong manager, sa manager na to din, no? Sa XFM Bukidnon o sa Tibok Pwersa. Mayong gabi kaninyong tanan.
0: Yes, sa ngalan na naman po once again sa Tibok Pwersa po sa XFM Network Philippines. Inubana ni Double B, ako po ang inyong Disney Princess Bisaya version. Ako po si Cinderella para po sa Putahe sa Gabi.
2: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot, kita kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara, dalha, imong partner o pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana? Exciting! Exciting!

0: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: balita ug impormasyon. Di ka mabiyaan. XFM, katropa mo. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarex, Ana!
2: Exciting!
1: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras mga katropa, alas 4:01 na sa buntag.

XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao o bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayo. Nagarunda. Nagabalita. Runda Balita.

0: Ronda Balita. Ronda Balita. Nagaronda. Nagabalita. Ronda Balita.
1: Mayong buntag Davao, Mindanao, Tibuok, Pilipinas. Kutob sa maabot ninyo itong pagsibyaning mga oras sa mga higala. Good morning, good morning, good morning kaninyong tanan mga katropa. Welcome na sa mga higala ning laing hugna na sab, halaing hukad na sab sa tuang mga balita nga tuang pagpanubayan ni ining mga oras sa mga katropa. Sagyapon ako inyong makauban mga higala inyong tig ronda tig balita ning oras sa katropang Marvin Ibano.
0: Ronda Balita. Marvin Ibano sa Ronda Balita. Ronda Balita.
1: Ayan mga katropa, ning adlaw na kita nga Biyernes. Alaka, pagkadali ragyon in town sa panahon mga katropa. Labi na sa tumakaigsuunan din ha nga perting excited, perting ka exciting na kayo. Excited na kayo mga higala. Nining gitawag nila nga ginapaabot gina nagpanikad na yun in town sa laag mga katropa. Ay kana mga higala ha. Kini pinakanindot din ha mga katropa nga mabatnan kanunay ang ligon nga panglawas, no? Ligon nga immune system. Ay nasayod man kita mga katropa nga atong panahon karon. Ang kini mismo mga pag-ulan-ulan ato nagilintaw na sinati mga katropa. So that's why di magkumpiyansa mga higala. Dapat mahimong healthy, no? Dito na to ang immune system mga katropa aron na makasugakod kini ug dili gilayong kita mataptan og mga balatian mga higala. So di na mga katropa pinaka-importante, no? Na mag-inom kita og Xanthon Vitamin C. Xanthon Vitamin C mga katropa usa kini ka alkaline nga vitamin C, no? Labi na talking about ni ining alkaline nga vitamin C mga katropa. Ang kini bitawong pangitaunon kaayo ni talking about water kana mangita kag alkaline nga tubig ha. Aka nang asa ka makakitaan na talagsaon kay na mga katropa, no? Kana bitawong mo i-source sa imuhang ginainom. Aka nang uy kini makaingon ka nga kini nga tubig mo alkaline. So once healthy ang imong ginainom mga katropa. Ay, syempre mga higala, mahimong positive kanunay ang imong adlaw mga katropa. That's why makaingon jud ka kini kaklariks ana.
0: Ronda Balita.
1: Yan mga katropa, uban-uban tani mga higala sunod sa pipila ka mga yugto ning oras sa gikan alas 4. Ano na alas 4:30 sa kabuntagon mga higala. Yan mga katropa, dito maglangay ato ng rondahan ng mga panghitabo sa tong palibot labi na sa to ang Ronda Balitang Lokal.
0: Ronda Balita.
2: Local news. Local news.
1: By the way, kumusta itong mga kaigsuunan? Nga naminaw karon na ano na pawagya po yung mga nasinatin yung mga pagpanaligsik sa inyong mga lugar, mga higala. Mga entry sa Davao City, kagapon sa hapon, mga katropa. Ano na po yung mga nagbasha? Kini mga katropa, kaya doon na kita nasinatin yung pag-ulan, mga higala. Nahatod kini sa weather system nga southwest monsoon o habagat, mga katropa. So, ning orasa mga higala sa pinakaulahing update no sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office. Mga katropa sa gyapon southwest monsoon o habagat ang ato ang weather system diri sa tong syudad sa Davao. Kung asa ang mga area o ubang bahin no sa Davao City, mga area sa Davao City na kasinati kini og mapanganuron nga kondisyon sa kalangitan mga higala. Na mga katropa kay ngalan nga habagat mga katropa. Mahimong mainampingon dapat kanunay mga katropa kay mga pamulan-ulan na doon na po'y dalaki ng hangin. May higala mag-amping kanunay labi na sa itong makaigsuunan ng nimuyo sa kabukirang bahin sa mga kining daplin sa kasapaan. Isa pa man kining adunay mga dagkong kahoy sa inyong mga lugar mga katropa. Kining mga daghaglobe niya, ninyuhang balay na adras o bos. Ayan, kumpiyansa mga higala. Dapat mag-helmet kanunay. Ay, ka na para proteksyon sa ulo. Mga katropa, mag-igmat ka nun na yung mga higala. Samtang base usab sa pinakalahing update sa DOST Pag-asa mga katropa. To sang siren ha. Sa pinakalahing update sa Pag-asa as of 2 a.m. karong sayo sa buntag mga katropa. Kining si Typhoon Inday. Oh, Inday! Kini mga katropa, si Typhoon Inday. Gadunay international name nga Bobby. Na monitor gyapon kini sulod sa Philippine Area of Responsibility mga katropa. Nga subala sa impormasyon na locate kini or na kini nahimutang karon mga katropa sa 655 km east of Basco, Batanes. Aduna kini dala mga katropa nga hangin nga 150 km per hour og hagoros nga 185 km per hour. Samtang naglihok kini padulong sa northwest ward nga dunay pag-aginod nga 20 km per hour mga katropa. Kamping-kamping ka na ni mga higala ha. Ilabi na sa mga advisory sa ato ang Philippine Coast Guard. Kaya doon sila ipinapagula kanunay mga katropa nga kining advisory. Ilabi na alang sa itong mga kaigsuunan ng mga mananagat sa itong mga marinero. Nga itong adunay mga biyahing dagat mga katropa ha. Dili magkumpiyansa mga higala. Dapat masayod kita daan sa mga advisories sa ato ang mga otoridad aron malikay sa bisan unsa nga disgrasya mga katropa. And by the way, talking about si Travel Advisory.
0: Runda Balita.
1: Nagpagula na og si Travel Advisory number 19. Mga katropa ang Coast Guard Station Davao Occidental. Subay kini sa Tropical Cyclone Inday og Southwest Monsoon mga katropa na nakaapekto sa sitwasyon sa panahon. Din ang munisipyo or ang municipal water sa barangay Balangunan, Jose Abad Santos, Sarangani Island ug Balut Island, Sarangani sa Davao Occidental, nakasinati kini og kusog nga hangin mga katropa og baluron nga kadagatan. Kini ni mga katropa ang tanan nga mga sakyanang pangdagat ha. Taliwala pa man or bisan pa man kini gross tonnage below mga katropa. Nga padulong sa Sarangani Davao Occidental ngadto sa Balangunan o si Abad Santos og General Santos City og bisan pa man vice versa mga katropa. Diabisuhan nga temporarily suspended una ang ilahang mga biyahe mga katropa. So samtang ang tanan nga mga watercraft o fisher fox partikular sa Davao Occidental area mga katropa, giabisuhan kini nga muhimo nini precautionary measures o nga maki-update kanunay sa mga advisory sa mga otoridad umutuman aron masiguro ang kaluwasan sa matagusan.
0: Runda Balita.
1: Oras mga katropa, alas 4 just na sa kabuntagon mga higala. Ato nga pagkan mga katropa ang dugang hanig sa itong Ronda Balita ang lokal.
0: Ronda Balita.
1: By the way mga kaigsuunan na ito ha nga naminaw karon diri sa bay Davao de Oro. Mga katropa, baguhay lamang yun in town mga higala, di pa lamang dugay, adunay mga na dakpan. Nga ito ang mga otoridad mga katropa, ilabi na sa ilang gironda nga usa ka bulawanan. Hindi partikular ka na mga katropa sa Barangay Araybo, Pantukan, Davao de Oro. Asa na sa 30 ka mga individual ang nadakpan sa mga otoridad. Uban ang pagkakumpiska sa nagkantidad mga katropa og 5.54 million pesos nga kini mga kagamitan sa pangmina mga higala og uban pang mga dagkong ikipo mga katropa. Na may gala ubos na karon sa kustodiya sa kapulisan. Labi na mga higala sa ang kininaisgutan ng mga dinakpan o ang naisgutan ng mga na-recover. Labi na kinigitawag o gold ores. Mga katropa, kini isa kini mga katropa sa hugot usab ng gila dili, no? Kini gold ores mga higala. Kasi mahala ba yung gilintaw ni ini mga katropa? So kana mga pagpaningkamot matod pa sa mga otoridad aron mapakgang kining illegal ng mga kalihukan oga dili maapektuhan mga katropa or ma-preserba ang kinaiyahan mga katropa. Labi na sa pagigbatok ng illegal nga mga aktibidad, labi na ng illegal nga pagmina. Kung okay, mga illegal mga katropa, kung wala kini permiso gikan sa mga otoridad, posible po kini mga higala nga maghatod og risgo sa safety ni iniusab ng mga nang mina mga katropa. Ila sa mga paghitabo sa ato ang area usab diri sa Davao de Oro.
0: Runda Balita.
1: Sabi kas bahin mga katropa.
0: Runda Balita.
2: Local news. Local news.
1: Adunay drug den diri sa Digo City, Davao del Sur mga katropa. Allegedly drug den mga katropa. Ang na ronda usab kini, no? Pinagi sa gilusad mga igalang five bus operation sa mga otoridad mga katropa, pinagi sa koordinasyon or hiniusang paningkamot sa PDEA 11 og Davao or Digo City Police Station mga katropa. Nasa upat ka mga individual ang naaresto nila mga higala o nakumpiska ang nagkantidad sa 100 and kining nasa 115,000 pesos sa mga katropa. Kapin 115,000 pesos nga balor sa gituuhang shabu mga higala. Sa kalapasan sa Republic Act 9165, ilalum na sa kustodiya sa mga otoridad o sa kapulisan ang kininaisgutan ng mga dinakpan mga katropa. At ang nahiling target sa mga operasyon, gilang si alias Brad, 49 anyos sa gituuhang maukinay drug den maintainer mga higala. O na aras usap ang iyahang nagiingong kalibin partner nga si alias Erlinda. Ang nagkakapahan ng mga resulta sa pagpaningkamot sa tumong otoridad ang mapatukan ang iligal nga droga. Kaisang lit, pinasikad maton pa nini iligal na droga, muulbo ang mga krimen mga katropa. Kailabi na mga higala nga maghatod kini og kadelikado sa sitwasyon sa komunidad kasi kini mga lango sa iligal nga droga kasi kini maghimo og krimen mga katropa.
0: Runda Balita.
1: Alas 4:13 na sa buntag mga higala.
0: Runda Balita.
2: Local news. Local news.
1: By the way, kumusta man ang mga panghitabo kasikas diri sa tuang syudad sa Davao mga katropa? Aduna matudpay natala nga sunog ni Bilabay adlaw mga katropa kagahapon adlaw diri sa may Lower Madapo Barangay 8-A mga higala. Alam mga katropa kay talking about sunog na sa mga katropa. Hinoon gilayon or abti kaya to mga kabumbirohan. Pag-respondi ni hini mga higala hinungdan nga malimitahan ang kining epekto sa nahisgutan nga sunog mga katropa. Kana lang daw kay kinipod ang problema. Usahay mga katropa kay ang kining ubang kadalanan labi na sa sunod-sunod nga bahin na adun na yung mga nakaplastada naka-standby din na mga igala. Standby by isgutan nga naka-parking kanunay mga katropa. Kini mismo mga sakyanan, mga e-trike din na, mga tricycle. Ngawa na magliso na yun in town og agi ato ang mga kabumbiruhan mga katropa. Muna mananawagan ta ha. Manawagan ta sa itong mga kaigsuunan. Din na mga katropa, alam na sa mga barangay officials nga masulbad ang maong problema. At least mga higalang kining di madisturbo no. Labi na kining makaluluoy ang mga pedestrian nga mag-agi-agi mga katropa. Madisturbo yun in town, matagbaw lingi-lingi. Diba siguro nagmasagiran sila ni mga nag-agi at mga sakyanan kay ang pedestrian supposed to be nga pedestrian agianan or sidewalks na katropa is nahimo ng parking area mga higala.
0: Runda Balita.
2: Local news. Local news.
1: Alam mga katropa, tang na lamang nato ang dugang pang mga updates kasikasan or kasikas nato dito sa itong syudad sa Davao mga katropa at Tabaglangay at ang rundahan pang hitabo sa ito ang kasikbit ng mga rehiyon mga katropa human lamang ninipipila ka mga yugto.
0: Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas ug Mindanao ug bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw ug ako ang ngayang masayod. Nagarunda. Nagabalita. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Marvin Ibano sa Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita.
1: Balik na mga katropa, alas 4:16 sa kabuntagon may galatos ang igreet ang mga nagtimbaya nini mga orasa. Sir Harold Salang. Shout out lives, di basta-basta nga kayo nabuhi. Parte daghan nga live po ni mga katropa ha. Shout out live watching from New Sambog, New Corelia, Davao del Norte. Ayan, good morning sa imo dira, sir.
3: Good morning!
1: Si Ma'am Nita Valderosa nagbata na sa Good Morning, XFM Davao Katropa Digital. Good morning! Hapon dyan sa Canada, Ma'am Nita. Si, uy, di basta-basta, si Ichuboy Arki, ha? Kaling, mga katropa na nila mga namakat, na, ang tanan ng ipag-tune in na. Basta-basta, mga katropa na sa Rubber in the World, Ichuboy Arki. Ayan, good morning, good morning!
3: Good morning!
1: Ayan si Sir Uncle Dars, good morning, watching live from Hinatuan, Surigao del Sur, maing buntag dira, sir.
3: Good morning!
1: And Sir Randy Santisas, listening, parte nag-senag yun siya, pati dunggan. Kanamoy klarong naminaw yun, mga katropa. Good morning, kanimo diya, sir.
3: Good morning!
1: El Mayigala, alas 4:17 na yun sa kabuntagon. Ito maglangay mga katropa ito ng ambakan na ang mga kapakasikas usab sa kasikbit na ito ng mga rehiyon.
0: Runda Balita.
2: Regional News.
1: Regional kaya News. Sa mga nitabong pag-ulan mga katropa, gumikan na ining epekto sa bagyong Inday mga higala. Adari mismo sa area sa General Santos City. Or rather mga katropa sa Rangani. Kini-kini mga higala ha. Kaya doon ay mga natala mga katropa nga kining mga tulay na nga guba mga igala gumikan sa pagtaas sa tubig sa sapa o kating kusuga sa bulog sa tubig mga higala. Kaya yung natala kining mga katropa kung asa masubay ninyo diri sa to ang Facebook post sa XFM Davao Katropa Digital. Ang kining taytayan sa barangay Tikulab Maitom Sarangani. Mga katropa ha, ang labig yun in town kining naapektuhan. Adihang ya, misaka na ang tubig sa sapa. No, misaka na ang tubig baha, mga katropa. Igo na ni ining naisgutan nga tulay, mga katropa. Ampik-ampik ka na isa kung makaigsuunan din ha. Again, mga katropa, diri sa may maitom saranggani. Amping-amping ka mukha nun ay din ha, mga katropa. Sa pikas bahin, mga higal.
0: Runda Balita.
1: Lipod sa Buki or Malaybalay City, Bukid nun, mga katropa, dihang ang tapsingan po kinimaygala ni ini Bagyong Inday. Duha na matod pa ang kumpirmadong patay. Samtang daghan ang natala, mga katropa, or ubay-ubay po, no? Ginatos ang mga natala nga evacuees. Kaya mga katropa, padayon ang gilusad nga assessment sa mga otoridad alang sa pagsubay sa damyo sa maong panghitabo, mga katropa. Ang pinganun ay dira sa itong makaigsuunan, labi na ni Ann, dira sa may barangay Managok, mga katropa. No, kay medyo kusog-kusog yun in town ang mga nasinating nga pag-ulan din ha, mga higala. Kaya mga katropa, amping-amping kanun ay uga di magkumpiyansa ha. Kung ikinahanglan yun in town mag-evacuate, hilayong mag-evacuate aron masiguro ang kaluwasan sa matag-usa, mga higala. Sa pikas bahin, mga katropa, alas 4:19 na in town sa Kabutagon. O sa itong makaisuunan nga nangapinan ng mga orasa, siguraduha ang kape nga inyong ginainom, mga higala, kadang healthy. Kanang walay angay, ikabalaka sa mga palpitate o kining nervyos, mga katropa. Labi na di ba kaya kakumpiyantahan kining nervyos? Kaya mukalit na lamang kag-igking din ha, mga higala. Ano, mga katropa, siguraduhan ang inyong kape ginainom kanang maghatod o ikaayos sa inyong panglawas. Ayaw pang antos ni Ana, mga katropa, kaya lagi mga kinigingon nila nga. Ano, mas barato, mga uy! Mga katropa, maumaura halos o presyohan. Ang Zanton Plus Coffee Mix, Zanton Gold Coffee Mix, o sa kanang inyong ginainom nga kape nga na twin pack, mga katropa. Hindi sa healthy nga kape ha, ang Zanton Gold Coffee Mix o Zanton Plus Coffee Mix o baka ang Premium D3 Coffee Mix nga gamat ko ng mga produkto sa Yes Wealth Incorporated nga mapalit sa nagkalayang butikas niyong mga lugar. Kung wala dira, mga katropa, hala i-message me. Okay, at least ako nang masabot din ang mga butika na dapat na mo kaya daghay mga nangitaan ni nga kape sa inyong mga lugar. Ha? Mga katropa, available po kini sa Yes Wealth Clinics o one click away lamang kini sa Shopee o Lazada, mga higala. Sa pikas bahin, mga katropa, diri usab sa barn, mga katropa, nakasinati og halapan usab nga pagbaha.
0: Runda Balita.
1: Kung asa ginatos na sab ka mga pamilya ang apektado, mga katropa. So kini nahisgutan nga pagbaha, natala kini ni Milabayng adlaw, mga higala. O susama usab nga insidente, usab nga natala sa Malaybalay, no? Gipangbaha ang taon, gumikan ni ining nahisgutan nga pagdaot sa panahon, mga katropa. Bala pa, anamato pa sa kapin 30 ka mga barangay ang gibaha sa maong lugar, mga higala. Diin ni Apaw no gitintawon ang tubig sa maong mga kasabaan nga konektado sa Ligawasan Delta. Nakipmatod pa sa labing na apektuhan ang barangay Tambunan sa Talayan, Maguindanao del Sur, barangay Nituan sa Parang, Maguindanao del Norte o ubang bahin sa Cotabato City, mga katropa. Samtang sa UP, Maguindanao del Norte, di namatod pa maagian itong nakalabayang adlaw ang pipila ka mga bahin sa kalsada, labi na mga katropa sa barangay Bantik. Mga higala, tungod usaba sa niining pag-apaw sa tubig sa sapa, mga higala. Napig-amping ganun ay mga katropa. Kaya nunot niining Typhoon Inday, mga higala. O kung matrigger pag yun in town niining Southwest Monsoon, hinungdan nga lauman yun in town kini mga pagbaha-baha, mga katropa. Napig-amping ganun ay mga higala. O mahimong mabinantayon kanun ay mga katropa.
0: Runda Balita.
1: Oras ato, alas 4:21 na, maigala ni Tabaglangay. Ito nang rondahan, mga kasika, sa ito ang kauluhang bahin sa nasod. Good morning, di ay Ma'am Ruby Mae Fukuzawa.
3: Good morning.
1: Yan from Japan, usab kini si Ma'am Ruby Mae. Ohayo gozaimasu.
3: Good morning.
1: Yan, mga katropa, Ma'am Ruby Mae, good morning kanimo diha, Ma'am Ruby Mae. Yan mo na ba yun, sinati po ninyong alinog diha, Ma'am Ruby Mae. Kaya ito mga nakablabayang bulan, maigala ha. Grabe gyud ang taon po itong nag-viral in town kay giigo na sab og kusog nga linog ang nasod Japan. Panayad kang nakalabay bulan nun ka ito, mga katropa, I don't know. Ma'am Ruby Mae, napabagiha po yung mga nasinating pagtayog din ha, Ma'am Ruby Mae. Rapasin, ang mga pagtayog is exclusive isolated earthquake. At ito nga, ayang hunungon pinaagi sa pagpalong sa suga. Para mga katropa ha, or pagsiga di ay sa suga, mga higala, no? Yan mga katropa, just kidding aside, para lingaw po na itong kabuntagon, mga higala. Ito maglang ito ng ambaka ng mga pangitabo sa itong kauluhan, mga katropa, sa ito ang nasod, mga higala.
0: Ronda Balita.
2: National News. National News.
1: By the way, sa mga panghitabo sa tong kasikas, kini panghitabo na pod kasikas pagyod mga igala saro pa na. Ni mga katropa ha kay sanglit bag umatod pang lihok protesta. Kini mga nanapoy mga protesta nga mahitabo mga igala. Subala pa mga katropa kini nga protesta posible matod pang ipahigayon na. Sa liwasang Bonifacio karong adlaw nga Biyernes mga katropa. No pa na mismo ang pipila ka mga update nunot ni ining nagpadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mga katropa. Ako nga asa mga igala kining naisgutan nga mga kalihukan. Islabot kini sa panawagan ato nang atangan kung unsa na po yung mga panawagan posible ba nga sa gyapon transparency, accountability kinsa ba na pod ang mga opisyal sa atong nasod ang buot nilang ipang pahagbong. Pahagbong nila mga katropa ha? Kana mga igala. Ayun mga katropa, kung nag-agad na kita ni ining atining development no, sa maong impeachment trial kinsa bagyod, ang angay manubag mga igala o kakining mga gipang akusahan aduna ba itong ebidensya aron na kini mga katropa mapalagpot sa ilang pangatungdanan mga higala. Kaya mga katropa, itong atangan mga higala ning nagpadayon usab ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mga katropa sa Pikas Bayan, si Benhur Abalos mga katropa. Isa gibutang na baya ni Presidente Bongbong Marcos ingon nga Cabinet Secretary mga higala. Subot pasabot mga katropa nga Cabinet Secretary gibutang sa Cabinet. Yun ay mga higala ha. Meaning ko sa'yo, ano natin akong pangatungdanan mga katropa sa ato ang mismong nasod mga higala. Sabi na nga mahimo kining akabahin or parte no, sa Administrasyong Marcos mga katropa. Aking asa kining si Benhur Abalos mag-represent no, kang Presidente Bongbong Marcos Jr. nga maoy maglibot mga katropa sa tibuok Pilipinas. Sige, una siya mga katropa ang purpose ni ining cabinet member mga higala. Matahasan sa to ang presidente nga in behalf kaniya mga katropa. Kini mga higala kay si former Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos. Gihatahasan na kini og nagkadaiya nga mga kining role mga katropa. Bag-o nga role ingon nga cabinet secretary mga higala. Kung asa gi manduan na kining si Abalos ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga mulibot sa tibuok nasod Pilipinas uga magrepresenta kaniya. Mga katropa ni ining naisgutan nga mga responsibilidad mga higala. So ato nang atangan labi na sa mga panglusad nga meeting ng asa sa post to be no nga si Presidente Marcos apan gumikan usab sa kabisi sa kadaghan usab nga mga abuluhaton sa presidente mga higala. Yung gaya pinahangan usab ni Abalos nga siya mo representa mga katropa. Ako na lamang atangan usab ni Ana mga higala ha ang mga pagbisita ni Cabinet Secretary Benhur Abalos sa inyong mga lugar na himutangan mga katropa nunot usab or in behalf sa presensya ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Alas 4:26 na sa kabuntagon mga higala may pagpamahaw sa itong makaigsuunan nga kini mga katropa nga namahaw na ni mga oras. May pagpangapi ka ninyo mga higala ha. Uga sa ito makaigsuunan ng nagsugod nagbiyahe amping-amping kanunay mga katropa. Oy, by the way, good morning day sa ito makaigsuunan nga naminaw karon na mga POJ drivers, good morning.
3: Good morning!
1: Ayan, o si sir, baka itong nag-viral mga katropa nga POJ driver. Naminaw man ka kakaroon sir, maayong buntag din ha kanimo.
3: Good morning!
1: Isang paman kang ma'am, yan itong complainant mga katropa. Nung nga nahimong nga pasahero mga higala in town, emotional yun in town kay mga katropang nagpadangat o nagpadayat sa yung ibati mga higala sa social media. Kaya nakadawat na matod siya ang mga hulga, gi-direct message na matod pa siya. Nakadawat na siya hulga, ginatunglo na ayahang mga anak. Nung ingon nga inahan, masabtan yun mga katropa ang kabalaka nga iyang gibati mga higala. Nung kamo inahan, I'm sure, kung kamo makasinati sa susamang nasinatian ni Ma'am Jennifer, yung taon lali mga katropa ang kining kabalaka, kahadlok mga higala. Kung ito po din ang masabtan nga ang katong pagpadangat or pagpadayag ni Ma'am sa iyagyod in taong kadismaya. Yan kasuko kay labi na, no, allegedly mga katropa, bala pa na hindi nga paturato yun in taong dagan si Mr. Driver. nga sa ikumpirma sa Davao City Police Office na reckless driving yun ang nasuta sa otoridad. Sa kapulisan nga na, labi na sa Traffic Enforcement Unit personnel nga nag-issue og citation ticket kaniya mga katropa. Pero ato lamang ka ng atangan ang development ni Ana kay aduna po ipaygan yung investigation ang LTFRB mga katropa sunod simana. Sa posible makatubang kining duha ka mga partido mga katropa aron maklaro ang maunga pang hitabo og mapatuman ang tukmang aksyon kung aduna may masuta or makumpirma nga kalapasan sa naisgutang POJ driver o posible sab nga magatubang og silot ang operator kung mapamatud-an ang kinibitaw nga gitawaga nga kining salaod sa nahimo nga POJ driver mga katropa.
0: Ronda Balita.
1: Ayan, good morning once again sa tanan mga igalaha e medyo apektado gamay ato mismong internet hinay man niini mga orasa pero sige lang. At ang lamang nato mga katropa ang dugang mga kasikaran. Okay, so una nga nangatulog pa ni mga orasa. Sa mga dunay klase mga igala nagsayo na intawag mata mga katropa. Good luck sa inyo ha mismong mga activity niining tibok adlaw nga Biyernes mga igala. Wa na gikita igong oras sa tong pagpanaguban uban mga katropa. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw mga igala at tangin na lamang musunod nga programa ang Exciting Pilipinas. Kauban si katropa nga Bricks Flores mga katropa. Sa ngalan na lamang sa kinitibok ang puwera sa SXFM Network Philippines, alang sa Nikusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong Tigronda Tigbalita katropang Marvin Ibano. Ako magaingon, kamatuuran na ang sandigan.
0: Ronda Balita.
1: Oras na to katropa, alas 4.29.
0: SXFM Davao, kamatuuran ang sandigan.
4: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo!
0: Mas gipadindot ni mga programa, alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa bundag, Marvin Ibano, nagarunda, nagabalita sa Runda Balita. Runda Balita. Alas 4:30 sa buntag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo, Bricks Flores sa Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Naghahatod og patas nga balita, alas 6 sa buntag, Alan Abais og Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6:30, walay gipaboran o gitapigan, alang sa hait nga komentaryo, kauban si Alan Abais, Bullseye. Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsya og Jovette Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang sandigan. Alan Abay sa XFM Davao.
5: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa usab kini kasaksi sa katinuuran o tulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawa sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamatuoran bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, pasensya o integridad.
0: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan. Andy Causon sa XFM Davao.
6: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon ug kasayuran nga walay ligon nga basehan, ang tinuod nga broadcast journalist dili lang tigbalita, apan tigpanalipod sa kamatuoran. Dili lang trabaho ang pagbalita, usa kini kamisyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuoran og tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita, dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga motuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako, isip inyong katropang broadcast journalist. Magpabilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kaysa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong masaad. Sa kamatuoran, ako, Mubarog.
0: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran
7: ang Sandigan.
8: Brix Flores sa XFM Davao.
9: Katrupa, ako si Brix Flores, inyong kauban sa komentaryo. Sa matag isyu nga madiskas, tanan, patas. Sa mga hisgutanan, walay giatrasan. Tungod kay kamaturan, ang among gibarugan.
7: XFM News and Current Affairs Davao. Kamaturan ang Sandigan.
10: Marvin Ibano
7: sa XFM Davao.
11: Importante ang paghatag og insakto ug kasaligan nga mga balita alang sa katawhan nga buot masayod sa kasamtangang panghitabo sa kalibutan, malokal, regional, nasyonal ug bisan sa kahimtang sa mga langyaw nga dapit. Dako usab og kahimuan ang responsableng journalism sa pag-edukar ug paghatag kahibalo sa komunidad. Isip inyong katropa sa kahanginan ug nagbaton ni ining responsibilidad. Dungan sa pagkamay tulubagon, ako nagapaningkamot nga mahatag ang dili bias nga mga impormasyon alang kaninyo mga katropa.
7: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang Sandigan.
12: XFM.
13: Kaklarik sana!
14: Exciting!
15: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
16: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
17: Hindi na kasi ninyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinginig ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-ilong ko Santon Plus.
15: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
18: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
19: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa usa, epektibo din yung copy day. Kining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District na nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
18: Premium D3 Coffee Mix.
20: Premium D3 Coffee Mix.
18: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
21: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
22: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
21: Oh, mo ba? Tigamitan man gud ko anang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Duna di na sila bag-ong produkto?
22: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay duna kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric ug cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
21: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
22: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
21: Ah, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man dena nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
23: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
24: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
25: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko.

0: Den Drug San Pedro.
1: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting.
5: XFM.
2: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting.
5: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarik sana.
6: Exciting.
2: Exciting.

0: in Davao City, XFM 89.1.
1: Oras, XFM Davao Philippines, Standard Time, alas 4.42.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Good morning, good morning, good morning, good morning! Oy! Good morning! Mayong aga! Bugtaw na, bugtaw na!
4: Oras, Philippine Standard Time, alas 4.38 na mag-iigala sa Kabuntagon!
3: XFM Philippines, exciting!
5: Nagkadugo ang dagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
2: Exciting Pilipinas, ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas, gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga, dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!

0: Good morning! Good morning!
1: Rex Flores
2: sa Exciting Pilipinas.
0: Good morning!
1: Rex Flores
2: sa Exciting Pilipinas.
3: Higala, Luzon, Visayas ug Mindanao, good morning. Adlaw na sab karon nga Biyernes, mga kaigsunan ko. Pizza Jess na sa bulan sa Hulyo sa tuig 2026.
4: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
3: Diri na ta ka Exciting Pilipinas na.
4: Exciting Pilipinas.
1: Rex Flores.
2: Exciting Pilipinas.
3: Good morning sa to mga kaigsunan. Dini karon sa to ang dakbayan sa Davao, sa tulo ka mga distrito nga kalangkob sa siyudad.
1: Rex Flores.
2: Exciting Pilipinas.
3: Bangas ka.
5: Ano,
6: bangas ka.
3: Ano maning ingunani maning ani ni gamay naman lang ning mga kuan diri ka tropang Royce. Ni gamay maning kuang kuan diri Ken. Sige na lang, sige lang. Nabaguan, magugo kay murag daghang kay blanco eh.
1: Rex Flores.
2: Exciting Pilipinas.
3: Good morning, si Lelmer Curioso Cabillo, si Ma'am Nita Valderosa diha sa Canada. Good mayong oras ni mo diha, ma'am. Welcome dinhi karon sa panaguban sa Exciting Pilipinas nining adlaw mga katrupa. Good morning usab sa to mga katrupa nga na karon sa mga probinsya nga sakop sa Davao Region nga naminaw sa radio.
4: Exciting Pilipinas.
0: Good morning.
3: Sa to mga naminaw ug naglantaw diha karon sa to ang Facebook live streaming broadcast, maayong oras ka natong tanan. Welcome sa to panaguban sa Exciting Pilipinas. Ano mo subo-subon magini siya no? Nangawa naman ni noon eh. Sa manina ko ani na corrupt ni. Basig gipuyan na nga mga steeping buaya.
4: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Mga buaya dito, tuwaran dito sa House of the Representative.
0: Good morning!
3: Bederita-derita mga kaigsunan. May oras sa tibok natong kalibutan mga kaigsunan. Kining mga kaigsunan na mga Pilipino karon ni bango na ba mo? Siyempre, buntag sa tuwa eh. May ilahan ni Ma'am Anita Valderosa Maigela kay pagabi pa lang. Mahapon pa lang dito, ha? Dari sa tuwa, buntag. Bangon na mo eh!
1: Alerto.
3: Oh, di ba? Dapat bangon na kita dayon mga kaigsunan para nga dakutag agi karong adlawa. Para sa wapag karoon na kainit o kape, bangon sa mo. Kuha na mo da karoon sa inyong initanan o kape, mga o tubig, mga kaigsunan, para makatimpla ta karoon sa tuang pinalangga. Pinalangga, ang tuang paborito nga kape, mahigala, ang kape ng bayan, ang pabansang kape ng Pilipinas, o ang kape na tambal pa. Kini mao mga katropa, ang Santon Plus Coffee Mix. So, di ba? Mauni siya, ako ang itanyag diha sa inyo mga kaigsunan, gumikan kay dako magukayo ni katabang para sa tuang pagtuon ha. Doon naman ko ni siya soy o boringa mga kaigsunan. Sa pangutana mahigala kung pangutan o nato, kinibang moringa, doon na ba ni siya kuan, doon na ba ni siya doon na ba'y tahas ni sa tuang lawas? O doon na ba'y dako ng mga possibilities nga makatabang sa pagpaubos sa katong high blaron?
1: Rex Flores,
2: Exciting Pilipinas.
3: Makapaubos sa ilang dugo?
0: Good morning!
3: O na siya mga kaigsunan, makapaubos sa dugo sa katong gipangbati nga medyo taas o kinibang taas bitaw mga kaigsunan o presyor sa tuang dugo mga kaigsunan. Ang tubag, sumala pa sa research mga katropa, no? Big yes mga kaigsunan. Nga kining moringa, labi na kining dahon mga kaigsunan, kay usaman kini sa kuan, no? Kinibang ingredients na ning atuang Santon Plus Coffee Mix. kaisag tabang mga kaigsuna, no? Gumikan kay kini nga tanom, kining dahon sa kamunggay mga katropa, tugaanan talang mos tinuod, ha? Why lipod-lipod ni nga pagtugaan ako diha kaninyo mga katropa? Doon na kini siya ay contents nga compounds, antioxidants o mga minerales saman lamang sa magnesium o potassium. Sa hilig kay kong shortcut karong buntaga. Ha? Oh, pagtarong diha ay shortcut diha. Sumbong taga ni Rono.
1: Alan Abais.
3: Sumbong taga Alan Abais. Di na pwede mo shortcut mga kaigsunan gumikan kay di na manggod sa malunggay kinibang moringa mga kaigsunan, ha. Doon na ni siya ay natural nga ginatawag bitawag vasodilator. But ipasabot mga kaigsunan kung makatabang kini diha karon sa imuhang mga pagpalapad, no, sa pagpadako, pagpabuka sa blood vessels nga mag-boost kini og nitric oxide production. Ngadin, mao kini siya makatabang sa tuang blood pressure control mga kaigsunan. Sama nang isa sa mga hinungdan nga kining Santon plus coffee mix katropa. Tambal gayod, di ba? Kaya dili man si Brix Flores ang nagsulti ani ang mga researcher man sa health. Oh. Sa mga health researchers ang naghatag nini og kamatuoran makaigsunan nga kining Santon plus coffee mix mga igson is tambal.
1: Brix Flores, exciting Pilipinas.
3: Ako bitaw na remember kaniadto ba, di ba? Dunay mga plugs bitaw mga kaigsunan. Actually dunay balaod mangud diha god, no. Way back katubang si kuan pa katong let's do it mga kaigsunan. Let's do it. Si Senator Let's Do It mga kaigsunan. Oh. Nga siya ang nangamahan aning balaod para sa tuang mga herbal medicines mga kaigsunan. Actually, balaod ni. Pero matingala ka mga kaigsunan sa mga advertisement, doon ay ipabutang diha karon sa tuang gobyerno nga ang maong tambal, dili tambal.
5: Ariana.
1: Brix Flores.
3: Sa namin tao
1: na exciting Pilipinas.
3: Di ba? Lagi na siya mga addendum diha nga ipabutang mga kaigsunan kay di butangan na mamahimong questionon po sa mga ahensya sa gobyerno.
6: Bangas ka?
3: Pinawa! Sayon may galang igastuhan nagpila ka milyon mga kaigsunan para lang yun hupana sa tanang mga senador. Tapos mamahimo na siyang balaon niya. Tapos pag-abot mga kaigsunan why pag-implementa mahigala dili klaro?
6: Ay.
3: Oh, amugawas.
6: Binoa?
3: Binoy?
7: Atong pagpakan.
3: Pagpakan na to mga senador nga naghimo sa balaod mahigala nga diin nagrespeto, nag-ila mga kaigsunan sa kinibang mga natural nga mga medicines, mga natural medicines mahigala o kinibang mga herbals mga kaigsunan. O kini malunggay, mo ni dako kayong tabang mahigala og naapil gid kini karon sa Santon Plus Coffee Mix. Nahala, busa, akong tambag sa inyo. Pangapi na mo diha mga kaigsunan, labi na katong mga hilblaron, katong dunay mga sakit sa kasing-kasing.
7: Atong pagpakan!
3: Panginoon na mo diha karon og Santon Plus Coffee Mix mga kaigsunan, ang kape na tambal pa, pambansang kape ng Pilipinas! Tinita karon mga kaigsunan sa pagkatod sa ito ang mga balita nininga buntaga. Bagyong Inday na matikdan nga mihinay. Signal number 2, gipataas karon sa tulo ka mga lugar sa nasod sa Pilipinas.
1: Brix Flores, exciting Pilipinas.
3: Samtang sa banpang bahin mga kaigsunan sa ito ang mga balita. Atong hatagan o pagtagad na palasyo sa Malacanang gipamalibad nga gipluwinsahan si PBBM sa investigasyon sa NBI labot sa hulga ni Vice President Sara Duterte ngadto sa Pangulo. Oh, maingon na to mga kaigsunan sa ato pa wala nila kwani, wala nila kanabang wala nila giimpluwinsahan mga katropa, no? Wala nila gina-impluwinsahan ang ato ang presidente mga kaigsunan. Mao na siya ang tinuod diha karon. Sa manpang bahin mga katrupa, dini karon sa tuwang standby sa tuwang Express Pasada headlines.
5: Express Pasada. Express Pasada.
3: Samtang alas 4:54 na mahigala sa buntag Philippine Standard Time. Dini karon sa tuwang mga balita ng atong hatagan o pagtagad. Sa tuwang mga balita mahigala ng atong hatagan o pagtagad nining buntaga mga katrupa.

0: Dini karon sa tuang mga balitang lokal, pinagi karon sa tuang Express Pasada headlines. Dayang hirang masaligon sa pagka-acquit ni Vice President Sara Duterte sa nagpadayon karon nga impeachment trial.
1: Express Pasada. Express Pasada.
0: Naglaom si kani Davao City Councilor Danilo Dayang Hirang nga ma-acquit si Vice President

0: Express Pasada.
1: Buti pa sabot. Gilood ka mga katrupa.
2: Bangas ka?
1: Oh, mo na itinodiha mga kaigsunan. Kumura ka kasukaon, gilood ka.
2: Bangas ka?
1: Kay wak ka ganahi. Mo kinasi tinood mga kaigsunan. Wak ka ganahi. Sarong ang pangbahin mga kaigsunan sa paghatod karon sa to ang balita ang atong hatagan karon og pagtagad. Dini karon sa to ang Express Pasada.
0: Express Pasada.
1: Kontraktor dito na pita sa may Davao Occidental Gosh Project. Gitugutan nga maka-bail.
0: Express Pasada.
1: Now na to ni Vic, umakabuhi pag ini mga kaigsunan gikan sa iyang silda.
0: Express Pasada.
1: Gitugutan sa korte nga makapiansa og usa ka milyon ka peso si Sara Di Kaya alang sa kaso sa gikaingon nga or diskaya, I mean. Si Sara Diskaya. Ang iyang angga is si Sara. Ang iyang tinod nga pangan si Sara. Si Sara. Alang kuno kini sa kaso nga gikaingon nga 96.5 million ka pesos nga Gosh Flood Control Projects sa Davao Occidental. Apan nagpabilin gihapon kini sa prisuhan.
0: Express Pasada.
1: Tungod sa laing kaso, dito na pita sa may Bulacan.
0: Express Pasada.
1: Mana mga kaigsunan, katong na nag-ingon gani, kayong mga politiko, kayo rin ang kumuha ng medyo malaking pie sa corruption na ito.
0: Express Pasada.
1: Siapa ang naawa kuno sa taong bayan mga kaigsunan kay kurakot kuno sa mga politiko og nila ang kwarta nga pundos gobyerno.
0: Express Pasada.
1: Wala mga kaigsunan, moabot gid ang gaba sa tao, no?
2: Ay.
1: Isod kay moabot ang gaba mahigala sa mga tao mga kaigsunan ba? Pag once nga moabot gani ang gaba mga kaigsunan, ano murag makamuritsing gyud.
3: Ania na.
2: Pangas ka.
1: Mao kina siya mga katropa. Sa dugang pangbahin mga kaigsunan, dinhi sa to ang mga balitang atong hatagan og pagtagad. Sa atong balitang regional 159 ka mga pamilya, ibalhin kuno kini para sa Mindanao Railway Project.
0: Express Pasada.
1: Sa to pa, maigo ni sila mahigala karon sa railway project nga doon na transition ani karon ng atong gobyerno posibilidad. By the way, kini nga ibang railway project is one of the priority project before sa kaning administrasyon. Mao gani na mahigala nga gipaningkamutan nung tato nga mapatuman ni og sayo mga kingson sa administrasyon ni Bongbong, pero ilang giatiman magud karon mga panahon na mahigala is wadayon kini na asikaso gumikan kay busy pa man sila sa impeachment batok ngadto sa ilahang ngadto sa ilahang kapartido kani adto, no, nga si Vice President Sara Duterte. So, nalangan-langan yung jutay.
4: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Sumala pa mga kaigsunan sa DOE o DOTR, Department of Transportation and DOTR, nga mukabat sa 159 ka mapamilya mapiktuhan sa pagatukuron ng Mindanao Railway Project Phase 3. O, dinini sa Mindanao mga kaigsunan kay sa una, gikan diri sa may Digos, padulong ato sa Tagum, padulong ato na sa Surigao ug Butuan.
0: Express Pasada.
1: Samtang sa dugang pangbahin mga kaigsunan sa tuang mabalita nga atong hatagan ug pagtagad, Coast Guard South Eastern Mindanao naka-heightened alert tungod sa bagyo.
0: Express Pasada.
1: Gipataas karon ang paningkamot sa Coast Guard District Southeastern Mindanao sa pagpatuman sa ilang heightened alert status din sa rehiyon sa Davao o nagpagawas kini og mga emergency hotlines aron nga masiguro ang kaluwasan sa mga mangingisda o mga bihidor sa kadagatan samtang inamonitor ang epekto sa bagyong Inday.
0: Express Pasada.
1: Good morning Ma'am Jing Pigarido o si Ma'am Lia Manalaysay, may buntag ninyo Ma'am.
0: Express Pasada.
1: Samtang dugang bahin dini karon sa tuang mga balitang hatagan nato ga pagtagad dini sa tuang balitang nasyonal. Sa tuang balitang nasyonal,
0: Express Pasada.

0: Itong unang semana sa impeachment trial ni VP Sara Duterte na humanag yun, mga kaigsunan.
1: Express Pasada. Express Pasada.
0: Samtang nagpresenta kini sila mahigilaw ga daw, gilaylay ko nga kining mga ebidensya.
2: Exciting Pil-
0: Nahumana ang unang semana sa impeachment trial batok ngadto kang Vice President Sara Duterte sa Senado. Samtang nga nagkatubangay ragyod ang mga prosecution na panel members gikan sa Kongreso o ang defense team sa Vice Presidente bahin sa mga motion, pagsupak o mga testimony sa mga testigo labot sa mga pasangil nga grave threats o seryosong hulga batok ang Presidente Marcos Jr. Sumala sa prosecution, mayo o malampuson ang dagan sa unang tulok adlaw nga bista.
1: Express Pasada. Express Pasada.
0: Daghan ang mabasa nako dito mga kaigsunan nga kuano ay kinibang proud daw sila nga to kang attorney Ligutan nga taga Cebu.
2: Rex. Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Well, kita nga mga Cebuano, mga kaigsunan, kita nga man as Davao gigikan gitagikan sa Kabisaya, gigikan mitag Bisayas ning ubano, daghan magigikag Bisayas ngani. Ha? Lipay ta mga higala oi nga at least ang usa ka Cebuano Bisayang dako mga kaigsunan, bisdak, makatungtungan ha sa national. Oh. Og makita sa national scene mga higala nga mo karyada gyud ha.
2: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
0: Balo ba mo anang karyada mga kaigsunan? Kanang uso na kani adto basta wala pay uso ang jeep.
2: Rex.
0: Wala pa yung uso ang jeep, mga higala, uso ang karyada. Kana bang kabayo ba nga magkarga ba? Uga mga kuan, mga karga, mga kargamento. Wala siya, mga higala. Sato pa, mutrabaho gyud, no? Abogado. Ang problema lang kay na overwork dagway, kay magpresenta man pud ni si Attorney Ligutan, mga kaigsunan, uga kuan, no, kining dokumento nga kuan ko, no? Kanang original, pero... Pero dili man maklaro ang mga litra.
2: Rex.
3: Pinawa!
0: Unya, iyon pa niya, original ni. Di ba ang original mahigala, og dili gini siya mass produce mga kaigsunan, no? Di ba, klaro kayo na siya nga kuan? Klaro kayo ng mga litra, ana? Oh, di man daw to original di ay attorney. Wala nga, ana, no? Nya, tapos, kuan kay tano, kanang, sayang yung trabaho ba, no? Sayang trabaho nga nagpresenta na tato siya gusto pero kulang pag yun.
2: Exciting Pilipinas!
0: Kuha pag yun na
3: diba? Bangas ka?
0: O niya, mabalik ta mga kaigsunan na din sa ito ang panaguban na si Martin Navarez Manggiran. Good morning, katropang Martin Navarez Manggiran. good morning kanimo diha. Si Ma'am Lia Manalaysay, morning Sir Briggs watching. Salamat sa pag-watch, ma'am. Si Ma'am Jing Picarido, good morning mga katropa. Suking tigpaminaw, God is good all the time mga katropa.
2: Briggs Flores, Exciting Pilipinas.
0: Si Ma'am Nita Valderosa, Thursday afternoon pa, parihas rag oras diha sa Pilipinas.
2: Briggs Flores, Exciting Pilipinas.
0: Alas 5 sa hapon pa dito karon. Pero si ala sa kuan pa kinibang Webes pa ditong panahon na mga kaigsunan sa Canada. Nahala ma'am, mayong hapon ug mayong kilom-kilom di sa imuha ma'am sa Canada.
2: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Adili lang gani big imo balik taw niya mga kaigsunan dinhi sa tong panaguban. Umano niya sa itong mga paibalugikan sa itong technical department sa itong atong oras, giyatod ka nato sa Santhon Plus Coffee Mix, kape na tambal pa, pabansang kape ng Pilipinas. Inuman na ninyo mga kaigsunan, sugda na itong atong adlaw karon sa usa ka mainiton nga pag-inom og Santhon Plus Coffee Mix.
2: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
0: Alas 5:05 na sa buntag, Philippine Standard Time.
4: Check brought to you by Santhon Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santhon Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
5: XFM. Claret sana.
6: Exciting!
7: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
8: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
9: Pia, Sachel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
7: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
10: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
11: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
10: Ngano man?
11: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kutu.
10: Mali na nga kape ang imong giinom.
11: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
10: Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
12: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
15: Available sa mga butika.
16: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
4: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
17: Ako si Mario. 35 anyos. Sige, yun ko ga problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. O nga, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan. O gulikon pa yun kini.
4: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: XFM.
5: Taklarik sana.
6: Exciting!
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
12: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front

0: ano ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka, aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation, kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
2: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: Balik na mga katropa, dinikaroon sa itong panaguban sa Exciting Pilipinas sa mga kaigsunan. Good morning! Okay, nanambal pa mi.
1: Bangas ka?
0: Nanambal pa ming duha ni katropang Marvin Ibano, mga kaigsunan. Oh, kaya usahay na giuban nga magkubi-kubi ba no? Nga tapos di naging mabalik patingala at mga higa lang nga, oy, blanco naman eh.
2: Rex Flores sa Exciting Pilipinas.
0: Dito ta mga higala, hindi ta magpa-kuan, hindi ta magpa-picto mga higala sa mga panghitabo, mga higala karon sa tuang palibot. Katabi taong term nga, no joke, no joke, no joke, no joke, mga kaigsunan. Murag ka ng kuan, no? Kanang ugat, it sounds bulanon. Oh. Tujok, tujok, tujok. Mm. Pero kini mahigala, wak kuno ni siya ay katubang gikuha ni dito sa statement ni Vice President Sara Duterte nga nag-ingon nga katubang giingon niya sa iyang statement kani adto nga kini o kapag pinatay ako patayin mo si BBM, si Liza Aranita at si Martin Romualdez, no joke, no joke. Ana period mga kaigsonan, o, oh, di ba?
2: Rex Flores sa Exciting Pilipinas.
0: Now, mao ni siya mga higala ang gi halungkat sa duha ka mga panels nga naa karon sa House ano no no sa impeachment court sa tuang Senado. Nag consist kini mga kaigsonan of panels from the House of the Representatives na ginatawag og House of the Representative Prosecution Panel.
3: Exciting!
2: Oh. Rex Flores sa Exciting Pilipinas.
0: Muna siya karon mga kaigsunan ang usa diha sa mga gilantaw dinhi mga kaigsunan. Now, sa pikas gabahin, no? Wa na gid ni. Wa na gid diri ang katong atoang unsa ni? Atoang paborito nga mga chiu chiu chiu chiu. Wa gid ba no?
1: Ay ay ay ay ay.
0: Mao na lang gini mga nahabilin ba, no? Sige lang. Now, anyway, gipangutana siya mga kaigsunan sa si kinibang si John Mark Kalilong ang nahimong NBI special agent in 2 weeks time mga katropa
1: atong pag ay.
0: Kay naka-seminar siya og duha ka semana para mahimo siyang NBI specialist agent
1: ay.
0: Kuan money garantiya karon sa maong buhatan mga kaigsoonan para nga mamahimo kang kuan kanang special agent, no? Do not think that diha karon sa term mahiga lang as pag once na special ka, eksperto ka na mga kaigsoonan. Sos kada kung kaya ana mga kaigsoonan pareha ra man ni kadak ag ulo mahiga lang ni kining si Kalilong og kining si kuan kinang atuang mga scientist, di ba?
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Oh, in 2 weeks time lang mga kaigsunan na malay na to. Parihan ni siyag pangutok mga kaigsunan ni Tesla. No? Ni Tesla ba? Oh, scientist man to mga kaigsunan sa electricity. Di ba? Now, sa dihang ang ipangutana siya kung mapresenta ba niya ang kinatibuk-an mga kaigsunan nga video, not only cut-cut or kinibang video clips mga kaigsunan, kanabang ginakating bitaw ng mga video clips, mga katropa. Nga din, para bang dadon ang publiko, diha karon sa ihang testimonya nga tinuod nga dunay hulga. Siyempre, himuha nimo sa istorya karon, isumpay nimo tong clips dito nga medyo murag haom dito sa imong istorya equals possible nga may kamaturan. Di ba? Oh, mo na karon ang ilang tirada diha mga kaigsunan sa ginahimo nila. Diha karon sa tuang sa impeachment court. Now, wa siya makahimo ni aning tanan mga katropa. wasa nakatubag sa dihang gipangutan na siya mga kaigsunan ni Attorney Nervasa. There you are. All right. Diri ta karon sa no joke mga kaigsunan. But una sa tanan. Ah? Diri karon mga kaigsunan sa istorya kay mao man ni pinakainit ginahatagan nila karon mga kaigsunan og punto kung is there threat issued by the vice president against the first family? Sa iyang knowledge, sa iya kunong knowledge, naa. Unsa may punto dito. Nganong makonsider nga dunay ginatawag na hulga. Kada bang grave threat, no? Karon, katulad ng no joke mga kaigsunan. Maurag ito.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Now, si Attorney Carlo Nervasa sa defense team nang himugos mga kaigsunan nga mas maayo nga ang katong more than 2 hours nga video niatong November of 2024 pinagi sa online press conference ni Vice President Sara Duterte. Kinahanglan nga mapresenta ni ngadto sa Senado. Mas maayo ni nga mapresenta mga kaigsunan.
2: Express Pasada.
0: Di ba? Wa na magyukuan eh. Nangawa na man gini siya.
1: Bangas ka.
0: Now, precisely ngano nga gipangutanan ni mga kaigsunan sa abogado ni Attorney Nervasa, mga kaigsunan. Nga kinahanglang lantaon ang video tungod kay di siya makatuo mga kaigsunan nga kadto mga putol-putol nga content nga gipresenta mga kaigsunan ni Kalilong may unod kini nga hulga alang adto sa presidente sa unang ginang og sa kanhing speaker sa House of the Representative. Now, di ko na siya makatuo mga kaigsunan kung doon na ba'y laing diferensya nga naa dito sa laing unod, nga naa dito sa video nga nagapamatuod nga this is not merely a threat against the first family. Manay bot niyang ipasabot din hikaroon mga kaigsunan. Na diritso ta diri karon sa mga punto mga higala ni Attorney Carlo Nervasa ha. Now, ang iyang ligon nga mga basihan diri karon sa iyang gi-raise nga point mga kaigsunan that Kalilong should present the whole video of 2 hours and minutes, no? Sa whole video 26 minutes, 2 hours and 26 minutes para maklaro o mabaluan sa publiko kung doon na bagay matuod nga hulga mga kaigsunan.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Dadri karon ha, kung ang prosecution gumikan kay din karon doon ay mga basihan o kinibang ginasunod niya karon kining si Attorney Carlo Nervasa sumala pa niya. We're just following the rule of completeness kuno sumala pa and due process. All right. Now, kumbaga, kining prosecution nagpresenta karon o mga ebidensya mahigala. Dili na siya punto mga kaigsunan nga that is the very real mga kaigsunan matuod nga para nga ma-prosecute or makonbikto ang usa ka individual.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Unsay pulos ani mga abogado karon nga gipangbayran mahigala to prosecute and defense mga kaigsunan di karon sa prosecution. Na nakita nila mga higala nga oy, dili ni mao ang ginahimo ninyo Mr. Prosecution.
3: Exciting ha?
2: Rex Flores. Exciting Pilipinas.
0: Ang maayo ani, no? Para nga masayran sa publiko, i-play ang kinatibuk ang duha ka oras og 26 minutos para pamatud-an ang aligasyon sa grave threats. Kung adunay katungod, dunay katungod ang prosecution nga mopakita, dunay po'y katungod ang depensa nga mangayo og muhangyo ipakita ang tibok video aron makita ang tibok konteksto unod mga katropa sa mga gipamulong ni Vice President Sara Duterte kuno. Oh, di ba? Ang ilang presentation, ang ilang hangyo is to pursue the so-called fairness patas, no? Sa presentasyon sa mga ebidensya. Now, ang prinsipyo nga ginasunod dinhi mga kaigsunan, akong nakita nga posibilidad nga dinhi ni nagsukad, no? Kaya bitong ginatawag nga statement taken out of context may convey a meaning different from what the speaker intended. Okay. Now, kung putol-putol lamang ang mga video nga gipresentar, posible nga mausab ang kahulugan sa ginasulti.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Oh, muna tinuod mga kaigsunan. Kung putol-putol ang inyohang video nga gipresenta, buot ba ninyong ipasabot mga kaigsunan nga hatagan ninyo ga lahi nga trend ang katawhan para nga mutuo sa inyohang limod, sa inyohang bakak. Is that correct? Huh? Is that correct, people? Now, kini bang gikuha nga statement mga kaigsunan, gipresenta unya ang kadtong context mga kaigsunan kung giputol-putol ni maghatag ni lahi nga meaning kahulugan mga katropa. Di ba? Now, suma pa niya mga kaigsunan ni Attorney Narvasa. We don't know what the contents of this of that video is. We don't know if it's any different or the same with our video. Sa ato pa, doon na po sila kaugalingon nga video nga gusto nilang i-present. Mga kaigsunan. Huh? Show your own video and we compare that video of yours to mine. Mga kaigsunan. Mauna karon ang boot nilang ipasabot. Oh. Now, dini karon mahigala to ang malantaw no kinibang nga mga konflikto mga kaigsunan nga dapat pagahibaluan sa publiko. Mao ni karon ang ato ang purpose mahigala para sa diskusyon aning nahisgutan nga issue mga katropa no. Dunay kining gi presenta dunay sa term dito nga gi mention mahigala nga dunay kunoy rule of completion. No? Para bang
2: Express Pasada. Bricks Flores. Exciting Pilipinas.
0: Asaan ni? Hugay kay muhumano. Kada bang ginatawag nga rule of completeness? Actually naaba gyud na. Now, di karon sa pagpasabot ani mahigala kini bang ginatawag na rule of completeness nga ginaingon gipresenta mga higala no. Di karon sa ilang mga points, mga legal. Kung bahin lamang sa mga dokumento allegedly o even recording nga ipresentar mahigala, ang pikas nga parte, excuse me po, ang pikas nga parte mga kaigsunan, doon na po dapat katungod nga i-appeal ang uban nga mga bahin nga gikinahanglan aron nga masabtan ang matuod nga kontento o konteksto mga kaigsunan sa gipresentar nini nga dokumento o ebidensya.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Di ba?
4: Aniya na.
3: Oh. Exciting Pilipinas! Exciting!
0: Muna siya mga kaigsunan. Alright. Aro masabtan ang kahulugan, ani? Kay kinila sundon mga higal ang prosecution, ay siyempre, gusto nila mudaog eh. Gusto nila mahigal ang mamaphana sa lingkuranan mga kaigsunan ang vice presidente without anything, without any words. Gusto nila mahigal ang hawana na ang buhatan sa office of the vice president. Ha? Di ba? No, dili na mao kung na, nakita din ni karon sa depensa may galang nga dili na husto Mr. Kalilong. Ha? Now, kung ikaw doon ay nag-subay diha karon sa imuhang intent, nga gusto nimo nga ipresenta ang imong mga ebidensya para nga mahatagan o katarungan ang imuhang intensyon nga pakanaugon ang Vice Presidente human nga makonbikto din karon sa Court of Impeachment Court. Dawata sa ning challenge karon sa ako, parang ganon sa depensa. Now, unsay gi-raise karon sa defense mga kaigsunan? He is now si Attorney Narvaez is asking the whole presentation of the video. Gikan sa kinibang timestamp 1 to end. Buti pa sabot gikan sa pagsugod sa usa ka oras nga nahimong 2 ka oras ug 26 minutos. I full view kana mahigala in public so that the public may know mga kaigsunan kung may kamatuoran ba kining mga allegations karon sa prosecution gagipadala sa NBI makaigsunan tungod kay eksperto lagi kuno ni human nga nakaiskwela og duha ka semana sa ihang expertise. Migraduar siya mahigala og aduna siya certificate of certification of trainings for 2 weeks para nga mahimo siyang specialista. Ilahaman ang kuan, ilahaman ang kabubuton mga kaigsunan og mao gid ay siguro di subiit. No? Mao man kana. Iskwela ra makatag duha ka semana diri karon para mahimot ang eksperto di yahara na. Now diri ta karon sa kini ginatawag na due process. Ha? Kay ang sulti nila nga completeness and due process dapat naa. Ang akusado aduna po'y katungod gina muna depensa karon sa depensa. Sumala pa ni Attorney Narvaez. You know why ang akusado aduna po'y rights? Ha? Sa pag-examine o pagtanaw aron nga tubagon ang tibok nga mga ebidensya nga gamiton batok nga to kaniya.
2: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
0: Which is husto pod. Unsa may itubagon karon mahigala sa accused kung ang presentation kulang. Pagtubag na matingala ang publiko mahigala nga mo out of context na gikan sa prosecution ang defense, ang accused mga kaigsunan gumikan kay ang accused mismo nasayod nga dili matuod ang gipresenta sa scientist sa eksperto nga nahimong eksperto sa duha lamang ka semana.
2: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
0: Actually, mo ni nakabot mahigala sa usa ka expert in 2 weeks time nga pag tuon. Pag eskwela mga kaigsunan. Now, di niya matubag ug klaro mga kaigsunan gumikan kay putol-putol mapod ang kwan, ang iyang tubag. Now, what if doon ay hypothetical question diya karon, no? What if kung mohatag karon ang accused mahigala dito sa real point, sa matuod nga punto ba? Nga gi-raise mahigala dili karon sa prosecution. Di siyempre, ingno na po ni sa karon nga objection your honor.
3: Exciting Pilipinas.
0: Di ba?
2: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
0: Moana na po ni karong prosecution, may gala nga mga lawyers, may gala. Objection, Your Honor!
2: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
0: The statement issued by the accused is out of order.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Moana mga kaigsunan. Now, ang context, no? Ang context, mga kundiri, may gala, nag-matter ni di karon. Kining impeachment, dili lang ni naglantaw sa eksaktong pulong, kundili usab kinibang tanaw na to diri mahigala nga ato pong liliyon ang eksaktong mga pulong kundili usab kahimtang og tuno mga kaigsunan. Ano sa pagitun ani unsa pa gi-purpose ni ani? Unsa bay padulngan ani? Busa kinahanglan nga subayon ang gikan sa una hangtod nga matapos. Or tibok nga konteksto mga kaigsoonan para nga masabtan sa tanan.
3: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Kanang ginatawag nga sa balaw dili igo nga mupili ka lang og pipila ka segundo sa usa ka duha ka oras nga video aron nga maibaluan ang tinuod. Ang ustisya dili mahimo mga kaigsoonan nga pinaagi lang sa highlight reel. No? Kining uso karon mga kaigsoonan, kung ang prosecution musandig sa video, ang tibok video ang labing maayong ebidensya kaysa korte ang konteksto dili dekorasyon. Apil kini sa kamatuoran mga kaigsoonan.
3: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Alam mo balik ta mga kaigsoonan, no man lamang sa may pabalo karon gikan sa tung technical department samtang atong oras mga katropa, gihatod kanato sa Crop Gold foliar fertilizer kabag sa tong mga igsoon nga mamaguma para sa abundang ani og kita. Alas 5:34 na sa buntag Philippine Standard Time.
3: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap, natural na ginhawa.
4: Sugad nga nigamit ko sa Crop Gold, midakuha akong abot sa uma.
5: Unsa din ang Crop Gold ba?
4: Ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crop Gold gamiton pang seed treatment sa humay ug mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas og himsog ang turok.
5: Ang Crop Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag Crop Gold na ta.
6: XFM.
7: Kaklarik sana.
8: Exciting.
9: Zaton Plus Gold user atong paminawon.
10: Ako si Gideon Galawiyot, taga nabong kuranda ko di Oro. Akong kreatin yung taas. Akong ihi, so ko pag-ihi, kudog putol. Nay, gabi yung hindi ko matulog.
9: Zaton Plus Gold.
10: Kreatin lami, natulog na kayo ko. Sa akong ihi, okay na kayo. Pero wala kong kreatin, 94. Alam kong nakapaminaw sa akong hindi pang-multicar. Sa akong mabalatian. Hindi lang tulayan na ang doktor sa historial. Hindi mo kayo matabang na sa inyong paglawas.
9: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Zaton Plus Coffee Mix.
11: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako og ginom sa tuong kape, gipakara akong ulcer. Nagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom nako, wala na gatukar akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
12: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghan akong gitomar pero wala man dyan epekto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, o sa ka-driver.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
13: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Wala ni DI taga-anam.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Turbo user, atong paminawon.
14: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
9: Turbo, Gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ito si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
15: Yan namigin!
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Kaklarik sana!
16: Exciting!
17: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
18: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
19: Ay, di kita matawag og pahinga ani. Kay hago man tagnaw.
20: Baklarek sana!
16: Exciting!

0: Balik ta mga katropa, dinhi karon sa to pananguban sa Exciting Pilipinas mga katropa ha. Adre na lang sa ko kay may na lang kini ay pundo si katropang Marvin dire. Di ba? Ano? May kanali lang mga kaigsunan, katusang lantaon, karon ang mga panghitabo sunod sa milabay nga minuras, gikan sa itong mga sister stations sa XFM Network Philippines, Mindanao area. Samta na ito oras, alas 5.41 na sa buntag, mga kaigsunan, kining oras, gihatod ka na ito karon sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Mga kaigsunan, ha? Oh, di ba? Kadali lang ha, mga kaigsunan, kaya... Kini Michael ang nagsuporta karon mga higala sa itong immunity, mga igsoon. No? Para gusto ba ninyo mga kaigsoonan nga mas ligo na ito ang immune system? Aw, Premium D3 mga kaigsoonan, ang capsule nga ito ang usaron mga katropa. No? Kini siya pwede mahigala nga maunya-unya na lang nimo. Gumikan kay nagkinangla na kinikaroon o igo nga oras mga katropa para nga paliguno na ito itong lawas aron nga malayo kita sa masakit balatian nga posible natong posible in town nga ika problema mga higala mo gasto kag dako dito sa mga ospital. Leps, kadali lang kay ito sang atuan kining mga balita karon mga kaigsoon na mga reports gikan sa to mga sister station sa Mindanao area. Oy si Ma'am Ruby May Pukusawa, good morning ma'am. Si Sir Cloy Donato, good morning katropa. Shout out diri sa Maypuan. Naglanog-lanog kuno ang XFM dadapita sa may Puan. May punta ka niyo sa Puan, kanang akong suki diha nga balbakuhan nga lami kayo mo timpla. May buntag ninyong tanan diha. Napo kay palitanan diha ga sinugbang bangus mga kaigsoonan o ga sinugbang isda. Dadapita sa Puan. Ya kung malit mga kaigsoonan kung tapulon taga sugba mga kaigsoonan, mamalit na lang tag tinuhog diha dapitang gisugba. Si Sir Randy Arciaga Santisas may buntag. Si Ma'am Mary Grace sa Cruzada, good morning katropang Bricks. Good morning ni mo ma'am. No, good morning sa ato ang mga katropang nga nagasunod karon no. Sa ato ang panag-uban. Si Ma'am Lia Manalaysay, morning Sir Bricks watching. Si Ma'am Jing Pigarido, good morning mga katropa, suking tigpaminaw. God is good all the time, no? Si Ma'am Nita Thursday afternoon pa parihas rag oras diha sa Pinas. Oh, di ay ha. Oh, ma'am, amping diha. Ma'am. Bede rin nata sa ito ang mga reports, may galang ito ang hagpaton karon gikan sa ito mga kaubanan. Kapin 600 ka mapamilya sa Suksarjen, apiktado kuno ni sa pagbaha, ingon man landslide tungod sa bagyong Inday. Grabe no? Atong i-check karon ang report na katrupa mo sa balita si katrupang Philip Oligario. Katrupang Philip Oligario, good morning. Please come in.
1: Miabot kadto sa kapin 600 ka pamilya ang apektado karon sa pagbaha ug pagdahili sa yuta kon landslide sa nagkadaiyang dapit sa rehiyon 12 human sa nasinati ang kusog nga pag-ulan. Base sa report sa local DRRMO, labing apektado ang Kanamansig Sultan Kudarat nga dunay 253 ka mga pamilya di naguba usab ang Bailey Bridge sa Sitio Kibag, Barangay Santa Clara. Apektado usab ang Libak ug Palimbang sa nasampit ka probinsya ingon man na maitom sa Rangani Province diin dunay natala nga mga landslide nangagubang balay o mga bangka. Lakip na gihatagan o dinalian nga tabang ang 60 kapamilya sa Pigkawayan, Cotabato, humanusab nga nadaot at taytayan sa Barangay Manuangan. Tungod niini, nagpatuman na og preemptive evacuation ang Sultan Kudarat samtang padayo ng OCD 12 sa pag-apod-apod og hot meals o pagmonitor sa sitwasyon samtang nagpabiling suspendido ang mga klase sa munisipalidad sa Banga, Lake Cebu, Norala, Surala, Polomolok, Corona del City, Tupi, Tampakan, Tibuli ug Tantangan sa South Cotabato. Subling na pahinumdom ang mga otoridad nga mag-amping sa mga epekto sa bagyong Inday. Mga katropa, sa mga susamang maot nga panahon, kinahanglan kanunay kusga ng panglawas aron malikay sa mga sakit. Magsanton vitamin C na adlaw-adlaw. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
0: Nasalamat karubang Philip Oligario sa report na nukad dito na pita mga kaigsunan sa may Suksarjen area sa General Santos City. Amping-amping taon takanunay mga kaigsunan labi na katong mga igsoon na ito ibitaw nga nanimuyo dool sa mga kasapaan, kilid ba diha karon sa mga kabukiran nga dunay possibility nga mo kuha, no, mo dunay dako nga posibilidad og kabalak-an nato mahigila nga mulan slide, no. Layo-layo tagamay ayaw mo og pahipi diyan dapita kay basin unya og kuan ba dunay mahitabo. Dili na to pwedeng mabalik ang mga nakaraan. Dali lang. Dili tulo ka mga drugista mahigila sikop kini sa sunod-sunod nga operasyon sa kapulisan kontra druga dito dapita sa may Agusan del Norte. Katuba mo sa balita si katubang Junji Librias. Katubang Junji Librias, good morning. Please come in.
2: Laing tulo ka mga suspitsado ang nalambigit sa ilegal nga droga ang malampusong nasikop sa sunod-sunod nga operasyon na nga gikasa sa kapulisan o PDEA Drug Enforcement Agency sa probinsya sa Agusan del Norte. Unang nadakpan ang usa ka suspitsado pinaagi sa anti-illegal drug operation nga gipahigayon sa Agusan del Norte Police Provincial Office kauban ang Buena Vista Municipal Police Station isip lead unit sa PDEA 13. Kining operasyon na hitabo sa puro 4 Barangay Manapa, Buena Vista, Agusan del Norte. Giila ang dinakpan nga mao si alias Sande, 46 anyos, kinsa na lista isip usa ka street level individual og residente sa Purok Ono, Barangay Jess, sa maong lungsod. Sa laing bahin, duha pa ka duregista ang nasikop sa gihimong bypass operation sa Kabadbaran City Police Station kauban ang PDEA Agusan del Norte Provincial Office. Nahitabo ang pagkasikop sa Room 4 sa E og G Travelers Inn, Puro 4, Barangay Mabini, Kabadbaran City, niadtong Milabay nga adlaw, Hulyo 2026. Ang mga nadakpang giila nga sila si alias Andrian, 36 anyos, usa ka high value individual og residente sa Puro City sa Barangay Lumbukan, Butuan City. Lakip usab si alias Jisen, 42 anyos, nga nalista usab isip usa ka street level individual og nanimoy usab sa maong dapit. At tulo sa maong bypass operation na kuhagikan sa posisyon sa mga suspitsado ang gituuhang syabuh nga mobalor ngadto sa 34,000 kapisos ang tulo ka mga dinakpan kasamtangang anaa karon nakakustudiya sa kapulisan og formal nga pasakaan og kaso may kalabutan sa kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katrupa, ligoonon ta agatong panglawas, mag-inom sa makanunayon sa Zanton Plus Gold ug Xanton Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Librias, XFM News.
0: Yan, salamat karubang Junji Librias sa report mga kaigsunan nanukad gikan dito rapita sa may nanukad gikan sa Caraga Region mga igsun. Medyo murag dito ra ba dapita ngit-ngit kayo ang ngit-ngit kayong kawanangan mga kaigsunan. Para sa to mga tigpaminaw dihang dapita karon mga katropa sa Caraga Region, good morning kaninyong tanan. Amping-amping ha. Kami medyo murag bugnaw ang atong kahimtang sa panahon. Kini nagdala ni ulan mga katropa. Pag dunay ulan, delikado ang baha og ingon man kining landslide. Mga kaigsunan ko, naman tayo oras din karon sa to panaguban sa Exciting Pilipinas. Santon na po sa Lunes po ho na. Mamiss na po tamo. Salud sa duha ka adlaw mga kaigsunan. By the way, sa Lunes mabalik naman po ta. Magdungog ta mga kaigsunan sa adlaw nga Lunes para isgutan na po nato ang mga posibilidad o mga panghitabo sa tuang palibot. Sa ngalan sa kanitibukang puwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines, kininyong alagad sa kahanginan katrupang BRICS Flores. Magbiling kaniyo kung sa kamay buntag, dalay ko ng Diyos Davao. God bless Philippines. Pumoingon, kamaturan ang sandigan.
3: XFM Davao, kamaturan ang sandigan.
4: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
5: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ang araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
6: XFM.
7: Kaklarik sana.
8: Exciting!
6: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kaya wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una, siyempre, nadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kaya akong pumati dyan. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagagtuhod siguro. Sulayan ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayan ninyo. Wala kani tingon nga nagbinuhan ko. Basta tinood yun kini. Kaya nasulayan na yun ako ni.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
13: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
14: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
13: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
15: Santone Vitamin C.
16: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
17: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
13: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santone Gold Coffee Mix.
18: Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas og mahinungdanon. Paspas, diretso og tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais og Andy Causon.
19: Alan Abais, Andy Causon.
18: Alasay sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita. Express Balita.
20: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga bitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
21: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients.

0: X FM.
1: Kaklar Rexana.
2: Exciting.
3: Sa phone plus gold user, atong paminawon.
4: Apo si Jonathan Layaw, nagapatpat malay-balay na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko sa high pagyod, makabati ko glipong-lipong. Mauto nga nakadungog ko sa radyo ng hantong plus goal niya. At tumarhanaan na akong lula. Mauto ni palit ko akong gitisingan, akong giminte, napaharot o duwa kastab akong nabantayan. Nga nawala naman tong pagkakit sa akong tangkugo glipong-lipong. Dagang salamat sa Santon Plus Goal. Mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo na yung Santon Plus Goal. Basin pareha na ako, muangay sad muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Santon Plus Goal user sa Pat-pat-malay-balay-tito.
3: Zantone Plus Gold, papak yes to health. Zantone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Zantone Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbit-bit akong bana o Zantone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyud magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upatra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Pag inom og Premium D3, ragyud na nakapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kog Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Pre, purma daw. Ding ka makadtong.
11: Purma da gani, pre. Pero may problema.
10: Ay, ano na aw?
11: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
10: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
11: Turbo?
10: Oo. Turbo. Tumara 30 minutos antes ang dulutog-sing nyo ni Mrs. Mo.
9: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
0: Turbo, papak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Handong mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
14: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den

0: Golden Drug San Pedro.
1: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
2: Kahibawo ba kang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw ug pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces sa paagi.

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras ka tropa la size stress sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Express Balita, Express Balita. Headlines, headlines.
4: BIR nagpasidaan sa gagmayng negosyante nga dili pasagdan ang letter of authority. Pipila ka lugar sa Bukidnon gibaha tungod sa bagyong Inday, duha patay. Venezuela mihangyo sa UK nga buhian ang naka-freeze nga mga bulawan. Alex Yala, seeded player na sa National Bank Open. Catherine Bernardo, naghisgot sa mga hagit nga nalagpasan uban ni James Reid sa ilang bagong movie. Pinakabugat nga ahos ug pipad sa kalibutan, giila sa Guinness World Records. Alang sa health alert, fatty liver, posibleng walay simptomas sa sayong hugna matud sa mga doktor. Atay, madaot kung dili mabantayan.
3: Express Balita, Express Balita.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
3: Express Balita, Express Balita.
1: Luzon, Visayas ug Mindanao, higala may bundag, welcome sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw nga Biyernes, pitcha jes na ni bulan sa Hulyo tuig 2026. Kami inyong mga tigbalita karong orasa.
6: Katropang Andy Causon.
1: Ako sa inyong katropa, katropang Alan Abais ug sa mga hukad sa balita, balitang lokal.
3: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Ang ato nga balitang lokal hatog kanato sa Santon Plus Coffee Mix. Sa detalye, hugot nga nagpasidaan ang BIR alang sa mga gagmayng negosyante nga dili pasagdan ang mga pahibalo gikan sa Bureau of Internal Revenue, ilabi na ang letter of authority kon LOA tungod kay mahimo kini nga resulta sa mas dako nga obligasyon sa buhis og silot. Matuban ni Certified Public Accountant Rizal D. Minor, ang pagbaliwala sa LOA o sa kinikasagarang sayop sa mga negosyante kay nagapadayon gihapon ang tax audit bisan walay tubag gikan sa taxpayer. Gipasabot ni Minor nga kung walay depensa ang negosyante atol kini sa assessment, mas dako ang posibilidad nga mapahamtangan kini og bugat nga multa og dugan nga buluisan. Gihangyo usab niya ang mga magbubuhis nga husto ang pagtipig sa ilang mga record o gumusunod sa mga balaod sa BIR aron nga malikayan ang mga problema panahon sa tax audit.
3: Express Balita, Express Balita.
6: Samtang sa pikas bahin, 10 pesos matag litro nga fuel discount padayong gidalit sa Davao Region rehistradong traditional o modernized jeepney og van drivers. Giawhag nga pahimuslan kini matud sa LTFRB 11. May Express Balita si katropang Marvin Ebano.
3: XFM Report.
4: Nanawagan karon ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB 11 ngadto sa mga tradisyonal o modernized jeepney drivers ug van drivers ug operators nga pahimuslan ang padayong gidalit nga 10 pesos kada litro nga fuel discount sa mga accredited nga gasolinahan. Sumala ni LTFRB 11 Transportation Development Officer 2 Engineer Ronel Victor Panigon sa 4,470 units nga gitagan-an niini, anaa pa lang sa 2,600 o anaa sa 60% ang nag-avail. Aduna matudpay 712 ka-participating gas station sa tibuok rehiyon ang accredited niini ug mailhan ang nagadalit og discount pinaagi sa nakapaskil nga tarpaulin nga dunay logo sa bagong Pilipinas DOTR ug DOE. Mamahimo matudpang mapahimuslan ang kutob sa 300 pesos nga fuel discount matag adlaw ug hangtod 1500 pesos kada semana. Giklaro nga ang diskwento alang lamang kini adtong kwalipikado nga jeep o van nga nakarehistro sa LTFRB. Kini nga programa nahimo pinaagi sa kolaborasyon sa LTFRB o Department of Energy agigtabang sa mga PUV drivers taliwala sa kamahal sa produktong petrolyo. Mga katropa, aron dili maghanap ang pananaw samtang gabiyahe sa kadalanan, imintinar ang pag-inom sa Vision X Plus Soft Gel Capsule. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
1: 8 minutos ng paglagutok sa Kalasay sa buntag, pagtukod sa mga coastal uplift area sa gipasidaan sa DOST FIVOX. Ang Express Balita Mnukad ni Jovette Espanyol.
3: XFM Report.
7: Nagpasidaan ang DOST FIVOX sa mga lokal nga pagamhanan o komunidad sa Davao Region nga dili magtukod og mga balay o imprastruktura sa mga coastal uplift areas nga namugna human sa magnitude 7.8 nga linog nitong Hunyo 8 ning tuig. Sa ipahigayong Resilience Information Caravan nga gipangunahan sa Office of the Civil Defense 11, gibutyag ni DOST FIVOX Science Research Assistant Edward Luis Arquillas nga mga coastal uplifts sagad binuhat sa mga coral o dili ligon nga pundasyon alang sa mga istruktura. Gipasabot usab niini nga ang maong mga lugar delikado tungod kay posible pa kini nga musaka o mulubog pag-usab kun adunay laing kusog nga linog o natural nga kalamidad sama sa storm surge. Nasayran nga sa Sarangani ug Jose Abad Santos Davao Occidental, misaka ang pipila ka bahin sa baybayon og hangtod 2.5 metros og mitubo ang shoreline ngadto sa 220 metros human sa linog. Hinungdan nga girekomenda sa mga eksperto nga himuong protected og research areas lamang ang maong mga lugar. Nagpadayon karon ang otoridad sa pagpahinumdom sa mga komunidad nga magmabinantayon o gunahon kanunay ang kaluwasan. Mga katropa rong kanunay, boosted ang immune system adlaw-adlawa sa pag-inom ang Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa nyo sa balita sa Davao City, Jovette Espanyol, XFM News.
3: Express Balita. Express Balita.
6: Alas 6:09 ang lain pang hanay sa balitang lokal hatod kaninyo sa Xanthone Plus Gold. Kapin 91,000 ka mga kabataan makabenepiso sa mas gipalapdan nga feeding program sa Davao Region. Ay Express Balita si katropang Annalie Borja.
3: XFM Report.
8: Gitak ng ipatuman sa Department of Social Welfare and Development 11 ang mas pinalapad o gipaligong supplementary feeding program nga makabenepisyo ang kapin 91,516 nga kabataan sa Davao Region karong tuiga. Sakop sa programa ang mga bata ng edad 2 anyos hangtod 5 anyos nga naka-enroll sa Child Development Centers o supervised neighborhood play sa nagkadayang lokal nga panggamahanan sa rehiyon. Sumala ni Laureen Villaver sa DSWD 11, tanang bata nga naka-enroll makadawat sa feeding program bisan sa pa ilang nutritional status, laki pang undernourish, normal o overweight na mga bata. Gipalapdan usab ang feeding period, gikan sa 120 ngadto sa 180 kada adlaw, o gadunay budget ka 25 pesos matag pagkaon kada bata. Isip kabahin sa pagpaningkamot sa gobyerno nga mapalambo ang nutrisyon o kahimsog sa kabataan. Mga katropa, aron healthy, mag-Xanthone of Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Annalie Borja, XFM News.
3: Express Balita. Express Balita.
1: 11 minutos ng paglagutok sa ikalasay sa buntag. Parinta sa paghukas sa itong balita-balita nga lokal, malampuson nga napuhag sa Pirea, Davao del Sur, ang usa ka gituohang drug den sa Puro 4 Barangay Playa, Digo City. Atol kini sa gilusad na nga bypass operation. Pasado alas 3 sa hapon ning milabayng adlaw. Uban sa koordinasyon sa Digo City Police Station, iniusa nini nga gilusad ang operasyon nga nisangko kini sa pag-aresto sa gituohang drug den maintainer nga si alias Brad, 49 anyos, 15 maoy, napalitan og droga sa operatiba nga nagpakaroon noon kini nga pusher buyer. Atol sa pagdeklara og pag-aresto, wala na nakapalag ang mga suspek din lakip sa gipusasan. Ang kaipon sa target nga si alias Erlinda, nga gidudahan kining maoy drug den employee og ang duha ka drug den visitors nga si alias Jeffrey og alias Julius. Nakuha gikan sa ilang posisyon ang daghang putos sa gituhan nga shabu na dunay total value nga 115,600 pesos. Kanong paglapas sa o kasong paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang agyatubang sa mga dinagpan samtang pulos na kini na balog na karon sa prisuhan.
3: Express Balita. Express Balita.
6: Sa katapusang hanay sa balitang lokal, nakadaog og runner-up sa True Novice bikini category sa Classic Warrior Bodybuilding Competition sa Manila. Itong Hulyo 5 si Police Corporal May Ann Gore sa Davao City Police Office. Nagsugod si Gore sa bodybuilding atul sa COVID-19 pandemic. Ugunang nisalmot sa kompetisyon sa Nobyembre 2022 sa Davao City. Daan ang nailhan si Gore sa samang kompetisyon. Human kini na kadaog usab siya sa titulo sa Cagayan de Oro City ug nakakuha og ika-upat nga pwesto sa 2024 Body Evolution Competition ug sa usa ka kompetisyon sa General Santos City. Matod pa ni Gore, disiplina, pagkamakanunayon sa pagbansay, hustong nutrisyon ug maayong time management. Ang sekreto sa pagbalanse sa iyang katungdanan, isip usa ka pulis ug sa iyang hilig sa bodybuilding.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Aduna kita 13 minutos na paglagutok si Ka alasay sa buntag sa ito ang mga hukad sa balitang regional.
3: Balitang regional. Balitang sa regional.
1: Ato dyan ito siyempre sa Santon Vitamin C. Pipila ka lugar sa Bukidnon, gibaha tungod kini sa bagyong Inday. Duha ang record nga patay. Ang Express Balita manugad ni Hanilo Tabios.
3: XFM Report.
9: Nalunupan ang pipila ka mga barangay nga sakop sa Valencia City, Malaybalay City ug lungsod sa Quezon tungod sa kusog nga pag-ulan epekto sa bagyong Inday nga gipakusog pa sa habagat nitong Hulyo 8, 2022. Dakong porsyento sa mga humayan ang nahimo nang dawdagat ang baha ni sulod na usab sa dagang mga panimalay samtang adunay pagdahili sa yuta nga nakabalda sa dagan sa trapiko bisan pa nga ang dalan giablihan pag-usab sa mga motorista pagka Miyerkules sa gabi. Duha usab ang natalang namatay din usa ka 70 anyos nga lalaki ang naanod sa baha human nisulay sa pagtabok sa suba samtang pauli gikan sa trabaho. Ang iyang patayng lawas nakit-an pagkagabi samtang mga launa sa hapon sa Webes nakitang patay ang usa ka lalaki sa sapa sa Maypuro 4 barangay Mahayag Quezon. Ang biktima gilang si Jeronimo Sabihon kinsa naanod sa baha Miyerkules sa gabi. Sa Valencia City 15 ka pamilya ang temporaryo nga gipabakwit samtang kapin sa 200 ka pamilya usab nga ginangkuban sa kapin 900 ka mga individual ang gipabakwit sa Malaybalay City. Pagka Webes, Hulyo 9, ang tubig baha niubas na ug ang mga bakwit hinay-hinay nga nambanik sa ilang mga balay. Samtang 5 katulungaan sa Malaybalay City ang gisuspende ang klase Hulyo 9. Human nisulod na sa mga classrooms ang tubig baha. Laki po samsen nagsuspende o klase ang lungsod sa Cabanglasan ug syudad sa Valencia. Mga katropa ning panahon sa tag-ulan, importante nga protektado ang imong kaugalingon batok sa mga sakit, tumar og Santon Vitamin C. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios, XFM News!
6: Sa katapusang hanig sa balitang regional, lalaki nga gikan sa eskwelahan gipusil patay. May Express Balita si katropang Stanley Dueñas.
3: XFM Report.
10: Patay ang usa ka lalaki human kining gipusil samtang nagmaneho sa iyang XRM nga motorsiklo alas 7 ang dagna kagahapon sa buntag dito napita sa barangay Tungawan sumidot sa Pangrosor. Base sa initial nga impormasyon, ang biktima na ilang si Toto ang dapit 46 anyos minyo. Residente sa Brook 5 sa barangay Duray sumidot sa Pangrosor. Base sa initial nga impormasyon gikan ang biktima sa tulungaan. Apan gipusil kini dihang nga pauli na si Pinoy Anan. Nasairan nga nagkaangkon ang biktima dagang sa madsing kalawasan sa wala pa matino nga armas. Rason nga nakabsan kini siyang hinulumang ginabuhi. Parin pagkaroon ang baguting investigasyon sa kapulisan aron masairan ang hinungdan sa pagpamusil o badagban ang mihimo sa krimen. Ang maong nga balita giyatod ka nato sa Santon Gold Coffee Mix. Nagpangapi ka na, nagpagwabog, nagpagwapa, pagyuka. Mapalit ka na sa mga parmasya nga dool sa inyong mga lugar. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas. Gikan sa 89.5 XFM pagkarihan ako sa katrubang Stanley Duhenias. XFM News.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Ato na kita 17 minutos na paglabay sa ikalasay sa buntag. Mga katropa sa tuwang balita, balitang nasyonal.
3: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
1: Ang atong balitang nasyonal, ato ka na to sa Premium D3. Detalye sa tuwang balitang nasyonal, manukad sa tuwang sister station, ang XFM Mega Manila.
11: Mga katropa, bagyo update tayo, bahagyang humina po ang Typhoon Inday habang bumabagal ang pagkilos nito sa silangan ng Northern Luzon. Ayon po sa huling pinakahuling bulletin ng pag-asa, huling namataan ang sentro ng bagyo, 620 kilometers sa silangan ng Basco, Batanes. Taglay po ang lakas ng hangin na 150 kilometers per hour, pagbugso na hanggang 185 kilometers per hour, at kumikilos north-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Nananatili nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 sa Batanes, silangan bahangin ng Mabuin Islands at hilagang silangan bahangin ng mainland Cagayan. Samantala, umiira lang signal number 1 sa natitirang bahagi ng Babuyan Islands at mainland Cagayan. Isabela, hilagang silangang Quirino, Apayao, hilagang bahagi ng Abra, Kalinga, silangang Mountain Province, silangang bahagi ng Ifugao at Ilocos Norte. Ayon po sa PAGASA, inaasahang lalabas ang Typhoon Inday sa Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga. Ngunit mananatiling maulan pagsapit ng weekend dahil hahatakin ng bagyo ang habagat. Kaya't asahan po ang magiging maulan sa malaking bahagi ng Western Luzon at Visayas. Pinapayuhan ng PAGASA ang mga residente sa mga apektadong lugar na manatiling alerto at patuloy na subaybayan ang mga susunod na weather bulletin.
12: Express Balita.
11: Mga katropa, narito naman ang updated na listahan ng mga lugar at paaralan na nagdeklara na walang pasok ngayong araw, Biyernes, July 10, 2026 dahil sa masamang panahon at epekto po ng pagputok ng Bulkang Canlaon. Dito po, ha, Aurora, all levels, public at private, walang pasok. Sa Las Piñas, all levels, public and private. Mandaluyong City, no face-to-face classes mula preschool hanggang grade 12 at ALS, public and private. Sa Manila, no face-to-face classes mula kinder hanggang senior high school, public and private. Valenzuela, all levels, public at private. Paranaque, all levels, public at private. Malabon, all levels, public at private. Shifting to alternative mode. Muntinlupa, all levels, public and private. Quezon City, sa mga public schools, development center, kindergarten to grade 12, but alternative learning system o ALS. Sa Pangasinan, dyan po sa may Basista, all levels, public and private. Lingayen, all levels, public and private. Samantala, sinuspindi rin ang klase dahil sa ashfall ng Canlaon Volcano sa Aluquinsan, Carcar City, Cebu City, Compostela, Consolacion, Cordova, Danao, Dumanhug, Liloan, Mandaluyong City, Naga City, Dalisay City, City sa Cebu.
12: Express Balita.
11: Samantala, isinailalim na sa Blue Alert ang Metro Manila bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Bagyong Inday. Ayon po ito sa Office of Civil Defense, OCD. Binuksan na rin ng OCD ang Virtual Emergency Operations Center para sa koordinasyon ng mga ahensya habang inaasahang bubuksan ang Physical Emergency Operations Center ngayong araw ng Biyernes o Sabado. Nag-preposition na rin ng emergency response equipment sa iba't ibang bahagi ng bansa. Samantala, sinabi ng MMDA na operational ang lahat ng 73 flood pumping stations at patuloy na binabantayan ang 100 flood-prone areas na tinukoy ng DPWH.
12: Express Balita.
11: Sa ibang balita, naghahanap ng paraan si Senate President Sherwin Gatchalian upang mapabilis ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Aniya, umabot sa halos isang linggo ang testimonya ng unang testigo dahil sa mahahabang pagtutol, debate at pagtatanong ng magkabilang panig at ng mga senator judge. Ayon kay Gatchalian, nakikipagkonsulta na ang Senado sa House Prosecution at Defense Panel upang mapabilis ang presentasyon ng mga testigo at ebidensya habang tinitiyak na masusunod pa rin ang due process at magiging patas ang paglilitis. Inaasahan namang magpapatuloy ang pagdinig sa July 13 hanggang 15 kung saan nakatagdang humarap bilang mga testigo sina NBI Regional Director Jeremy Lotok, NBI Director Melvin Matibag, at OVP o Office of the Vice President Chief of Staff, Attorney Zulieka Lopez.
12: Express Balita.
11: Nilinaw po ni Secretary at Impeachment Clerk of Court Renato Bantug Jr. na pawang administrative matters lamang ang tinalakay sa kanyang pakikipagpulong kay OVP Chief of Staff, Attorney Zulieka Lopez. Ayon kay Bantug, napag-usapan lamang ang seat allocation, holding area, kagamitan, catering, media access at security arrangements sakaling dumalo si Vice President Sara Duterte sa mga susunod na araw ng impeachment trial. Binigyan din niya na walang napag-usapan tungkol sa mismong impeachment case at walang senador na dumalo sa naturang pagpupulong. Sinabi rin, samantala sinabi rin ni Bantog na nakahanda ang Senate Sergeant at Arms na ihatid sa loob ng Senado sa araw ng sumpina kay Lopez alinsunod sa utos ng impeachment court.
1: Alas 6.23, balik rin sa ito sa Dark Ben sa Davao Grounds sa itong mga paglupad sa balita-balitang international.
3: Balita sa international! Balita sa international!
1: Ang ato nga balitang international, ato ka sa Vision X Plus. Sa detalye, may hangyo si Venezuelan President Delcy Rodriguez kang Haring Charles III na buhian ng ibanabanaan ng 30 ka mga tonelada ng bulawan sa Venezuela na nakakilis sa kustudiya sa Bank of England. Matawad ni Rodriguez ang maong bulawan gi-freeze upos kini sa mga silot nga gipahamtang sa UK o wala pa magamit sa gobyerno sa Venezuela sulod sa pipila ka katuigan. Gipasabot nini nga ang bulawan iya sa katawhang Venezuelan uga kinahanglan karon aron nga suportahan ang rehabilitasyon uga pagtukod pag-usab sa mga lugar nga grabing napiktuhan sa bagway pa lamang migo nga twin earthquake. Nasayre nga kapin na 3,800 na ka mga taong namatay ug libuan pa ang nawad-an ug puloy-anan tungod sa mga linog nga miigo kini sa Venezuela inungdan sa pagdali sa gobyerno sa pabangita ug dugang pundo alang sa relief ug recovery operations.
3: Express Balita. Express Balita.
6: Samtang sa pigas bahin, nagpasidaan si US President Donald Trump nga posibleng musamot pa ang aksyong militar sa Estados Unidos batok sa Iran kung magpadayon kini sa pag-atake sa mga barkong naglawig sa Strait of Hormuz. Matud pa ni Trump, ang baguhay nga mga pagpamomba sa US mao itubag sa giingong gihimong agresibong mga lihok sa Iran sa usa ka labing importante nga ruta sa pagbiyahe sa lana sa kalibutan. Gipahayag usab niini nga ang sunod nga mga tubag sa Amerika mahimong mas kusugos uga mas lapad kung dilimuhunong ang teran sa mga aksyon niini. Gihimo ni Trump ang maong pamahayag atul sa pakikinabi sa media human sa NATO summit samtang nagpadayon ang tensyon tali sa Estados Unidos o Iran sa rehiyon sa Middle East.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Sa ito nga balita, balita nga paugnat sa kusog.
3: Balitang sports. Balita sa sports.
1: Ang balitang paugnat sa kusog at ugrato sa Turbo Men in Answer. Detalye, gitagdang magigsangka si Alexandra Alex Iala, isip seeded player sa prestigyosong National Bank Open sa Toronto, Canada. Uman kini sa iyang makasaysayanong kampanya sa 2026 Wimbledon Championships. Tungkol sa iyang pagsaka sa World Rankings, nakakuha si Iala o bye sa unang round alang kini sa WTA 1000 Tournament nga ipagayon kini karon sa Agosto 2 hangtod 13. Hinungdan sa pagsaka sa rangka ni Iala ang iyang kampanya sa Wimbledon nga sa number 28 sa WTA ang pinakataas nga rangka sa iyang career gikan sa number 32 sa dihang gipildi niya ang Mexican player nga si Renata Zarazua ug ang defending champion ug world number 3 nga si Iga Swiatek sa wala pa siya mapildi bato kang Jasmine Paolini sa round of 16. Apan una na ba o una pa man sa Canada, magigtigi una si Iala sa Mubadala DC Open sa Washington gikan kini sa Hulyo 27 hangtod Agosto 2. Ang National Bank Open usa kini sa mga dagkong torneo sa women's sa tennis gawas kini sa upat ka Grand Slams ug kini nagdani sa mga top rank nga mga magdudula.
3: Express Balita. Express Balita.
6: Alas 6:26 sa balitang showbiz.
3: Showbiz news. Showbiz balita.
6: Ang balitang showbiz hatod kaninyo sa Clear Skin Herbal Soap. Sa detalye, gipadayag ni kapamilya actress Catherine Bernardo ang pipila sa mga hagit nga iyang nasagubang sa paghulma sa iyang karakter alang sa umaabot nga serye nga Someone Someday. Nasayran nga ang serye mao'y unang proyekto nga naghiusa kang Catherine og James Reed isip mga nagunang bida bisan pa sa ilang dugay ng panag-uban sa industriya sa showbiz. Sa usa ka interview, gibutyag ni Catherine nga nakakuha siya og inspirasyon gikan sa iyang mga nangaging proyekto sama sa Mara Clara ug Got to Believe aron mas mapalig-on ang iyang pagdala sa bagong serye. Gisaysay sab niini nga hinay-hinay nilang napalambo ni James ang ilang chemistry sa trabaho samtang ang serye gikatak ang ipasalida sa Netflix sa Hulyo 24 ug sa iWant sa Hulyo 25 ning tuiga.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Sa tuwang balita nga LRG kon lahiragyod. Atoy ka na to, siyempre sa Santon Plus Gold. Pinakabugat nga ahos og pipad sa kalibutan. Giila kini sa Guinness World Records. Gipakita pag-usab sa veterano nga competitive gardener nga si Graham Barrett sa Gloucestershire, UK kon United Kingdom ang iyahang abilidad sa pagpananom human kini maka-record og duha ka bag-o nga world records niadtong Hunyo 25. Gila sa Guinness World Records ang iyang elephant garlic nga mitimbang kini og 1.75 kilos og adunay gilap doon nga 7.5 kapulgada nga 35 kini kapilo nga mas bugat kaysa ordinaryo nga ahos. Girecord usab ang iyang pipad nga mitimbang kini og 28 kagramo o 5 kapilo nga mas bugat kaysa kasagarang snow pea. Tungod dini, nagbukas ang Guinness World Records sa bag-ong kategorya alang sa pinakabugat nga pipad diin si Parat ang unang naghupot sa maong titulo.
3: Express Balita. Express Balita.
6: Alas 6:29 sa Hero nato ang detalye sa balitang panlawas. Ang health alert hatod kaninyo sa Xanthone Herbal Tea. Fatty liver, posibleng walay sintomas sa sayong hugna matod sa mga doktor. Atay, madaot kung dili mabantayan. Kasagaran walay klarong sintomas ang fatty liver mga katropa sa sayong bahin sa sakit. Apan mahimong mabati ang dali nga panlapoy, kasakit o kabugat sa tuong bahin sa tiyan, pagkawala sa gana mukaon o paggunhod sa timbang. Matod sa mga health experts, ang sobrang katambok, diabetes, taas nga kolesterol o ganunay nga pag-inom og alcohol mo ipipila sa mga nag-unang hinungdan sa fatty liver. Kung pasagdan, mahimo kini nga musangpot sa grabeng kadaot sa atay. Gitambagan ang publiko nga magpabiling aktibo pinaagi sa regular nga ehersisyo. Mukaon og masustansyang pagkaon, kontrolon ang timbang ug likayan ang sobrang alkohol aron mapanalipdan ang kahimsog sa atay. Importante usab ang regular nga pagpa-check up aron sa yung mahibal-an ug matambalan ang fatty liver sa dili pa kini mograbe.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Og higala mo ko itong naglangkob sa tuang Express Balita Karong Adlaw adlaong Biyernes. Pizza Jess na kayo timbulan sa Hulyo tuig 2026. Good morning mga katropa, happy Friday.
6: Thank God it's Friday. Lahi na pod nga semana ang natapos ka tropang Alan og welcome na pod nato, no? Happy na pod ang lain na pod nga semana. And para ligon pirmi atong immune system mga katropa og healthy atong panlawas sa pagsugat na pod sa lain na pod nga semana. Sunod, no? Sa sunod ng mga adlaw, inom ta sa atong Xanthone Plus Coffee Mix og sa atong Xanthone Vitamin C. Maigbuntag sa atong mga katropa nga sayo nga naglantaw sa atong Facebook Live katropang Uncle Dars Onets sa Hinatuan Surigao del Sur. Sir Har Harold Salang, kababayan nato ni sa New Corelia, Davao del Norte. Mary Grace Cruzada, maing buntag, katropang Joseph Cruzada. Ingon man kang Randy Archaga Santisas, katropang Jing Pegarido. Ronnie Peho, katropang Ryan Camarillo sa mga katropa nato sa NHA Region 11. Katropang Thea Alcaraz ug kang katropang Jehan Wafa.
1: Yan, so at tangi po nato ang musunod nga programa, ang The Secret of Health. Kapag nato diya si Doc Rebile Tuuy. Ug ang programa nga Bullseye mga katropa, like, share and follow mga katropa kay mag-raffle ta. Unya sa tuwang staycation sa New Year's Peak Mountain Resort mga katropa. Sa kalan sa tuwang kritibok ang puwersa sa NewsM, the Carta Fairs XFM Network Philippines.
6: Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Andy Causon.
1: Ako sa inyong katropa katropang Alan Abais kata o kami magingon.
6: Kamaturan ang sandigan.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o gako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
2: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
13: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
14: Unplug to save. When not in use, unplug electronics and appliances. Standby power consumption can add up. Give your gadgets a break and reduce your energy bill. Remember, every small action adds up to make a big difference.
15: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
16: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
17: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star og EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
15: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
16: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
18: XFM.
19: Kaklarik sana!
20: Exciting!
21: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
22: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
23: The Secret of Health.
24: Santo Plus Gold.
25: Ako si Don sa Kamaestra,
26: magka-ulcer ko.
25: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan si duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
24: Santo Plus Gold.
27: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
23: The Secret of Health.
22: Ang sekreto ni Ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontrast sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
23: The Secret of Health.
28: Vision X Plus user, atong paminawon.
29: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang na gid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra, mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
30: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
23: The Secret of Health.
22: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Bisunix Plus Soft Gel. Ang Bisunix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
0: The secret of health.
4: Xanthon Plus Coffin Mix User.
7: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawan, Xanthon Plus Coffin Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
8: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffin Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: The secret of health.
22: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Xanthon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Xanthon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Xanthon Plus Coffee Mix.
0: The secret of health.
22: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
0: The Secret of Health.
22: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
21: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
9: The Secret of Health.
10: XFM.
11: XFM.
12: Kaklarik sana.
18: Exciting.
10: Xanthon Plus Gold.
20: Ako si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Xanthon Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung giantos o daladala ang akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
10: Xanthon Plus Gold.
27: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Xanthon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
26: Lami nga kung kung sa nang kopi, Xanthon Coffee Mix kay sa una mga kopi. Abdo sa kundiyan, pero nakuha ko na. Ayaw kay ba? Kana ganing buntag, Xanthon magabi eh. Buntag na po. Walay halang niyo mo patukuto. Salamat gani ko na nakadungog ko ni sa doktor sa Yes Toil. Na kung yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva ba? Sa puro banana, magkilam.
4: Xanthon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanervyos. Sumod kay natural ang sulod. Xanthon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Xanthon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
21: Vision Next. Daghan na ang natubangan.
31: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko permi. Abi na akong sore eyes gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang ug muta-muta akong mata. Mao to gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an ug naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
21: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
4: Premium D3 user.
32: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyahan kay ko. Say, magsige kong duka ko sa klase. Dig yu day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kada uman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, bati unog kapoy. Kada matan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depresa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
4: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
10: Turbo.
1: pakusog.
2: Turbo.
1: Pagpadugay sa away.
2: Turbo.
1: Doble ang kalipay.
3: Pre, matong ganto ni mo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
5: Oh pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
3: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
5: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
2: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement for men, mapalit sa mga butika.
6: 7 Plus Herbal Soap.
11: Norma Oda, taga Sibalom. Ang pino problema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap.
12: Bili na!
6: Santon Plus Herbal Soap.
13: XFM.
14: Kaklarik sana!
15: Exciting!
16: Mas gipadimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa buntag, Marvin Ibano, nagarunda, nagabalita sa Runda Balita.
17: Runda Balita.
16: Alas 4:30 sa buntag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyu. Bricks Flores sa Exciting Pilipinas.
17: Exciting Pilipinas.
16: Nagahatod og patas nga balita, alas 6 sa buntag, Alan Abais o Andy Causon sa Express Balita.
17: Express Balita.
16: Alas 6:30, walay gipaboran o gitapigan, alang sa hait nga komentaryo, kauban si Alan Abais.
17: Bullseye.
16: Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsyag
17: og Jovette Espanyol
16: sa Sentro.
17: Sentro.
16: Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuuran ang Sandigan.
18: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas.
33: Pilipinas.
18: Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado.
34: Absuelto o convictado.
18: Mula Aparih hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Ayaw pa siya, gipangga, ikaw, gibaliwala.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek sana!
4: Exciting!
1: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, alas 6.49 na sa buntag.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: morning! Good morning!
1: Kilamen Butaga, welcome, welcome, welcome sa tuwang tulumanon la Bernis edition na mga katropa sa tuwang programa nga Bulsay. Kumusta mas lamang gihapon kita mi amigos si amigas. Welcome sa tuwang mga parikoy, mga parikay, ato mga kalomor, mga kaloman sa matagal lugar o probinsya na itong rayon. Ang Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental, o kutub, asa kita mga sibya, mga abot, mga katropa, mga kalomor, mga kaloman na to. Sa tuang lugar, labi na sa tuang mga tagilungsod ng Durian, mga katropa. Good morning og happy, happy Friday!
0: Good morning!
1: Natong tanan na mga katropa. Kumusta mo din na mga kaigsun na nato diri sa kilid-kilid na niya tuang bukid diri sa Marilug. Labi na diri sa may Talaingo, Davao del Norte, mga katropa. Katong mga sa landslide area. Okay lang ba mo sa alright din ha? I hope nga okay lang kita sa alright karo mga panahon ha. Tumikan kay Diligyan Maayo ang ato ang lakat sa panahon mga katropa. Matupan, medyo nahihina naman si Bagyong Inday. Update mga katropa sa ito ang Inday-Inday sa Balitaw. No? Ang galing nga Bagyo, doon ay signal number 1. As of July 9, gagahapong adlaw mga katropa. Nag-signal number 1 naman yun ang diri sa may Luzon. Ang sa signal number 2 ni magtropa diri sa may signal number 1 sa may the rest of Cagayan. Apil na diri ang Babuyan Island, Isabela, northeastern portion sa Quirino and Apayao mga katropa, ug sa the northern portion of Abra mga katropa. Nag-signal number 2 sukat gagahapon adlaw mga katropa ang Batanes. Ang eastern portion of Babuyan Islands, sa Babuyan Islands, Didika Islands, Camiguin, og north eastern most portion sa nisikutan nga mainland mga tropa, og diri pod sa tuwa sa Visayas og Mindanao, affected pod mga tropa ang gatong area labi na tong duol diha sa kadagatan. Sa nagka-yellow warning monitor mga tropa sukat gagahapon kay dunay heavy rainfall warnings gipagawas ang PAG-ASA mga tropa. As of 5 PM kagahapon, mga katropa, Occidental Mindoro, Antique, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Zamboanga del Sur, Lanao del Norte, Lanao del Sur, o ingon man diha sa Pangasinan, o Lanao del Sur, Pangasinan, Zambales, Bataan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, Romblon, Palawan, Aklam, Capiz, Iloilo, Zamboanga, Sibugay, mga katropa, diha sa ito sa Mindanao, nakasinati po kita o pag-totaligsik. Ingon man ang katagatag na pagulan o matupas sa ito ang taga-CDRRMO o ingon man ang ito usab nga taga-Office of Civil Defense. Kauban na ito niya si Director Dayang Hirang mga katropa. Nga ingat ng mga nadya sa kabukiran kay Humo kay mudahili ang yuta karong nga panahon na. Nga karon palamang daan mga katropa mag-amping yuta sa kanunay. Doon na may video ni init o ni Bugnaw o wata kabalo no unsay lakat sa panahon mga katropa kay gagahapon sa hapon medyo ni init kini pero ni kalit lang po kinig ulan. Ay magkumpiyansa mga katropa tungod niya na magapugong ta sa tuang panglawas mga katropa nga di ta basa-basa magkasakit. Take kamo og Santon Vitamin C. Yeah, mga katropa, inumpod ka mo sa Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Sama ni na ito ang gitimpla karon ang Santon Gold Coffee Mix kay Monia pang laban sa mga pagdaot-daot sa panahon. Higop! Nanam!
2: Pinawa!
1: Nanam yun! Tanga katropa.
3: Mapriso ka!
2: Pinawa!
1: Ayaw! Ayaw nang mapriso ka mga katropa kay gawas nun ta, gawas nun. Ita mga katropa nga tuwa ang programa o tulong noon na karong mga oras ha, samtang nga kita nag-like, nag-share, nag-follow mga katropa sa tuwa po nga mga paglawig nga to sa unahan. Hatod ka na to sa Yes to Health Incorporated ang mga produkto sama na lamang sa Santon Plus Gold. Ang ato nga Santon Plus Gold, gama kini sa 100% nga extra ka supplements, natural ingredients, ang adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, o spirulina. Ang Santon Plus Gold, mabalik kini sa Shopee, Lazada, o mga butika sa inyong mga dapitan. Og mga katropa, ang ato ang programa pod hatod kanato syempre sa mga katropa gawas aning Santon Gold Coffee Mix mga katropa og Santon Plus Gold. Partner nato kanunay nga ato ang staycation diri sa New Year's Peak Mountain Resort mga katropa. Kung ikapoy naka sa kaigang, kainit o ka-isig sa kasaba din sa tuwa sa Dagben sa Davao, sa downtown area. At tuta, Davao City lamang gihapon kini sa Marilog District mga katropa, particularmente sa New Year's Peak Mountain Resort. Dito mabati nimo ang bugnaw, mas bugnaw pa sa simod sa Cabao mga katropa. Pinawa! Bugnaw pa lang imuhang sa imuhang simod na waka ligaw ni Inday.
3: Mapriso ka!
2: Pinawa!
1: Presko nga hangin sa kabukiran uban pod sa mga nindot kay nga talanawon nga makaparelax ka sa imong huna-huna o lawas ma-distress ka mga katropa. Mas malingaw pod gid ka samtang nagatilaw ka sa ilang delicious nga buffet meal nga dunay views sa kabukiran. Perfect ini para sa barkada, pamilya o bisan solo travel. Planuhan ang imong sunod nga detour, New Year's Peak Mountain Resort, imong pahulayan ibabaw ni atong dakbayan. Ang New Year's Peak Mountain Resort na himutang kini sa barangay dato sa Lumay. Marilog District na itong Dakbayan sa Davao. Bisita hausap ang FB page sa New Year's Peak Mountain Resort. Alang kini sa dugang pod nga, impormasyon. Siyempre mga tropa, dita maglangan, taon-taon mga tropa. No? At itong atagang pagtagal yung mga mensahe. Like, share, and follow mga katropa. Kaya karon mag-raffle ta ani mga katropa sa itong staycation din sa New Year's Peak Mountain Resort. Kaya it's Friday today! Another winner na po ng ato apod nga taganoga pagtagan mga katropa. Kato mga nagidaog last week, congratulations na tuntunan mga katropa. Oga syempre kamutin ha ang ato apod nga pasalamatan tungod diha sa inyo ha ni akining ato apod nga mga sponsors. Diri mga katropa ni ato ang palaga lawig sa

0: Pinawang!
1: Pinawang! Katapal lang. Ito ang kumprisuha. LTFRB 11, nagabutyag nga ang 10 pesos nga per litro nga fuel discount, mga katropa. Padayon pag ini, no? Nagidalit sa to sa Dagbayan sa Davao o sa Davao Region. Mga registrado o traditional nga modernized jeepney o van drivers, yaw ha kini nga paimustran kini mga katropa kay basig maundang na niya. Headlines! Diripunta mga katropa sa baritang regional, pipila ka lugar sa Bukidnon, Gibaha, tungod sa bagyong Inday, duha pod ang patay, kaloy pod.
2: Headlines!
1: Lalaking agikan sa eskwelahan, gipusil patay. Nako people, mga my friends, kadelikado na bas panahon karon.
2: Headlines!
1: Sa mga baritang national, ang hearing mga katropa sa impeachment trial, matod pa, ipadayon kini karong adlaw nga Lunes. Ug ang Malacañang, gilimod nga doon na impluensya si PBBM sa investigasyon sa NBI, may kalabutan sa pagbabanta ni VP Sara sa Pangulo. What would you expect from Ate Claire?
2: Headlines!
1: Pilipunta sa Pigas Bain sa itong abritang international, mga katropa. Venezuela, may hangyo in town sila sa UK nga i-release na ng naka-freeze ng mga bulawan.
2: Headlines!
1: Trump, nagpasidaan po sa Iran sa posibleng mas grabe po nga pagpamumba. Ito naglangkap sa tuang headlines karong mga oras sa
2: Headlines!
1: Sila sa tuang programa nga Bullseye! Bullseye! Bullseye!
3: Alan Abais, Bullseye!
1: Mga katropa, sa ito ang paglawig sa unahan mga balita, taog impormasyon at itong pag-asawahan tungod kay importante ang ito ang mga balita. Kaya wat na masayod o madamlag, ikaw gako na po na may mong unod sa mga balita. Dito mga katropa, kung nakatambay na ba? No? Si Jun Marata po na ito na ito siya ay gusto nga ipabuhagay mga katropa. Doon na po yung bypass operation mga katropa dito sa may kining Task Force Davao. Pero ito tangan mga katropa kay ang DCPO gihingusgan ang sagup kabataan program ang sports activities sa mga barangay giawag kini mga katropa nga pakusgan. So tangin ang mga balita may kalabutan niya na mga katropa samtang kita na magalawig nga to sa unahan at po nga dalikitan ang lain pa po nga hagpatonon nato nga balita. Kisabay una nakatambay karon si Marvin Ibano. Yan ato nang susihon ang lugar kanimutangan karon ni katropa nga Marvin Ibano samtang unto pala siya tina sa buntag mga katropa. Ratsara sa ito ang mga balita karon mga orasa. Marvin Ibano! Right, Marbs.
4: Yes sir, katropang Alan, gihingusgan karon sa Davao City Police Office ang pagpatuman na niining sagup kabataan program sa pagsiguro kini nga malikay ang mga minor de edad sa pagkalambigit sa bisan unsang krimen o pagsiguro sa kaluwasan niini nga dili mabutang sa risgo ang ilang kinabuhi. Sumala ni DCPO spokesperson Police Major Maria Teresita Gaspan, pinaagi sa in-house WCPD personnel niini, nagapahigayon sila o ground up rescue kauban ang mga personnel sa CSWDO matag gabi sa pag-rescue sa kabataan nga nagalatagaw sa kadalanan nga walay mga kaubanang ginikanan. Matagigayon matod pa nga doon na sila ma-rescue, gilayon nila kining i-turnover sa barangay dahil ipatawag ang mga ginikanan niini lang sa tukmang intervensyon. Sa isigutanan usab nga intervensyon, giawhaga ni Gaspan aga mga barangay officials nga pakusgan ang sporting activities aron mahatagan og luwas og constructive nga environment ang kabataan ug malikay kini sa pagkalambigit sa illegal nga mga aktibidad. Aminado si Gaspan nga subli na sab nang gawas ang mga insidente nga gikalambigitan ini mao nga batan-on rason nga padayon nakigalayo ng DCPO kadto sa mga opisina nga adunay dagko nang responsibilidad sa pagtagad niini nga mga sitwasyon uban ang padayong coordinating conferences kauban ang DepEd, mga barangay, CSWDO ug uban pa nga makatabang sa pagsulbad ni ini nga problema. Katro pa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
2: Live report.
1: Nagasalamat kini mga katropa ng Marvin Ibano. Standby mo mga katropa ha. Kay totoo do nay balita gikan sa to ang bypass patroller mga katropa Jun Marata. Ato sa delegatan mga katropa ang kining balita gikan sa XFM Jinsan. PRO 12 nagmugna og special investigation task group aron nga tutukan ang pagpang ambush sa duha ka pulis dito ni nahitabo mga katropa sa Sultan Kudarat. Ato ang delikatan ang detalye manukad ni Ivan Pulunan.

0: AM Report.
1: Nagpagawa sa kamanduan si Police Brigadier General Alan Manibog, Regional Director sa Police Regional Office 12, ngadto sa Commander sa Sultan Kudarat Provincial Police Office, Lambayong Municipal Police Station, o guban pang unit sa kapulisan sa Sultan Kudarat, nga paspasan ang pag-imbisiga sa naitabong pagpang-ambush sa duwa ka mga pulis nga silang Patrolman Jorel Bulius o Patrolman Apollo Pagurayan, nga susamang nakabase sa 1202nd Maneuver Company sa Regional Mobile Force Battalion Region 12 nga natigayon sa Barangay Tinumigis, Lambayong Sultan Kudarat na kalabayng gabi Hulyo 7. Sigon sa Regional Director, nga angayon lamang nga matagan o gustisya ang kamatayon sa duwa ka mga patrolman nga igo lang nagatuman sa ilang mandato isip mga tigpatuman sa balaod. Gikonsidera nga pag-traidor ang gihimong pagpang-ambush sa duwa ka mga biktima kansa wala gayoy kalaban-laban sa diyang nahitabo ang pagpang-ambush. Una na ang gibutyag ni Police Brigadier General Manibog nga planado ang gihimong pagpamusil sa mga biktima subay usab sa ilang nakitaan sa area kung asa dugay nang giatngan sa mga suspect ang mga biktima una pa man nahitabo ang krimen. Gikumpirma usab ni Police Brigadier General Manibog nga nagmugna na sila og Special Investigation Task Group nga maoy gitahasan nga mag-imbisigar sa kaso sa pagpamusil sa duwa ka mga pulis aron mapadali ang pagtigom og ebidensya, testigo og mga impormasyon bahin sa panghitabo. Inoon, sigon sa opisyal, aduna na sila'y ginasundan nga lead sa maong krimen o gilauman nga masilbi ang ustisya sa daling higayon. Nagpahinomdum usab ang opisyal sa tanang kapulisan sa riyon nga kanunay mag-igmat batok sa mga kalaban. Mga katropa, ang ayan lamang mag-igmat sa tanang panahon, hilabi na sa nagunang kalaban sa atong lawas nga mao ang Balatian, Tumar o Sunthone Vitamin C. Alang sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
0: XFM Report.
2: Adunay kita 4 minutos na palabay si Kala 7 sa buntag. Nanakar sa ito ang linyag si katropang June Marata. At ang delikatan, mga katropang pinakaulahing bypass operation. Mga katropa nahimot lang hindi sa may, at least sa may task force Davao, mga katropa. Na po'y na sikop ang ato ang mga otoridad, mga katropa, labi na sa pinaka-ulahing bypass operation sa area of responsibility diya sa may Turil area. Nakaroon si katropa nga June Marata sa report.
0: Live report. Live report.
3: Yes, katropa nga lang na himaslihas kaning duruha karoon ka mga suspensado sa diha nga narakpan kini sila pinag-iusap sa bypass operation sa ato mga kapulisan. Una nga bypass operation nga gipatigayon usab kini sa taga Eden Police Station, pinag-iusap ni Police Major ang bagong hipi karon sa may Eden Police Station nga mao si Police Major Fort Hermosissima. In bandang alas 12 ang takna sa kagabiyon mismo sa Panimalay, nining usa ka rin ni Rasay Agunod, 49 anyos, lumulupyo sa may San Isidro Dumoy, Talubo District ni Antong Dakbayan sa Davao. Nakiklan sa kini sa nisgutang mga kapulisan nga nagpakaroon ng pusur buyer, may atunol kini og 500 kapisos nga to sa nisgutang nga suspect. Samtang kambyo usab ni ini, ang usa ka sasi sa gikatuha nga siya po. Sa dihang nga narakpan na kini nisgutang nga suspect sa pagrikisan ini, nakuhaan pa kini siya og laing unom kasasi sa gikatuhaan nga siyabo. Matod pa kini naisgutan nga suspect ang miangkon o miadmitar nga iya gyud mismo ang naisgutan nga droga o andam kini siya nga muatubang sa iyang pag-atubangon nga kaso. Samtang nga pagkabandang alas 10:05 ang takna sa kagabion kagabi, may kasausap og bypass operation ng atong mga kapulisan sakop kini sa Turil Police. Pinangulan usab kini sa bagong hipi sa Turil Police Station nga si Police Major Lagnayo. Din sumala palagi dito sa may Christina Home, lubog ang Turil ng Atundak Bayan sa Davao. Din nadakpan kining usa ka Jubin Abilianosa Pao, 49 anyos kini, og subala pa wala usab kini sa trabaho og bag-o pa kini usab kini siyang nakagawas gikan sa prisuan sa kaso nga murder. Apan mubalik kini siya tungod kay mitunol man kini siya og usa ka sasi sa nagpakaroon inong nga pusod buyer ng mga kapulisan og sa dihang nasakpan na usab kini, nakuha pa kini siya og laing sasi sa gikatuan nga siya bo. Ang duruha karon ang magatubang sa kasong pagisupak sa Republic Act 965 on comprehensive dangerous drug act of 2002. Katropa mo sa balita, katropang June Marata XFM News.
0: Live report. Live report.
2: Dagan salamat kinimo katropang June Marata. Duna kita 7 minutos na palabay sa kala 7 sa buntag. Lain pang hagpat sa balita mga tropa, barangay rescue vehicle ni Bangga sa truck o motor. O patintawan mga katropa ang nangaangol ang balita manukada ni Rostom Villafranca sa XFM Bukidnon.
0: XFM Report.
4: Sa maroon ng upat ka mga tawo human ang rescue vehicle nga iya sa BDRRMC Barangay Balila Lantapan Bukidnon ni bangga sa truck og motor Miyerkules sa hapon Hulyo 8, 2026 sa may Paroxais Barangay Lagitas Malaybalay City Bukidnon. Ang mga nasamdan giilang sila si Edgar 56 anyos driver sa pickup, usa ka Mark 28 anyos driver sa motor, og mga pasahero niining sila si Archie 52 anyos og LV 40 anyos. Sa investigasyon sa kapulisan, nasairan niya ang wing van nagbihay sa inner lane sa Sayre Highway paingon sa south. Dihang kalit kining nabanggaan sa pickup, matod pa na wad ano kontrol sa manibela ang driver sa pickup samtang nagsubay kini sa pasubida o kurbada nga bahin sa kalsada o tungod sa kadanlog sa dalan. Gumikan sa kusog ng ulan, hinungdan niya ni padulong ang pickup sa pickas direksyon diin nagbihay ang wing van. Tungod sa kakusog sa impact, nagpadayon ang pickup sa pagdagan og ni diretso sa road railings samtang ang yung abahin niini ni banda og ni bangga sa motor nga nagsubay sa outer lane. Ang mga samarong biktima gidala na sa tambalanan aron matambalan. Sa pagkakaroon ang mga motor og pickup gidala na sa buhatan sa kapulisan samtang ang wing van truck nagpabilin una sa dapit na hitabuan tungod sa mechanical defect samtang naghulat og settlement. Mga katropa, kape ba nga healthy magipangita? Mag Santan Plus Coffee Mix ka na alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rustong Villafranca, XFM News.
0: XFM Report.
5: XFM.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting.
8: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
9: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayaw ang imong rota aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Maopag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin na properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires na kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin na well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
10: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
0: XFM.
7: XFM.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting!
11: Alan Abayes. Bullseye.
2: Oy, mga katropa, good morning dito all day one, ha? Kay Joseph Cruzada o Jing Pigarido, Mary Grace Cruzada. Mga sayo kayo nag-like, nag-share mga katropa. Sa tuwa karon nga paglawig sa unahan. Good morning po ka nga Jing Pigarido. May buntag mga katropa, God is good all the time mga katropa. Risa ta mga katropa sa topod ng mga delikitanan na to, mga news trends, karong mga rasa sa programa nga Bullseye. Oy, kini mga katropa, ambot lang sa langaw, pila edad sa kuruwak-wak, ani karon nga nung abin akong kanagaling na puhag na ni kanya ito nga, nagsigi na malang taon, doon ay drug den din na mga katropa. Drug den, diri sa Digo City, may nalang gani, kinapuhag ni sa itong mga otoridad. O niya, ang mga nakapuhag para baan ni mga katropa, ang mga taga-pidiya rapod. O niya, in lieu with ani mga polis po nato niya sa Digo City, nga ila pong gagi pindutan, nga mamuhag ta! Dili ni pagpamuhag mga katropa o kanang dugos. Mamuhag ni sila mga katropa o droga diha sa Digos. Digo City. Grabe naman eh. Naunsa naman tao ni Dia. Mayor! Mayor! Ah, Mayor! Naunsa naman niya ito ang Digo City, Mayor. Nga grabe naman, nagbaha naman ng droga ni kanong mga panahon na Mayor. Malang puso nyo napuhag sa Piliya, Davao del Sur, mga katropa ng Osaka, gituho ang drug den sa puro 4 barangay Aplaya, Digo City. Atol kini sa gilusad nga by-basta operation. Pasado la stress sa hapon, ito milaming adlaw mga tropa. Uban kini sa coordination sa Digo City Police Station, iniusa nini nga gilusad ang operasyon nga nisangko kini sa baga aresto sa gituho ang drug den maintainer nga si alias Brad. Drug den maintainer si alias Brad. Brad! May God, hindi si brother kay na, delikado ni. Kwalitanibi anyos, lakit ang kapuyo nini nga si alias Irlinda. Nga gitudahan kini maoy drug den employee ug ang drug den visitors nga sila si alias Jeffrey ug alias Julius. Nakuha mga katropa gikan sa ilang posisyon ang daghang pinutos sa gituhang shabu mga katropa ug kaso nga paglapas sa RA sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act mga katropa ang ila karon nga gisagubang. Mo ni mga katropa ang ato apod nga nadalikitan nga nakahuna-huna ta ngano maning Digo City wa man nahurot ang droga. Unya mo ingon ni Shati Claire mga katropa nga bakit minilyon na yang droga diyan sa Davao City? Kuan ba malampuson ba sa Bisaya pa? Malampuson ba ang kampanya sa droga, War on Drugs ni Digong? Nga daghan naman dog mga nadakpan karon. Daghang nadakpan karon kay nagsalig naman sila nga ipagawas ni mga tropa humana ng gara ni sila.
6: Pinawa.
2: Mo na nga matingala tayong kung nga bitaw nga unsa man ni Shati Claire mura ba tagwa tay silingan nga mga naga deal og drugs diri mga tropa diri sa may Del Sur. Naa diha ang Digo City, unya diri sa Doldol sa Davao City, naa diha ang Santa Cruz, di ba?
6: Pinawa.
2: Drug den sa Digos, napoy drug den sa Santa Cruz. Oy, piyara ba na karon mga tropa diha karon sa area nila mga tropa kay kinirabang political announcer po daning diri sa may Santa Cruz area mga tropa matawag ni political announcer. Umikan kay dinha man ni nagtrabaho pud sa niskutan nga area nila of responsibility. Nag-question sila karon mga tropa sa kining sports complex nito diyan sa before I forgot ha. Nag-question sa sports complex din sa Digos. Kadugay naman taon na pusta ng sports complex. Ha? Giguba na ganyan kinadto wala na giatiman ang swimming pool pagabot ni Kagas tapon mga tropa o kining mga may Kagas care din ha ang nagadumala. Nila ni buhi pa si Dudo kaniadto mga tropa pagbalik niya diyan sa kining pagdumala diyan sa Digos o sa Davao del Sur. Diha pa ganyan nahupay mga tropa ang kining sports complex. Daghan na kayo mga naka-avail din ha mga tropa, mga artista na paya. Diha mga ganyan nag-deal tong katong kapa.
6: Pinawa!
2: Naka-avail pa. Pero ang question kayo, wadaw, gipananghid nga to sa mga tao ang budget, ana. Kinaangla pa rin kayo, mananghid.
6: Pinawa!
2: Sahay lagi ba? Ako kayo yung gobernador, mayroon ko nga ay mga tao. Mananghit ko ninyo, mutugot mo nga magtukod taan eh.
6: Ma, pinawa!
2: Kauwi man taon eh. Ilom eh. Sugod mo dia. Niya pataka mo ngal-ngal eh.
6: Pinawa!
2: Niya para lang yun na maka-intriga mo. Pangit ka paminaw, mga trupa nga. Garo ganing humana ang kini mga proyekto niya, questionon. Eh, mananghit ko sa mga tao? O eh, binuha. Dirita mga katropa sa Pikas Bahin, kini dapat mananghit ko po sila ni. Diri mga katropa si ang tunnel sa Pantukan mo na po ni ang girunda karo mga katropa. Grabe po ning kaning magka high grade gani rundahon man. Dunay tunnel sa Pantukan ang girunda mga katropa. Eh aber ha. Say facts ani mga katropa nganong girunda gani? Moabot nga to sa 30 ka mga individual kuno matupang naristo sa mga awtoridad human ini girunda. Ang giingong nagpadayon nga illegal nga pamulawan sa barangay Araybo, Pantukan, Davao de Oro. Kilusad sa kapulisan ng operasyon sa Hulyo 7, duig ning kasamtangan. Diin, duig naman ni tuig ning kasamtangan. Din na naa sa 128 ka mga sako sa gituhoang gold ore o mga gamit sa pamulawan ilang recover mga tropa. Lakip ang mga ekipo nga nagkantidad. Giniog, total 5.54 million pesos. Dako, yun yung kantidad niya. Lakip na ganyan mga armas. Armas, mga tropa. Ilam sa kustodiyan na karon. ang mga ebidensya samtang himas rias na sab ang mga dinagpan alang sa tukmang kaso nga atubangon. Kabalo ka ni mga tropa, kining balita ani, gina-highlight na karoon mga tropa sa mga politiko po. Gusto diyang mubalik mga katropa diya sa paglingkod sa Davao de Oro.
12: Pinawang!
2: Na nakalong isugdan mga katropa nga doon ako ni kalabutan ani si Raul Mabanglo. Hilo mo eh.
12: Pinawang!
2: Ano mo lain nga issue din na para lang yun nga makaingon ta sa mga tao mga katropa nga maudiay, sindikato diay. Gusto na lang inyo ang magsigig ka na ganing tanong o ka na mga dilimao mga katropa nga para pang intriga aron nga gamiton kini nga muingon nga kami yun ang dapat din eh. Ay kung kamo pa siguro yung nakalingkod din ang mga tropa, nag-survey na rabaw mo niya ito, nagsakay-sakay o chopper? Ha? Naglibot-libot na nga, kini nga hektarya ni, ng ulalo, ilalom ani, puro ni gold. Oh, nakalimot siguro si...
12: Pinawang!
2: Dating congressman. O mani mga katropa ang nag-intriga na po karo, mga katropa, nga kini doon ako ni kasayuran, si Raul Mabanglo. Ano na yun ang kasayuran mga tropa, sa riyang nadakpan kini kasi may gobernador.
12: Pinawang!
2: Pinawang mga katropa sa Bicas Bayan sa itong mga headliners. Oy, liners, kinatuwang news trends. Karoon mga katropa, kinipod ha. Dulaan libo ka mga indigent sa Lupon na kadawat kini o ginabang agig effort kini ni Senator Lawrence Bongo. May pani ha. Kini mo ay good news mga katropa. Kaya magkita na ito din mga katropa nga buhi pagyod ni nga AX karong mga panahuna. No? Buhi pa ang AX karong mga panahuna. Kaya diri sa... balita mga katropa ni Senator Lawrence Bongo gi padayag nini mga katropa nga ang kining mga indigents nato nga mga katilingban dinha sa may Lupon ila kini nga gi tabangan no unya gi padayag ni Senator Lawrence Bongo diri ang iha usab nga giduso nga balaod nga siya gyud mismo ang author ani mga katropa kini nga Senate go cited kini nga Senate approval on second reading na mga katropa ang kining Senate Bill number 1966 o kini nga proposed assistance to individuals in crisis situation kining AX mga katropa nanukad pa ni kaniadto kang digong karon mag himo na pud sila og duso aning AX mga katropa kadungog mo ni Bongo nga sige siya gatakyan about anang AX. Kabalo si Bongo nga ang AX mga katropa pag ihatag ni ngadto sa mga katilingban nga insakto sibo mga katropa direktamente ngadto sa mga recipients wala na siya problema. Unya siya pud ang yapo nga giingnan nga kamo diri nga mga indigenous diri dunatay malasakit center. Ang kini nga Republic Act number 11463 yapo ni nga giya butyag mga tropa dito sa mga katilingban nga ang malasakit center act of 2019 nga na-institutionalize na ni mga tropa og ang programa ni nationwide. So kudos sa kining mga kampo o kining mga staff ni abti kining mga staff ni Lawrence Bongo. Wa pagay nakaabot si senador mga tropa tuana nagapangapod-apod na sa mga advance sa party. Dirita mga tropa be. Si Batang Pantukan sa De Oro napunta mga tropa no. O Batang Pantukan mayor kaniadto karong congressman na si Sinisa. Gidayeg niya ang sityo electrification program sa Nordico. Kaya gini magun Davao de Oro mga tropa, portion ani diri sa ilaha, no? Ang Nordico pa magyapon ang nagadumala. Moro ba ni gitripan karon mga tropa nga mo extend daw dito ang DLPC sa Davao de Oro. Atong paminahon ko na mga tropa be kay dito sa mga bukirong area kato mga sityo-sityo nga gamay ray mga balay, mga balay kuryente mga tropa. Basta Nordico na mga sila set kanang SEP. Ato ng siron ni Paminato, si Batang Pantukan, may kalabutan ninyo mga tropa, be?
13: Ang Nordico, ang partner nato sa paghatag ng serbisyo sa mga pobre sa matat lungsod. E nga naman, cooperative ni Ilaha, non-profit ni Ilahang cooperative. Intervention lang sa nasyonal, mauna makatapang sila ani. Pagutana, Bongjong, unsa man ang imong participation ani? Kining SEP program, Sitio Electrification Program, pundo ni sa national. Dili ta lang probinsya na ani tungod sa kadaghang na kinahanglanon, gina-schedule. Nagpabaga yung kong naong ani. E nga naman, dugay na ni nga problema, wala pa ko na mayor, hangtod na mayor ko, hangtod karon na alangga po ni nga problema na kinahanglan na ko solusyonan. Importante na kaayo ang suga. kinanuman, naamoy mga estudyante, naamoy mga gagmayang negosyo, na diin, kuryente yung kinahanglan, nilabay na kuha ng panahon na Pullman Petromax, abot ko na. Dako na akong kalipay pag-abot ko kala 7.
2: Petromax, ha?
13: Petromax, wonder na sa mong panimanay. Mm. Way back 1980s, malipay na ko kay Tumot, hayag, hapsay, o maayo ang kahinta. Pag mamatay ang Pullman, balik na akong lampara, nagpusot kayo kaso nga gas, pagkaugma, kanya-kanya tangkoy sa tumilong, di ba? Klaro kayo ang itong
2: gas, mahaplas pa.
13: Tama? Pero na Nordico partner sa pagpaderbisyo. Ibuhat lang nako ang angay na akong buhaton para maibsan ang kalisod sa atong mga kaigsunungan. Nga sa kadugay panahon, muingon sila nga, abi ba nako kung diyong pangandoy lang ang tanan ang kahayag na muabot sa muang sityo. Ang danggo na tuman, ang pangandoy ihatag sa kahitasaan through sa atong mga talento, mga partners, ng mga stakeholders sama sa Nordico.
2: So, mga katropa, no? Medyo nataas-taas ang iyang pamayag. Magkalabutan din mga katropa, iyang ipasalamatan nga ana pagyapon kini nga sityo electrification program nga diin din ha, UDI, makahatag og suporta ang kaning mga politiko, mga official at mga katropa. Kung musuporta lang UDI nga to sa kini nga kooperatiba, ang mga katilingban ani ang recipient og mabulahan. Dili parihaan ang uban mga katropa nga mas suportaan pa ang kining pagsa pribado kay lagi wa na sila'y gastohon. Dili tabangan UDI, no? Dapat tabangan UDI, magkumbuya kay puro mo muna di sa gobyerno. Magkakuha og pundong ato sa kining national and then mo ni siya ang igasto nga libre na ngadto sa mga konsumidor. O kanang sityo electrification program diya sa New Corilla, gipaundang mga katropa dito sa Davao del Norte. Pinulisay na sila diha mga katropa nga nung kuno nga gipangtaoran og suga diha libre ang mga taga New Corilla. Nga kami man diri ang magtaod og kanang suga sa inyo dinhi. Kami ang magpadayon. Amo tang tunan kung libre pa mo dili. Isyo sa kurinti mga katropa ay ato dira mga katropa ang kita nga mga katilingban ang mabulahan ani pero usay manggod ba gisubra na kay nga pagka profiteering nang hitabo ani karon mga katropa nga kita karon mga tao wa tay mahimo ano man kay gikinahanglan man ato bahalag ka ng pungot basta kay ungot
6: pinuha
2: sige na lang kuot lang gyapon ta people mga my friends alas 7:25 na mga katropa sa tonga pagbalik mga katropa baste duda kini si Basti mga tropa nga kining 2028 election mao gini tumong sa impeachment ni VP Inday. Di man ni angay na to mga katropa ang ikatingala labi na mayor, no? Di na to ni angay ikatingala mayor gumikan kay kibaw na magiging mga tao ani kung sidagan sa tuang politika ni ato ang nasun. Anyway, ato na nga istoryahan maka diot mga tropa human lamang sa pipila ka mga reminder sa mga master control. Standby mo ha? Alas 7:25
5: XFM.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting!
12: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
14: Are you looking for graphics Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
15: M2C Graphics Davao.
16: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayo kabalaka, aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
17: Exciting!
18: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muay usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
19: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Reya Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
18: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
20: Embrace the breezy vibes. When the weather permits, turn off your AC and open the windows. Let the natural breeze cool your home and enjoy the fresh air. Remember, every small action adds up to make a big difference.
10: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
8: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
9: Kahibaw ka ba? Nga sa opisina, makareduce kita og energy consumption, utility costs, og makatabang lang sa mas sustainable workplace environment. Una, pili ang energy-efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy labels sa tanang appliances. Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, og electronic communication para ma-reduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, og i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
10: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
9: Ingon ang pingon.
1: Nganong kalit manggibyaan.
21: Baklarek sana.
22: Exciting! Pusay!
23: Malay kong anong gibyaan.
24: Pinawa!
23: Problema na mga katropa sa mga nabilin. Pita mga katropa, ay binuang mo diyan. Dirita mga katropa, be. Good morning, the Dodd, kay Jihan Wafa. Raksaman de la Piña, happy watching. And Romilita Bagaro, good morning, katropa. Charala na ba? God is good all the time. Ma'am Norma, after my program, siguro Ma'am Norma, no? Magbaba ko. Kita-kits tayo. Wala pa may kape, pero salamat na itood kay nangita ko sa kiningat duha ka box.
24: Pinawa!
23: Sa Santon Gold capsule, mga katropa. Di man yun ima, di man ima bara ni akong listahan rin. Nakalimot ko, mga katropa, nga dito rin ako nagitagak rin sa bangkal.
24: Pinawa!
23: Sige ko og ka ng, actually, ang ato ang tangdalan ana, ang katong Santon Gold, Santon Plus Gold, mga katropa, kini among kapsula diri nga gama sa 100% nga extra ka supplements sa natural ingredients. Kanam kong nami mga visitation ba, o niya, makita na akong naay mga nanginahanglan, akong i-offer din yung Santon Plus Gold kay maka-testimony manggood po sila mga tropa. Malagi na nga ako, di yun ko madato, lagi magiging negosyo ko, kasi sige rin ko panghata, gani mga...
24: Pinawa!
23: Kaya, alangan, ang kini mga nanginahanglan, ani mga katropa, katong po mga na... Kanam, wala po i-ika-sustain. Oo. Maluoy lagi ko kay manghatag sila katong na silang alkansya. Ay ko nga, ay na. Katong sa ano, kanang diri sa may Santa Cruz banda. No, na every Saturday, Sunday, afternoon, gana mi din ha. And then way back, ato pumiog ka ng makilala. No, mauni ako mga travel weekend. Friday, since Friday afternoon, evening, no, after sa duty, mga katropa, biyahe o kanaganing makilala, and then dito si Kidapawan. Dolo na makilala, Kidapawan, mga katropa. No? Okay, naman tayo mga kaigsunan po din ha. O niya, karon, makadungog sila aning Santon Plus Gold, mga katropa, labi na kaning sigitag litok, may kalabutan ninyo. Mga yung sampol!
24: Pinawa!
23: Mga yung sampol ba? Ingon ko nga, naaman ni sa mga butika, siya nga, pasampula sa tadi ha. Eh.
24: Pinawa!
23: Lagi isa mga tropa, pag humana mo, diri og ka ng pa-free taste diri sa Bangkal area, diri sa may NHA, no? Kaya itong mga membro sa class citizens sa itong mga tropa, nga ito ang agipa kukabilduhan din ha. No? Naaman ko ito'y, nakalimot lang ko ni nanay eh, na patalewa na ito, isa kapad. Kani testimony ni nanay mga katropa, Santon Plus Gold, iyang gitake, na siya'y diabetic siya. Napot yung isang naputlan og tiil. Oo. O niya, kinilaging makabuhi ito og saad, mga tropa, bisag ka ng patilawon lang nato o ka ng isa kapad. Napatilaw na ito isa kapad. Kanang isa kapad, mangod mga tropa, dali na kinahot doon na. Labi na agnaaka sa kininga medication ni mga tropa, og maintenance. Ani mo ko ng pag-take, ani tagalta mong tip mga tropa, Santon Plus Gold ni siya, capsule ha, capsule. Kung nag-medication ka, naakay maintenance nga gihatag sa doktor, makatabang ni siya mga tropa nga imong isabay. Nga naman, ang kanang kung maintenance ni mo sa doktor mga tropa, kanang synthetic ni mga product o kanang medicine, symptomatic na siya. Nga nung nag-take ka o kanang medicine para sa imuhang fatty liver, kay para maayo imuhang fatty liver, di ba? Nga nung nag-take ka mga tropa o kanang medicine, gikan sa doktor mga tropa grisita para sa imuhang arthritis kay para maayo imong arthritis, that is symptomatic na. Nga nung mag-take ka paracetamol, gumikan kay ang paracetamol tambal sa labad sa ulo, tambal na siya sa labad sa ulo. So gitiran niya ang symptoms nimo mga tropa kay mo may magibati. O niya nga nung mabalik mangyapon nga magluya ka. Nga nung temporary lang man nga mawala ang labad sa ulo. Nga nung temporary lang mga katropa nga mawala ang sakit sa imuhang kiting mga katropa. O niya, sakit kay itamak. Mawala for the meantime, pila ka oras, mag-inom na pagkagtambal sa grisita sa doktor. And nahimo na nimo nga ordeal or kining norm sa imuhang body mga katropa. And then tiraho na dayon ang imuhang kidney. Karon kay, nga nung nag-introduce na ni Santon Plus Gold, tungod kay nindot ni siya isabay sa imuhang maintenance. Ang trabaho sa muang herbal crop product mga katropa is the body itself. iyang i-core ang imuhang gitawag og mga kaluyahon sa imong body nga iyang ipa-boost ang imong immune system. Once ang imong immune system boosted, dali ra ka maayo, di na mo balik ang sakit. Di na ka mag-maintenance. Oo. Karon kay nakauyon man mga katropa tong tong gipainom nga kanto siya luya-luya na pero naapod siya ay gitawag luspad lagi. Moto daytong nagadumdum ko nga dito na ko na turnover tong one box di ay no. Nakita na nako ang listahan na katropang job. Wa pud ka Ma'am Norm ni ingon sa ko nga ay sir kanang naghatag na rabato sir. Salamat kay Ma'am Norm sa believe ko niya to ang secretary sa class mga katropa no kay manawag yun. Salamat kay Ma'am Norm sa kay ako nalimot jugo ana. Ang ako among good ana mga katropa din ako magmind no. Kinsa ako gusto kanang naay resulta. So kay maayo man ang result mga katropa aw mas malipayon ta no. And the next time nanana diha mga tropa sa to mga butika ug naapo na ang ato ang mga products mga tropa diri sa Maya Cellpole building sa GSIS Heights. Mas guwapo diha mga tropa pod kay makauban yon si Doc CJ Nidroda Martes og Lunes og Martes mga katropa ay the more pag mo mga tagaan og kanaganing sakto nga formula og unsay dapat nga buhaton ang mga doson don sa tong pagkaon kay ngon ani maguni nagtake ka og kanang immune booster pero ang imuha mga katropa nga gi kaon pagpaluya pod ha
0: mapriso
23: mapriso yun ang atua diha mga katropa mga sakit din nagaron sige kag kaon og kanang mga gahi mga tropa labay na kaning karne nga gahi matunaw atay lang yapon ano lang yapon kanang hilo mga lawas sige inom og kanang soft drinks.
0: Pinawa!
23: Gihinguha, way tubig-tubig.
0: Pinawa!
23: Ngayon mo siya nga, useless na. Kung ito ang nag-medication ka mga tropa, kay it needs also our discipline. Ha? Sa ako ha, kapi-kapi lang sa tagod mga katropa. Kaila City 38 na mga tropa, di ba? Raksaman, Dilipinya. Don't forget to take Yes to Health, their product, mga katropa. Yes, salamat. Elizabeth, Timpisaw, Gloria, good morning ni mo diha. And Ronnie Piho, good day mga katropa, listening while driving. Salamat, ingat mo sa mga drivers na ito karun ha. And sa mga nag-monitor na ito, this is 89.1 XFM mga katropa. Ginako ang kape o nga. Ah! Nanam!
0: Pinawa!
23: Nanam yun! Dito mga katropa, kay doon ay statement din mga katropa si Baste. Nagduda mo ni si Baste mga katropa ba? Kining, adin yan ipagduda. Mga ano giniiyahag yun mga katropa nga gituhan. Lain mo nang giduda lang ka niya. Tapos nagtuo yun ka nga maod yun ang target mga katropa. Ambot ka ninyo. Nagtuo mo nga 2028 yun ang purpose ani nga mawala yun yung Duterte nga pangalan sa listahan sa mudagan pagka-presidente mga katropa. Sayo ra ba nagdeklara si Inday? Sayo nga nagpa-gilit-gilit no, sa liig mga katropa na controversial na pagbalik ng iyang uwat sa iyahang kining liog unsa man gyud ay hinungdan ana dayem dili man na siya paso
0: pinawa
23: nay nagresulta mga tropa nga wa puy resibo nga nahitabo do na sa sulod mismo sa Malacanya nga do na kunoy trouble nga nahitabo alang nga nagbinugnuay na dito
0: pinawa
23: layo ra pud kasi tinuod na mga tropa nag brown out dito mga tropa napalong suga sa saka tigo munya tapos nay kalit nga ni bait sa liog ni Inday
0: pinawa
23: nagi tabang daw siya mga tropa sa iyang security. Amo nang istorya ha pero kana why resibo na. Si Inday gyud nakahibaw ana. Ug ngano na nga dunay giit gilit ang iyang liog. Duna siya statement na mga tropa nga gi lai man paminawon ning Google na di ba? Google lang gi-Google. Pero giagi lang niya joke pero seryoso nito dura gyud ay nahitabo. Mga mga katropa, karon nagsisugod na ni mga nanang mga nanay Operation Romanov. O dito nanukad ang iyahang kining reaksyon. May kalabutan sa naigusto nga mo, kanagani nga mo, hipos siya nga members, siya nga family. Dito mga katropa si Baste, yung gisuon ni mga katropa, yung manghod, no? Unsa may imuhang dudaan ni karon Mayor. At ito na paminaon si Mayor Baste, engineer, siya hapon nga statement, okay?
1: O, yung masasabi ko lang talaga, ginawa nila yung impeachment na the entire campaign for 3 years talaga nilang pinagsikapan ng administrasyon yan kasi gusto nila sila pa rin. They are preventing Vice President Inday Sara Duterte to run for the 2028 elections. Yan talaga ang main reason ng impeachment na yan.
23: matay man, oh. Ang main reason daw ng impeachment na yan ay iyan talaga.
0: Pinawa!
23: Out! Sara sa 2028 list sa Commission on Election. So once manggod mga katropang makonvict ka, dili na ka magadagan sa paunsa man nga posisyon. Nato'y nag-ingon nga, what if Inday Sara will resign from her post mga katropa? Dili lang yapon, tiwasun gyud yapon na. Naalang gyapoy verdict diha ang impeachment court. Pero mas taas-taas nga punto na nga dili siya makonvict. Pero magpakanaog og kanang hukom ang impeachment court mga katropa. Kay wala na may taral, wala na may counsel, wala na may witnesses, wala na may litigate mga katropa, mag-cross-examine sa unsaon karon pagdetermine sa kini mga presiding senator judges mga katropa. So dili man siya ingon og madesisyonan nga makonvict sa impeachment court, pero naatoy nagsulti mga katropa nga magamit lamang gyapon ni kay dili man siya immune mga katropa sa other nga mga cases nga siguro naay maingon nga dili na pwede siya makadagan pag magresign, napoy mo nga makadagan pa siya, so dili ta magisgot may kalabutan niya na. Muto ba mo sa gingon ni Baste nga kinintanan for mga political scenario lang yun ni. Gigamit lang ang mga balaod mga tropa nga selective. And pointing out ngadto sa mga potential nga makalaban sa administrasyon mga tropa kung kinsa ilang mga tropa din nga padaganon sa karong umaabot nga pinili ay 2028 na. Supposedly mga tropa ha, ako kay taod-taod ang punta nahimo punta nga naata sa political world mga katropa aning pagsubay ani ba no kaning coverage ani mga katropa kini mga panahon na ni bare month nagsugod na sila mga tropa o kanaganing pang libot-libot suroy ni mga nasa national nga post nga mga wannabes. Karon mingaw pa kayo gawas ni Risa Ontiveros.
0: Pinawa!
23: Si Risa Ontiveros pala nagsuroy-suroy mga tropa na daladala ng ilahang mga sakop sa mga leftist group. Anakbayan o guban pa mga tropa, mga dili no ni radical ni ilang grupo mga tropa sa Anakbayan. Lahit po ni sa Akbayan o kanang Anakbayan. Libo ko na nila eh, asa sila si Risa. Risa, Akbayan ba ni siya or Anakbayan? Ang Anakbayan is, ayla ni Connie siya. Akbayan ni siya. Na puro ni mga kuan mga tropa. Ang isa radical, mainstream, ang isa mga tropa, kanang kuan lang, kanang... pareha lang kay Risa, no? Dili na siya ingon og kanang mainstream. Pero pagka sinabot sila sa mga punto mga katropa nga pareho sila og kanaganing mga advocacy. So direkta karon mga katropa nga naga hipos sila og kanang mga batan-on dito sa kini nga Cebu. Unya niingon sila mga katropa nga Risa na.
0: Pinawa! Diba?
23: So si Risa na gin mga katropa ang nagpalibot-libot karon mga panahon na naay mga grupo. Pero other than that mga katropa nga nung mingaw man. Supposedly na natin mga madunggan karon nga grupo-grupo na sa mga political arena eh. Karon wala eh. No, hapit na ang, sa tata karon July, August, bare month na. O niya October mga katropa dapat 2026 pata karon. Magsugod na lang mga katropa sila ang mga political scenario. Papangligaw, pamutbot na natanan sa 2027 hangtod na sa 2028 sa election mga katropa. Filing of certificate of candidacy 2027 mga katropa og pila ka adlaw ang gingon natog pagpangampanya alang sa national ug mubo ang adlaw sa pagpangampanya sa lokal. So supposedly karon eh ang dagan eh, pero na halt tungod aning impeachment trial. Eh nag-wait and see pa man tong mga balimbing mga katropa. Ma-impeach Inday, pag-inod na po sa pikas. Pag dili gani, Sara. Pareha mo anang congressman sa Bukidnon, mga katropa, ngagi sympathizer kunuha ni Inday, natabang po si Inday na niya mga katropa. Karoon dito, nahimong membro sa prosecution panel. si congressman Flores mo siguro ito, kung ako masayok, mga katropa. So, mga batanon ipang gamit karoon. Pero na ako'y namatigdan by speaking of batanon mga katropa, no? Diri sa ato apod, kini mga leftist group nga mga batanon, gigamit na po ni sila karon, nanaghan na po ginahinay. Nanaghan na po niyo ginahinay mga katropa. Kay mga proyekto diri ni Baste, proyekto diri mga tropa sa tunga mayor, proyekto sa mga Duterte, nga para unta ni mga tropa sa kakuhan sa tanan, kini atong modernization sa ato mga basis mga katropa, kini pa mga leftist group, ah, mga batan-on ra ba ni, buot nila kinibabaga ng bus modernization sa Davao. Daghan sila mga rason. Ingon nila, Makulban o Caldero, mga common nga reason ba, which is true, bro, po. Naibiya po yung Makulban o Caldero kung magtinapulan ka. Onya, mahal ko ang bus, mga tropa. So, di sila gusto, mga tropa, huwag ka na ganing magsakripisyo, gasto.
0: Pinawa!
23: Gusto nila nga mabalik ng atos kabayo. Gusto nila nga kining ato ang nabilong man ta sa highly urbanized city ang ato ang dagbayan sa Davao. Gusto nila mga tropa nga magpaurong ta.
0: Pinawa!
23: Wala nila nakita mga tropa nga dagang kayo nakabinipisyo. May kalabutan sa mga bus system. Wag alin nila natuman pa mga tropa ang budget kay gi-recall kini nga to sa national ang pag-loan mga tropa sa Asia Development Bank of I believe 83 billion ba to? I forgot mga tropa the figure pero tungod kay gi-recall to kay tunga man to na ay portion percentage mga tropa sa national na putay ato dinhi. Karon kay gi-recall man ang ilaha I remember nga napato si kaning committee chairman sa Committee on Transportation kanya to nga si Kundi Dabalud sa Kapalaran Baluran, yan naman ang anak karon diyan ang Lincoln mga tropa. Siya to nakanunsyo nga wa nay budget para sa DC kaning bus system modernization program sa bus system natong dagman sa Davao. Pero han ay na mga tropa, gusto mo na to nga mag-localize ta. Kita ang magkuan ba magpalit og nanginani tapos ang atong programa pero gusto man po nila nga ipa under ta sa Department of Science and Technology kining sa DOST mga tropa DOTR I mean Department of Transportation ngayon ang DOST kay mura ta ganang naasa inventor sa ni sa kining nga DOTR so motong ni baba diri mga tropa girecall nya gibaba diri si DOTR secretary that time dili na siya DPWH pa onya siya ang nag launch aning love bus mo na story na ay niabot nga love bus which is ato po nang gidayig mga tropa kay effort ang po na sa Malacanya nga natin love bus diri sa kadagandaghan ba naman ng mga syudad mga tropa natin love bus diri mga tropa sa Department of Transportation na and communication DOTR na mga tropa and si Dizon ana mismo ang kanidre naga launch may kalabutan niya na but dili na mao ang gusto sa dagman sa Davao do nakatabang siya wala tay question din na pero ang gusto sa Davao katong modernization of the bus system na to karon kini mga bataan ni mga tropa kay gusto man ning i-revive karon nagdugang lang gani og 20 ka mga DC bus nang react na
0: pinawa
23: ha nang react na kay mato pa nila, mawala na daw ang bababla, bababla. Daghan kay mga pasiuna. Mura po ni Slag, kaniad to mga tropa nga Pio Minica pata. Kadumdum mo sa una, kasi may nakaabot ani sa Davao City ang atong sakyan ng kaniad to. Proud na mo ato sa ito ang balay mga tropa, gikan tag airport, sakay tag Pio Minica.
0: Pinawa!
23: Nakaabot mo ang Pio Minica din sa dagpan sa Davao, ha? Kasi siguro rin sa dagpan sa Davao, kaya nakaabot mo ko Pio Minica.
0: Pinawa!
23: Kung gagmay ganit kayo mga tropa nga murag labaw pas kagamay sa sakyanan ni arang-arang pa lang kay Mr. Bean. Arang-arang pa lang kay si Roger amot nahimo pa ni si driver ng Pio Minica.
0: Pinawa.
23: Nakaabot pa kaya drive anang Pio Minica.
0: Pinawa.
23: By Roger. Gamay ka naman ka tropa nga halos mapang tagaduggan na nimo mo duko pagagbang maayo pero matingala ka masulod ang lima ka tao.
0: Pinawa.
23: Karon mga tropa kay pag modernize karon sa tuang taxi, nanay taxi mga katropa, ang mga Pio Minica drivers nagwilga sila. Linya pa imo, imo pa linya lagi, gikan San Pedro, padung Agdao o gikan San Pedro na pod, padung og Turil, linya sila mga katropa kay Gikulban may Caldero. Ora ya po na ilang singgit. Wa na mi panginabuhian. Gikulban may Caldero. Nyawa man nagpadala si Digong the time. Digong na. Digong na. Wa man mo kulbi. Mga play lago mo dali sa driver dali sa bagong operator.
0: Pinawa!
23: Kamu mga Pio Minica operator, edi magkuha mo og taxi, aga ng kutsing, eh moon nga taxi. Mo na mga katropa, nagsugod to aning taxi na ni Banggayan, Gaya Taxi o kining Holiday. Sila magin ang pinakauna diri mga tropa nga nagahimo og kanang taxi unit. So, ang mga Pio Minica drivers na malhin dito, uy, nindot manini, kay aircon pa, hamugaway pa, social na karon mga tropang Davao City, kay taxi operated na ta. Oh. Kung namina mo aning mga tunturugoy, mga katropa, sorry sa word. Unsa na lang kata ang Davao City karon mga tropa, paurong ta. Gusto ta nga mag-compete nga to sa Manila, labi na sa Quezon City, sa Metro Manila, mga tropa, niya karon. Na ay mga development na to diri, kita gusto ka ng asinso. Kamo mga leftist group din na, sige lang magpanaway ani mga nagkulban o kaldero, nitabang mo nila.
0: Pinawa!
23: Na ay mga nagmasakiton din na mga tropa sa hospital, huwag niyo kung kadungog yan nga ninibisita diyan ang grupo sa mga militante o kini mga congressman diyan mga tropa ni Solo din na sa hospital, mga katropa ng hatag o tabang. Pero na ako'y nadunggan mga tropa nga mga doktor nila ganang ilang mga nurses mga tropa risaka sa bukid kaya ng hata og tabang.
0: Pinawa!
23: Ha? Oh. Amot kinsa po kayo lagi pantabangan nga to sa bukid. Ganon dito man ganang ilang mga immersion o ganang mga pagpanambal mga tropa o matingal na lanta na iatol na maginilang pagpanambal kung na yung mga encuentro.
0: Pinawa!
23: Musaka na maginilang mga tropa kung na yung mga encounter sa bukid. Matingala ka ang ilang mga doktor, mga nurses, mapoy pag-ilahang tabang-tabang sa mga tao. Matingala ka dito mga katropa, nanay mga naigo dito, bala dito ilang tambalan. Ang tambalan nila. Gisulod lang ng mga nasa balay, mga katropa, naka-bandage na.
0: Pinawa!
23: Dito, gigan itong encounter sa tuang grupo sa mga armed forces of the Philippines. Sige nga na sila may mga doktor dito. Yan naman tatay mga doktor sa mga hospital. Ano naman nila ipa-hospital? Kung sila maging mismo dito mga katropa, mag-medical mission. Kuno ay mga hataog tambal, mga tropa, budgetary. Pero dito, ang kato dito, mga... Never mind.
0: Pinawa!
23: Mayroon na po na sila mga katropa, Christian Nabais, no? Nag-sugod na po ning iyahang istorya about anang retagging. Ago na pumuha ng retagging. Nagilo mo eh. Di mo gusto ng mga sinso ang dagpan sa labo? Maminaw ka ninyo diri mga tao? Kung sinso sa mga tao, mga tropa, lisod na kayo ta, traffic na kayo ta, muna, ang makais sa traffic ang ato ang bus system. Kaya ang masulod sa bus, mga tropa, nga 40 kapin, pila ka jeep ana ang atong na-minimize o na-maximize. Di ba? Pila ka jeep di ang na-maximize. Ay, isa ka jeep, pila gani ang kwan. Depende na. Kung itong imong sakyan tong driver nga gireklamo, diri mga katropa ni nanay. Na kusog na kayo na padagan, sinto gatos, kung ang dagan mga katropa sa downtown. Ay, ako nanay na. Nag-strikal si nanay.
0: Pinawa!
23: Kung katong nga sakyan na mga katropa, siguro makarga to siya ka ng 7-7, 14 sa likod, ha? 14, 15, isa raman sa front seat, 15, ika-16 ang driver. Oh. So, ibutan na to, minus driver, 15. Oh, isa ka jeep na, 15. Oh, depende na sa namoy uban kay walo-walo.
0: Pinawa!
23: Pero ang imong kibot na lang katropa, nisakay sa bangko. Oh. So, 7-7 magyun na, ang insakto nga paglingkod. Wala na yung singit-singit tayo na mga tropa. Dili maipit yung mong igalit sana.
0: Pinawa!
23: Pero mga tropa kay sa bus, kung ibutan mo 48 o 40 to 48, i-divide mo na mga tropa pila ka jeep na diha kung ang value ana, ang bugti ana. Di ba? So, karo mga tropa, kung tulog ka mga jeep nga sakinan, sa isa kalinyahanan din na mga tropa, isa lang ka bus, makaminimize ta sa tuang traffic sa dakbayan sa Davao. Yawa man po niingon ang balaod mga tropa dere sa to ang modernization nga ipang lampor na sa sila. Ang kadto mga dili roadworthy mawala na gyud do. Kadto mga nasa suok-suok mga tropa na pagyapon na sila kay ang kini mga nagabiyahe karon sa bus to mga tropa highway man lang ni sila. Di man ni mosulod ang mga lugar mga tropa nga dito mosulod pud ni mga jeep. Kini mga leftist group ni CR na pud mo ha. Antos di konta ng inyo ha karong mga kalimutaw o kana ganing tunok sa limonsito ron?
0: Pinawa!
23: Kara na po mo ha? Elmer Cuyoso Cabillo, Maria Vicentino, good morning Sir Alan. Akbayan na si Risa, Akbayan. Ang Akbayan mga katropa, dili siya ingon og mainstream. To be fair with Risa, no? Dili ni siya kapariha mga katropa nila ni Luistro, kay mga mainstream na sila. Na mga radical na gyud kay mga katropa, no? Akbayan na si Risa, kumusta na di ay tong babaeng crying lady nga walay luha, Sir Al? Adi, EI man daw to yung luha.
0: Pinawa!
23: Mag-abot na sila sa LTFRB, kung si Digong pa LLLFLFTRB. Ilong dia FPRRD, na presidente na lang ka, ninaog na lang ka pagka-presidente, na preso na lang ka sa dahig, di niya pong kakalitok ang LTFRB.
0: Pinawa!
23: Mag-una yun na yung F.
3: Mapriso ka!
23: LLLFTRB. Ubalik tayo mga katropa. Sa pagbalik natin ay bisita siguro ata, no, kung maabot sila. I believe kung naabay taga Maritime. Basig ka ng abli ba itong gate niya? Abli man itong gate na. Sinatay itong mga taga Maritime mga katropa. Huwag atong siren kung

0: XFM.
1: Exciting!
2: It's 8 o'clock.
3: This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
5: Kahibaw ka ba? Nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay. Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo ni muning makontrol sa isa ka simple step. I-unplug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
3: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
1: XFM.
0: Exciting!
6: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
7: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
6: The Secret of Health. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
8: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
7: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulig compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
6: Santon Plus Gold.
9: Ako si Vicky, na-assist akong totoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
6: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Jan, sa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko ane kay